0: isang bata. Budlay gid kung gusto mo magbata tapusan gakahulog man lang.
1: Oh.
0: Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Pero minang mabalik-balik, kaon damo utan, kaon damo prutas, mm-hmm. no? Hindi lang dra, inom DTX 500, inom MyTC. Amo na ang rason, Sir JP, nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusog
1: Husto,
0: ka.
1: Gusto ano? Mm. Amo na ba sa Dr. Permi? Mm.
0: Kung ako yang bana, Sir JP, paimnon ko ako asawa sang ano, sang damo nga mga prutas.
1: Mm.
0: Mga juices na bala.
1: Juices.
0: Vegetable oh. juices.
1: Laswahan per me.
0: Paimnon ko may TC. Mm. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may TC. Kag DTX 500. Agod nga no, bakod na daan ang cellula sang iya nga reproductive system.
1: Correct, no?
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
1: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium. Mm. Kag impaired placental vascularization. Bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Mil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag MyTC or PureC. Ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
0: Yes, so kung gusto kaya nami protektado ka nami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals, importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag MyTC. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies, ang tuman gid kadako, Sir JP.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man ang target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kadtos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag MyTC,
1: may reserba. Damo ka reserba.
0: Damo ka reserba. Layo ang balatian.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: D3 Bio.
6: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
5: Sa diin nga gapangluya imong lawas
6: tapos magtrangkaso,
5: mag D3 Bio ka.
6: Ang D3 Bio
5: uno sang MCTs
6: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
5: Rason nga dali magbalik
6: ang pagkabagsik sang imong lawas.
5: D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Diabetiko ka bala o may high blood?
6: Rason nga pigaw ang imo immune system.
5: Di magkabala ka.
6: Mag D3 Bio ka abyan.
5: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
6: sarang makaprotekta sa imo lawas
5: kontra mikrobyo.
6: Biskan pigaw ang imo immune system.
5: Mag D3 Bio ka na.
6: DTX 500.
5: Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas?
6: Indi ka magkabala ka.
5: Mag DTX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
5: bastante sang antioxidants
6: pangontra sa makahalit nga free radicals.
5: Likawan ang baratian.
6: Mag DTX 500 ka!
5: DTX 500!
6: DTX 500!
5: Masami ka bala ang nag-augdas?
6: Kapoy sa trabaho?
5: Kag-stress adlaw-adlaw?
6: Ini ang kabangdanan sa matasing kapagtingulan?
5: Kalaman ang abyan!
6: Mag-DTX 500 ka!
5: Kaysa DTX 500!
6: Ang stress,
5: malikawan!
6: Pagkamuringon, malimtan!
5: DTX 500!
4: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa MyTC.
4: MyTC!
8: Mabaka sa mga butika.
4: MyTC!
8: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang MyTC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC. Efektibo.
4: MyTC!
8: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laing gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: TTX Coffee Mix.
12: Pumaka sa mga butik.
11: TTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
11: TTX Coffee Mix.
12: Pumaka sa mga butik.
11: TTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mabakang sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mabakang sa mga butika.
16: Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Magulo!

0: gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: 101.5
4: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
7: Okay, back to the ball game.
8: Puro de los Pueblo.
9: Oras sa K5 News FM Philippines, las 8:10 sa aga. No? Magka K5, binigabahin sa nga program dala na sa Klinika Dichi Bayo. Ilan at sipon kang trangkaso ay Klinika Dichi Bayo mo. K5, Eric, grabe siya po.
7: Kalain ka.
9: Bawat sa mainit ka panahon, gaulan, gainit.
7: Plus ang kuan K5 dyan, ang haze blinding.
9: May bago na subong advisory, di ba?
7: May bago. Subong adlaw, daw ko kalain sa status na to. Ang ato niya clean air status for Negros Occidental hindi maayo tungod kay naglain na gid ang haze dito sa Indonesia.
9: Nakalabot na din sa aton.
7: Ara na gid labot na.
9: So kita dapat kayo, ga advice ko ikaw may mga pulmonary problem. Much better guro ma face mask kay gid kumagwa no. Tikitaya nga duha, hindi kinahanglan tsura ta dan do face mask na.
7: Bantayan lang nila karon mga alas 2 sa hapon hasta alas 4 sa hapon.
9: Madulom na,
7: tanaw sila dapit sa may baybay.
9: Okay.
7: Kay pagtanaw na sa baybay, way labot ka makita yung matahom ng Acacia Hotel. Makita mo pagtunod sa adlaw, itsura sa adlaw do bulan.
9: Sige, di ta pa padugayon kay subong adlaw, may bisita kami din ni K5 Eric. You know, nagilapit ng Mascara Festival sa Bacolod. And chilling nila ko nung December, damo ganyan yung pakasal December, no?
7: Isa pa na.
9: Tapos yung damo man ang naghimo okasyon ko December, Christmas party.
7: Isa pa na.
9: Do ka-timing, yun nga ito ang bisita sa buong. I want to just have an experience nga siling nila simply felt, no? Isa Acacia Hotel talaga nag-uro mga batsyagan.
7: Kung sigurong mabatsyagan mo.
9: Mabatsyagan tagid.
7: Pabatsyaga ko, eh.
9: Ti subong at yun, live sa mga program. Yung kaupod na ito, nandiyang duha ka mga executives.
7: Uy.
9: The duty manager and the marketing associate manager, correct? Sang Acacia Hotel. So live sila upod daton sa mga matulon, pakilala ni sila ni K5 Eric isa-isa. No? K5 Eric, kami na nipakilala sa bisita to subong adlaw.
7: Amo ni. Mga ka-K5, upod daton subong adlaw, paghamba ko yun ang pagtunod sa adlaw, kanto sa Acacia, may duwag lindi ka Acacia, stupad ko. Upod daton subong adlaw, ang duty manager sang Acacia Hotel, si Miss Rose Torres. Ma'am Rose, good morning.
10: Good morning, sir.
7: Kag ang marketing associate nga si Ma'am Danica Rodriguez.
10: Good morning.
7: Ang mangalan, yung mga artistahin niyo, no? Wow. Danica Rodriguez. And Rose Torres in... It can be felt. Ano itong
9: inyong simply felt.
7: Simply
9: heartfelt. Heartfelt.
7: Ito movie, no? Good morning, ma'am, and welcome sa K-Pan.
9: Welcome sa K-Pan.
7: Mga taga-Acacia Hotel niya. Timing, no?
9: So, dapat ma-practice ka mo mapalapit sa microphone. Siling nila ko, no? In order to have a good audio on air, dapat ko nung measurement sa mic, ang magiging dapat, no?
10: Yeah.
9: May amo nga distance para nami ang, okay. Nga nga, ready sila subong sa ito kay K-Pan, Eric. Because number one, we want to know nga ang ginatawag ang Acacia Hotel nga simply heartfelt, no? But si ganun sina is customer satisfaction, maayo ang services, ano lang ara dra, no? So, siguro para hibaloon ta, number one, the question is, ano ang orientasyon sa mga empleyado sa Acacia Hotel? To make sure that all of the clients and the customers coming in their place, dapat ma-feel gid nila nga ang slogan mo lang, dapat kinapanindugan mo, mantra pa na huwag tanang kay Pai Marie. So, may ko po si Ma'am Danica Rodriguez, the marketing associate, no? Tag si Ma'am Rose Torres. So, sino ang ma-explain sini about if we visit Acacia Hotel, paano ina namo nung batsyagan ang ginatawag na simply heartfelt?
7: No? How do you translate sa inyong mantra into customer satisfaction?
9: Customer satisfaction.
10: Okay. Bali, sir, first, gina-treat ka mo naman as family. Siyempre. Tapos, tanan nyo nga needs para masatisfy ka mo. Of course, gina-ano na naman. Gina- address or gina-assist ka muna mon by your needs nga ihatag namon sa inyo.
7: Mm-hmm. Okay. So, doon namin na. So, meaning, kwan siya, ng responsive siya, dawara ka siya, dawara ka din. Pag may hamba kami nga, ang amon, di nga kwarto, ang tuwalya, kinanantag tatlo kamilong.
9: Oh. So, patik na yun.
10: Automatic na siya rin, in-deliver.
9: So, ang isa ka bagay is, ang gusto gid permis ng tao, yung may baluan is, nga asa kasyagig kami dapat makadto.
7: Nga dira kami.
9: Nga ara dira. There are a lot of places or mga pwede kanan, pwede tiniran. Nga why dapat there? Dito kami makadto sa Acacia Hotel.
7: What makes Acacia stand out from other lugar dere sa hospitality place sa Bacolod?
10: Okay. Bali sir, nang sa Acacia Hotel, hindi lang yung siling ang place. Of course, as the people.
9: The people. Oh. As the people. The K5, no? That the primary asset of the company ang iya mga empleyado. Oh. So, but si ganon nga sa Acacia, amo man, it's the people that makes ang satisfaction sa customer, hindi lang ang lugar.
7: It's the tree that's worth climbing, mo.
9: Ah, correct. Sige, ma'am. Sige, ma'am.
7: It's the tree that's worth climbing.
9: So warm, you can feel the warm, oh, grabe gid. Yeah.
7: Ang na-notice ko sa Acacia, di kapila naman ta ka best kita. So wait, wait, wait, sa kun hapon to kanami pulo pang apid, ra mo standby kan standby kun isa. Kay isa hanon kun kagapan ang puay, bla, wag gigalis ang labay sa gilid ko. Gapan ang puay ko da, kay pangapid sa inyo kanami sa kapihan nyo. Mm-hmm. Ang na-notice ko sa inyo is ka-friendly sa mga empleyado.
10: Yeah. Thank you, sir.
7: Ka-friendly.
10: Thank you.
9: Tanan ni from the manager pa to si empleyado.
7: Ini subong da ko ning friendly aton ning magyan.
9: Da ko da mo nakilala nga mga ano, nga mga ano pa naman sila? Mga inang nag-serve siya, mga waiters, you know, they are so good. Damot na lang mga friends sila.
7: Mga tangkapi mo, doka dasig lang. Tini timing, ginikipay mo dyan nga rin sila, kaya ma-friendly na gitna si Tudo sa ato. Kasi siyempre, timing gin mo. Gusto hindi nga bisita gin mo. Anyway, kung ara sila sa Acacia, ang inyo amenities, malapit ka mo sa Pantalan, yes, malapit ka mo sa downtown. Now, the question is, manug-abot ng Mascara Festival? What is in Acacia Hotel nga dapat dira sila kay party sa aton nga maskara? What can you offer? What is there? Something new?
10: May ala kita? Something new, sir. Amon nga look fu. Of course. Dining outlet. Yes.
9: Wow.
10: Look fu.
9: Original Cantonese restaurant na?
10: Yes, sir. Yeah. Authentic. Walking distance na siya sa SM. Of course, subong sa Lacson, we are crowded na in maskara. So, sa Look Fu Palace, ang place namon is very wide, spacious git kami, and then we offer authentic Cantonese cuisine.
7: Kita mo.
8: Kag namigid ang ambience, sir.
7: Kag namigid, no? Ang pagkaon mo. Ari naman si Itan, ginpagkita yan. Mga kakibay, ayos
9: on the board. Amo, hindi ka naman pagkaon yung gino-offer sa Look Fu. Ayos on the board, ayos on the board, no? Tanaw ka mo, amo, hindi ka naman mga pagkaon sa... Ang aton yung mga classmate blas sa ato nga program. Abi tanaw ka mo damo yung okasyon ko mo. Ang pamangkot na mo na ma'am, no? Kay Ma'am Rose Torres. Ano mga okasyon nga pwede? For example, we have a birthday celebration. Pwede na da, mga... May mga bisita ka, no? Like si Kipay Berik, mga executives nga, mga friends niya from Dubai. Basi makadtod eh. So, luwas sa pagkaon ang lugar, spacious, no? So, paano sila maka-reach out? Paano sila maka-inquire about the services ni Look Fu, no? Kag ni Acacia Hotel? Paano na nila ma-reach out? Paano sila maka-inquire?
8: You can reach out sa amon sa Look Fu Palace through our Facebook page. Look Fu Palace Bacolod for Facebook. Tapos, pwede man sa amin Facebook page for Acacia Hotel Bacolod. And for Instagram, that's Acacia Hotels Bacolod. And for TikTok, that's Acacia Hotels.
9: Abi mo nga, ano namin, ito sa Look Fu. Number one, like sa aton, blamilig, manta gusto tama tilawan mga Chinese foods, no? Kisa magkanto ka sa abroad, like mapa-China ka, tilawan mo to. Ari na malang galit, di na lang ito makanto yan sa Acacia Hotel, no?
7: Namin siya. Look Fu.
9: Nga nga, dra, kaya nga, natingala ko with all the places sa mga judges sa K5 News FM, Radio Broadcasting Competition, dito ko nung sila yung manyapon sa Look Fu because they want to experience an authentic Cantonese cuisine.
7: Kung di masunod ka sa Look Fu, pagkabal mo, welcome to Look Fu.
9: Okay.
7: Kung ara ang taga-Look Fu naman, pagsunod sa taga-K5 ng judges, mamasa, Look Fu.
9: Pero, tanong mo bala, Arya makanto, tani yan naman niya sa Acacia Hotel. Dala man bala matulog ang ato ng mga judges. Oo. Natingalagi ko ganyan, nga sa kaya mong ginipilion nila, it's because number one, ang mga judges na taga Panay. Imagine lang na kung magkadpo ka sa Bacolod, kapoy ka na sa biyahe mo, malibot ka pa, matrapik kung maskara, aray pag panahog mo sa pantalan, bisa maglakat ka lang pagkadpo sa Kasya Hotel, no? Daka ka na lang stay. And then after that, walking distance ang dako nga mall sa aton sa Bacolod.
7: Kaya namin isa na dyan, ang namin mo ma'am natutuod lang, ang inyogid nga parking, you know, one of the biggest
9: problems. Pinakalapad.
7: Pao kung may ka-parking, ang Diyos ko, mapatay ka sa kugtas. Malakat ka sa layo-layo, pag abot mo to, makaon ka malang, kag magpuli, do, pinahan ka pa. So namin kay may parking ka mo, kag safety, kaya aran sa compound, sa sulod
8: sa compound.
9: So when you talk about, Kakipay Berry, kung i-look for mo ni mga pagkaon, may bistro man na sila, no? Ano nang gina-offer? Daki kami ni Kipay Berry, kuhin na kami. Magsiling kayang look for, it's a restaurant, no? Yeah. Ang maestro ya, kita na.
7: Kita ina.
9: From bistro ya, no na.
7: May mamati kita. Oh.
8: Na, no? Actually, sa Bistro 10, sir, we offer...
9: Nga Bistro 10, no? Ang alan. Hindi pwede Bistro 9, nga 10, gano.
8: Di kay Barangay 10.
9: I see! Now you know. Now you know.
7: So, though, Bistro 10, ay kay ang reclamation, Barangay 10.
9: Oo, yes. Abi ko na yung Barangay 62 na, kayo di 61 ng Barangay, bla. Tingala ko doon, bata gali, no? Bakulod talisay, boundary mo, bata. Okay. Bistro 10. Okay, anong ara da, ma'am?
8: Actually, sir, may promo kami that day ligid.
9: Okay.
8: But we are closed Monday to... Sunday to Monday. And then for our promos, daily na siyang happy hour. That's okay. Buy one, take one cocktails from 6 p.m. to 8 p.m. And for Tuesday, we have Tuesday Rewind. Ano na siya, sir? Retro night. So mabataan nyo, ang music is puro mga retro.
9: Tilawan tayo na biki pa, ibirik masulod to?
7: Pag-ambal, bala ni ma'am nga retro music, siya kaya kukutulog dahil nung
9: ma'am,
7: dito si ma'am Rose, hindi siya ambal lang.
9: Ambal ni sir, ang ambal ni sir Eric, ma'am Danikas, hindi lang bala pag-ambal ang obvious, kid.
7: Natulog ako. Hindi, sir. From Tuesday, may retro music.
9: Hindi kaya katarbo ko nun, bulak-bulak. Tara, wala lang ka bulak-bulak. Bro, you know, gusto na to, na kay nga, gusto na to ng relax, o, kinang land. Ano ganito pa nawag nila na, no? Good ambiance. Okay, okay.
7: Music ta home
9: na. Suara da, may band na daw.
8: Every sir, Friday to Saturday, may acoustic band kami.
9: Sa din na siya makita ko di Lokfu. Akasya din na yon.
8: Sa likod lang sa Lokfu, sir.
9: Likod siyang Lokfu.
7: Lokfu lang dito lang.
9: Oh, sir, very good da. So,
7: every ano tong acoustic nyo?
8: Friday and Saturday.
7: Why na naiya pag-sold mo? Why a cover charge? Why a
8: interest? Wala, wala,
7: sir. Mag-order?
8: Oh, madayin ka lang yan.
9: This, para so, this, klaro, no?
7: Gaanta, that's Friday, wait, obra pa ka Saturday.
9: Gani. So, tagaanta chance, no? Si Ma'am Danica kag si Ma'am Rose to invite our listeners, ang ilang mga relatives, importante mga friends nila who will be joining us during the Mascara Festival. Subong palang timprano, pabuking na kamo, kay sigurado ni Yawan na ta, no?
7: Plus, ang mga may corporate events, eh?
9: Yes, like ikaw, kung mapabunyag ka paliwa tao.
7: Amun na to. Nagka-timing
9: gan ka muna, ma'am, chance to invite them, ha? Pa-aton yung mga tagpalamati, ang mga kauturan ta. To visit the place and even prepare an early bookings for their special events.
8: Okay, so for everyone who's watching now, we are inviting you to stay. If may events ka mo or for upcoming mascara, gusto nyo magstay di sa Bacolod. We are inviting you sa Acacia Hotel Bacolod. Inside, we have 3 dining outlets. That's Panaad Lounge and Lokfu Palace. Sa Lokfu, may ano kami, promo kami right now. That's Eat All Your Cantonese. Monday to Friday na siya. Very sulit gid ang price. It's 688 net for Monday lunch. Yes, grabe, Monday to Friday.
9: Eat All Your Cantonese.
8: Eat All Your Cantonese, sir.
9: Ano?
7: Eat All Your Cantonese.
8: Eat All Your Cantonese. Yes.
9: Exacto. Eat All Your Cantonese.
8: 688.
9: Ano namin sa promo ba? Innovative.
7: Alang oras na, ma'am?
8: 11 a.m. to 2 p.m. for lunch.
9: And dito tamo niyaga, karong kipay, Berry ka.
7: Hindi na naguro. Dito makantoy ko to karong sila.
9: Dito tamo niyaga. Kailawan tayo.
8: For dinner, sir, lay naman siya yung rate. That's 738 net.
7: Kung
8: gabi. Kung gabi. 5 p.m. to 10 p.m. naman na siya.
7: Eat All Your Cantonese.
9: Over. Guap. I like it. Innovative, no? Amo na yung subong, no? So, ari naman niya si Ma'am, ano? Si Ma'am Rose for Acacia Hotel, no? Invite natin sila, especially sa may mga okasyon for Acacia Hotel on top of Lokfu for your staycation experience. Kasi ito, kung mag-staycation ka namin sa Acacia Hotel.
7: Oh, Ma'am Danica, nga adrai kami abi.
9: Kung mag-staycation abi. Kaya mo naman staycation house, pero kung ako iya, gusto ko ginya Acacia Hotel. Oh. Nga amam dali ka. Sugidi, abi sila nga lamian ta da.
8: Kay ara, the bit is certainan. So may bar na, may Cantonese restaurant na. Tapos kami lang, good sir, ang may ang first ever wave pool.
9: May aras ako galingon. Kikupitisyan kanila to.
8: May wave pool. Bukid doon
9: na. Pero sa hotel naman niya. Pero nabi to. Tapos, isa may mga party na sila sa pool nila, no? Pero wave pool, isa na siya ka experience ka namin bansa ng mga
7: bisita. Ma'am Rosie, inyo dira sa hotel, may mga function halls ka mo. Ano kadalag ko? And,
9: mga pilang pwede makomodar?
10: Yes. Bali sa hotel, sir, we have 7 event halls. Yes, sir. Up to 40 packs, up to 3,000.
9: Wow!
7: Ang 100 may ara?
10: Yes, sir. May ara.
9: Okay. Sige.
7: Saktogi na karoon. May appointment ko to karoon sa isa nyo ka-staff timing nga sila bisita sa bunga aga.
9: We would like to thank our friends from Acacia Hotel. First, silang official partners ang K5 News FM, NIR, DTX 500, Radio Broadcasting Competition. Silang official partner naton. Silang official hotel partners ang atong event. Upo lang atong mga judges. Tiyang lookfu, of course, ha? Ma-eat all you Cantonese, takaroon?
7: Yes.
9: Sige. So, thank you so much, ma'am, sa inyo.
10: Thank you so much, sir, for inviting us.
7: Thank you for being the constant partner of K5.
9: Ha? Salamat, gida. Kamusta lang kami na kay Ma'am Cathy, no? Yeah. Kay Sir Willie Au, mga friends nato na, no? Thank you so much.
10: Salamat.
8: Thank you, ma'am.
9: Thank you so much. Mga ka-K5, this time around, let's go sa ato nga 4 trivia. Istoryahan ta kay Pai Beric. Ang tigre, amo gali ni pinakadako nga kuring sa bilog nga kalibutan. Ang tigre gali kuring. So here we go with our 403 with Lori Dix.
4: Now, ladies and gentlemen, time for 403. 403.

0: Okay, this time sa Poro Trivia.
1: Maayong buntag mga K-5! Ini ang Poro Trivia kon sa diin atong hibaloon ang mga butang nga posible makadugang sa aton kaalam. Mga K-5, kibalo bala ka mo kung ano ang pinakadako nga miyembro sa pamilya sa kuring? Ang pinakadako nga miyembro sa pamilya sa kuring amo ang mga tigre ukon mga tigers. Ang tinaga ukon ang pangalan na tiger amo ang halin sa ancient Greek nga tigris nga buot silingon arrow ukon sharp. Ang scientific name sini amo ang Panthera tigris. Sila ang may mga orange stripes pattern nga panit kag isa sa pinakadelikado nga sapat sa bugos nga kalibutan. Kaangay sang fingerprints ang mga tawo, wala sang tiger nga may pareho ang stripe pattern. Ang kabugaton sang mga male tigers nagalabot 660 pounds o kun 300 kilograms. Kun ang kalabanan nga mga kuring nahadlok sa tubig, ang mga tigre naman amo ang naga-enjoy sa tubig. Tuman kadasig kagkabalo sila maglangoy. Sarang nila tabukon ang mga malapad nga suba para lang magpabugnaw. Ang ila sini nga eyesight ang anong kabeses nga mas masanag kun dulom kumpara sa mata sang tawo. Ang roar o kun hunisang mga tigre amo ang mabatian tubtob sa kalayoon nga 3 ka kilometro. Kag ang ila tingog may infrasound o kun low frequency sound nga sarang makapahadlok kag makaparalyze sa ila biktima. Amo ini ang rason kun nga agin tawag ang mga tigre nga king of the forest.
2: Ini si K5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia.
0: Explorer, ahay, hindi ko yasang giant nga kuring kagipaberik. Gusto ko yung miyaw-miyaw lang kagamay.
3: Ay si miyaw-miyaw lang igad, may gin-picture na miyan ko.
0: Kabi mo ano na tabo, kundi si miyaw-miyaw, ging kakas.
3: Kakas yan?
0: Nag-special election dito sa ila distrito.
3: Oo.
0: Ang iya mama nga mayor, naglagan daog.
3: Mm.
0: Si mamay naman sa buong congressman.
3: Oo.
0: Ang utod yan nga vice mayor, mayor na.
3: Mayor na.
0: Ang first councilor is the vice mayor.
3: Oo.
0: So, but si ganun, kung hindi mayo ni sila sa ila lugar, dito magdaog.
3: Hindi na magdalaog.
0: Tibot siguro palang ga sila sa ilang tao.
3: Hindi kasi may kwan siya, may gablog naman sa subong.
0: Oh, stand by red.
3: Ex-congressman.
0: Ex-congressman.
3: Nakaon siya.
0: Okay.
3: Kabalo kayo nakaon niya, mga Ilonggo Foods.
0: Gali ka?
3: Ah, grabe ang mga Ilonggo Foods yung nakaon ni Miao Miao. I-promote niya.
0: Miao Miao, sige, Mayolanda. Bro, ang pinakahiganti, gali nga ko rin, is tigre. Kung ang delikato. So, sa aton nga magkauto ng GoFoods, subong ang matriyon sa mga program, basi may mga himata, kamukuitan nyo na, kung gusto lang mag-stay sa Bacolod, timprano pa sila pabooking sa Cash Hotel. Salamat na Cash Hotel for the official partner na to. No? May update na sa shooting incident, no? Pero unahon ta sa Dugidugay, check ko lang si Wilson, kinaka-standby na sa shooting, pero unahon ta, mas dako, di ba lang pagpunto karoon kay Red.
3: Mm-hmm.
0: Check tabi sila, number one, na si Wilson, update. Sa shooting kahapon,
3: yeah,
0: may gahuragmak to sa may alihis.
3: Uh-huh.
0: Isa ka rent na car driver na nung motibo din nga gintiro siya. Mm-hmm. Kipay Wilson, please go ahead.
4: Good morning, Kefa Beljan, Kefa Beric. So, kamusta? Okay lang kita maatot.
3: Very good, you're coming in clear.
4: Mm-hmm. So, Kefa Beljan, Kefa Beric, no, arikutad rin sa may St. Vincent, no, bahin.
0: Okay.
4: Sa parang alihis siya dahil siya napakulod. Din confirm, marmag, walang ginanawa kita, no, sa hepe, sa police station 7, sa kay police captain Reyes. Kaging kumpirmar niya sa aton nga tigayo na nga nadakpan kaysa ang suspektado sa pagpamuthang diri sa ako. Nang siling tikod, kineo, makita niya din kaysa dyan ng kahoy, diri naghahamyangon kagapon ang biktima sa iningadalan kaysa dyan. So, kinutanga nanay nila, ina diri siyang tandila, kanto kahoy kaysa dyan.
0: So, nagkanto na to si K5 Carla sa police station na sa son?
4: Actually, ako naka-confirm si Ning Aga kaysa to dyan. Okay, just before kita mag-ering, in-check one, kung may latest update kita, antes kita din mag-tindog sa tunga. And then, nakuha na to ng update sa kay Sir J. Reyes. And na-confirmado na nara na sa ila, sininga pag-inakop, no, ining suspeksado, kaya i-inquest proceeding, ini siya sa buong Aga.
0: Ano ang motibo nga gintiro ining biktima, ha?
4: So, no, sa kaya ka, police captain na Reyes, kaysa Bajan, kaysa Eric, na impito, ini ang biktima, ay amin ang suspisado, kaysa Bajan, katerme, ini siya punong pinasunlog siyang biktima, at according sa parensayon, siyang suspect, no? Kag sa adlaw nga ito, nagsunlod sa kaysa Bajan, nagkuha sa kaya sinina revolver, nga armas.
0: So, di mo taga-dara man ang suspect, taga-dara man ang suspect?
4: Ligas, taga diri man
0: kita. Tupaday sila balay, kasilingan lang sila.
4: Ah, kasilingan lang.
0: Ati si Nuya ay.
3: Ah, mutugali nga daw naka-shorts lang.
4: Sa hindi siya diri sa alias na dakpan kita sa dakpan kita. Kito na siya sa bahay sa barangay Tangog. Na dakpan ka ng armas na ginagamit. Iyaway na ma-recover sa iya.
0: Okay.
4: Kilak niya to somewhere. Diri sa may bahay, mas alihis, no? Ang mga kahilamon na kita sa dakpan kita. Pero importante, ara na ini sa subong sa kustodiya kagpasakaan na ini siya sa nga kaso nga murder kita.
0: Anong pangalan sa biktima gani liwat?
4: Alias Budoy, may ara kita da kita dyan nga ano sa atong interview sa kay Captain
0: sige pamatita kay development exclusive sa Kipab News FM. Ang suspect na dakpan na i-play na kipabitan.
5: Yes, no, sir, ang kagapo no sa nag nagandak kita sa hot pursuit operation after the incident. Na-track naton ang movement sa naton niya suspect kag nakuha naton siya ng more or less mga 5:30 to 6 p.m. dito na sa area sa Tangog.
4: May armas pa rin siya sa nakuha, sir? Nadakpan siya?
5: Wala gin naton nakuha ang armas niya kay sumasaya ginhaboy niya. Ginhaboy niya ang armas niya sa maligyan niya lugar dira sa alihis area.
4: Okay. Huwag man siya mag-inamba, sir, kung ano rason niya naging tiro, yes, ang suspect, ay ang victim to, sir?
5: Sige, gidiyan sa amon pag-investigar mo. Magkaroon na sila ng misunderstanding. Ang motibo niya nalang tao tayo is misunderstanding. Considering daw nagkaroon na sila sa heated argument, kay daw ginasunlog niya siya o So, napikon siya. Dumalagad sa balay niya, kumuha sa armas, kaya tiniro niya ang...
0: K-5, I see.
4: Ano nga armas din eh, sa kumo? 45?
5: Wala natin makuha ng armas, pero sunok sa iya is revolver. Pero when it comes sa caliber, mulat kita sa mga result sa mga atap na suko. Kung may makuha sila dito ng mga slug or bullet bits so dito sa lawas ng biktima. Kaya dito sa area di wala dito sa may nakuha na kini pieces of evidence na mag-connect dito sa ano sa ginagamit niya pag lutang.
4: Inquest na sa sir, no? Kagano ang kaso gali, sir?
5: Oh yes, inquest na muna siya karon. And ang i-file naman is murder.
4: Ay, okay. Sige. Last na lang yun, sir. Alias, sir, sa ato, na suspect siya.
0: Sige. Okay. Sinong alias ang suspect kay Pavelson?
4: Alias Budoy.
0: Budoy. Now, ara sa ginatindugan mo, dindang balay isang biktima?
4: Ari pa sa likod ko, actually, nagsunod ko to. Ay, mandi, ano, ay natin niya pamilya. Kaya siya lang natin
0: gatina. Yung suspect ang balay isang biktima, di na yun?
4: Ari
0: okay, ara sa sulod. Ang iya ka na suspect din balay nila?
4: Hindi lang nakapalaya ka kasi maduro.
0: Oh, sige, dali lang tao. Okay lang tadi. Ang balay isang suspect din?
4: Ari, Madre, ang suspect ko balay sa...
0: At to ba ngayon lang sila?
3: Isa lang
0: galit iskinita.
3: Isa lang ka-iskinita. So, ang balay isang suspect...
0: Bali, naglagsanay pa sila. Ti, paano nga dala naglabot ka dala pa sa'yo nagagmakaw? Naglagsanay sila gapon?
4: Kagadyan, amo ni ang natabo kagapon. No? Ining biktima na to, nagwa sa iya, sininga puloy, anagod-good panic, na magkakasya sa ginali na lang niya siya, ginpalapitan no, sa nga sospechado, kagintiro una sa dugan. Pero ay pag-
0: may dumot, nagliki pa ba rin.
4: Kinalika niya pag-ibin niya ang biktima, kagintiro, pag-ibin finishing sa ulo, kaya sa kagadyan, kaya sa kagadyan, nga nadulaan gid no sa nga kabuhi ini si alias Roger kay Pedro Jan.
3: Ano oras na tabo?
0: Alya, anong tutuod niya ngalan ni Roger raw?
4: Alias Roger lang diyan i-provide sa aton sa PNP kay Pedro Jan kay Eric no for ano kay gaayo man toy basta ang pamilya sa Pedro Jan.
3: Oh, ano oras to udto?
4: Kahapon na mga around alas 2 sang hapon.
3: Okay. So kun alas 2 sang hapon, ano ang itsura sang kalye damo tao?
0: Tigluwa mga tao to kagapon.
3: Alas dos mo.
0: Din siya dan yung gakaon da? Din siya gakaon? Sige. So ang pinaka-klaro is, why isang dalom nga rason luwas nga Doon na puno na guro, ginabuli o ginasunlog siya.
3: Ano ang anong ginahalinan sa away? Lasunlogan ay lang gid.
4: Why? Sunlogan ay manaang hambal sa PNP sa ilang
3: mamangkot ta bison sa karinderya kun
0: son.
3: Kuan sila. Kilala
0: kun sunlogan ay malang gamay malang nga bagay nga naglabot sa punto nga mo ginaw.
3: Oh, basi kun may hinigutanon sila nga mas dalom pa da.
4: Ikay ka de ma ko may malabot di sila. Ma'am,
0: ano pagkilala niyo na siya, babe, bilang kaingoda?
4: Kilala niyo, ma'am.
3: Sabihin, ma'am. Dira na atambayan niya.
0: Dira ko ng pagkilala nila kay Roger, babe, bilang kay silingan nila, da?
4: Ano ko pagkilala mo kay Roger, ma'am? Wala pa silingan. Okay,
0: okay lang siya. Sige. Ang suspect ano to ya? Atong si Budoy, ano na yung pagkilala siya?
4: Ano pagkilala? Ano yung ang kilala niyo sa suspect si ma'am? Lawig na natin siya dito. Taga-dirigin.
6: Taga-dirigin na siya. May bata na siya.
0: Ti anong ginalinan? Ginatanaon lang nga? Nagtiro ay gislaga po na? Anong ikadalo mo?
6: Wala kami kabalo.
4: Pero kasi mo gana, hindi man nandito sila sa tayo. Okay, sana. Ito lang ang dua.
6: Hindi na loon ko.
4: Baka si nanay sa iya.
0: Sige. So, nari nga ito ni Mono, hindi tala may chidyan, gin ko nanusong luganay, basi may interview na ito si Budoy. Si Budoy can tell us kung ano ginagkadalom inang ilang away nga doon.
3: Nga nga mo gina, nagtiro gina.
0: Banta ko guruwa si Napikon, inasubrahan
3: na. Kaginiparahan niya gini.
0: Correct. Kagway, santong adla, wala na provokasyon. Muga kaunti yung isa?
3: Biniray lang yung gulpe.
0: Gan.
3: Masi may dalom. Ano ni sila, son? Anong personal background?
0: Anong trabaho ni Budoy?
3: Married? Anong trabaho nila?
4: Si, actually, si Kwan, si Sir Roger niya, doon nag-drive-drive. Ini sa iya. Ah. Dyan.
3: Okay.
4: Ang si Coleman, ini Kwan, ini ang suspitsado. Kagat-i-check na lang ini karun, no?
0: Basi ko sa try si Coleman sa biyahe sila ng suyay, da?
4: Tama ti antaman gani kay Father Jack kay Eric nga magdiri sa sagwa nagautisan nay nagasinunlugan nay man sila gani kay Father.
0: Sige.
4: Pero i-check ta lang na no kon ano gid ang iya sini nga paya dito.
0: Inga gawon ta sabi sa police station to kay nga ah, siya ni makapatpat mo ano gid bala sir nga naglabot sa punto tiniro mo gid kasilingan mo kay titupad balay mo.
3: Kag pagtiro niya kay kake ginpinising niya pa ginbalikan niya pa.
0: Kag way inog bato tong isa kay gakaon.
3: Gakaon oo.
4: No kaon pala siya kay Father Jack.
3: Natindog na siya galakat yung sugata ya kay makadtos karinderya tiniro niya si. Ito wala ka defenseless no. So something nga masyado kainit kagkadalom nga ang mo ito nagprovoke ka biniraya gid.
0: So thank you Gison kay para makaproceed kami kay Kwan. Ay importante na dakpan una ta na si Budoy dakpan ako ako matatutod nga lang ni Roger kag nga lang ni Budoy kiti may krimen mamo di ba pwede alias lang nisla
4: Thank you, Father John. Padulungan ang Police Station 7. I-try na tingwaan ito, no, na makuha ang bahay ni alias Budoy kagago na mas specify na ito, no, kung mas specific na ito, kung ano gitpala kabangdanan na gintiro niya kay Father John ining si alias Roger. So, balita, gikan din rin, no, sa may St. Vincent by Barangay Alicia ng Sampakulod. Kaya nga balita, ginagdulong sa inyo sa kalwa sa Mighty CD3 Bayo kag DPX 700. Upod na ito sa patrol si K5 Vincent Coralde. Yan naman si K5 Wilson Diliana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko ang kalingawa sa Negros, K5 News FM.
0: Stamuganta, salamat gida, Wilson. Ari lang ang punto. Siguro kinanglan, tanawuntang lahog kung sobra-sobra, hindi naman gali nami, no? Galabot sa punto nga madumtanay gid San Beret. So, natamod na rin mga ka-K5, kumo nga grabe ang kaakig, bangod guro nga hindi, basi perdi sa sunlugan, ay o... Feeling ko kung sunlog lang, hindi mo labot. Basta may dalom.
3: May dalom, ha? Matyakiwa.
0: May personal, giniaguro.
3: Do, may lead na tato, pariyos lang ang dua tricycle driver.
0: Diba si Suyais Paradahan, agaway pasahero. Ini mga posibleng matabo, no? Di, bantayan to lang niya, no? But anyway, we would like to thank our sponsors para sa itong radio broadcasting competition. Salamat sa office ni Mayor Salvador Bonnie Giscalante, Congressman Javi Benitez ng 3rd District. Salamat man kay Mayor Greg Gasataya. Salamat kay Congressman Thurdy Marañon, no, managabulig sa aton. Si Councilor Al Victor Espino, Councilor Cesar Distrito, Gles Gonzalez, M. Ang, and Celia Flor, salamat gid. And thank you man sa bulig sa mga friends sa SM City, Bacolod, and Look for Restaurant. No? Salamat gid sila sa mga bulig sa aton. So this time around, i-check ta na si Red. Kinaka-standby na sa linya para matutukan ta. Ging bisitahan niyang Darko di. During the raid, o operasyon sang ARSOG.
3: ARSOG.
0: Regional
3: special.
0: Or ordinary group. Kay special gali, no?
3: Special.
0: ROG ako niya. ROG. Kay ang ARSOG AS gali, no? Regional Special Operations Group. Kay abi ko kun ROG, ROG, Regional Ordinary Group. Isla special, pero special ni sila ya. Kagak una, gina-congratulate ta sila, ginapalakpakan for a job well done.
3: Yes.
0: Ginapresyar. Ginapresyar na to. Kaya nga, it's a life-saving operation to. Imagine ako magsigi-sigi inquiry mo, number one, madalom dang suba. Mga kabataan, da karoon nagpulo pang ngita, lugod, gulpe, klamulog sa... No, parawag nila, kantilado.
3: Kantil. And the fact na damo na kalamatay, dahil naligad, ha? Pagbaha.
0: Bangot sa baha.
3: Baha sa baha. Ina, that same man, place, that same place.
0: Ikadua, kung okay malang yung quarry operation, ginkwa lang tanin ila permit, tigaling ng MGB, nagreklamo mismo mo.
3: Amo na dapo nga pamangkot, nga wala permit.
0: Si Romar Duran, siya nga ang pinakagrabi nga tigre, ang adako nga kuring, hindi tigre ni Lori, ha? Ang tigre sa balay.
3: Na, kagawain sa pinakaisog na tao sa kilibutan, kung ipangkoton mo sa kanotan.
0: Sino?
3: Siya. Kung nga nga, kano gwapo nga, ikaw pinakagwapo. Ngiti, I sleep with my tiger, I eat with my tiger, and I laugh with my tiger. Ti subong niya birthday, Mrs. Tan, niya I will be celebrating with the tiger. Hindi ako yung isog-isog na tao.
0: Tita-nita, huwag ko na ilabot, ha? Si Kipay, berik na yan. Ako yan, huwag ko na ikalimtanan.
3: I sleep with my tiger mo.
0: Batsoy ba? Nautokin. I-check ko sa Kipay Bread. Kumo nga sa pagbisita ni Kipay Bread, na-identify nga itong may aragali sa lakyan to, nga ang tatakdar. Gimbisitan tang regional office ang DAR kay question nga ang misalakyan ang DAR to sa isa ka illegal quarry operation. So ginpadulungan in fairness sa taga DAR na nagsabat gid sila. Salamat DAR because it can help us nga maklarify nga ato tong inyo salakyan. Tik simple malang nimo.
3: May gimension pa nila siya, nabi batian.
0: Ati, basi mo na niya. Kung siguro, kung himo ang investigador taga DAR, pero di pa lang arsog.
3: Ang nabalaan niya mo. Ang DAR pa yan, may detalye.
0: Ang arsog niya, doon wala pa yung ganyan. Wala pa yung detalye. Ang ilaya si Red.
3: Eh, dapat niya ang iyang statement sa DAR niya, isulod na sa bolt.
0: Tapos ihatag na sa...
3: Handle with care. Everything is there.
0: There, ano? Kagang isa lang yung kakatingalan, isa na kasi mana ng kaligan. Doon sila kilala kung sino mga boss ang... isa ka na ako pala mga tanong. K-5 Bread, ano ang reaksyon sang DAR? Kay ginusisa ko nun nila, nga ang atutong ila sa lakyan, ano ang ila na diskubrihan ka K-5 Bread?
3: Aray, dire kita. Bread?
7: Eric, kaya ka
3: busta
7: kung
0: sinigay sulod,
7: nagigitulad dula na
0: po. Wala kaya ga-ar.
3: Wala ka.
0: No, klaro kaya sulod po. Ano to kung development, Kapitan Red?
7: Well, kakita niya dyan, kay Eric, naglupok ka niya kabarita sa ato.
0: Kag ikaw lang blau na, sila nakapalupok ka may dar ng slack yan, kaya may ginamatalupang dan.
7: Kaya ba actually, sa ginpakita, ining letrato sa aton, apat na kadamtrak, kag isa ka bako. Pero isa nila sa damtrak, kakita niya dyan, kakita niya Eric, ginapanagiyahan sa Department of Agrarian Reform.
0: Okay.
7: Hindi pa kita yung kumbinsido, kasi mas sticker, gintapik lang na. Sa makita naton, ining plate number
0: pula
7: na nagbulantag sa aton nga ti red plate kag nakabutang sa inalom nga government ining plate number kay KPL Jan kay KPL Eric. Kag before kita magproceed sa aton sinigadar do ti nakagwa na ni kunong pito bala nga nagkaladakpan kay KPL Jan kay KPL Eric.
0: Ha?
3: Nakagwa na.
0: Ti nakapyan sa guri kay available mo.
3: Ano? Deka, isa-isa hunta na. Nami na ha?
0: Una, hunta lang anay sa batsag dar.
3: Dara na yan.
0: Apamangkot, hindi naka-extract na information. Ang
3: dasol sinay magwa, kwa track mo.
0: Ha?
3: Gwa ng tao, track naman yung dasol. Tanawag na. Believe me. Ang muna ni.
7: Gani man, pero sa initial na informasyon nga nakuha na ito, si KTML Jan, si KTML Eric, napatigayon ang operasyon, but ginakasubo sa initial niya po na daw wala sa gihapon mapasaka ang kaso.
3: Dindinggi daw. So kung hindi ipagwa ito,
0: do sigarilyo lang ba? Ay, dinubduman mong sigarilyo ang operasyon? Lang tudluan na si BIR kag polis. Nga hindi. Iyan ni BIR ni. Daw subong do masulit naman lang aton nga.
3: Tikon ni wagin pa sa kaso kay Five Red.
0: Patapos na nay bladin party sa Darni. Ko

0: yang menunggu
1: bang kan lagi dia.
2: Rodrigo kita Belgia ke Amerika nagpatag sa aton exclusive na report sa K5 News sa Pagkolod si Sir Martin Cabrales ang spokesperson sa Darnegos Occidental South nagdirigit patag niya sa aton kita Belgia ke Amerika iring na sambit nga track ang gin-award sa mga ginatawag naton nga ARBO Agrarian Reform Beneficiary Organization during that time ko no ini sa tuig 2016 pa ko no kakita ni Aljan
0: okay man very good
2: kagadri naman niya ang nakakuha si Luis ang dump truck amuya ang General Malbar Agrarian Reform Cooperative isang banwas ng Pontevedra daw gina-award ni Kuno sa mga beneficiaryo sa mga kooperatiba agud nga ti mapadako pag inag-ila sinay nga inikampo kumbaga pa daw ila sinay
0: Ibi na ya nami na kay nga income generating na yausto man okay the son
2: It should go pa ni Sir Martin Cabrales.
0: Kaya pabangkot sina, bisan si Nola Barkila, pwede ka rin Barkila sa illegal lager. Di dapat, tani mamangkot ka din yung nagamitong track namon. Like for example lang kagi pa Reda may ara nga rent a car di ba kung mag rent a car gakwa ka gani mga ID gakwa ka
1: sa
0: driver's license documentation etc etc hindi maniguro ang markilas ang sining salakyan sa Arbo sa Pontevedra ang chiker kundi ang tag-iya gidya sang quarry ang markilas na
2: correct abong managana ka kita Mel Jan kita Eric pero delegate di masabat Sir Martin kaya ang ilalam mo si Derek masabat is kon na bilong
0: sige be the son
2: pero Derek kita Mel Jan pagachikon karon sang dark tipe naman ko ta to sir what if kon ini nga salakyan gamit illegally mabawi bala sang dar ining dump truck na ginawa
0: niya correct correct kaya maging part na iya sa kwan mo maging part na iya sa ebidensyarya mo
1: accessory to a crime.
0: Kanami sa pamangkot mo, Reda, it makes sense. It makes sense. Okay.
2: Kag kinanglanon bala sang ARBO nga dapat i-transfer ining truck sa ilang nga pangalan kay magti magapangatubang sang civil liability ining dar kun di masaylo sa ilang nga ARBO kita Mel Jan eh
1: criminal liability gin
0: because ginpagamit mo ang salakyan sa isa ka private corporation a government car. Okay?
2: So, dira...
0: Amo ka nila kipa, Mary?
1: Oo, muna.
0: Seryoso, no?
1: Nakunin.
2: Pero, dira kay Kiti Mel Jan, kay Kiti Merica, hindi pagin klaro, wala sila idea kung sino ang nagrenta sinisang dump truck.
0: Hindi man okay ng ARBO, Pontevedra, General Malbar?
2: Sa impormasyon nga nakuha natin inisyal pa malang klaro pa natin do hindi na niko nung isa kabes kakita ng Eljan do pila na niko nung kabeses
0: kuhuay
1: damo na nang agamit tayo
2: do hindi na ginguro nga bes siguro kay Eljan
0: nanakpan
2: patigayon sang arsog sang operasyon kag ini sila ang nagkaladakpan
0: very good gilang arsog ang aton Dria kung legal to yung quarry why may business ang arsog da galing kay problema ang hindi ba lang nag-upod sa operasyon MGB mismo Mines and Geoscience Bureau
2: arang sila yan. Oh, nakita gini actually during that time nga ti sino pagani kay Police Colonel Joe Emalo nga aton sining spokesperson iya sa PRO NIR nga ara sila during that time nga nag-operate ining arsog. Pero ari pabatian ta kita Mel Jan abay sa payag ni Martin Cabrales ang spokesperson sa Darnegos Occidental South yari.
0: Play.
1: Abe. Mangkuton ta. Pahambalon ta be. Nami ning iyang akwan eh.
3: Ang with regard iba sa dito sa isyo sang
1: track
3: pala.
0: Exclusive.
3: Kay actually,
0: Tagadar.
3: Ang red plate ina sa kay ang ina nga track ina part na sang kumbaga sang support services sa mong sa office. Sige na tagaan na mo ng mga ARBO o mga EFB organization sa mga facilities. They kay gina-award ni Dar ang ina nga na track sa G-Mark ang Cerrito General Malbar Agrarian Reform Cooperative. So that is why nga red-plate na siya. It's because procured siya sa office. Well, procured siya ni Dar in-award sa ina. So, red-plate na siya. Pero, ang nialak, kapag na sir existing, tag-standing memorandum of agreement with our tag sa

0: culture organization. Naabutan nila na pwede nila gamiton na siya in any ways nga profitable sa ilang organization. Kumbaga, dapat mang-income generating na siya. So, based man sa pagpamangkot ko, ang dugin-dugin kontrata na ang organization ni somebody, isang private niya na person from Isabela, niya maghakot isang, ay doon ko, baras o bato, ilang hinakot.
1: Eh, dali po, sali po, sali, Binoy. Pause.
2: May informasyon.
1: I-pause, Binoy. Anong ba't si ganun, Reg? Anong sa Isabela? Ano tong sa Isabela? Sila ang nagrenta?
3: Oh, no, amo na inisyal impormasyon nga nakuha naton to sa from the Isabela ang nagkontrata sa ila dito kasi taga Pontevedra ni ang
1: So from Isabela nangontrata sila to sa Pontevedra para maghakot sa ila illegal quarry.
2: Sino nga taga Isabela? Ari na may gagawa na.
1: Uy, ang arsog bala, wala pa na iyakabalo.
2: Away pagali, at hindi tama mangkot ah.
1: Wala tron talaga ang arsog bala.
2: Mayo pa si Darky kabalo, gabi taga Isabela.
1: Ang arsog bala, wala pa iyakabalo. Wala pa iyakabalo ang taga arsog.
2: Ka-cute, no?
1: Wala pa sila kabalo.
2: Gana.
1: That's why siling ni Romar, sing tawag alam wala na silang regional ordinary group. Okay. Gaw! Uy, ang batsoy blamit, log kami utok.
2: Oh, ara na nagwa na, first time nga nagwa, nga nagwa ning Isabela. Sin, namin ni Guru Red, kadtuon man ning arsog, sinong nag-arkila nga taga Isabela?
1: Di karun, makadto, taga hindi sila magambal ang arsog.
2: Ay, hindi.
1: Malong, si Malong. Si Malong,
2: why, man?
1: Hindi maambal si Mamalong niya. Si Mamalong niya, idol ko niya.
2: Anong ambal ni Mamalong, abe?
1: Ara kay Carla. Ang bali mo malong?
2: Uy, kok malong?
1: Kay Carla, ara.
2: Ara?
1: Is ma-report talis Carla. Galiway dito ang chimpo. Sabat ni mamalong, wala pa na file ang kaso, kaya wala pa katag certification si MGB. Tibisitahan naman na si MGB. Ganan daw sigarilyo daw. Dumduman mag-sigarilyo?
2: Isa lang mambal ko diyo.
1: Mambal si BISA Police. Kung huwag pang BIR, katag certification.
2: Isa lang mambal ko diyo. Mapikol ball na lang ko.
1: Ha?
2: Mapikol ball na lang ko.
1: Red mo, pikol ball ta. Red mo, red ta, Chimpo. Boss pa do, taga-anto ni Chimpo, liwat with Carla para namin presentation ta. Bisita, yes, ibing MGB Cup yes, para mabalanta ko na numayo.
3: Abad. Yes, bukan lao na. Dito naman kita pa doon.
1: Sige ka pa.
3: O nakapagawa na sa gapatagi na ining dar kagating din na nag-usap.
2: Kagamos ang earth.
3: Documentary. Agudo patpat.
1: Believe ko sa mga red. Subong lang ko na believe sa mga entrada sa imo nga mga line of questioning. Do kapitan ka naging dyan sa Stephanie joke.
2: Tiwain na.
1: Tiwain na. Thank you kina.
2: Hold your fire until 2028 red.
1: Oo. Guwanta gamay.
3: Okay, so mga sinarato, sinigabalik na naman dulong sa programa ng Puro Nerds Tablosa. Dulong siya sa Power Trio, DTX 500 Mighty Sikag D3 Bio, DTX Beauty Soap, DTX Coffee Mix. Kapag si Patrol T5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Ren Salgado. Para sa kapiyon ng balita, Serviso Publiko, Magalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Preparado na tani si Carla. Actually, kagabi pa rin nag-update si K5 Carla sa aton. Galing kiwan na tachempo. K5 Eric, basikon feel sa mga tao, bilangan ng munuhan nga lang nila magsabat.
2: Ay, huugid ah.
1: Pwede ka mo kasabat. Kaya nga, after all, why man kami na di, ang ato lang niya is, we want to know the truth. Hindi tayo ba gusto nga ginatabunan na ng iban? I-expose ta ganing ordinaryo na ngawat lang itlog sa...
2: Itlogan?
1: Hindi, itlog la kay Wainog Pamaho, bata niya. I-RR. Buasa, welcome ka mo, desserts. No? Pwede ka mo pakigangot kay Chief Fred, kay Ma'am Carla, kay SM Broads. Pwede ka mo, or sa Amon, ni Kipay Beric. Gusto nyo magpa-interview, please feel free to call us. Kay pamatian naman yung side. Balance yun na itong panwa. Why not a tiyempo? Siling nila, minanom mo pakalubong ginamong sa kalokalo. Guagid. Another day,
2: another FDLP.
1: Ako naman si K5 Elgin Castaño.
2: Eric Tinerefing.
1: Para sa Kampiyon ng Balita,
2: Serbisyo Publiko, Galingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
2: Bye-bye.
4: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Bio. D3. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sang matasig ka pagtimulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan. Pagkaburigon malimta. DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
5: Kung galing si Ariel nagkantot sila ito isang nagligad sakit kaya katama kaya ang basang tiyo ko at Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 kaadlaw tula ang sakit sa akong tugong na alamat sa Mighty C.
4: Mighty C mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C efektibo.
4: Mighty C mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Impormasyon sa ikaayong

0: Bansa. Voiceul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Now, isa-isaunta ang mga bagay-bagay para sa aton lawas nga maging healthy. Hindi kamo magkalipat ha, DTX 500 kita adlaw-adlaw, Dante Mighty C, ining alkaline nga vitamin C, of course, ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Ready na ang aton mga partners. Ready si Brad Paul, Sir Jean Paul Hineroso kag si Brad Kevin, Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga.
2: Mayong aga si mo engineer, imo kalo do kiwi sa kamera.
1: Arana.
2: Sining aga engineer, istoryahan naton ang trivia about sa aton panit. Mga bagay-bagay nga interesting sa aton nga panit. Probably whitening may baluan, so gamay lang reminder. Paano aton maalagaan ini kay Baluk engineer mayuya ang gani ang panit abi that is the most visible. Sa imong palibot. So kung lumaway ang panit mo, dala na lawa ay mansura mo.
3: And the most or the often taken for granted
2: na ang panit, kag your skin is your barrier from the outside world. Paano maalagaan ina? Paano ma-maintain ang imong youthful skin using DTX 500? Ina aton mangin topiko engineer. Good morning, okay. Sir Kevin. Good morning, Sir Boy.
1: Sir Kevin.
3: Good morning, engineer. Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Boy, nawag sa mga suki na itong ngating palamati. Isil North, isil South, isil FWs. Kung mga solid listeners naton nga nakatutok sa aton programa, no? Kaya siyempre, mga K5 solid supporters naton. Pero siyempre, kabay pa nga naka-DTX 500 na sila, engineer, no? Naka Mighty C Alkaline Vitamin C, naka-D3 Bio, kag-Clinica Spore Biotics para may protection sila adlaw-adlaw. Sir Boy?
4: Good morning, engineer. Good morning man, Brad Paul. Sir Kevin, mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga, Tangas Flow Labs, and KSR supporters, mayong aga.
1: Mayong aga man.
4: Kabay pa na sa Mayo.
2: Inano naman.
4: Kabay pa kampiyon ang lawas kung naka DTX 500. No? Yung DTX 500, ang muna pahubin sa silula, kung hubin ang silula, hubin ang tsura, ang paaman, kapanubo sa ginatawag nga blood sugar, kay may ampalaya extract, which is really good for diabetes and also against for hypertension. Kasi syempre kung taas yung blood sugar, most likely hypertensive ka na. So ang technique da, mag DTX 500. I-boost ang immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang Mighty C, ha, amuni ang gapabakod sa mga soldado sa imulawas para makabato kontra sa mga micro-invaders sa aton lawas, mga viruses and bacteria, para makareact na yun ang imo immune system. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, for excellent eye health, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold may vitamin C, vitamin E, bilberry extracts that makes your eyes healthier, no? Or maintains your eyes 20/20 vision. And of course, palisan mo na sa ginatawag nga eye care eye drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes from a stressful day. And of course, kung tatlangkaso o busipon kagilanat, kaya gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, no? Istoryanta about ang Panit. Skin. Sige,
2: Bertol. Sige, engineer, according sa Amon Tubla, may ara to sa Amon sa US EAD.
4: Unhan sa gay?
2: Hindi. EAD, sa Amerika, GJ. American Academy of Dermatology.
1: Okay, okay.
2: So, association sa mga dermatologists. Ang kada inch, square inch ang panit, engineer, daw isa ka kablagko mo niyo.
1: Okay, square inch.
2: Square inch. Oo. Miyara ini sang 19 million skin cells.
1: 19 million. But sino overall grabe gid ka mamugli.
2: Ah, trillionis yang ato trillionis. Skin cells. Imagine mo ha. Sa kada daw kuko kadako nga portion sang skin mo, 19 million skin cells.
4: Tagalog ka na yun na skin ha.
2: Oh. And then 650 ka sweat glands. Sweat glands. Butsilingon, amo niyang nag-produce ang balhas.
1: Balhas, no, pa.
2: 20 or more arteries ang makita na. Na blood vessels, I mean, blood vessels. Kag 1,000 ka nerve cells. Ang grabe, no?
1: Grabe.
2: Hindi mo lawas, engineer. Nan, ano pa? Ini siya ang the largest organ sa bilog mo nga body. Kiti covered ka tanan siyang skin mo.
1: Skin.
2: Covered. Ang imo lang mataguro ang wala na butangan sang skin.
1: Nadumduman ko ang rumpel is still skin.
2: Oh. Now ano pa? Ini siya ang aton nga protection. That's why ang mga delikado ang may mga paso kadamo-damo because compromise ang ilang lawas kumpara sa batok sa mga kagaw kaya makasulod na. So muni gani dapat ginalungan tang skin. Oh, may skin care ka dapat, engineer.
1: Okay.
2: Now, so ini siya ang butsilingon siya kay barrier siya nag-serve man siya not only as protective organ kundi being an immune system organ,
1: first line of defense.
2: Oo. Ginambalgin nila daw kaangay ini kung ang paglantaw sa mga American Association of or Academy of Dermatology, ang skin niya ginakabig nila as immune system organ.
1: Correct.
2: Kiti dira ga porte ang kuan kita mo mapilas ka lang gamay dayon hubag dayon inflame. Kiti grabe ang concentration sang kuanda sang immune cells.
1: Kag the largest organ ina sa lawas.
2: Natural. Large pa na sa ginapabugal mo nga large. Oo. Now ano pa? Jiner? Kag ang ginapabugal mo nga large is also covered by skin.
1: Correct.
2: May skin man, ginautod lang sobra nga skin. Now ano pa? Ini man siya ang makamobilize sang imo nga white blood cells. Oo. Grabe ang mobilization dira sang imong white blood cells, kag especially grabe ang trigger sa allergens na nga kinanglan mo na ilagaan. Amo ni siya ang nagasalo sa mga allergens.
1: Correct.
2: Kaon ka bla ang way man natandog ang imong skin. Medyo ko na irasan ka kay.
1: Oo.
2: Oh, kaon ka bla.
1: Oo.
2: Kaon ka to sang allergy kabi nga ginakaon mo, pagkaon mo.
1: Namula-mula dahil siya.
2: Ang imo ya pa ang imo kamot, ang mga skin mo ya ang palang habal.
1: Oo, ga palang atol pa.
2: Man, so dra ang grabe nga outbreak sang allergen sa allergy. So dapat kinalagaan ti engineer. Imagine on sa kadamuon ya 9 million skin cells sa isang square inch. Amo na kalapad ang kinanglanon mo, ti skin pa lang na.
1: Ti magmotor kung hindi na ko gali magkuan mag overexpose sa kuan sa adlaw.
2: Ang balo ko sang iniliga ni Sir Boy, skin ship. Skin ship. Oo, about blas sa mga skin. Oo, touching. Oo. Ano pa engineer? Amo na nga sensitive kita sa touch. Kay may ara damo-damo nga nerve cells engineer ang aton nga human skin. Ano pa ni? Kung lang tawon mo, this is an antithesis of vasodilation. Ang mechanics ang vasodilation naton, whenever makabatsyag kainit, okay? Your blood vessels expand.
1: Okay.
2: Sa internal. Okay? Kung makabatsyag katugnaw, your blood vessels constrict.
1: Okay.
2: Ang vasodilation. Ang sa skin niya nga vasodilation is antithesis nga man. Kuntog now, okay? Kuntog now, makuan saya, makonstrict, suli saya. Kung init, ma-expand siya. Suli siya kay parang magaan niyo tayo sang circulation ng imong skin para hindi ka mayo, ma-cool down niya. Do kuan blood, do radiator effect. Nauno pa. So, ini engineer kadamo, ang skin lang man inino. Pero ang design sa ginuperti. So may ara kita sang ang imo tani nga pamaagi engineer hindi lang kita mo ga bakal ta pirmi sang DTX Beauty Soap para magnami guyata.
1: Okay.
2: Ga pamutang tanan sa kun ano nga mga cream, okay?
3: Ang tawag sila Sir JP topical antioxidant.
2: No!
1: Okay.
3: Galing ang problem, no? Ang problem sa topical antioxidant Sir JP engineer. Ang
2: surface
3: topical
2: lang.
3: Kung diin mo lang siya gina-apply, dira lang na siya may epekto.
1: Okay.
2: Amo na da.
3: Unlike sa mga antioxidant nga taken orally, ang iya effect ya is tissue complex, no? Tissue complex kaga syempre cellular level. So halin sa sulod nga gamat-amat pagwa.
2: Kita mo na nga balpermi ni Doc dere Sir Kevin, permit ang lugbalik sila gapagubin ang DTX 500 because ang antioxidant effect garadjet pagkanto sa gwa from inside out.
4: That's why nga ga ang wrinkles mo kakadula na kung ga DTX 500 ka. Oo.
1: Mm-hmm.
4: Kita mo, hindi na balanon ni engineer yung 50 ka na? Hindi na balanon niya? 52 ka lang yan, hindi na balanon? Okay.
1: May tatlo ka layers ang atong skin. Ha? Ang first layer ko yung outside.
4: Ang dermis, epidermis.
1: Oo.
4: Sige. Anyway, engineer, amo ni hindi ko maglawig na oras kay karon ng chak-chak to lang para kay Sir Boy. Hindi pa ko magpadali-dali gid, no? Sa karon ito ka dasig si mo.
5: Ito ka fast and concise naman.
4: Oo. Okay na. So,
1: basta na intindihan na.
4: Dapat alagaan ta ang aton niya skin.
1: Okay.
3: Naka-ABC sa buong Sir JP. Accurate. Kabalo na correct kag concise.
5: Correct na. Correct na, Sir Kevin. Kabalo na ko nga dali ang lecture kaya ang nyabi yan ako sa kamot yun.
4: Sige. So, alagaan ang aton nga skin. Amo nagliboy Tagalog na ang mga ga-skin sila sa skin.
3: Skinless longganisa.
1: Ano na yung skinny?
4: Skinny. Ano paborito? Anyway, alagaan ang aton nga skin para nga permita mag healthy and nami ta good looking ta. Mag DTX 500 kag mighty si every day.
1: Okay. Salamat Sir JP. Sang concise kag klaro ng mga pagpayag. Okay, hindi na kita padugay pa. Dire ang mga komentar ni Sir Kevin or proceed na ta sa talk ni Doc with sa ining atong natupiko sang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio.
4: Thank you, engineer, no, sa talk ni Doc. Subong to naanta kung paano. Anong palang parts ng brain ta that basically repairs our body?
5: Uy. Ano palang parts ng damo part ng brain ta, no? Na may frontal lobe, may medulla obligata, damo. Pero anong kitbala ang parts ng brain ta that repairs the body?
3: Anong ga-signal, no?
5: Anong ga-signal? And introduce ta na, no? So subong adlaw tun-anta kung paano pala makabulig ang D3 Bio sa ginatawag mong hypothalamus. Oy, hindi hipopotamus, ha? Hypothalamus. Hypothalamus is your master. What do you call this?
1: Sa brain yun, ha? Sa brain.
5: This is the part of the brain that basically take care of everything.
3: So kaya sa topic ni Sir Boy, no? Ang hypothalamus muning ga signal or draga katabo nga area sang brain ang pag signal sang repair. Pero sang ano Sir Boy, gamay lang nga trivia no sang mga suki nato. Pero ang feelings kuno nato no, like feeling lang pagigugma.
1: Emotion.
3: Pagigugma. Actually ang responsible sina kuno is your hypothalamus.
1: Wait,
3: no?
1: Okay.
4: Sa nabalaan ko.
3: Oh, di ba? Masami tagi na ba I love you with all my heart. Pero kung science says ko no, I love you with all my hypothalamus.
4: Correct,
1: with no? All my mind.
4: Okay. Hindi ang usually your hypothalamus also helps you with your emotional part of it. That's why ang heart ya, kasi syempre mo nang ginatang sa Valentine's mo na. Your heart is just a pumping station.
1: So misconnotation ina.
3: Kaga mo nakisa kung masakitan ka kuno nga may gakabatsyagan kada nga kirot si mo heart. It's because your hypothalamus ang nagsignal si mo nga heart mag-sudden pump.
4: Munang rason da, no? So, subong adlaw ton ang tagi nato. Ano pagit bala besides sa kambal ni Sir Kevin, no? Ang ubras ng hypothalamus. Ano pagit bala ang ubras ng hypothalamus? Your hypothalamus again takes care of your healing process. And of course, when it comes to healing, hindi ta manigar ang sleeping. Uy, kambal ni Sir Boy, una ang pineal gland. Ang pineal gland is the control sa sleeping. Pero ano bala ang koneksyon ni hypothalamus sa pineal gland? Nga bala mas taas si hypothalamus sa imo pineal gland when it comes to sleeping, no? And of course, ang hypothalamus regarding sa repair sa lawas, may labot nga ginapatulog ka para ma-repair mo ang imo lawas, amo man ni siya ang signal sa pag-release ng growth hormones. Remember, your growth hormones, ha? Hindi lang na ipangpataas. Your growth hormones are also used to repair the body. It also helps in signals for tissue regeneration during resting or during sleep or during the time nga active ka pa po, hinay lang na. Ha? Pagkala na makatulog ka, gid. Ano pa, gid? Ang ginatawag nga...
1: Regulate body temperature sa pagina.
4: Sa pagina. ang namin pagitna niya, ang hypothalamus is also the one that regulates your immune system.
1: Okay.
4: So this is the master controller, when it comes sa pag-repair, sa pag sang imulawas alin sa masakit or kalanan mo lang body repair kay tawag sa gani hectic ang imo day, nag gym ka paske Sir Kevin kag Sir JP nag jog ka and everything, all of those kinds of exercises needs to be compensated by body repair, no? So of course ang gana ang parts ng brain mo nga ga signal sina is your hypothalamus. Ano ba lang role ni D3Bio when it comes to your hypothalamus or your master, anong term kanina suna sa hypothalamus, ang siya na siya do siya na balik kung kumbaga ang do CPU gin sa brain,
1: central processing unit.
4: Ang medium chain fatty acids nga makuha mo sa D3Bio does not only provides antimicrobial protection to your brain, it also provides your brain ketones, no? Particularly in a klase nga ketone ang muna nga tawag nga beta hydroxybutyrate, BHB, no? Ang tawag ta beta hydroxybutyrate ini nga BHB nga ini is really important. Kay ini nga BHB ini amuni siya ang ga help release sa ginatawag nga brain derived neurotrophic factor or BDNF. Ang BDNF ini amuni, ha? Amuni siya ang kumbaga ga-signal gid sa pag-repair sa brain mo. This is the reason why your brain is plastic. O hindi ya plastic nga Tupperware, ha? Uh-huh. Hindi ya plastic nga kumbaga nga ginaputsan sa ginabakal mo. Plasticity in science, lalo na sa health, describes on how your brain has the ability to repair itself during the time of sleep. So, ginag-istoryahan ta, no? So, ano ang bala ang connection ni hypothalamus kay pineal gland? Si hypothalamus, amuni ang may tawag ng may switch.
1: Mga,
4: Matulog na ta.
1: Okay.
4: Si pineal gland, kay nasugo na ni hypothalamus, will basically release melatonin, your sleeping hormones. Gaginhimo niya halin sa imo serotonin.
1: Mm-hmm.
4: So, meaning to say, ang imo mata, ha? Ang imo mata connected ni sa imo hypothalamus. Once may makita pa ni siyang nga light, hindi pa ni siya mag-release sang signal o hindi pa ni pagpatyon ang switch para makatulog.
3: Kumbaga daw circuit breaker.
4: Kasi once kani magdulom na, ha? Balo kaya engineer kung dulom ga butlak kaya. Pero once ga dulom na, ang ginatawa, ang ginasignal na ni hypothalamus si pineal gland, oy,
1: release ka na melatonin.
4: Sir pineal gland, release ka na melatonin and this melatonin will travel to your to your blood, will go every part of your body with relaxes not only your brain but the whole body para makatulog ka.
1: Kung ang partner mo bi hindi iya gusto nga patyon ang suga bi.
4: Ah,
3: hindi jo ikaw mabudlayan tulog.
1: Mabudlayan
3: ka kay no? Syempre kung hindi ka anad magtulog nga
1: may suga,
3: gasiga ang suga or may pailaw ka nga gamay o may dim light ka, so mabudlayan ka na magtulog, so imo brain i-condition man. But generally speaking, Sir Boy, engineer, no, ang hypothalamus naton gamay lang man siya. Pero crucial nga region sang parts ang aton nga brain nga ang iyagi dyan main function is to control the homeostasis of our body. Magambal ta homeostasis, this is the state of balance sa sulod sang aton lawas. Ginabalance niya aton temperature, aton nga gutom, aton appetite, ang aton nga pagkauhaw, aton tulog, aton stress, aton nga emotional responses, even aton blood pressure kag mga hormonal kag energy balances and metabolism, engineer, ginakontrol ina tanan sang hypothalamus. Pero ano bala ang importance sang MCTs, engineer, sa hypothalamus? Ang MCTs nga ginamin ko, medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio. So research say nga ang medium chain triglycerides, no, are converted sang aton nga liver into ketones, kag ang aton hypothalamus is very sensitive into signal pathway sa pag-acquire sang energy. Mm-hmm. That's the glucose signal and the ketone signal. And ang nami di, kaya ang glucose signal medyo trabaho, so engineer, para sa brain. While ang ketone, hindi niya nakinanglan pag i-demand. kusa gaabot sa ila sa hypothalamus ang energy nga gina-require niya.
4: Sa loon kong ginambal ni Sir Kevin, ha, ang gatawag ni nga ketones nga ini. Ketones kag ang glucose, there are energy sources, engineer, correct?
1: Correct.
4: But both need oxygen to be formed into energy. Ang ratio da, mas damo kuno energy ma-form sang ketones kung iparisa sa oxygen kumpara sa energy nga ma-produce sang glucose nga ginparis sa oxygen. Ara gyud pa may oxygen.
1: Okay.
4: Meaning to say, mas damo ka energy nga makuha kung ketones ang source of energy sang imo brain, lalo na sang imo neuron. This is really important. Hindi niya but silingon nga gatulog ka, you don't need energy. Science and research shows that during sleep, because this is the only part of the time of your body to repair itself, it consumes still a lot of energy. And kung nagainom ka dito, bayo, may ara ka na sa ginatawag nga source of energy. Much better.
3: Steady source.
4: Steady source. Compared sa glucose. That's why, kanami gidgili, mag-inom D3 bio before you sleep para not only to protect your body or your brain from microbes, no, from harmful microorganisms, but also to provide your brain the energy it needs, no, especially your hypothalamus nga is inaambal nila kuno ang neuron sa imo hypothalamus kun voracious kuno ang brain regarding sa energy.
1: Ko
4: dalok kuno sir, ang hypothalamus nga neurons are more voracious. That's why you need D3 bio para nami ang imo tulog, so, nami ang pag-repair, nami ang imo master
3: So Sir Boy, kung nami ang energy supply sang imong hypothalamus, it means nami ang imong homeostasis, no?
1: Ang
3: nami
1: balance,
3: ang balance sa sulod sang imong lawas, no? Kay ga-function sang maayo ang imong hypothalamus para ma-regulate imong temperature, imong blood pressure, correct, no? So ang gipang-mention ko to ginang mga function sang hypothalamus, amo na siyang homeostasis ng mga procedure na ginahimo sa hypothalamus. So kung nami ang function sa imong hypothalamus, it follows, no? The domino effect lang na siya. Kaya nga may ara kasang ginahatag nga battery or energy supply sa imong hypothalamus to perform ang iyang trabaho sa sulod sang aton nga lawas, which is to maintain our homeostasis.
4: So, kita, correct, kita, correct, no? Oh. Very important kin ang hypothalamus sa aton brain. Very important man. Mag-inom D3 bio to support your hypothalamus. So, kung gustong nami imo tissue regeneration, ha? Tissue regeneration, mapa-skin, mapa-brain, mapa-eyes. Okay. Kung gusto mo nami, ang production sang imo growth hormones, not only nga gusto kong magtaas, but also those hormones are used to for body repair. Kung gusto mo, kampyon ang reaction sang imo immune system, kay kondisyon man ang imo hypothalamus, ay mag-D3 bio ka. So, ang D3 bio, hindi lang kontrat lang kaso, ubusip on kagilanat, kampyon man when it comes to your brain health and taking care of your, tawag natin, your hypothalamus. So, mag-D3 bio every day.
1: Salamat, Sir Boy, kaga muna kinanglanon ta, hindi kita magkalipat sining D3 bio. Para nga, makuan gidya, ma-supplyan gid sang energy ang aton nga brain, kay ang aton nga brain, amo ang nagasugo sang tanan-tanan nga mga functions.
4: Correct.
1: Sa nagkalain-lain nga lawas.
4: That's why magsuksok, anong blang magmotor ka, anong gid balagi na protektahan ang imo gidya ulo.
1: Correct.
4: Kina-helmetan. Ang helmet, ha? Why ginaputang sa ulo, ha? Hindi sa siko. Ang utok,
1: correct,
4: wala
1: correct
4: sa siko. Okay. Kita ko iban ang helmet, hindi sa siko.
1: Sige.
4: Wala sa brain, no? So kung gusto mo kampyon ang imo brain health, kampyon ang ginatawag na support mo sa immune system, mag-D3 bio.
1: Okay, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Kinanglan naman proteksyon na ng aton nga panit. Kita mo, Sir Boy, ang panit ni Sir Kevin, no? Kahamis.
4: Korean.
1: Koreano.
3: Korean barbecue.
1: Korean. Amo ni kinanglan ta, dapat magpaligo ta permi adlaw-adlaw para healthy ang atong skin, Sir Boy, Sir Kevin. Na magpaligo kita gamit ang abon nga DTX Beauty Soap.
3: Yes, DTX Beauty Soap, engineer, may ara sa mga naturally selected no, or ginpili gid nya mga ingredients nga makabulig sa aton panit. Mayara ini sang papaya fruit extract nga rich in papain nga good for your skin, nagapaputi kag nagapahamis ang imo panit no, ginakakas ang mga dead skin cells. Kag syempre may antimicrobial property ini halin sa guava leaf extract nga may guaya haverin kag mayara man sang comadino nga ara sa Madrid de cacao extract. Kag syempre ang hindi matawaran nga antimicrobial property sang virgin coconut oil nga inatanan makuha naton nga proteksyon sa DTX Beauty Soap para layo sa skin diseases kag hamis nga kutis mag DTX Beauty Soap.
1: Partneranta ini yung na speaking blas sa body odor labi na ginang ilok tanga balalhason. Ang balhas hindi na yung problema. Ang problema kung may bacteria nga aradra sa imo balhas nga tiara eh, ang baho dayon. Nagagawa, Sir Boy?
5: It's because no, mo nang bacteria, mo nag-ferment.
1: Imo,
5: lalo na sa mga dark parts ng imo body.
1: Nang hindi maarawan?
5: Ang imo mga ilok, ang mga igutan. That's why, kung gusto mo ya, nga, hindi lang ginpahidan mo lang deodorant, ang imo ilok. Kung gusto mo ya, ginkakas gidya mismo ang gatuga sa pagbaho sa imo ilok, mag-Clinica DioFresh. Ang Clinica DioFresh, again, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa underarm body odor. Amo manigapon nga VCO nga gabulig, gamat-amat, puti ang imo ilok, kay rich in vitamin E ini, kagapanami ni sang skin sang imo ilok. No, so kung gusto mo, 48 hours of freshness coming from a natural deodorant, mag-Clinica DioFresh ka na.
1: Okay, hindi lang na yung ilok, kundi mga pigment kita kadaga. Namig yung Sir Boy, kaya nga, ang atong blas social life, upod tabi ang atong misis, atong kabataan, nagapangapi, or mga barkada, kinanglanta mga pinga high quality nga kape, ang DTX Coffee Mix.
5: Correct.
1: Nagakapi ka na, nag-detox ka pa sa boy.
5: What is the best way to answer oxidative stress in the morning? Because ang nang pinakataas ng level sa oxidative stress is basically fighting it with a cup of coffee. So ano din ka pa, no? Mag-DTX Coffee Mix ka, may DSE, ang pinakakusog ng antioxidant, agin putang sa kape para makabato sa ginatawa, pagpapanubo sa oxidative stress early pa lang sa morning, so you feel young aga pa lang. May chia seeds rich in fiber, fiber that cleans your colon para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. So if you want a kape nga ga-detox mo aga pa, mag DTX Coffee Mix. Ga-kape ka na, ga-detox ka pa. Dichuhon na ni engineer kung okay, gusto mo niya. Ha? Ano ginyan ng bungkit urot nga detox, ha? Sa isa ka kape. Tandaan ang alam sini ha, DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ergothioneine coming from the Gano mushroom, no? Amo niyang paboritong mushroom sa Japan because it is considered as the herb of immortality kay amo niyang pinakadugay magtinil sa aton lawas as an antioxidant. First gini siya, no? Ang kadua vitamin E. Anong walang relevance ni? What is the importance kung dugay ang antioxidant katina sa lawas? Meaning to say, it is a hard worker. It is able to revive other antioxidant like vitamin C para mausa sa lawas. Coming from a coffee, this is pretty impressive. Kumbaga, no? Kay ang ergothioneine, ginparisan pag isang DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, dili sa aton local market, ginputang man sa kape para makagatag si imo sang ultimate protection against oxidative stress. Para ni Kaisin, oh, para sa mga bisyuhan.
1: Mga bisyuhan.
5: Para sa mga palapula, para sa mga cellphone, pwede mga tubang, kag stress pwede.
1: Okay.
5: Is din yun ang kape nyo, kag pwede nyo niya maanli kay Stevia ang sweetener sini. And if you simply want to look young, may ara ka goal nga, gusto ko mapabata ko by drinking coffee, this is the best coffee for you. Tandaan ang alan, DTX Premium Coffee.
1: Pero may isa pa kita ka kape, ha? Nga kape, kung gusto mo abe maging healthy ang imong gut, Sir Boy, Sir Kevin, may ari tayo pre-bio coffee. Sir Kevin, anong may ara sa pre-bio coffee nga ang gut natin magiging healthy, Sir Kevin?
3: Well, syempre, sir, engineer, ang ara sa prebio coffee na ton, puno ini sa probiotics, nga ginupdan sa prebiotics nga good for your gut, no? Kaya kung nami aton nga gut, kag nami ang population sang aton nga probiotics aton gut. Nami man ang production sa mga happy hormones nato no nga nagapa-stable sang aton nga mood kag nagapa-bulig sa aton sa pag-manage sang stress. So kung naga-DTI naga-prebio coffee ka no, ang imo nga layo ka sa stress engineer, mm-hmm, kag nami gid imo nga mood tawhay mo paminsaron kung naka-prebio coffee ka. Pero kung ang pag-istoryahan engineer probiotics lang, dapat naka Clinicas Probiotics ka. Kaya ang Clinicas Probiotics, hindi basta-basta nga probiotic food supplement, kundi gin fortified nga probiotic food supplement. No, anong kinalain niya sini sa iban nga probiotics? Ang iya probiotics, no, masarang mabuhi sa init nga temperatura. Mm-hmm. Labi na gid diri sa Pilipinas, no? Nga ginbutang mo lang sa imong medicine cabinet, grabing init. So mostly ang imo da nga probiotics mapatay kung hindi siya pareho sa Clinicas Probiotics. Kaya ang probiotics nga ra sa Clinicas Probiotics engineer are spore-based probiotics, no? So makasigurado kita nga mapuslan sang aton lawas ang probiotics nga ginatumar naton. Kaya mapuslan lang gidya sang lawas naton ang probiotics engineer kung buhi ini nga makalabot sa aton bituka. So imagine ang aton nga chan, no, is also acidic. So kadamaan sa probiotics gakapatay sa chan pa lang naton, no?
2: Bangod sa acid.
3: Unlike ya sa probiotics nga ra sa Clinicas Probiotics, sarang ini mabuhi sa or makalabay sa asidosang aton nga chan kag makalabot gid mismo sa aton bituka. Kag ito maghatag sang health benefits ka ngay sang protection against diarrhea, constipation, or miyara ka problema sa ano ni sa nutrient absorption, kag syempre, no, or even colorectal cancer engineer, gina-prevent ina sang Clinicas Probiotics kag ang problema mo sa pabalik-balik nga urinary tract infection.
2: Okay, no? So, kanami gid, no? Ining kumpleto natong mga suplemento, kinanglang gid naton i-consider adlaw-adlaw nga gamiton naton. Pero kung si Manoy Abi or si aton mga bro bla nga medyo maedad-edad na, medyo hindi nami ang ilang support sa kay Mrs., kinanglan nila mag-extend food supplement for men. Ha? Ang extend food supplement for men, may ara siya nga maka, kag clavuas ka, nga sexual vitality, kag inambals ni nami ni saya sa paghatag energy mismo sa kay Manoy. Kag nami iya ang blood flow, sir boy. Mm-hmm. The moment nga ang blood flow ara kag mayo ang sirkulasyon sa imong lawas, dira nimo ma-appreciate ining aton extend food supplement for men kay nami ang performance.
5: Remember, your blood is your logistic and transport expert.
2: Correct.
5: It basically transport and delivers and removes everything your body wants to be delivered and removed. Meaning to say, tanan nga minerales, vitamina, tanan nga mga antioxidant nga ina, ginadala na sa imo dugo, no? And tanan nga mga basura man sa imo lawas, ginahimos mo na sa dugo para mapagwa sa lawas. That's why, importante gid, ha, nga nami imo blood flow, mag-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo, kampiyon man imo blood flow, pwede man manual, ah.
2: Aha.
5: Anong manual. Nga magpanami sa blood flow? Magpamasahe. Ah, magpamasahe. Okay. Adlaw-adlaw. Using DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Kinami niyang DTX liniment oil. Kampiyon ang hagod nga ginaatag sa imong mga tired muscles, mga kasukasuan mo damang inanginda, matamat kwa.
2: Ang aroma nami man?
5: Na kampiyon man ang aromatherapy nga ginahatag sini. So kung medyo galingin ulo mo, kung magabiyahi ka, mm-hmm, or medyo tense ka, simut-simutan mo lang ni ang ginatawag nga DTX liniment oil, gaamat-amat ka, relax. Remember, kung ginamassage ka, ganami aman ang imo blood flow. Lisensya lang kay misis.
2: Correct. Ang ating koy blaser boy, nga doon katiga, nga doon kasakit.
5: At iba siya dahil blood na
2: iya. Pero nami na, punasan lang sining aton nga liniment.
5: Alin si imo tingkoy, engineer, asa si imo shoulder bala?
2: Oo.
5: Naada sa baga mo?
2: Oo.
5: Iluton mo na amo na. Doon natulugan ko. Kagambal pa lang ko sina. DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. No? So, hindi kin maglipat, no? We are in our midweek. Wednesday subong, kanilang kampiyon gapon ng lawas, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops, and of course, para protektado kung tatlang kaso, ubusipon kagilanat, kag wala ka problema sa mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulueta Gambal. Good morning and God bless. Sir Kevin.
1: Sir Kevin, imo mga parting words sabi?
3: Yes, ang tanan nga produkto sang Klinika de Alternativo available sa mga pili nga butika sa inyong lugar kag sa pinakalapit nga branch sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang nga impormasyon kag sa address ang amon nga clinic, magbisita lamang sa amon nga Facebook page, no? Kag syempre, adlaw-adlaw gid mag DTX 500 para hubi ng selula, hubi ng itsura, mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya, kag syempre, ang D3 Bio Protection mo, batok sa anuman nga sa isang impeksyon, mapamikrobyo man na, viruses, or fungi and parasites, no? Kayang-kaya natapnaon sang D3 Bio para dasig ka mag-ayo, engineer. Kag syempre, ang ginpabaskog nga probiotic food supplement, ang Clinica Spore Biotics. So ako si Kevin Bigay, nagambas ninyo nga ang lawas amligan, balatian likawan.
1: Isa naman yung kaadlaw nga fulfilled ang grupo. Ha, nakatag sing maayo nga informasyon para sa atong tagpalamati. So sa mga tagpalamati naton, tutok lang adlaw-adlaw sa atong nga programa informasyon sa ikayong lawas. In behalf ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, salamat kag atong Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, atong Station Manager Sir Rhodes Palma, kag atong mga technical partners sa sining programa. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo. Salamat kag mayong aga sa tanan-tanan.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon kay Stasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ato naman siya, ang iya nga kamot, ginakumpas-kumpas siya kag daw kasag.
2: Ay, mamay, inan siya!
1: Ang ginakulbaan ko ba, si balamadagdag siya kag matuhog sa mga gamot-gamot sang mangrove.
2: Ay, magamusin na, hindi na ginagurumaw liya ng utok din uliya.
1: Amo ganin ang ginapaligban ko, kung paano siya mag-ayo.
2: Wala na pag-ayo. Batunon ta nang maturaan nga naglitok na ina siya.
1: Ay, hindi na gina maumpawan, Kaiti. Hindi mo ta kasarang magpabulong.
2: Amo gani, hindi na kasarang magpabulong sina sa iya, ya.
1: Ano pa, bini ko, di pa ba, ianto na lang siya eh, kagpanilaga, nastasan, oh.
2: Ah, tisa-tisa-tisa, no. Ah. Ayan.

0: You shop castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Kamusta ang mga nagagawa sa TV, radyo, kag sa social media?
1: Natural, pabor sa aton kay may talent fee sila mong. May
0: good.
1: Iban lang nag-post kontra sa aton kay te, mga BBS na sila.
0: Ay, ano gani ang BBS?
1: Buang-buang supporters.
0: Agoy! Ay, hindi ta na sila madalaw?
1: Ay, hindi gid man eh, kay total mga ano sila ya. Loyalista na sila ya ni Duforte.
0: Agoy pagit! O ti anong dapat natun ngay muon sa ila?
1: Eh, papayaan ta nalang kagpanilagan, Mr. President. Ah, total wala man sa Japon mahimo. Asta, malansa sa kumod.
0: Ay, kung sa bagay, ako man Japon ang masunod.
1: Eh, oo man. Ang importante nga kalukar tang tanan tungod si Mumalita.
0: Amo gani nga kada fresh konta. Preparahan tagid permi Malita. Agud maayo ang yuhom-yuhom sang ma-interview sa aton.
1: Amo man ang permi gakatabo.
0: Ako ang gobyerno diri sa aton nasyon. Tanan sila dapat magyaob sa akon.
1: Hala, do ka demonyo kagali magkadlaw, Mr. President ba?
0: Ara ka naman, Yusuf Castre.
1: Ang importante, Subong, na dapat ang imo speech para si Musoma mong dapat mong autopagon.
0: Ara na naman. Bayid ang sumasuma ngay na. Ang dapat niya pinsaron kung paano ta magkakwarta. Hindi kay kung paano kuya magsuma.

0: Jam 8?
1: Ano man to, to, dako?
0: Wala kaya plano mag-eskwela?
1: Di plano, panigyan eh. Lalik,
0: wala man na. Excited lang, kuya.
1: Di ko excited ka. Una ka to eh.
0: Sus!
1: Katiplano, panigyan eh, oh. Last 9 pa man ang klase, ta? Lasitip lang gani, oh.
0: Pero dapat makauna, tatuya, pamahaw, bala?
1: Wah!
0: At dapat, kitang makauna to, kay may makita patang baskog-baskog sa classroom, ta?
1: Anon mo si Bungkulong, kag si Bungkoy, kag si Kulatoya?
0: Wala na sila sinabi sa ato niya.
1: Wah!
0: Mas baskog ka na iyasin sa ila, ya?
1: Ate, sige. Abay, eskwilahan na tayo.
0: Wala pa man ko kapaligo?
1: Wala nang ligo-ligo, ah. Eskwila na lang direct tayo. Si Mang Burak na yung gani, do wala man na siya kapaligo.
0: Paano mo na yan ang balman?
1: Kasi itsura ya balaw. Do wala kagagagi pang ilang mos. Gagang buhok ya. Gakinayag lang. Dola ka agi usay.
0: Grabe ka man ni Muya. Diyan laba ya.
1: Ama magina matood. Pero, hindi kailan man nakikit kayo ng burak tayo ha?
0: Nga man?
1: Basi kong hindi tabala ka tilaw sang pamawa ni Mang Burak day.
0: Amogid eh. Amogid man nang matabo ko ni Sugid ta ka.
1: Anad na eh. Didaganan na lang ta?
0: Hmm?
1: Grupo sulod sa ako?
0: Hmm?
1: Sira sa jay, no?
0: Wah!
2: Kalumpa ko na.

0: Hello, Pastor.
1: Oy, ikaw gali bro. Ari ka man diri sa plaza.
2: Ari na diga, ne? Siya ba?
0: Oy. sa tood lang bala, Pastor. Kanami, ginpermisang ginaistoryahan nyo ni Bungkulong, no?
1: Ano ho? Gusto mo mag-intrasabon nga topiko?
0: Hoy, aba.
2: Pinta sa Pastor, ha? Para maluwas man siya.
0: Ay, Bungkulong, unahanin ko kalingon mo luwas bago nga akon, Bungkulong.
2: Luwas na, Kuya Nong!
0: Paano ka naluwas, man, Bungkulong man?
2: Mangkutam lang si Pastor, oh!
0: Eh, to na, Pastor?
1: Matuod, ida, anak, purog.
0: Ati, sige, pati na ko na sa inyong istorya.
1: Amo na ang maayo, dapat sa Domingo, kato ka sa amon simbahan. Para mabuhin-buhin na ng sala mo.
0: Ayaw
2: ba? Oo! Oh, upot ka, bro! Tempre-tempre sa amon, manuwas ka man!
0: Ayaw ba?
1: Di ano, anak ka, bro? Magkanto ikaw sa Domingo sa simbahan?
0: Basi magkanto ko sa Domingo, amon ang ikalaglag ko, Pastor.
1: Nga man nga ikalaglag, buhaw.
0: Kay basi, kung magkanto ko sa inyo sa Domingo, kagbayaan kong trabaho ko sa barangay, una pa ko ilaglag ni Kapitan Hugakom.

3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500.

0: na ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kaadlaw. Dula ang sakit sa apong tutumla. Salamat sa Mighty C!
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasya man ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy!
10: Charmy, let's go with the flow.

0: Daddy, sadya subong nga dibatihay sa Kongreso?
1: Dibatihay sa ano, may San Jupiter?
0: Kung bala, madayon ginang eleksyon.
1: Tidi ng mas damo ang masugot nga madayon o kun ang mga indi.
0: Ah, parihas lang man, Dad.
1: Kaya ba?
0: Oo. Do gusto man nila nga madayon. Pero do hindi man.
1: ano abi ang rason nga hindi nila pagdayonon?
0: Natural, Dad. Magastuhan naman ang mga sutab nga kongresman, eh. Kung hindi nila pagdayonon ang eleksyon, kundi tipid sila, eh.
1: Amuna ya ang mga tabal-tabal nga mga kongresman. Nagaduso gid sang bill nga ipospone. Ha, kay hindi sila gusto madayon. Agud nga bay plano naman sila guro nga kawato ng budget.
0: Daw amo ginagurong plano nila, Dad.
1: Oo, kabalo ka gasto lang na yang iya ka kumilek kon madayon, eh. Pero ti kun hindi madayon. Basi pwede lang na nila ligom-ligomo ng budget. Amo na nga dapat gid madayon ang eleksyon para kita naman dirang mabulos pamuder sa barangay hall.
0: Ako na ara ka na, Daddy. Tanan nga binipisyo. Dapat may aragi, kuya, eh.
1: Natural. Natural tanan nga binipisyo yatag ko si Moha. Mga AX.
0: Yes.
1: Tupad.
0: Nan.
1: Mga BBM scholar.
0: Nan.
1: Mga iban pa na, mga purpose. Walang gutom. Patay gutom. Tanan yatag ko si
0: Moha. Tanan nga hatag nga ayuda sa gobyerno. Dapat madala kita ya, Dad.
1: Dapat amo ginang himuon ta. Pakabal lang ta. Importante paldo. Kumod-kumod na nayang pumuluyo. Pero kun bakla na'y nabuto, mapabakal man na sila gyapon sa politiko.
0: Sadya-sadya, eh, no?

0: lawak ng bakura.
1: Dali, natutod ako ah.
2: Una lang to, kung nakadali ka. Kay kuya, maligo kuya, naya.
1: Amo na ganun yung malakad na ta? Pamiligo mo ko?
2: Oo ah. Dasig kaya nga daan maligo. May limit ka lang yung lima kakabo. Pero abi mo, ang kadasig mo, hinay ko lang naya.
1: Aga naman.
2: Kaya ako makapaligo na kuya sa tatlo lang kakabo. Fresh na ko na ya.
1: Sus! Amo lang na?
2: Nga man. Hindi ka magsiling ah. Pasubrahan mo pagid ang sugid.
1: Sobra pagid ang ako niya.
2: Ka nga naman.
1: Ako ya? Kay go na ya sa ako ng duwa kakabo.
2: Ara naman ta. Ako gani. Isa lang kakabo. Fresh na kuya.
1: Eh, gali ka? Pero dala lang ha?
2: Naman?
1: Makuha na siyang kutsarita.
2: Anon mo ako?
1: Butangan ko tubig ang kutsarita. Tapos paligo ko. Tapos, naku na dayon. Isa ka kutsarita? Ayos, naku na niya.
2: Sadya-sadyay, no?

0: Angelina?
1: Ano naman na na-earn?
0: Hindi ka pa yung magkanto sa Sunday school, ta?
1: Makanto eh. Kapangita lang ko sa mahapin-hapin nanay sa tiyan ko.
0: Nga, na ano ng tiyan mo, aw?
1: Ano pa kung di nagutom eh?
0: Hala. O di may pagkaon man to sa Sunday school, ta?
1: Karon pa to ya sa utong ka, nanay. Hindi ko na iya kagwanta ya.
0: Hala. Bilakit ka na kauras, haw?
1: Pila lang gani kauras, pero hindi ko na iya kagwanta. Basi mapatay ko iya sa gutong.
0: Naga. Ate, basi hindi ka makakita pagkaon sa bang.
1: Ate, ma-absent ang kwanay eh. Importante sa kunya, subo nga makakaon ko.
0: Sa Sunday school ya, sigurado tayo nga may pagkaon.
1: Sigurado gani, pero basi, igo pala magatagay sa pagkaon ya. Patay na ko yung sanggutom.
0: Tigol mapatay ka. Taugon talan lang dahil nga patay gutom eh. Kunta ka nga, patay gutom.
1: Hala, sadya-sadya, ina.

0: susunod na pag-indin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Salit si Jay. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape. Kag batsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kag intestingan. Walagit ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep.
4: Sa una,
3: today, magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
5: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permitungod sa ako nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akong nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa atong lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
2: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
3: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitan.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
10: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag naasiman ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
12: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for Happiness.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
2: Mabagat, mga butika.
3: Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
4: Thank you, Sir JP.
5: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acids, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acid. Building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy, para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
4: Uy!
5: Ga work hand in hand, Sir Boy. Ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalainlain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acid. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator. Importante gid katama ining fats kay ga amo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. Masugot ang sa indi, pilio nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Ara

0: ni Trivayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil sa D-Trivayo.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D-Trivayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D-Trivayo.
2: D-Trivayo! Ang D-Trivayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga buti ka! D-Trivayo!
3: Ako si Maria. Basta as gid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D-Trivayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D-Trivayo! Ang D-Trivayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
4: Paano ginapataas ni D-Trivayo ang imo temperatura sa imo lawas? Kung taas ang temperatura sa imo lawas, anong imuon sini? Sunugon niya ni ang sobra nga tambok sa imo lawas. That's why kung ga D-Trivayo ka, medyo slim ka, no? Kaya nga, ginaamat-amat ni D-Trivayo pang sunog ang mga sobra nga tambok sa imo lawas. Paano ni? Pag sunugon niya ni, anong matabo sini? Imuon ni enerhiya para usaron sang aton lawas. Kag nami pagid ni, kung mausan mo ang fats ang imulawas, it turns into something else like ketones. Ketones does not only provides energy to your brain, it also cleans your brain. Inatanan-tanan, ginahatag sa D-Trivayo para sa imo.
0: Kung ga-inom ka D-Trivayo, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production dira sa imo nga pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D-Trivayo, ginapadamo niya imo nga lipase kag ginapurify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D-Trivayo pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
5: Uy,
0: in God, short, you know? Hindi kadali mag-ulian nun, hindi kadali mag-Alzheimer, dementia. Once nga ipala inom ka, D-Trivayo. Kaga nakanami pagid, kung ga-inom ka D-Trivayo, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita tasang maayo nga tambok nga ara sa D-Trivayo.
6: So it's a matter of ano na lang gidyas, Doc Ramil, no? Good choice, no? Or it's a matter of choice, mapili ka sang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryan, D-Trivayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E, and K, no?
2: D-Trivayo.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D-Trivayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D-Trivayo. Ang D-Trivayo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D-Trivayo. Health News.

0: Diyan!
1: Grabe po niya.
0: Inabalang nami na ara ng mga Ricardo, ara ng tanan ng mga ingrediente. Maluto na ko sang paborito ko nga ginaluto to sa Las Vegas ang una. Kumplito na! Ara na! Gusto ko magluto sang anong cuisine da? Japanese! Oh! Kumplito na! Ara na mga sahog, everything! Ay, gulpi lang yung mabrown al katalaka! Nagluto ha! Nalang ko lang mayo!
1: Grabe po!
0: Nami na sa kong preparasyon, mahimo ko bala sa mga Japanese food bala na pang chef yung kuan pang chef yan. Ara na! Kumplito na yung tanan! Ngaygo ko mag paghumlad yung sa lamisa duman, baka yung daw ari ko sa Japan. Purti nga mga preparasyon ko! Hindi ka muna yung magkaon kay maluto ko sa pinakanamit nga luto nga wanyo matilawan. Ah, pag brown out, ari ay bati itlog gagwan na yan. Bati itlog gag pinaka ganun ni kag lamayo. May na kay bisan dulom hapos lang. Ang kabuisit pag inabala. Hindi sila yung mag-brown out. Yung bala kong ugto. Kinaba kong gabi nga mapuli ka na nga mapuway ka. Ama pa na bala mag-brown out katalaka.
1: Grabe po.
0: Di karon before pa mata mag-ugtas to do, istoryahan ta nga aga brown out. Istoryahan ta para mentsindihan ta. Kay ambot na nun yung nipsik duway ka, duway gana mag-explikar.
1: Grabe po.
0: O ako explikar. Okay? Ibaloon ta na bro Praber pa. Gina-remind ta ka mo anay mag-inom na sang DTX 500. Oh, inom na gid DTX 500 para nga magnami ang kutis, magnami ang inyong panit, magnami ang supat. Oo, supat ang supat, magnami. Gapahubin ang DTX 500 gapagugtudula sang kulubot. Ganami ang guyama. Ganami kita mo si Engineer Rony Albaudo, hindi abal anon yung 52 lang yan.
1: Grabe po.
0: Kita mo si Engineer Rony Albao, Itan? Do hindi abal anon yung 52 pa lang yan.
1: Grabe po.
0: Ay, oo. Oh. Sige, prabir sina, yari ang mga balita. Daw gabot-gabot kundiin i-brown out. Bilog nga kades apektado man sang manual load dropping sang NGCP. Pati maglikadis to, no? Truck sang dar nga gingamit sa illegal quarrying sa Moises Padilla. Propiedad galiya sang arbo. Ah, kidugin klaro ginisang Department of Agrarian Reform or DAR nga Negros Occidental South nga area nga na-award nila gali niyang dump truck sa Agrarian Reform Beneficiary Organizations or ARBO yadto pang tuig 2016. Oo! Kito amo ni subong ang gabayral nga makon mo truck sang darging gamit sa illegal quarrying.
1: Grabe pa!
0: Daw ka unbecoming, no? Pero ti, hindi na naiya propiedad sang darya. Nanilindisinal ka pa mati ka. Nanilindisinal. Hambalato ang imo kilala. Kay total ang kalo, ang perfume ka grilo. Wala gyapon. Hambala sa mo niyo. Ako da mapadala box. Ha? Mapadala ko da balik bayan box. Sa iya, kuang address na nilin. Padalaan ko sa balik bayan. Baski na init na ko sa ngulat. Padalaan ko sa balik bayan box. Everything's free in America. Pero siya bahala butang sang unod.
1: Grabe po.
0: Nagipadala yan ibalik sa akon. Kay Ay, may kilala ko nagpulo promisa sa akin. Sige akong magkanta ka. Yakon kantahan mo ko.

0: Padal anta kada sang rilo, perfume kag kalo. Yan ang mga kalo nang ginapangatag si mo. Damo on ko. Ang perfume mo na. Ah. Pun on ta damo on ta. Oo. Tiyan mo nang iyang ambal. Tiyan lagi apon do duwa na katuig. Tiyan balasan na nilin ako mapadala balik bayan box. Padalaan ko to siya. Adi ni pang sulod ya to kay padala balik sa akon.
1: Grabe po.
0: Box lang magaling problema mo. Duwa ka box kad lagko ipadala ko ang. Tapos punta ka na dayon nga return to sender.
1: Sinunto ito.
0: Masobra 600 kilos nga mga utanon, tigayon nga masalbar sa baylo nga mahaboy sa basurahan pagi sa G Mercado.
1: Grabe po.
0: Muna ya. Apisar sa mga pag-apilar sang kanselasyon sa barangay NSK elections, ang COMELEC NIR padayon gapon sa paghanda. Handa lang niya eh. Ma-review sa kanon sa live. Mangkuta sana nilin ko na nung gusto niya sa birthday niya. Mangkuta siya. Mangkuta sa kanon nung gusto niya sa birthday niya. Baklon niya lang to ya eh. Baklon niya lang to. To the Gulf Stream waters. Oo, mangutas ako na no iya gusto kay ipabakal ko kay T. Kay letter T.
1: Grabe po. This land is my land. Well, I'm right
0: from California to the New York. 1.9 million nga smuggled cigarettes nabalabagan sa mga otoridad sa San Carlos Port. Very good. One. 9 million nga tupad assistance na baton sang peso kabangkalan matapos ini magdaog bilang regional best peso
1: 2026.
0: Sagay City ginpabaskog ang pagkontrol sa RSSI. Remote control vehicle ginusar. Bago lang ka muna ka talupangod nga may ha? Bago lang ka muna ka talupangod nga may remote gali nga pwede gamiton. Ang mga remote to summon sa ano ni sa Las Vegas. Aha, old technology na na. Nag-order ako to gani remote kay butangan ko remote si Juan. Oo. Nag-order ko remote para butangan ta remote aton mga asawa. Di ko nakakita, abi mo, grabe nga research ko na. Butangan ko remote ang aton mga asawa. Ma-order ka? Ma-order ka man, Sir Eljan? Mangita ko remote para sa asawa. Nga may mga option lang akong gawal dati sa close mouth. Close lips. Ito na amin lang, oh. Sleep. Nibin. Ako na amin lang yan, oh. Pag-abot mo gibla, gamudlo mataya. Sleep. Shut down. Ito na amin. Kodo kapoy kabikag daw. Ligo. Hapos ligo. Rikta tupad sakon. I-program ko na blah. Program na yan. Na-program niya daan. Ligo. Rikta tupad. And
1: grabe po. Sinunto ito.
0: Mabakal ko nung bana ni manang ni ma'am na ni Lindy Sinal.
1: Grabe po.
0: Ay, tanya mo na no. Isaksak. Yeah, may option lang isaksak. Yeah, isaksak ang ano? Isaksak ang kanon. Kaon mayo, kaon tudo, kuno ay gana. Oo.
2: Sing it everybody.
0: Hoy! Hindi man nami na blank close mouth, kiba si Bla hindi mag-open, balamang. Hindi lang close mouth, kiba si hindi na mag-open, bala na nilin. Kisa bala nami, hindi nga may mouth.
1: Grabe po.
0: Kasi bala hindi na mag-open. Okay na, way na to, hindi na tong close mouth ah. Kuha na lang, shut up lang, shut up. Kay kasala niya kung close mouth, hinali, hindi na mag-open ah, ang butsi mo. Kabudlay mo lang, away na to, mouth, mouth. Needed na ng mouth kung kaisa, mang. Mang, needed na ng mouth kung kaisa.
1: Grabe po.
0: Para may option ka, bla. May option. Kuha lang, atsakto na si Daisy Grace Valiao. Sungad lang dapat niya. Shut ang sungad.
1: Grabe po.

0: baklan ko noon ni DC Balyaw, si Manang Marilo Balyaw, kwan ay remote ay parang ang sungad niya ko na mag-ipot. Ay ambot ah. Oo ah. Nang titita ang pamangkot na gani nami nang aton nga pangunahuna ang pamangkot din ta na mabakal. Ipadala ko guro si Juan to sa Japan kag paeksperimentuhan ay. Ani, ipadala ta ka sa Japan kag paeksperimentuhan. Kapag abot bala kwan ka nang controllable ka na ka remote.
1: Grabe food.
0: Audrey na tawa. Kasabad sinyo, hindi lang ako kakonsentrate komentaryo ko kay. Ang ambal ko lang ya baklan ko remote si Juan. Kadamo na kamuyasang ipatugon. May si mama nyo ba pabaklan nyo man remote? Pagpalangita, kamutos ang inyo kaugulingon nga remote. Ako may remote man ko balaya. Pero ang remote ko daw ginapanigiyahan na ni Joan. Yawan ko ni gani katago sang remote ko permi. Ha? Ginatago ko ni permi ang remote ko kay permi yung ginasikyar.
1: Grabe po.
0: Ang remote ko blang laba. Oo. Blang ang remote ko laba na. Laba nga medyo dako. Oo, remote ko laba nga medyo dako. Kaya tago-tago ko kasi ginapangita. Inabala. Kisa ang remote ko nabutan ko sa bulsa.
1: Grabe po.
0: Abot ang mga babae, bala nga mahilig niya sa remote.
1: Grabe po.
0: Tapos ang lain pa na kay, yung ugas itong remote mo. Ha? Ugasan ng remote? Yaho ah.
1: Grabe po.
0: Gusto ko sa remote hamot.
1: Grabe po.
0: Ano na yako no?

0: Pag may mga remote ka mo, hindi ba ginidalo ka, i-share.
1: Ah, grabe po.
0: Oh, dirita sa brown out to ah. Arrange hindi yung tangaga brown out. Ah, masami abi sa mga ano ni mga cooperative. Hindi lang handle sa aton nga mga electricity. Before more power, ano ni before Negros ano ni? Ambot ano na sa lipstick. Dere init ko ni sa ngalan nilabi mo.
1: Grabe po. Sinong to ito?
0: Ah, before pa man ang siniko, surdo ka namin mo ito. Ito wala mo yung brown out. Tisubong nga ka brown out. Pero, abin nyo, hindi ni basta-basta nga blue brown out lang. Nga nagpigaw ilang servisyo, hindi. Ang aton brown out gali, nga gina-experiensyahan, hindi ni kay ordinary schedule brown out for repairs, kundi major issue ni Subong. Oo, this is a major issue. Bangod sining power supply shortage nga nagaapekto sa Biloga, Bilog nga Visayas grid. So hindi lamang ni kay Negros, hindi lamang ni kay Panay, ha? Hindi lamang ni kay Bilog nga Visayas. Bilog nga Visayas. Bilog nga Visayas grid ang may shortage Subong sa supply sang kuryente. Now, when you say grid, think operate na yamo na niya ang NGCP or National Grid Corporation. Diri na nagakuha power ang Cadiz. Diri na nagakuha power ang siyudad sang Bacolod. And that's why kung nga aga brown out sa Cadiz, nga aga brown out man sa Bacolod. Because diri sila nagakuha, okay? Ang Bacolod is being served by Negros Power or NEPSI. While ang Cadiz naman is being served by North Negros Electric Operative amuning Noneco. Ang Noneco sang Cadiz kag NEPSI sang Bacolod, nagakuha kita, nagabakal kita kuryente halin sa Visayas grid sang National Grid Corporation. Di sila nagasupply kuryente sa aton. Ang problema amuni. Like for example, September 2, Subong adlaw, ang National Grid Corporation ang nagbutang sa Visayas grid under red and yellow alert. Red and yellow alert. Subong adlaw, ha? Subong adlaw. September 2, Miyerkules, ang Bilog na Visayas grid is under red and yellow alert. Now, ano ni? Bangod Subong, ang aton consumption, ang consumption sang Bilog na Visayas, ang demand is around 2,500 megawatts. Ang Bilog na demand sang Visayas sa kuryente, especially kon inibalang peak hours. When you say peak hours, amuni ang mga tao gapuli na sila balay. Ang mga estudyante ara na sa balay nila, ang mama kag papa tapos na obra balik na sa balay, inandar na tanan nga aircon, inandar na tanan nga aircon, inandar na tanan nga refrigerator, tanan nga TV, ang refrigerator ti perminia. Pro ining aircon suga. Ah, temo niya nga kon TV, amo ni sila nga kon magpuli ng tawos balay, may inandar na ni. Again, ang kinanglanon sang Bilog na Visayas grid is around 2,501 megawatts. Pero balo ka mo kung pila lang ang supply Subong? Ang supply Subong na makaya sang NGCP is only around 2,205 megawatts. Meaning to say, may kulang na 300 watts or 300 megawatts. Amo na ang kulang. Oo. Di kun ang supply kulang sang sa demand, this short. Di mo na karon nang ginahimo nila, gina brown out ang iban nga portion para nga may kuryente ang iban. Kay kun hindi sila mang brown out karon, ubos ni way ta kuryente, hindi kasarang malinupok ng mga transformer. Oh. Siling pa sang NGCP, wala sang 774 megawatts ang nadula sa ila. Kadako gali sang nadula. 774 megawatts naa nga nakulangan sila sang kundi sa una gasunod lubra lang supply sa kurente. Subong ya kulang. Tinga nga nagkulang. Ini ang nagkulang bangod sa ginkabig nila nga forced outage. Ano ang forced outage? Either ini ginapigaw lang ang pagwa nga kuryente kay man may problema. Oh. May duwa ka mga dalagko nga generating power or power generation ining Terma Visayas Incorporated kag ining Panay Energy Development Corporation Unit 3 or PEDC 3. Ang Terma Visayas Incorporated Unit 1 nga power plant kag Panay Energy Development Corporation Unit 3 nga power plant hindi subong available. Hindi available. Sang una kung mag-amune, kapangayo kita supply halin sa Mindanao kag i-feed sa aton sa Visayas. O galing ang supply sa Mindanao, Baldaman. Subangod kulang ang supply nga ibulig sa Mindanao, hindi kasarang. Balda subong ang duha ka power plant. Ang resulta, kulang kita 300 megawatts. Tingita nyo, hindi siya gani blackout ya bilogid. Kay may nabilin pa man taya nga 2,205 megawatts nga i-supply. So, basta gani amo na, ang imon sang NGC, sang NGCP amo ni. Ya ikaw, Negros Power, abi brown out tadang isa mo ka barangay. Ya ikaw man ka, dis brown out tabing isa mo man ka barangay. Ya manapla brown out man isa mo ka barangay. Oh, pang brown out ta kay para nga makadlagan ta kay kun hindi tamang brown out ay tanan gid salama o pili ka malo voltage ka kay kun pilito ni nga hindi ta mag brown out kulang ang ginasupply malo voltage di maguba aton appliances mapiraw ang suga maguba ang appliances mapatay siga kay pag on mo hindi ka sarang patay i-on naman liwat nila. Hindi ka sarang, mapiraw ang suga, mapatay, malow voltage, maguba ang aton nga mga kagamitan. That's why, why choice? Hambal ni NGCP, oy, bakulod, i-brown out, amuni nga mga oras ang alihis. After 2 hours, i-brown out naman ang Bata. After 2 hours, i-brown out naman ang Lacson. After 2 hours, i-brown out naman ang Banago. After 2 hours, i-black... Bulos-bulos. Same mana sa Cadiz. Kay kung piliton tani, malow voltage, mapiraw ang suga, patay siga, maguba ang inyo appliances. Now, subong adlaw are. Gindeklarar sang NGCP ang alas 3 sang hapon, tubtob alas 4 karon sa hapon, that's 1 hour, as red alert. Magambal ka red alert, dako giniyang kulang. Subong man ang alas 5 sang hapon tubtob alas 9. Red alert kay dako ginaya ang problema 5 to 9. So expectar ka mo nga may brown out kita between alas 3 until alas 4 sang hapon, alas 5 hasta alas 9. Ala una tubtob alas 3 sang hapon may brown out man pero yellow lang, jutay lang affected. Alas 4 tubtob alas 5 daw yellow man eh. Magasaka naman ni ang balik naman sa yellow alas 9 alas 10. Magambal ka nga red alert, damo ang ma-brown out nga portion. Kung yellow alert, jutay nga portion. Pero tanan nga mga lugar may brown out gid, gapili lang na ang Negros Power, ang Noneco kung ano nga barangay ang ila nga brown out. Kay hindi gid ya pwede nga wala sang brown out, otherwise malo voltage kita. Now we know. Eh? Ay, ambot na lang. Te, why tani choice? Hindi taman mabaso lang aton nga mga cooperative. Hindi taman mabaso lang nipsi. K- kay iya ini problema sang aton nga grid. Okay? Ang ginakwaan gid bla. Ang ginakwaan gid. Anyway, sige. Tiba loon ta si Chester kay isama ni siya nagapugait subong oh. Nga ako no nga ang taga Cadiz, permi man may brown out. Daw ginakwan na nga, daw ginagabot-gabot kung diin nga barangay ang brown out ton. Ari sa linya si Chester. Chester, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Chess?
3: Sa litra siyang B, brown out.
0: Ang una karon sa litra siyang D, leo din aton nga ano, aton nga kwanbe. Yeah, bula. Pagbula. Paggabot. Letra sang D, daga kadis, brown out. Oo. Tito muna, pero klaro nga kung explanation?
3: Claro, K5JP daw, nunid na lang ko, nunid na ko gani mag-report kay Claro na to kayo, K5JP.
0: Mm-hmm.
3: Ang karon ko yung na-experiensyaan man sa siyudad sang Cadiz, nga ti, sa piyak nga barangay, Gasiga, sa piyak nga barangay, wala. Kalabanan nga oras kay K5JP, amo tong siling mga peak hours, kalabanan nga naga manual load dropping.
0: Ang oo, tiya mo na.
3: 7 to 9 p.m. K5JP.
0: Mm-hmm. Itan, may inugblock ka naman Itan, no? Si Shane Ruado, siya mag-resign ka bayas, ulo mo. Bala sa bayas sa kaugag mo. I-block ni sa tan, wani ka inchindi man, mango ni. Paano ko nagbayas ko, no? Mango ka, day? Shane Ruado, mango ka, mango? Mango na siya, i-block. Mm. Kay bawal di mango sa program. Ambot, ano niya gusto, niya guro, hindi mag-brown out. Bayas sa katunto mo. Mm. Again, mabalo kami mga utok, guno, blapang.
3: Oo.
0: Abi mo doon, puro sungunang mapatuto ko, ha? Riz Bacanta kaya, girl? Girl? Riz Bacanta ka, girl? Oo. Ara na, nabalda na sa ni Itan. Ginbalang na sa ni Itan, ginbalang na.
3: Ara, kita ko na, comment, remove by a moderator.
0: Na! Black na to, black na, black! Oo. Bang, bias ko na sa kahangag, ya? Hmm? Siguro ang gusto niya ya sa kita balbalon ang nipsek. Balbalon tang numeko. Ano may mo sa numeko kung ng GCP ang wala kuryente? Di ba?
3: Expectaron ko na ni kakipa ng GCP kung i-report ko ni Ma'am Balman to si Shane. Sino to? Shane Swando. Ya bayas ka reporter.
0: Hindi pwede nga hangag ka lang, day. Day, hindi pwede nga hangag ka lang. Oo. Sige.
3: Tira mo na ka K5JP, correct ito ang imong explanation. Mm-hmm. Kakalaban, nandun yung mga peak hours na nag-brown out, 5 to 7, 7 to 9, dira K5JP, ginabaki-baki lang sa sinang barangay Masiga, sa next nga barangay Patay, next nga barangay Siga, daw ginagabot-gabot ka K5JP, agod yung pag-brown out tungod sining kakulangan sa or shortage na ito halin sa planta, sa power plant, pakadto sa NGCP, kaya ginasupply sa mga cooperative. Namangkot gani kita kapon ka K5JP sa pipila naton ka mga sa otoridad naton ti may ari man kita diri mga solar power plant. Now ang katabo gali ka K5JP sa aton solar power plant makasupply lang sa gali isang enerhiya kun adlaw kiti from solar. And then pagkagabi the maximum power nga iya nga masupply is for 2 hours lang ka K5JP pagkatapos sinasang 2 hours kun gabi wala na sang i-supply pa nga power ang solar. That is why useful lang ang solar power plant kung adlaw kay 5GP samtang kung gabi duha lang ka oras.
0: Tinami ganin niya kami pulo power plant kamo do niya. Oo, kami ganin niya may plant lang pero wala power.
3: Di karon ka kay 5GP amo niya mga bago nga mga planta sang solar power plant kinahanglan gid sang battery system kag storage nga nako nga kung adlaw makatunutudo sila imbak or stored sang power at good to nga pagkagabi may gamiton nga ihaboy naman sa National Grid Power National Grid Corporation of the Philippines agud nga may gamiton kung gabi ka K5JP. Si inigani K5JP nagbalik naman ang I don't know kung madumduman mo ni ang pakig-away wala sang una K5JP nga ti siling gani nila may nagagawa nga mga informasyon kag balita nga mas maayo ang coal power plant o galing kay si makahalit lang to sa environment pero dako to nga bulig K5JP agud to mangin solusyon sa power shortage sa K5JP o galing ti kadamo sa to sa nagpamanabag sa to
0: diri ay nami nagid lang yaya panguro kada balay mahimo nagid lang kamo may solar kamo di ba kay ko ng solar farm ang bipang problema sa solar farm i-convert mo yung bilog mo yung akwan bilog mo yung asinday mo na solar tiyabi mo grabe na blaka init pang ang reflective rays ang solar grabe ka init na oo oh, ama ko mo daw may spiho kadayay mo
3: tiyan mo ginaka K5GP
0: tipin sa rabala pang kon bilog mga bilog nga bukid kabukiran sa kadisi mo on solar farm anong gwa nyo da baha ka mga baha eh kay why na why na kwan why na kahoy kay pangpunggulon ng kahoy mo on siya solar solar farm di ba? Na tigaling amo naman na pagagabiway naman siya ginastore to sa battery tiyas tagid ano kalawig ang mastore sa battery di ba?
3: Kaya mo to kakita JP nga tisiling mo 2,500 megawatts ang kinanglan naton nagapatimaan K5JP nga tigaton nga
0: Si Richard Oliva, sila nga pa isog-isog ka, pero talawit ka, manol sa pusil, adlo sa kurap nga politiko, ugag, patkwaan man itan, tan, ihawa nitan, ihawa. Oo, si Richard Oliva, mga wala bala ni, pangkwaan ni sila tan, ara ka na tan, itan.
3: Kagin search ko din sa deling kay Gatubang ko sa computer, kabalik ako na nung iabayo, ang iabayo.
0: Oo.
3: Wala
0: ay kulba 2000. Why ko kuno hadlo ko kuno sa kurap nga politiko. Ay anong matyaga mo sa akon mga why politiko sa kaugag mo? Nan mga muning utok guno bla. Imo onya kuya manug away sa kurap nga politiko. Dason, ano dayon? Itan si itan pa mati Dariniel. Oh, huwag kagiblatan ka pa, matitan mo. Erase na itan, erase na na, oo. Kay namian ko na nga pang irison ni sila ka pang kwaon, kay para nga, block ano, hindi na sila, yawan sila imo Facebook. Masapos mag-block isa mag-ubra ka bago nga Facebook pang mo. Sige. Ba, siguro sa blown sa brown out, nagbag-tick ang utok, ya, wala sa electric pan gabi.
3: Kasi mga kwan na sila, mga member sang kwan bla, sang mga satanic group to mga muna bla.
0: Aha. ginachimpuhan ko na ibabang niya. Ginachimpuhan ko gina niya. Kaya kabalo ka, kung i-block ka, tiwai ka na choice, may imo ka naman bago nga Facebook. Pag imo mo bago nga Facebook, tilang taon tabi, kaya kahapos naman mag-block. Budlay yung mag-imo bago nga Facebook. Para makapangsinabad ka di.
3: Amo wala tani bilang problema sa Meta ka K5JP nga maubra sila sang layi ba lang. Dapat real gid ang mga account kiti kapos man lang magubra sa mga account bisan isa ka tawo kaya magubra 30 ka accounts K5JP dapat nga bago ka maka-sign up sa Facebook ang real mugid lang itsura pati ID gina required no para at least nga way hindi pa kaubra sang dami account.
0: Na, namo na jack to dati. Sige balik na sa brown out. Oo, kabay pa brown out tantong lugar nila.
3: Kaya mo na K5JP, daw gabot-gabot ka K5JP ang pag-brown out, kagti, ini siguro patimaan naman ang nagatigulang ng kalibutan, hindi na makaya ang tungod man sa pag-uswag sa mga buildings, na ang rason ka K5JP, shortage sa power supply, halin sa planta, kag ilabi ka K5JP, tidamo na sa mga building na nagainulhot-ulhot nga grabe na ang paghigop, ang pagkinahanglan, nagadamo na ang demand sa kuryente, nagahina ang supply. Kag posible K5JP, nagapatimaan naman nga nagatigulang ang aton nga kalibutan, kag kinahanglan naman sa iban pang option sa mga power plant.
0: Abi ko pang mambal ka nga kinahanglan naman magsailo na ta kalibutan. Ito ka di kulang na ginang kalibutan. Masahilo na ta. Mapamars ta, mapamars. Di at least ya, ang may bisan tigulang na, at least may kalibutan. Ang duwa to ka mga hunyango, ang impang black, naway gito ya kalibutan. Ato yung wala gito ya. Pang! Amo gito siya mga wala kalibutan. Hindi ko ma-record.
3: Tigulang lang, pero wala kalibutan.
0: hindi ko blama angot, nga nga mainit ang ulo mo, kung ihambal ta ang kosang brown out. Di ba? Ano? Di... Basta mula na pa nga. Ari lang ihambal ko sila pa nga. Ari, oh, matiibla.
4: I am now the owner of the earth.
5: Gago!
0: De? Kiga na lang kamo ni Suryano kay.
3: Mika ni Kibuloy.
0: Ha? Si Suryano to nagambal.
3: Ah, si Suryano gleto.
0: Oo.
4: I am now the owner of the earth.
5: Gago!
3: Kibuloy gira na. Kibuloy.
0: Oo, get si Kibuloy kay nagambal, ginakigan si ni Suryano. Oo. Sige ah.
3: Hmm?
0: Ano pang?
3: Siling ko basing nag-comment na na-brown out na kagabi.
0: Oo, gani, nag-bagtik ang utok. Kaya kayo ay ka-electric pan. Sige ah. May na pangkakson sila sa Facebook. Kaya nga, may sinabad-sabad na di. Di kundi subong yawan sa kong pamati sa radyo. Ang tingog ko to nga gabalbal siya gasulod na sa utok ito. Di malalain pag natin hindi na sa kabalos kay wala na siya Facebook, hindi na di kwa, hindi na siktaon di. Ano muna da? Hindi pala ka mo magsagay pang ilabot bala. Kung di ka mat ko natakan ka sa tingog ko, patsyang radyo mo ilampo sa utok mo. Di bala? Kung nalingan ka, kung ang radyo mo, itamparo sa guya mo. Hindi kisagi kay buya ka pang ilabot di sa komentaryo ko. Sagi kay buya ka feedback. Hindi ko na kinalaron feedback mo ya. Oo.
3: Bali, hindi siya gusto nga i-explicar ang anong rason sa brownout niya.
0: Di balo ka pang. Kung gini-explicar ka na sa amoto, kaya hindi gap kakangop ka mga aking kabusin. Kung

0: NGCP. Ini si K5 Chester Jan Berongke para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingaan sa Negros, K5 News FM.
1: Loka mga tao nga mo, naway ito na ginapaanag. Kay pabayaan mo na ya? Ay, masigyo na ya comment negative na. Isabad niya sa angkurman, sa kikinimoy kapi ka kinoment sa hindi mayo.
2: Grabe po.
1: Why niya gintukod namon ang page para balbalon niyo kami sa amon page? Amon na gid page, pabayaan ka mo namon magbinastos di sa amon page. Hindi niya pwede.
2: Grabe po.
1: Hindi niya pwede. Why do you got to tolerate sa mo amon na? Hindi, why manipilitay kung di ka namihan? Hindi ka namihan eh.
2: Alright! Grabe po.
1: Why giniginapilit sa ginoong yawa? Saan saan o lang ginpilit sa Ginoo si Satanas aw? Why giniginapilit? Pagusto ka da? Hindi kami pagpilita kung anong yambal. Ang gusto mo yung batian, yan mo lang yambal ko. Nami ka ba? Tibla? Ay, oo. Ang oras alas 11:50, ang 11 Mbps magabalik pa. Dalag ko pa nga mga balita at mag-istoryahan, dugi-dugay, especially ining isa ka dump truck nga may baluan nga gingamit sa illegal quarrying sa Moises Padilla. O, tinig-explicar ang DAR nga gindonate to yan nila, gali na. Why na to ya? Gindonate na to nila. Why to ya, hindi to ya under sa paghinakop sang DAR South Negros. Sige na, atong pagkaklaron sa atong pagbalik. Ang oras, alas 11:50, magkabalik pa ang 11 Mbps.
3: Balita. Kag public service, magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500!
4: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Anong balang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupunta sina karon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
5: Ang paghimo sang BB Sir GP ang ginakabig nga highly efficient biological process.
4: Correct.
5: Halin sa conception pakadto sa first, second kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang naga-function sang husto. Agod mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kun loaded ka sang antioxidants like for example palakaon ka gulay, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC, wala labot nga protected ang imo nga selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormone sa kababayenan.
4: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o kung sulit-sulit balang pagkahulog sa imo ginabusong, the week balang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog. Amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado kay man hindi pa nakaayogid kapyot ang bata.
5: Iba niya na kinanglan bed rest.
4: Oo, pahuwi kasi ka bleeding, relax. No? Oh. Mm, so, dapat pahuwi gid amo na nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga 3 ka bulan. Nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa uterus.
5: May mga studies, Sir JP, nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sa bata. Budlay gid kung gusto mo magbata taposan gakahulog man lang.
4: Oh.
5: Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Permina mo balik-balik kaon damo utan, kaon damo prutas, no? Hindi lang dra, inom DTX 500, inom MITC. Amo na ang rason, Sir JP, nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusog
4: husto,
5: ka.
4: Husto ano? Amo na ba sa doktor permi?
5: Kung ako yang bana, Sir JP, paimnon ko ako asawa sang ano, sang damo nga mga prutas. Mga juices na bala.
4: Juices,
5: vegetable juices.
4: Paimnon
5: ko may tisi. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may

0: ITC, kag DTX 500, agod nga no, bakod na daan ang selula sang iya nga reproductive system.
1: Correct, no?
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
3: Magandingin bala ang imong nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
1: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium. Kag impaired placental vascularization. Bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Mil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag may TC or PRC. Ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
0: Yes, so kung gusto kaya nami protektado ka nami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals, importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag MITC. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies, ang tuman gid kadako Sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man ang target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kadtos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag MITC,
1: may reserba. Damo ka reserba.
0: Damo ka reserba. Layo ang balatian.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Boy. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
4: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
3: Senior citizen ka na pala.
4: Kag medyo lipato na.
3: Ibalik kag protektahan ang memorya.
4: Mag D3 Bio ka na.
3: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio.
4: Nga isa ka sahi ng brain food.
3: Gagantin luman sa aton uto.
4: Rason nga gandami ang memorya.
3: Mag D3 Bio adlaw-adlaw,
4: DTX 500.
3: Nagatamo mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
3: Masaminig ka palatian?
4: I-DTX 500 mo na.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka?
3: Mag DTX 500.
4: Agod maging mas hubid sa edad ang itsura?
3: DTX 500.
2: May family history ba na kamuos ng diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan agapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: Epektibo.
2: Aramis
3: mo. DTX 500.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C.
3: Babaka sa mga butika.
4: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Masali si Jay. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
3: Babaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasek sigid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep.
11: So una,
10: good day, magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX DTX Beauty Soap. Hindi mo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, Papaya Fruit Extract. Para sa nawonga pimple free,
3: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
13: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mang klinika, Spore Biotics ka!
14: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
15: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mal-stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
14: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
16: Squalene Capsule.
17: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
14: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
13: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
18: K5 News FM.
19: Laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Tagtag ng pimples.
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang na balat.
21: DTX Beauty Soap.
20: Gustong humuti.
21: DTX

0: Extract at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Chiamantine Peptides mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
3: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
4: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
5: K5 News Philippines.
4: Sumasa inyo ang MyGC Network News.
5: MyGC Network News.
4: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, antike pang-apa sa top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas. Negros Occidental, isa sa mga lugar na apektado ng haze kasunod ng wildfire sa Indonesia. At kalidad ng hangin sa Puerto Princesa nasa hindi ligtas na antas dahil sa haze.
4: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Java sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, antike pang-apa sa top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5 Jojen Morillo.
6: Nakamit ng lalawigan ng antike ang ika-apat na pwesto sa listahan ng top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas para sa taong 2025. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang PSA, nakarek record ang probinsya ng 8.55% na year-on-year GDP growth, mas mataas kung ikumpara sa national GDP growth rate na 4.4% lamang. Ang lalawigan ay kabilang din sa 52 lalawigan at mga highly urbanized city na nagtala ng paglago ng ekonomiya na mas mabilis kaysa sa pambansang antas ng paglago ng Pilipinas noong nakaraang taon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen, kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: Samantala, Negros Occidental, isa sa mga lugar na apektado ng haze kasunod ng wildfire sa Indonesia. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
7: Kinumpirma ng Environment Management Bureau, Negros Island Region, na apektado ng haze ang probinsya ng Negros Occidental. Ito ang naging resulta sa isinagawang pagsusuri sa kalidad ng hangin sa paligid ng probinsya gamit ang air quality monitoring equipment ng ahensya. Kahapon Martes, nagpalabas din ang advisory ang Department of Environment and Natural Resources na unhealthy at hindi na maganda para sa kalusugan ng publiko ang hangin sa paligid ng Metro Manila, Calabar Zone at Mimaropa. Naapektuhan ng haze ang ilang lugar sa Pilipinas kasunod ng wildfire sa bansa ng Indonesia. Dahil sa sitwasyon, pinayuhan ng EMB sa Negros Island Region ang publiko na magsuot ng face mask upang maiwasan ang masamang epekto ng haze sa kalusugan. Kabilang sa mga dapat magsuot ng face mask kung nasa labas ng kanilang bahay ay ang mga individual na may problema sa baga, mga senior citizens, mga bata at mga buntis. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Gayun din, kalidad ng hangin sa Puerto Princesa nasa hindi ligtas sa antas dahil sa haze. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
8: Nasa unhealthy o hindi ligtas na antas ng kalidad ng hangin sa Puerto Princesa City. Kasunod ito ng haze o inuugnay sa usok mula sa nagpapatuloy na wildfire sa Borneo, Indonesia. Batay sa monitoring ng Environmental Management Bureau MIBAROPA, alas 8 ng gabi nitong Agosto 31, umabot sa AQI 152 ang PM2.5. Ang PM2.5 mga ka-K5 ay maliliit na particle sa ating hangin na maaaring malanghap at makapasok sa baga. Samantala, nasa AQI 54 o moderate ang PM10 na tumutukoy naman sa mas malalaking particle o alikabok na nasa hangin. Ang AQI o Air Quality Index ay sukatan ng kalidad ng hangin na may epekto sa kalusugan. Ayon sa ulat, itinutulak ng dry habagat ang usok mula sa Borneo patungo sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na bawasan muna ang matagal na aktibidad sa labas, lalo na ang mga sensitibo sa polusyon. Patuloy naman ang ginagawang monitoring ng EMB MIBAROPA sa kalidad ng hangin sa Puerto Princesa at pinapayuhan ng publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal na air quality advisory. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Macho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: At Eastern Visayas, kabilang sa mga lugar na apektado ng haze, mula pa rin sa Indonesia. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
9: Kabilang ang Eastern Visayas sa mga lugar na nakaranas ng epekto ng haze na nagmula sa wildfire sa Kalimantan, Indonesia. Dahil sa hanging habagat, umabot na sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang makapal na usok o haze. Dahil dito, pinalalahanan ng DOH ang publiko na maging handa at mag-ingat sa posibleng epekto nito sa kalusugan. Ang haze ay maaaring magdulot ng ubo, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib at pangangati ng mga mata. Maaari rin ito maging delikado para sa mga taong may sakit sa baga at hika. Habang nagpapatuloy ang banta ng haze, hinikayat ang publiko na magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. 8 mga bahay na sunog sa lungsod ng Iloilo. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
10: Nabiktima ng sunog ang ilang mga residente at boarders ng Zone 8 Barangay Veterans Village City proper Iloilo City pasado alas 10 ng gabi Setyembre 1. Sa impormasyon ng K5 News FM Iloilo, nasa 8 mga bahay ang kumpirmadong nasunog kung saan 5 ang partially damaged at 3 naman ang totally damage. Ang inisyal na mga apektado ang pamilya Gubat, Gamarcha, Depalobos at Cabales. Iba sa mga bahay ang gawa sa light materials habang meron namang kombinasyon ng concrete at light materials. Idineklarang second alarm ang sunog at na fire out alas 11:03 ng gabi. Wala namang natrap ngunit may mga sumama ang pakiramdam dahil sa suffocation. Patuloy sa ngayon ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection of BFP Iloilo City kaugnay sa nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Samantala, bagong RD ng PRO 10, ipinag-utos ang pagpapatuloy ng anti-criminality operation sa Samis-Samis Oriental. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
11: Ipinag-utos ng bagong regional director ng Police Regional Office 10, Brigadier General Nestor Babagay, ang mas pinaigting na pagpapatuloy ng anti-criminality operations sa Samis-Samis Oriental. Nagsagawa si Babagay ng inspection sa Samis-Samis Oriental Police Provincial Office, Taguluan Municipal Police Station at Villanueva Municipal Police Station upang masuri ang kahandaan ng operasyon, custodial management at pagsunod sa police protocols. Mandato ng bagong RD sa lahat ng police commanders ang pagtutok sa intelligence-driven operations laban sa loose firearms, illegal drugs, illegal gambling, smuggling, isabong, at iba pang paglabag sa batas. Kabilang din sa direktiba ang pagpapatupad ng checkpoints, Safer Cities Program, Uplan Bakal, Uplan Sita at Bandilyo. Ilan lamang sa mga hakbang para masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa lalawigan.
12: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
5: YTC Network News. YTC Network News.
3: Guardian 539 na baboy mula naman Negros Oriental, pinatay dahil sa ASF. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
13: Pinatay ng Provincial Veterinary Office ng Negros Oriental ang 539 na baboy noong Hulyo at Agosto upang pigilan ang pagkalat ng African Swine Fever sa lalawigan. Ayon pa kay Vernon Lumbanya, officer in charge ng PVO, kabilang sa mga pinatay na baboy, ang mga nagpositibo sa ASF, pati na rin ang mga hindi pa nahawaan ngunit nagkaroon ng kontak sa mga hayop na may sakit. Batay sa pinakaulahing lingguhang ulat noong Agosto 28, may mga aktibong kaso sa Valencia, Pamplona, Shaton at Bayuan City kung saan may mga bagong kaso ring naitala sa mga lugar na ito ngayong linggo. Patuloy na kumukuha ng mga sampol ng dugo ang PBO sa mga lugar na apektado ng ASF upang subaybayan ang sakit at palakasin ang mga hakbang laban sa pagkalat nito. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, sa K5, Shara Marie Humilio, pa sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samantala, 30 arestado, 9 na armas na kumpiska sa serye na operasyon ng CIDG Region 2. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
14: Pagsak sa kulungan ang 30 individual kabilang ang 3 pinakapinaghahanap patapos tuluyang madakip ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Office 2 sa loob ng buwan ng Agosto 2026. Sa kabuang 33 na ikinasang intelligence-driven operation sa buong rehiyon, 3 pangunahing target ang bumagsak sa mga awtoridad mula sa iba't ibang antas ng lista ng top most wanted person, kabilang ang mga wanted sa rehiyon, probinsya at munisipyo. Bukod sa mga naarestong suspect, matagumpay ding nakasamsam ang mga operatiba ng siyam na hindi lisensyadong baril at mga paputok. Kasunod nito, mabilis na naihain ang 20 formal na kasong kriminal laban sa mga naaresto sa iba't ibang hukuman. Dahil dito, muling nagbaba ng mahigpit na babala ang CIDG sa publiko laban sa ilegal na pagmamay-ari at paghawak ng baril ng walang kaukulang lisensya. Hinikayat din nila ang mga mamamayan na maging mapagmatsyag at agad na isumbong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinala o ilegal na aktibidad sa kani-kanilang komunidad.
15: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
3: At motor rider na sumalpok pataya sa isang motovlogger sakla na iisyuhan ng show cause order ng LTO. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
16: Pinagpapaliwanag ng LTO ang motor rider na sumalpok patay sa isang motovlogger at photographer na si Gerald Roldane o mas kilalang si Pitix Aklane sa nangyaring road crash sa may barangay Podyo, Tangalan, Aklane nitong linggo ng hapon Agosto 30. Ayon sa LTO Western Aklan District Office, na isumiti na sa LTO Regional Office 6 ang mga dokumentong kakailanganin para sa pag-issue ng show cause order laban kay Maynard Ingaling, 24 anyos, ang responsable sa pagkamatay ni Pitix Aklane. Posible niyang ma-revoke o bawiin ang kanyang lisensya depende sa resulta ng investigasyon, lalo na at may namatay sa insidente. Bukod kay Maynard, maglalabas din ng show cause order ang LTO laban sa apat pa nitong kasamahang riders. Samantala, kinumpirma naman ni Police Major Jason Mausig, hepe ng Tangalan PNP, na magsasampa ng kasong pamilya ng biktima laban sa suspect na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
3: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, paiikliin ng Thailand sa 30 araw ang visa-free stay ng mga turista mula sa mahigit na 90 bansa at teritoryo. teritoryo kabilang ng China, United States at 27 bansa sa European Union na simula September 15 na taong kasalukuyan. Ay sa Thai government na lahi ng pagbabago na maiwasan ang pang-aabuso sa visa system at matugunan na makrimeng kinasasangkutan ng ilang mga dayuhan. Samantala, palalawigin naman sa 70 araw ang visa free stay para sa mga turista mula Peru, Brazil at South Korea mula sa dati nitong 60 days. Maari pa rin humiling ng extension ang mga turista ngunit nakadepende naman ito sa pagsusuri at pag-aproba ng immigration officer.
5: Network News. YTC Network News.
3: Mga K5, sumainyo ang YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Kevin Shusana at K5 Alan Catala sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
5: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio.
1: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Matakas mga butika. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipaton na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Nagatamo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agbot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Mag DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Para mismo. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. 11 Mbps. Balita kag public service.
4: Disyon sa minutos magaligid sa takt ng alas 12 sang udto, balik na kita sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso inyong anchorman. Ayop na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nami nga pangontra sa mga kagaw, especially kung ikaw may plano nga maglagaw-lagaw. Proteksyon na ako galingon mag D3 Bio. Nami na nga galakat kas dalan, makasugata ka to may nagaubo, may nagakatarong, nagasipon. Ay, hindi ka dali-dali matakdan kay protektado ka sang D3 Bio. Mayroon isang monolaurine, monocaprilin, and monocaprine. Mga super medium chain triglycerides ang muna makatag proteksyon. Bawang ginapatay sinayon mga kagaw gusulod sa lawas mo. Klinika D3 Bio. Mayung ugto sa kay Kuya Kenneth...

0: Why na takatiro lawig na kuya ba? Sa tarang nga mga Eagles club members, sa tarang nga mga kuya, under sa presidency ni kuya President Kenneth Benitez. Ano gani kuya inyong Eagles club nga chapter? Mayong udto sa inyo tanan nga napi watching. Sa mga Eagle members ang shooting club ka Eagles, mayong udto sa inyo. Legit man kun may kuha na. May Laugo Arms nga alien ah. Kim Ariesoni, Racing Dico, Leonardo Sevilla. Mayong ugto sa inyo da. Present gyapon si Bings Delphine, si JR Barbiera. Bakulod Elite Buglas Eagles Club. Oh. Kag kay Congressman Manman Ko. Bakulod Elite Buglas Eagles Club. Oh, kanami. And the president is Kuya Kenneth Benitez. Sige, lisuan tani ang gingamit sa quarry. No, nga truck sang dar. Tama rin siyong ang ligad to nagawa. Nagka-issue bala kay makon mo sa pag-usisa. Ang quarry, ang ila ginagamit nga truck, iya sang dar. Di may pag-explicar nga ginhimo ang Department of Agrarian Reform, Negros Occidental South. I-report ni Red Salgado. Ready, K5 News mo.
1: K5 News FM, live report.
0: Red?
2: Yes, Kitim JP, giniklaro karon sa Department of Agrarian Reform o kundar Negros Occidental South nga ining na-recover o nakumpiskan sa otoridad nga dump truck na matiapat na K5 JP sa Agosto 25 sa ginaligar illegal quarry na sa may asyenda bago parte sa barangay crossing Magalion Moises Panilla sa to Agosto 25. Apat ini ka dump truck ang isa ka bako ang kumpiskar sa otoridad ang isa na ni K5 JP ang red plate. Nagmayari ini siya nga sticker.
0: Sticker pa sang dar, no?
2: Oo, oh, yes. Amo na kita, JP, ginapakita na ito, dira. Kag,
0: tiyabi mo, Red, kalaw ay bla. Mayo tani kung government plate ka, pero DPWH, di na maintindihan mo pa. Kay DPWH, so basig obra ni Dalan. Pero mga ba kaya nga dar? Dump truck gakwari tapos dar anon asang dump truck dar ang balas ang dakal-dakal itampok sa mga ano ne itampok sa mga asindag kapatig ang owner pero ging, ano ila pagklaro Red para mabalaan ta kay ti unfair na sila nga hindi ko mo may sticker na ila dayon ano. Sige.
2: Yes, correct. Direkta from JP, ginsinig sa ato ni Martin Cabrales, aga Public Information Officer sa Dar Negros Occidental South. Red plate, ining truck, bako din siya agin procure o agin bakal sa agensya. Pero hindi kita JP agin award sa mga agrarian beneficiary organization. So, direkta from JP, ang organization dere, abo ang General Malvar Agrarian Reform Cooperative sa Pontevedra. So, direkta from JP, ang ginatuyo, gali sin eh, ang gundo pa sa niyo, ang panakabuyan sa mga manguguma o kung sa mga beneficiary kung kita from JP. So, hindi lang malikuro ginahimo sa isa lang gindira kalugar. So, during that time, ginaward din kita from JP tuwing 2016 pa eh.
0: Tilawig-lawig na, munagang sticker, yung gali o daw, agyan arata yung puno na siyang pakit. Tinaging kakas nilang sticker pag award nila pang no?
2: Gani, magka kay 5JP, gani kay siguro ti ang pundo sinagikan iya sa dar sumasigugin gintakabayo guro sa kooperatiba ga ipabili na lang kay 5JP.
0: O, ti pamangko, ti nga nabutang tos kuwari, nagano ang kooperatiba, nagpa-kwan, nagpa-arkila?
2: Kay ang kuwari kay 5JP, suno sa kay Cabrales, doon may isa puno ka persona nga nag-contact ini sa kooperatiba nga rentahan ining truck at si 5JP. Coast Guard amo ni kuno nga ang nakapadulong dira sa may Binalbagan River dira sa may Asyenda Bag-o sa Crossing Magdalena ining track at JP kag sa initial information nga nakuha naton hindi na nigali first time do ikaduwa tatlo na ning mga transaksyon nila
0: base tatlo na katuig naton. Ikaduwa o tatlo na gano'ng katinuig. But anyway, Ren, anong-anong man, government vehicle, gin-donate mo sa isa ka non-government organization, anong man, hindi pwede nga pa-isla na plate number nga hindi na red plate? Amo na? Pwede na?
2: Actually, kita MJP, amo na pinamangkot na ton, but ginaposeso pa ko ng kita MJP.
0: Kikalaw-ay bla rin. Kalaw-ay bla. Makon mo government vehicle. Katilang tawag mo, hindi na great iskandalo. Kita, ni ginisla na lang na. Galing kiti, ang point na ba si bla? Do ka advantage man bla sa organization? Naging dunital nga. Hindi talang pag-islan, red plate, para nga. Kung may traffic-traffic, prioridad ta kay guberno ta. Red plate. Hindi ta masitaan kay red plate ta. Kaya mo na, blaguro, red. Doon hindi sila gani ka pa pintas ang tsura, katrako. Kung ako yan, hindi na ko na mag-donate liwat. Kaya yung tsura, saan gidonate sila to, haluso nila ma-maintain. Tanibisan po, pintahan nyo lang na brutsa. Halungan nyo, kaya nga, pero may kamugin na donita now. Dibla? Why gid mamintinar? Ginain ka man lang nga ginain ki man? Why gid ginalungan? Dibla?
2: Correct, K5JP. Oh. So, ari pa ba tiyatang ba isipayag ni Martin Cabrales, tinig PIO, Sandar, Negros Occidental, South, K5JP. Yari.
0: Oh.
3: Actually, nang red plate ina sa kay ang ina nga truck, ina part na isang kumbaga sa support services na mong sa office, kaya tagaan na ng mga IFO, kung mga IFB organization, sa mga facilities. They can gina-award ni Dar ang ina nga na-track sa G-Mark, ang Cerrito, General Malvar, ang Reform Cooperative. So that is why nga...
0: I-post biyanay, inang red. Abi mo, katawang isang punto, blas ang kilala ko, okay, Dar, no? Dar. Why is it nga mahatag na gidlang bulig ang Dar sa mga mangunguma nga dump truck? Hindi mo na sila manugkwan, manugkwari? Mangunguma, gani? Hindi mo lang magambal ka mangunguma, gapanguma? Why gapangutkot? Tinga nga dump truck, oh. Dapat taniya, kung nabataniya, ang yatag yun da, either traktura, hindi gani 6-10 wheelers nga makargahan mo tubo. Amo na ambas ang punto, ang punto sang migo ko. Amo nang punto ni Zadgil, Teo. Amo nang punto ni Teo Zadgil. Oo. Nga dapat siya kung may hatag tuod. Kuan niya inang pwede ya mano ni magamit sa mga nguma, traktura dabi, arado abi. Bakla mo daw sila, abi, kinsi kabilog karabaw. Oo, oh, oh, kinsi kabilog karabaw, 30 ka karabaw. Arado, traktura, 6x6 nga. Hindi kayo dump truck. Ano na, basuriro? Kundi wise lang may mo, kundi parkilahan na gilang nila, kagang proceed sa muna, ibakal, ipa-arkilan nila truck para butangan tubo.
2: Galing mag-JP.
0: Kasi kita ganito, makapabinsar nga. Like, parang
2: ako rin,
0: Red. May isang asosasyon. Ang asosasyon, puro panday. Okay? Butanta, puro panday sila. Regaluhan mo sila nga ila, magamit sila trabaho, o kwan, ng ringgilya kag dextrose. Ano na isang panday ang ringgilya kag dextrose? Kinalala niya, tigib, lagari. Tigib, sa piho, lagari. Na ano niya ko, no? Siyempre kung mag-atag ka, dapat ako ron, mga mangingisda. Mangingisda. Sila, imbis nga pukot kag sakayan niya, tag mo. Gaan mo sila ya makina nga para panahi. Ano na sa mangingisda ang manahi? Dapat suli, bla, no? Dapat ano niya, kuhan? Nang para man bla sila magamit nila. Like pero nakaroon si Martin dancer. 'Di ba? DI si Martin. Imbis nga gaan mo saya regalo yung sapatos ka pang DI, ah? Gaan mo saya studs ka pang football? Ano niya na? Di ba pang nanotice mo pang? Ah, si Sir Eljan Bicoron, regaluhan mo yaya electric shaver? Di ba hindi bla mo bla? Example ako karon, ga blue barbell ko. Ang iregalo mo sa ako niya, bayo ka pang ballet? Anon ko na? Di mo nablasiling ko na, may kita ni, sa kiklala ko, dapat ang iregalo, ang ginatag nila da, ang magamit man.
2: Ang diba? Ang sa ila, sinigaginahibo, mag-K5JP.
0: Di sige ba, siguro mabangod sila, matampuang, patampungawan man sila guro ah.
2: Mag-K5JP. So, i-check na ito. Pero ginipanginwala, na nagkaroon sa Dark FMJ, hindi ka matigit niya.
0: Di, why magigit sila sala, pang? Kung na taon mo gidya, why magigit man niya sala ang Dark? Eh, ginatag na nila mo. Alangan ka rin nga ginatag na nila yan. Ano na, strings attached? Dapat ka ginatag mo na yun. Why na naya? Why ka na naya? Sige, gamitan nyo da, kung ano na. Oo. Tigali ka this time around, ginggamit sa? Kung ginggamit na pang sa legitimo nga kare, why man na problema? Galing kita question na bling kwaryo, wala lisensya, wala permit. Hindi nangin illegal.
2: Oh, actually, hindi nga wala sa permit eh. Si Mayor Ella Garcia Yulo, hindi kita yung chicken na gamba na wala sa permit. Eh?
0: Pero nami, kita naging pulupintahan, nila ito kaging steel brass, oh.
2: Sino ka, daan naging bang MMJP sa
0: kasi. Oo, madaan na gina,
2: Sabi kayo, MJP, nagkatinguha na mali kita maglabot naman sa Mines and Geoscience Bureau regarding sila sa pag-operar na sa mga otoridad nato na sa pag-pauntat sa illegal quarry sa kayo, MJP.
0: Sige. Okay.
2: Sabi kayo, MJP, ato sila nagbalita ka madulong sa programa ng 11 Mbps ginadulong sa ato sa Power Trio na ato sila nga DTX 500 by TC kay Klinika D3 by UNBCO hanggang ato ba sila nga DTX Beauty Soup kag DTX Coffee Mix nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol yung K5 Vincent Coralde, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 Dish FM.
0: Ti amo na at least na balaan, no? Kung ikaw naman gintagaan, kung kamo naman nga mga grupo gintagaan sang gobyerno, bagay nga pwede nyo magamit dira sa pagpatinad sang inyo nga negosyo da, hindi naman paggamita sa mga illegal. Mauya makamusadar. Natawa ko din na dala sila sa eskandalo una-una kaya may sticker pa to. Kaya pinaksi nyo tanong sticker. Gamiton sa illegal. Tapos siya sang gobyerno. Ay, nadala na lang, nadalahig na lang pati ang dar sa eskandalo kay. Puti mayo na lang kay naka-splicker. Why, de sala ang dar ah. Pangirakira man kamo bala, pangisa pangusisa, pangirakira kun din gamiton ang dump truck. Kung gamiton ako ng pangkargahan siya bo, ipaulam nyo lang yan, o ikaw iparintahan nyo, ikaw magalantaw kung din na gamiton. Hari pag ito, dita nyo tong kwanto, ang nagligad nga, ano ni, G. Mercado nga programa sang local government. Uy, kanami, gali, bala kayo nakasave sila 600 kilos ng mga utan. Di ka daku ni 600 kilos biya. Kadamo, bala nung mga utan ni man. Ari si Wilson. Wilson, i K5 News mo.
1: K5 News FM. Live.
0: Son? Son?
4: Agosto, Otso, Tobtob, Agosto 26, K5GP, no?
0: Do isa ka bulan?
4: Yes, K5GP.
0: Do isa ka bulan?
4: Oh, isa ka bulan kita GP ara no sa 620.
0: Delegi dele pang pang. Pang. May ari delegi da kay may ari galing inagambal o. Ya may kapitan ko ning kilala nga ginggamit yang dump truck hakot materialis halin sa barangay Paubraya Balay.
5: Grabe po.
0: Ya may kilala ko ni ganing kapitan o. Ang dump truck ya sang barangay ginhakot ya materialis. Paubraya Balay.
4: Dalawa sa ilang balay?
0: Oo! Kilala mo man eh? Ha?
4: Perfect.
0: Ay, do pang engineer nga tayada, bla? Do pang engineer nga tayada? Anyway, may nagchuchuwa na di sa ako, no? Hindi ko lang pag ihanago ko lang ang alan sa nagchuchuwa, kiklala ko. Anyway, meaning to say, halin sang August 8 or August 6 hasta sa 26, daw kwanagal ini, daw suma total, do amo ni kadamo ang ilang na save ng mga utanon ngayon, imbisi pang haboy tani, nagamit pa?
4: 622 kilos
0: K5GP. Oh, grabe. Ano nga mga utan na pang?
4: Amo na mga utan, K5GP, mga panakot, bala mga root crust.
0: Oh.
4: Actually, sa utama diri, may karne diri, may groceries man.
0: Taka nami. Dito, doon din ito nilaging dala sa mga priso?
4: Dito hatat, ini K5GP, no, sa 40 ka mga pamilya, gikan sa tatlo ka barangay na beneficiaryo sa nasa Group Negros.
0: Ah, tiyan, no, maging pang donate lang na pa, maging pang donate?
4: May ari di K5GP nga anda ilang ilokabo, ina promayo, pabla sistema, may arakan nila ba, gig na diri, ha, gindonate gig sa mga vendors, no, gikan sa Libertad Public Market, gikan sa Burgos Public Market, gikan sa May Central Market. So ang total, sa mga 622 kilos K5GP, 331.451 kilos K5GP amo ini ang mga utanon. 266 kilos naman niya ang mga prutas. 96% na tanan nila na recover ng mga prutas. Kaya puta, na inukumpani ka na terbi na ako nung tupa sa basura. Pero nadami pag-iapon K5GP. So aside sina nga tinangatag niya nga
0: na kung ano kay Sir JP, nabuo pa siya nga utang. Kanami, gali pang, no? For example, imbis nga idamog mong kanon, kalukaluhon mo, anay.
4: Ano, nakalukalo.
0: Example, bla, imbis nga idamog mo ng kanon nga sobra, tipunon mo kang kalukaluhon, di ba? Oo.
5: Grabe po.
0: For example, may sobra kadabi nga, ano ni, mga kalaruton yatag sa ano ni na nadagdag bing apple mo diyo nahano gamay yatag i di ba kaysa mo na sang wala pa ning G Mercado nga sang wala pang G Mercado ano ginaubra nila ginahaboy lang nila dayon niya son
4: ginahaboy haboy gid kay sa GT kita sa Libertad Public Market wala no ang utan da
0: ka mga ipsa magali niya si ila man ka mga ipsa kag mga kawataramhak kinanglan pagaliya G Mercado para nga i-remind sila. Do you meaning to say ang G Mercado yung more on reminder? Ha?
4: Kaysa tibo, ingin siya sa Group Negros, non-government organization.
0: Oo.
4: Naging suportahan, disuportahan ano, sa local government unit o Bacolod.
0: Kasi
4: kung pa paano, kasi ang imbis niya ang plano, ganun kay Felipe Contani, ang inupinak na mga igabiton pa laban-laban subong niya nag-donate na so makapag-o.
0: Tiyo mo na ya, balukang ang mga kwanda pang, balukang mga gabaligya, da mga maluluyon man mo. Yado ko huluya maningang nga tagko siya ang luo. Ya maglabay debi ngari na G Mercado na mangwan na ta mang munpon ako sa inyo nga mga inugaboy. Okay, pakaon ta to ho. Ang mga inugaboy yun dai pang punpunon ta na. Di ko ni kauna kun daw huya ka man nga yatag mo tuya nga tugabang ya luo. Ang yatag mo tuya nga kamati siya may mga ulod na na sinapsapan lang. Oo, ang inugatag mo tuya nga kwani nga butang tabi kapayas na. Hanog na ya kag dunot. No? Nga tiyari lang itong bag-uto ah, para nga malipay mo ito sila mag-count. Tiyo ka namin, ang guwa nagliyan na doon na encourage sila pang nga mga hatag. Di ba lang?
4: Ang mga sa KFGP, doon na gado, isa naman ka pamaagis sa mabagalihan.
0: Okay ah.
4: Sa mga sa nga mga vendor KFGP, no? Sa Mercado.
0: Tiyo okay na ni, pasado na ni akon, pasado na ni akon pang komentaryo sa G Mercado, okay na? Pabor na, pabor? O, pabor na to ah. Okay na to ah. Pabor na to ah.
4: Pabor na, okay na kita yung GT. So, ang imo, sabi nga kwanto, na tutukan ka man sa tomorrow, kung kita di kita tapos, nang kita service
0: ni. Ah, dito na ta sa nag, ano ni, uyaya, mag baton sang reklamo, nga basiwa kag primoter.
4: Nakadawak na tubig naman nila, di sa may lapit pa sa hospital.
0: Tiya mo nang tirahon, tabuas. Amo nang tiradahon, tabuas. Okay.
4: Ah, yes, Kito GP. So, ako lang na, may Kito GP, itong balita, dala ato naman niya sa Bacolod City Government Center na ginadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty CD, Tribayo Camp DTX 700. Inilaman si Kito Wilson Villana para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, ang kilingawan sa Negros, Day 5 News, sa atras.
0: Teka, okay, gali ah. Tita mo, daw mga halos isa katunilada pang daw na kwan sila daw na encourage sila nga mag-donate. Oy, di ka nami ah. All's well that ends well.
5: Alright!
0: Ah, daw ibaloon ta rin kwan ah, ang pagpangaman sang NIR. Para sa umalabot nga barangay NSK election, kaya bisan doon hindi ko numadayon, preparado sila iya. Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
6: Sa K5JP, wala umpat ang pagpanghanda yan.
0: Wow, kapisan. Bang, mang, mang. Hindi ba na yan nga napinsaran, hindi ba na yan nga nasubrahan sila kapisan? Kasi why na na sila energy? The son, kayo pisan kayo?
6: Wala sila sa may energy. K5JP.
0: Anong mga gintang preparar nila pang, mang?
6: Gipreparar nila ini mga certificate wala nga pagagamiton sa pag-file sa COC sa K5JP na ibaluan. If ever, madayon gid man ang eleksyon ang filing sa COC kay K5JP.
0: Sa San Ola?
6: Noon sa September 28 sa Sinina. September 28 na ang tugod sa filing sa COC. Ugaling kiti, silab na ka K5JP ka mga balita ang naglupok man, bodolbukan ba? Nagluluwa man. Nga madabo ang nag-oppose sa pagpatigayon sa eleksyon.
0: Ang nag-oppose na pa ng mga incumbent na?
6: Laban.
0: Ang mga nag-oppose na nga wala lang eleksyon, ang mga nagapungko na subong.
6: Ugaling kiti hambal din nila sa K5JP kung mayo ko nung track record mo, hindi ka dapat makulbaan. Sa mga nakulbaan, good luck sa ila.
0: Ang mga nakulbaan, ang mga delikaduhan din itong mga nagamit siyang scholarship fund ni Kwan, ni PBBM.
6: Kaya mga pika-pika, dahil nga ginsimintuhan ko no abe, nga way gali.
0: Alanyo, tayo mo na nang sinuktanay. Oh, may harap pwede ganyan ang mga... hindi pa puslan nga dalan sa barangay, oh. Nagina-reklamo sa mga subdivision, lapit lang di sa ato, nalan nyo. Do, hindi na mailihir, liwataw. Ha?
6: Mga latayan nga taytay nga utod.
0: Pero pabor niya kilala, kuya nga buot niya. Malwan ba yan niya si Red Japang? Hindi pa na gani. Abi mo, kung si Red Salgado magkapitan, kung magkapitan siya, magpadlagan, sabi, mag-decide. Kaya ginawa ko nga pilit siya, hindi saya bimo. Kung magkapitan si Red Salgado, amo na ni pang manghagad na tapirmi kaon, and then KKB. Bala ka nung meaning sang KKB?
6: Kanya-kanyang bayad.
0: Hindi! Kay Kap bayad! Kay Kap bayad! Oo! Kapitan si Red Salgado, dayon kita ng mga KKB, as in, kay Kap Bayad.
6: Abi mo ka K5JP, mag-hinali, makapungko si Sir Red.
0: Oo?
6: Ultimo pag-time-in niya, i-headline sa iyo dayon mo.
0: Red Salgado, magapadulong na sa barangay para magtrabaho.
6: Kapitan sa barangay, naka-time-in na.
0: Aba! kapitan sa barangay, nagwa para mangihi lang. Balik lang dayon. Oo. Puwertiti, kabalo na niya sa mga time in, time out. Yes, agad na niya, pang. Siya pa na may mo balita. Yay mo ako ni Bla, post ang akon, Bla panghatag, oh. Bla? Hindi ka nami, Gidzaya. Sige, kay Masailo, totod yun barangay, pang, ah. Ma'am?
6: Dito tama parehistro.
0: Oo, dito tama parehistro, siyempre. Ang lagay eh. Ang lagay eh.
6: Ang lagay mo, kamusta?
0: Tis sige, importante, handa na sila bang bisan doon, hindi madayon ah.
6: Kasi sa ilay ang bahay, no, so common, like wala pa man niya directives na untaton, kasi hindi madayon, kumbaga doon, hindi mala straightforward ang paghambal. Nga hindi madayon ang pinili IT, amat-amat lang, isakto por kaso, madayon yid man ready na ang tanan, including ang mga paggagamiton kay Fred JP ng mga paraphernalia. Iniya mga legal niya ang mga paraphernalia sa kay mabatian sa masami paraphernalia, do ka illegal pa matiyan kay Fred JP.
0: Paraphernalia.
6: Oo, election paraphernalia, niya kompleto kompleto na.
0: Dunabalda, dunabalda subong, ma'am, dunabalda subong English mo kung mag-apply sa call center, balda ka gid. Gimbutangan mo ang paraphernalia S nga plural na ngadaan para sa equipment. Equipment, paraphernalia, plural na iyang ngadaan, ma'am.
6: Children.
0: Na, oo, hindi sa children's. Sige. Yung okay na gamay na remind lang gamay para sa English 101 ah.
6: Ha?
0: Hello, no.
6: Ikaw teacher.
0: Ay. Yung si Bana Bridge mong teacher ko sa drums din na to. Lagi sa'yo mang gana magtudlo bala sa akon bala mang. Sige na bala mo ang Bana Birds mo, tudloan niya ko sa drums kay tudloan ko sa mga babayi.
6: Kabalo na yung supper, hindi ka mo ka-share, right? Hahaha! Hindi na mo ko ang man! Hey! Mga oh. Nakatino ko rin ka-bestress si Kaysan GP, ah.
0: Oo. Kabalo ka naging nga mga muamo kami na yung mga tamanyo yan, mga wayahilig sa iba niya, mang, ah.
6: Hindi yan katatlo ka-bestress mo practice, ha?
0: Ano man? Katatlo ka... Uy, hindi ako kilala ko si Mr. Mubla buot na bala, mang. Amo na sila natamanyo. Wa sila sila na ni Martin bay. Sila sila ni Martin bay. Ha?
6: Inpert ko lang galit kay 5JP ang ako na agot na anak na si Yuris Andre Patenyo.
0: Okay.
6: Official candidate sa Mr. Teen Mascara 2026. So, congratulations.
0: Imo nga bata mang lalaki babayi.
6: Oo. Lalaki, mayo lang nagsunod sa akong
0: suha. Uy, hindi git pag ipakilala kay Birto, mga. Hindi git. Oo. Uy, tiliwata to na git. Congratulations sa kay...
6: Yuris Andre. Pagkita.
0: Nga wala nakasulod sa Iloy.
6: Sawit lang.
0: Mang thank you kita mamayong ugto kay Sergeant Arcuyo. Mang thank you kita.
6: Yes, kay 5JP na nga ton madulong balita. Balita naman ang gikan sa Kapitolyo Provincial nga ginadulong man sa aton sa Kaluan sa DTX 500 Mighty D3 Bio. Ako naman si kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Salamat gid Michelle Jong, sorry gid Jong.

0: Ahora es a las 12:50.
1: Si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mapagat sa mga butika. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio Adlaw-Adlaw DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Mag DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo Aramis DDX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
3: Edgar Santiago sa tricycle driver, masami ako ginasipon kag ginaubo, pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Sang una yan iwang-iwang sa ako, wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana, ginsulayan ko pa ang Mighty C kag 1 capsule after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa MyTC.
2: MyTC. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX X Beauty Soap. Hinimo sa daon sa bayabas, Madrid de cacao, papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
10: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na ngayon.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
12: Nestor! Ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplanta na!
14: Ganito ako!
15: Tigasin!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko
15: ang extra
14: 10. Supplement for men.
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling!

0: Nagahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

hapon mga ka-K5, nga mun ang aton oras, alauna dias na sang hapon. Welcome sa Miyerkules ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Makaupon nyo na naman, syempre, Sunshine Lacson and Kuya Kenneth. Kita na naman ang maupdanay subong hapon sa, ano ganit kuya? Ano ganing term nga ginagamit mo kuya? Pag dinugsing-dugsi. Kita na naman maupdanay sa dugsinganay, tubtub alas tres. Dari sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko lang tamyawon ang mga suki natin dira sa Libertad Public Market. Especially sa mga vendors nga nag-monitor right now. Mayong hapon gid sa inyo. Kad sa mga suki namon nga mga tricycle drivers, salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Sa mga suki namon nga mga security guards, good afternoon sa inyo. Salamat gid. Kumusta na ayhan kuya ang mga suki naton nga mga security guards sa Santa Clara Subdivision? Sa ilan ni Sir Dadboy Mendoza, yes. Sa mga tricycle drivers dira sa Santa Clara Subdivision nga nagahulat sang pasero, and samtang nagahulat sang pasero, nagamonitor na sila sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon gid sa inyo. Kadinatamyaw kumangali isang maayong hapon ang aton nga mga suki dira sa Barangay Ali.

0: Good afternoon sa kay Ma'am Marlita Malvas. Always lang nagapamati sa radyo dara sa barangay Handumanan.
1: That hate may disappear from every heart. Share this love.
0: Sino pagani ang wala kumatamyaw kahapon? Si Nanay Utay, si Nanay Elsie Catalunya, si Mami Lili Inting Balinas.
1: For love, you.
0: Si Nanay Terry Ariego, salamat din.

Salamat man sa mga suki natong dira sa Barangay Punta Taytay and Barangay Sumag and also sa mga suki natong from Barangay Banago. Napadayon nga nag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa inyo, 1:13 p.m. ang aton oras.

0: ngayong hapon man sa mga suki naton na nag-monitor right now para sa Sipalay City. Kabay pa nagapamati sila ni Cebuanong Provenciano. Awa ni sila ang nag-chat sa akon. Kay may anak dali siya, Kuya Kenneth, nga ma-celebrate sa iyang birthday on September 4. Kay ginapatamyaw niya diri sa ato nga program, It's Your Time to Shine. No? Thank you very much, Gid. Ang ma-celebrate nga sa iyang birthday sa September 4, taga diri sa Kwan, sa Barangay Mandalagan. Wow. Nagapatamyaw si Papa niya, Ismael Uman. Sa Sipalay sa Dino. Itamyaw unta ni karon kuya. Thank you, good sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Salamat sa inyo padayon nga pag pamati, pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Yes, kuya. Go, kuya.
1: Mayong hapon sa kay Ma'am Jonah Duga-Duga. Good afternoon, Kuya Kenneth. Ari lang kami ni Gamonitor sa Hinigarante.
0: Damo-damo kita bala, Kuya. Tagpalamati sa Banwasang Hinigarante. Ka na mag-iisa. Nalipat lang din ko, Kuya, sa ginapatigayon nga free consultation dara sa Hinigaran o sa Jam Guangco Arcade. Sa klinika, kadto lang kamo dara ha. Kung yes, may ginabatsag ka mo, wala ka mo budget sa pagpakonsulta, kinanglan magpa-check gid, kaya hindi pwede nga pabuyan-buyanan. Basta may ginabatsag kita, siyempre, kung may kwarta, pa-check up ginaya, galing kay ting iban sa aton nga pabuyan-buyan, kay ti, Miss Shine, why man ko abi budget sa pagpakonsulta? Ginapahibalo namon sa inyo nga dara sa klinika sa Hinigaras. May ginapatigayon dara nga free consultation para sa inyong tanan, no? Sa mga taga-Banwasang Hinigaran. Available man dara ang mga klinika products. Alauna Diyos in Webe ang aton oras, mga ka-K5. Pausok-sok gid kamo sang face mask. Especially ang mga kabataan, ang mga tigulang, ang mga senior citizens, ang mga nagabusong, ang may balatian sa baga, ang may balatian sa kurason. Ang mga kabataan nga may asma, halungan nyo gid sa haze budlay gid subong. Basikon maglala ang ilang kondisyon, basikon hapuon sila, basikon matrigger ang asma attack nga ginatawag. Delikado na sila sa haze nga ginatawag. Amo ni ang resulta sang nagakalasunog bala nga kakahuyan kagulangan dito sa Indonesia. Ang mga abo niya sina nagaupod na sa hangin. Oo, nang purtik agagmay nga mga particles, delikado na kung magsulod sa aton nga baga, no? Nagakapalid na halin sa Indonesia pakadto diri sa aton sa Pilipinas. Ang information nga nakuha ko kaina do nagaupod siya sa habagat, hanging habagat. Kung sa Tagalog pa, tiini nga mga particles, ang iba na dara gagmay-gagmay kaayo nga daw mas gamay pa siguro sa yabok bala nga pwede ni siya mahaklo sa tawo, pwede siya magsulod sa aton nga baga. Kag magupod sa daloy sa aton nga dugo, amo ning delikado. So ang advice sa aton is magsuksok sang face mask, mga ka-K5. Tumaranyo gid ang inyong nga mga klinika products, mga suplemento from klinika.
1: Notice ko kita Shine sa eskwelahan, wala na mo damo nag mga classmate
0: nag-face mask.
1: Nag-face mask.
0: Oo, Shine. Dapat gid kuya. Especially kung may asma, nang may balatian sa heart, kag may balatian sa baga.
1: Gusto lang nila mag-suksok sa face mask kay.
0: Hindi, para safe sila kuya. Because safe. Ang kwan subong, ang huyop sang hangin subong is hindi siya healthy para sa aton nga baga. Alauna, 21 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics. May bagyong sa gihapon ha, sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Si Bagyo Pilandok ara pa sa sulod sa teritoryo sa Pilipinas. Pero ang siling sa pag-asa kuya, posible nga makagwa na ini siya by tomorrow, Thursday, September 2. Ang forecast kahapon, magwa siya sa Philippine Area of Responsibility by Thursday morning, Wednesday afternoon or Thursday morning. Kaina mga 5 a.m. ang silingsang pag-asa basi magwa na ni si Bagyo Pilandok buwas Huwebes, September 2. So basi isa aga, wala na sang bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. September 3. Si Pilandok, isa ka tropical storm. Ang kabaskugon niya is from 65 to 80 kilometers per hour. Ayaw lang kuya, kay Winnie siya nag-cross sa landmass ang Pilipinas. No, ara lang gid siya iya sa nasidlangan nga bahin sang pungsod. Ara lang gid siya sa Philippine Sea. Galing kay Tigin Pabaskog niya ni ang habagat. Amo ni siya ang gintunaan sang mga mabaskog nga pagbubo sang ulan dito sa area sang Luzon. Kagpila kabahin sang Visayas si area. Amo na gani nga nagsigisigi gito ya. Kuan mo, nagsigisigi ulan. No, dito sa Luzon area, grabing baha to kuya. May ginamonitor pagid ang pag-asa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Isa ini ka LPA. And base sa forecast sang Weather Bureau, posible nga mangin bagyo ini siya sa sulod sang 24 oras. May medium chance nga mangin bagyo sa sulod sang 24 oras. Dawala untat na niya kuya, 1:23 p.m. mga aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

Okay, 5. Tumara nyo gid adlaw-adlaw ang inyong DTX 500 capsule. Pwede ka mo makabakal sina sa mga butika malapit sa inyong lugar. Pwede man sa Maze Wellness and Product Center dara sa ground floor sa Plaza Mart Mall, and you can also purchase the product dara sa Bonifarmacia sa Singkang Airport.

0: Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy happy birthday sa inyo. Tamyawon na kamo ni Kuya. Kuya ba si may mga birthday greetings ka ha? Nalipat ko kaina supposedly after sa aton nga weather report. Matamyaw kita sa aton nga mga birthday celebrators.
1: Subong,
0: subong na lang. Happy birthday sa tanan-tanan nga nagasaulog sa ilang kaadlawan today, September 2, 2026.

0: sa anak ni Sir Ismael Oman sang Sipalay sa D nga magasaulog sa iyang kaadlawan sa Setyembre 4. September 4 ang iyang birthday. No, ginatamyaw nato sa happy happy birthday si Ma'am Giselle Oman Boyko. Ari di siya sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City. Ang pagpanamyaw halin sa kay Papa Ismael Oman sa Sipalay City. Happy birthday, Ma'am Giselle Oman Boyko. Kabay pangahatagan pagidikang sa Ginoo sa malawig-malawig pagid nakabuhi. Nami gini nga papa si Sir Ismael kay madumduman niya gid ang birthday sang anak niya ang ibang nga kalibat na. Basta gani ko no kuya may edad ka nga kalipat ka na sang birthday sang bata mo. Once again mga ka K5 sa tanan-tanan nga nagasaulog sang ila kaadlawan today. September 2, 2026, happy happy birthday. And sa kay Ma'am Giselle Oman Boyko, advance happy birthday to you.
1: Happy, happy birthday to you.
0: May birthday greetings, kuya. Happy go ahead, kuya.
2: Happy birthday gali sa kay Brother Geoffrey Shasat Kikit nga nag-celebrate sa subong sa iyang kadlawan. Brother Geoffrey Kikin, good afternoon. Happy birthday sa imo.
0: Kuya, mag-greet ka ba lang, kuya? Mas luya ka pa gid sa akon. Sino to liwat, kuya, si brother?
2: Geoffrey?
0: Gikin. Happy birthday sa imo, brother.
1: Happy birthday to you.
0: 1:31 PM, mga ton oras, mga kagayfan. Magabalik kang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan agapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo aramis DTX 500 mighty C ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago isa ka tricycle driver masami ako ginasipon kag ginaubo pero sang pagtumar ko sang mighty C ang alkaline nga vitamin C isang magsulay pa ko sang ulan kigidyan ako ginadutlan sang balatian
4: mighty C mabaka sa mga butika mighty C ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan niwang-niwang sa ako wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa ang mighty C kag one capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX X Beauty Soap, imo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, Papaya Fruit Extract, para sa nawonga pimple free.
4: DTX Beauty Soap, mamakas sa mga butika.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
12: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasing!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko
16: ang extend!
15: Supplement for men.
16: Gordes!
15: Tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
21: Pag naasiman ka, akin ka.
20: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift!
26: OT!
27: Breadwinner!
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
28: Drink responsibly.
24: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
29: Let's go. Go with the flow.
30: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
29: go with the flow.
30: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
29: Charmy.
31: Charmy. Let's go with the flow.

0: Mayong hapon sa kay Ma'am Veronica Delgado Rector. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton dira sa Banwasang Ilo, good afternoon sa inyo tanan. Salamat gid for monitoring sa mga KSS members and KSS officers dira sa Banwasang Ilo. Maayong hapon. Especially sa ilan ni Ma'am Joy Aure, Ma'am Malu Binatero, Ma'am Fe Galanza, and may Ibos Queen pag ina sila ko, no? Thank you again, Ma'am Veronica Delgado Rector. Sa mga taga-barangay Manalad, good afternoon. Oh, kadamo sa nagapamati, dira. Kay Ma'am Marieta Galiano. Sa iyang nga apo, si Christine Blair Galiano. Ay, birthday niya, boss! Huwag namon matamyaw ka, ina. Ma'am Marieta, ikuan mo gid ko, boss, ha? I-chat mo gid ko, ha? 3 years old na, boss, ang apo ni Ma'am Marieta Galiano, si Christine Claire Galiano. Happy, happy birthday to you. Belated. Advance happy birthday. No, advance happy birthday sa Imulanga. Basta 3 years old na siya, boss. Pero ang pinaka-happy, subong si Ma'am Marieta Galiano. Yes. Ang iyang lola. Ang anemia, mga ka-K5, isa ini ka-kondisyon. Sa diin ng isang ka-individual, wala sang bastante nga red blood cells kag hemoglobin sa iyang dugo. Amo ni ang rason kung nga ang kabataan, makakita ka mo sang mga kabataan nga lamution bala? Oo, lamution, kuya. Dapat ang face sang bata kung hindi siya anemic, nagapula-pula. Oo, amo ni ang rason kung nga ang bata kung kay isa permi ginatuyo, luya, no, kay kulang sa oxygen ang ilang baga. Kaya ang hemoglobin, kuya, amo na nagadala sang oxygen sa tanan nga parte sang aton nga lawas kag sa aton nga mga organs. Kung kulang sa hemoglobin, kulang sa red blood cells, pero may kaginatuyo, kaya ang imong brain wala sang oxygen supply. Abi ninyo, ang hemoglobin importante ina sa mga estudyante. Muna nga mas manami. Si kuya niya bastante niya sa DTX niya. Di ba lang mga juices mo sang una, ginabutangan mo na sa DTX capsule.
1: Yes.
0: Like, magluwas. Magluwas nga ginatumar mo, ginalakot mo pagidya sa mga juices mo. Yes. So sa mga kabataan nga medyo mahina ang performance sa school, lamution, maluya, pero may ginatuyo. Kada wala blas ang tinulugan. Oo. Butangin ninyo sa DTX capsule ang ilang
1: juices.
0: Mga juices. Kalaman si juice, pwede na. Ikwaon yung unod sa DTX kagibutang sa juice nila. Sa pineapple, pwede na. Pineapple juice and himuin nyo sila sa carrot juice.
1: Pineapple juice.
0: Oo, nga may DTX juice capsule. 1:47 p.m. ang aton oras, mga

0: Upod niya mga nanay. Mang Ruena. Thank you, Gid. Dugi na tuyo. Manguga ka dala ko sa imo, kuya. Bao kay nagapatuyo sila ko nung nagahulat-hulat sa mga estudyante. Nagapangapi na lang kami di DTX Coffee Mix sa akong baligya. Available di ang DTX Coffee Mix. Uy, the best nga coffee. DTX Coffee Mix, mamuhay. Ako galabot ko tag tatlo katasa sa isa kaadlaw. Wala problema, very safe sa mga may mataas ang blood sugar level. Very safe sa mga senior citizens, hindi makapekto sa inyong tulog. DTX Coffee Mix. Dapat kung may edad ka na, choosy ka sa brands ng coffee nga ginagamit mo, kuya. So isa sa mga gina-recommend naton, just like the thread. DTX Coffee Mix ng Away Ka Coffee, kuya. May, di ba, may kuhan ka? May ginainom ka nga pre-bio coffee?
1: Yes.
0: Right? Okay. In your eyes, I can see my dreams reflections in your eyes. Si Ma'am Jonah, duga-duga, natamiyaw mo na, kuya. No? Ma'am Jeneline Carmona Espiritu, salamat, Gid. Ma'am Mirna, hambri-hambri, good afternoon.
2: Mayo kapon ba sa kay Tita Leia Itoralde nga nagapamati subong. Shout out lang da kay Nanay Erlinda, kay Ma'am Angeli and Vicente Flores.
0: Mayong hapon man sa sister ni Ma'am Rodora Aguado Despe, Carmela Gonzalez, tag sa husband niya nga si Neil Arthur Gonzalez sa California. Mabatian ni Ayhan, Ma'am Rodora. Wala kami abilay. Sino sa mga nanay nga nagapamati dira ang gustong mag-offer sang DTX Coffee? Kapto ka mo sa Maze Wellness Product Center or sa Rayo Foundation kay Sir Robert Pacardo. Pwede ka mo makapangumbra dira. Kadto ka mo sa aton nga mga KSS resellers. Kay sila na ang may stock, damo-damo nga stock sang DTX Coffee Mix. Alauna 52 sa aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Tiga panubo sang aton nga blood sugar level. Nagahatag sa aton sang energy every day.

0: Karoon na lang si Kuya Kenneth manamyaw sa mga friends niya. 1:55 PM na ang aton oras, mga ka-K5. Kakadalaman ko sa imo nga ano ni Kuya, katuyo kang kaluya subong. Nag-review ka? Ha? Nag-review ka?
1: Yes.
0: Okay, very good. Stay close everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine with Pinanid Sanggugma pagkatapos ini.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
4: Thank you, Sir JP.
5: Permi na to na balaan kung ang protein gina-breakdown into amino acids, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acid. Building blocks na mo. Kinahanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy, para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
4: Uy!
5: Ga work hand in hand, Sir Boy. Ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acid. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ini nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator. Importante gid katama ining fats, kay ga amunang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. Masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. May araga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil sa D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
0: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
0: Mga buti ka!
2: D3 Bio!

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
2: Paano ginapataas ni D3 Bio ang imo temperatura sa imo lawas? Kung taas ang temperatura sa imo lawas, anong imuon sini? Sunugon niya ni ang sobra nga tambok sa imo lawas. That's why kung ga D3 Bio ka, medyo slim ka, no? Kaya nga, ginaamat-amat ni D3 Bio pang sunog ang mga sobra nga tambok sa imo lawas. Paano ni? Pag sunugon niya ni, anong matabo sini? Imuon ni enerhiya para usaron sang aton lawas. Kag nami pagid ni kun mausar mo ang fat sang imo lawas, it turns into something else like ketones. Ketones does not only provides energy to your brain, it also cleans your brain. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 Bio para sa imo.
3: Kung gainom ka D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag ginapurify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 Bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: Uy,
3: in
2: ka,
3: short, no? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, dementia. Once nga ipala inom ka D3 Bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 Bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 Bio.
4: So it's a matter of ano na lang gidyas, Doc Ramil, no? Good choice, no? Or it's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryan, D3 Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E, and K, no?
0: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, tag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
3: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tub-tub

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga

Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.

0: Tom! Anak! Dali na, umaaw na ta!
1: Harap na, Paps. Dali, tapos na.
0: Okay, desiga, ha? Mas bayo nga makatimprano talakat kay grabe nga na ng traffic, eh.
1: Ate, ayos, Paps, ha?
0: Okay, sige, ha? Ay. Wow. Kamsan ulang, ho? Sultiro na si Tom, ho?
2: Paps?
0: Oh.
2: Kwan? May balayran ko guli subong sa eskwelahan.
0: Ay, bila na ako?
2: 5K, Paps. Basikal may harakada.
0: Bukod ako, gansin na ako? Magulang tangadaan ka bayad sa tuition mo?
2: Muna gani, Paps, eh. O galing, nidgid para sa laboratory namon, Paps, eh. Please?
0: Ay, eh, sige, ah.
2: Yes!
0: yes, yes, kada dayon. Dali na, mahaw na, itaga.
1: Love you, Paps.

0: No, luyaw na nan.
1: Ay, hindi ka magluyas ni Kuis nga. Ubus na gadya kwarta, kuya. Damo gadya balayran sa eskulahan si Tom, ya.
0: Nabikin, private-private mo gadya nga. Ngara na gina public na printusyon. Itagi problema mo mo.
1: Ate, may siman niya kurso sa public, ha? Di ba wala man?
0: Ay.
1: Sige lang, Brakois, ha. Maayo naman na makatapos siya kag makasakay sa barko. Happy na ko sina.
0: Hindi kong sabagay. Ay, mugali, Kuis. Ari di kay na si Martina.
1: Ba? Ha? Nagano siya? Wala gini ako ginula? Wala man siya nag-chat or nagtawag sa akong?
0: Eh, ang ambal ya. Kadoon mo lang sa kuno sa ila.

0: Rin ako sa ginarkilahan ni Martina. Oh. Panoktok na lang ko diya. Martina! Martina! Wala ka ginagtawag sa akin. Sino ka?
1: Si George nga man tani.
0: Nga ari ka sa boarding house ni Martina. Oh.
1: Nagtulog-tulog lang eh. Karon pa, video take ko eh. Ay ho, gali. Sino ka gali?
0: Nobyo ni Martina?
1: Nobyo? Nagabuang ka na bala? Ako ang nobyo ni Martina. Wala mo kamunos ako si Martina nga may nobyo siya nga tumboy?
0: Ba? Ano? Sa din si Martina? Gusto ko siya masturya?
1: Wala di siya. Nagbakal sa pamahawon. Wala talang da siya. Matulog, kuya balik.
0: Ba? Tunto yun? Wala sa mudong lalaking inyo? Ugas ka, Martina. Nga nahimu mo ni sakon. Nga nahimu mo ni.

0: Pops, ano na tabo man nga naginibig ka?
1: Wala. Mahina, dumduman lang ko.
0: Nadumduman? Ano sila ni Lolo ko, Pops?
1: Hindi sila yung rason nga dalain ang bot ko.
0: Eh nga, Pops, so, sino ka? Waisi mo? Katunta?
1: Wala. Pero tinisauyab ko, ha. Into niya ko, eh.
0: Ano? Ang uyab mo si Martina, Pops?
1: Oo, nak.
0: Oh.
1: Palangga ko siya, nak, eh. Galing... Intindihan ko man. Intindihan ko man na... Mangita ka siya sa lalaking at tunay, ha?

0: Dream Bio.
1: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas, mga butika. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa kitad ang itsura. DTX 500. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Mag DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. DTX 500. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may DC ang alkaline ng vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: May DC. Babaka sa mga butika. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang may DC. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa May DC.
0: May DC. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasek sigid man yang kape
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX X Beauty Soap. Inimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free,
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka!
9: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
10: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
9: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
11: Nestor! Ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko
14: ang extension! Supplement for men. Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo?
15: Yes, darling. Come to mama.
14: Extend food supplement for men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift! OT! Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go! Go with the flow!
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
25: go with the flow!
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
25: Charmy!
19: Charmy, let's go with the flow!

0: Koys. Tagaw to lang sa purok mahirap sa pista to bla nila. Wala to problema mga pagkaon to ya. Basta nanti to ya. Shatting to tayo bla. Uy! Nanu ka!
1: Ay.
0: Nanu, nasa ko na yaman. Pero may kalayang yung kakaurungan now. Ano ka? Kahigop?
1: Uy, guys. Ay, ako na. Wala. Okay lang kaya.
0: Okay man. Ka magsilik nga. Nagagamit ka. Kay mata mo. Hindi ka palang araw ko.
1: Laoy nagagamit ko siya.
0: Nugay ka.
1: Wala ko yung nagagamit ko siya. Di...
0: Ano mo ka?
1: Tugtog niya si Bartida.
0: Ipilanggo. Ano niya? Nga man ako. Away naman ha?
1: Wala ko isa.
0: Di ano mang gali?
1: May lalaki galing tuntay ha? Nagdito nagtulog sa boarding house ya?
0: Agoy!
1: Tingala ko niya. Gusto niya ko tapakan doon kay... Ginungo niya galing na maabtan ko itong nobyo ya para... Para may rason niya magbulagay kami.
0: Agay, sakit ba?
1: Tigilan ko isa. Amog yung siniguro niya. Amog yung siniguro ang papel na sa kalibutan niya. Ang masakitan lang, Bermay.
0: Agoy!

0: Paps, kung magnubya ko, di ka man makig?
1: Dag nga, makig ko. Basta hindi mo lang ipagpabus noon. Lain na yung istorya, ya. Kabalo ka naman. Gusto ko ganyan nga makatapos ka sa pag-eskwila mo.
0: Paps? Salamat, kid Paps, ha.
1: Dag nga, ginhakos mo, gigwaw.
0: Kwan, nalipay lang ako tungod tanan ko nga gusto, ginasuportahan mo. Pero mga ginikanan...
1: Tom, anak. Kinakabig ko ikaw nga matud-tupod kong anak. Abi,
0: Paps.
1: Hindi na napaglanguting mga ginikanan mo. May purpose ko nga ginbayaan kanila. Hindi. Saan o may pakilala sa ako ng nubya mo? Saan o na?

0: Pops, pila na lang kasi mana. Masakay na ako sa barko. Maghalong ka, Gidya?
1: Ay, simpre, nak. Sang-san, ulang ko bala wala naghalong, ya? Ikaw, Gidya. Ikaw ang maghalong sa barko. Ay, nak.
0: Pops.
1: Pakisama ka gid sa mga upod mo, ha? Labi na gid sa kapitan yun.
0: Ara na niya sa ulo, Kuya Pops. Ay, ogali, Pops. Kung makapanaog ko sa barko, mapakasana din kami ni Cherry, ha?
1: Ba? Ha?
0: Kabalo ko, makibot ka. Pero di ka magkabala ka, Pops, ha? All out ang support ko sa imo, ya. Padalaan day kaya permiya, Pops. Promise!

0: Kuis! Na, no, may bata ka nga kasakay sa barko daw. Dadog ya po now.
1: Isa pa na sa ginalainan sang buot ko, kuis.
0: Ay, sus na. No, na nga.
1: Alin pagsaka niya kag nagpakasal sa sanubya niya? Sus, wala naging kadumdum sa ako na.
0: Lain ba?
1: Wala naman ko nagapaabot nga padalaan niya ko pero tani blao. Dumdumon niya man ko nga bilang iloy kag amay niya.
0: Subo man na tood, no? Uti, wait na may momog ng kabuhi. Ayos lang, kuyas, ha?
1: Gani, kuyas. Makasiling gani ko nga. Di malas ko nga klasik katao, eh.
0: Ay, di po.
1: Alin sa gugma? Pakadto sa bata.
0: No, sobra ka man, eh.
1: Wala, gidya, kuyas, ha?
0: Ay,
1: nasakitan lagit ko.
0: Uy, kuyas, ha? Kalma, kuyas, ha? Mariko, ha?

0: Pugasya! Adlaw na ko abog tao. Ay, madali-dali ko yung musa. Damo ni Dan customer sa kay Domingo eh. Ay, ba, may nagapanuktok pa. Ay, pugasin o naman. Mayo pa, guwaon ko na lang. Abrihan ko na lang. Sino ba lang... Ba... Ikaw?
1: Madonna? Ga?
0: Anong ginabuhat mo dire? Kadako na san tiyan mo?
1: Ga! Kinbulagan ko si Jose ah. Kimikiridang tuntoy ah.
0: Ba... Ano? Nangyari dapat tong do anong sitwasyon sa to? Ay! Ay! Isa pa! Hindi ka magsiling ha! Ako ang pasaguron mo sina!
1: Madonna, Madonna! Wala na kit ko yung sa may mapalapitan pa kundi ikaw na lang kit! Buligiman ko ay! Palang

0: Grabe nga pagpalangga manangi mo, Kuis ba?
1: Dani, Kuis.
0: Pinto ka naman, Kuis.
1: Eh, wala naman ko sang may mo, Kuis. Wala na siya sang mapalapitan pa eh.
0: Pati lang.
1: Mag-isa pa. Palangga ko sa gapon, Kuis.
0: Eh, may tadami mo. Rako ng bla, Kuis. Kasi bala na tabo si Imo sumuna, bala. Pero si bala kay Tom, matabo naman ni bala liwataw. Kasi magbata ni si Martina, kibili naman si Imong bata. Dasun padakoon mo, iskwilahon. Dasun makaubra na. Bye-bye, Maduna. Eh, ano bala? Minsarap, bala.
1: Bahala na ko isa.
0: Ate, ikaw dahi ah.
1: Amo ng kapalaran ko, ti. Baton ko na.
0: Ate, mutsi mo.
1: Anhon ko na karang kun. Amo ginasiguro ah. Amo ginasigurong papel ko diri sa kalibutan.
0: Ay.
1: Pero, ang pinaka-importante di ako is, palangga ko ganyan si Martina, ako isya. Palangga ko ganyan siya.

gusto si Kois Bob. Sang nakabata si Martina, ginbili niya sa akon ang bata kag nagpamanila siya. Kinapadako ko subong ang bata. Kag sa bahay naman namo ni Tom, wala na gid siya makakontak sa akon. Pati ang asawa niya, wala man makakontak sa akon. Siguro, nabaton ko, nga isa na lang ako ka-instrumento agud nga makabulig sa isa katawo. Ang akon lang ginapanawagan sa imo, Tom, anak, palangga ko gid ikaw. Kag sa imo man, Martina, nagaayo ako sa imo nga kuntani makakontak ka man sa akon, bisan para nagid lang sa imo, anak. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Madonna.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras, alas 2:32 na sa hapon. Gusto ko lang tamyawan sa maayong hapon ang mga taga Hermelinda Homes. Ang mga kakilala ni Ma'am Julie Hinovea Lumugdang sa Hermelinda Homes sa Mansilingan, kabalugid ko nagapamatiigid sila every afternoon. Padari sa It's Your Time to Shine program. Salamat, Gid. Sa pakaisa ni Sir, ano ni magbasa sa imo nga name, Sir? Si Ram, H-R-A-M, Ram de la Torre, silent H. Ram, thank you, Gid. Sa pakaisa niya da ko na sa Hermelinda Home sa Mansilingan, nga si Ma'am Gemma Tukas, kag si ang pinalangga nga bana ni Ma'am Gemma, nga si Jomar Tukas. Basi nagapamati, isubong good afternoon Gid sa inyo, salamat Gid. Sa Ram de la Torre, maayong hapon sa, thank you Gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Christine de la Cruz, ginatamyaw ko man sa maayong hapon. Everyday nagapamati na sa It's Your Time to Shine program. Kay Ma'am Patria Bailon sa Barangay Delicioso, dala sa Ilog, maayong hapon Gid sa inyo, kumusta? And sa kay Sir Rene Bisanyes and Ma'am Freedom Gem. I okay. Si Ma'am Kwan Galiini, Ma'am Jemema Malayang, o kay ang iyang account to galiw na dumduman ko na Kwan na hack to. So naghimo siya sa bag-o nga account. I don't know kung ari na siya sa Pilipinas. Basi ko na to pa siya sa Canada. Out of the country ni si Ma'am Jemema Malayang. But anyway, thank you so much, Gid Ma'am. Basi ari ka diri sa Pilipinas, tagapamati. Subong mayang hapon Gid sa imo. Salamat Gid sa pag-monitor. Alas 2:37 aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.
1: Mayang hapon man sa
0: yes,
1: kay
0: go, kuya.
1: Mayang hapon man sa kay Sir Leonardo Sevilla, nagapamati subong sa may Barangay Tangob, tagapamati subong. Thank you.
0: Happy birthday sa kay Ma'am Liza Manos. Happy listening kay Ma'am Rose Jean Lapuos Hava. And kahapon panigaligin send sa ato ni Ma'am Julie, no? Good afternoon. Thank you. Ma'am Bings, kahapon nag-happy diri si Ma'am Bings and Inday Maydagay.
1: Yes.
0: Thank you, Gid. Ma'am Leslie Along, good afternoon. Salamat for monitoring. CJ Hadulos, good afternoon langga. Salamat, Gid. Ara sila sa Macchiato Coffee Station dala sa Uringaw, nagapamati every day Gid sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much.
1: Mayong hapon sa Alcantara family, sila ni Brother Larry Alcantara, ni Tita Jenny Alcantara, kag si Precious Alcantara. Good afternoon sa may barangay Mansilingan. So mayong hapon Alcantara family.
0: Balikan ko lang ang istorya sa kabuhi ni Madonna. Kaina nagapamati lang ko sa linko, hindi na kuya kinahanglan nga sa lawas mo gid magguha ang bata para kabigon mo siya nga anak. May mga tao nga kung magpalangga, wala iyas ang kondisyon.
1: Batian mo ko kagina, Tita Shai.
0: Ano? Anong ginawal mo?
1: Batian mo ko kagina.
0: Ah, yes, oo. Sa drama. Balikan ko lang, may mga tao nga kung magpalangga, wala na iyang kondisyon. No? Para kung may nagakinahanglan sa pagpalangga, pag-atipan, palangga una na iyan nila kag-atipan nun. Amuna na iyan kasimple. Amuna gani nga kung ang isa kabata ginpalangga, bisan pa nga hindi siya naghalin sa lawas o kung sa chance ang nagpalangga kag nag-atipan sa iya. Ang bata nga ina, amuna ang pinakamaswerte nga bata sa kalibutan. Sa totoo lang, kadamo-damo sa mga kabataan nga palaboy, wala sa nagapa-eskwela, wala sa nagapa-kaon, kundi hindi ina na sila mahapunan, dito na sila maagahan. Sa tanan nga kabataan, adoptibo ka man, or matuod-tuod ka nga anak sang nagpadako sa imo, kag nagpa-eskwela sa imo, kun ginpatapos ka sang pag-eskwela, sang imo ginakilala nga ginikanan, or ginkilala nga ginikanan, bisan pa nga pigado siya, isa ini kabagay nga dapat mo ginpasalamatan. Ginhimo niya ni, bangod sang sobra-sobra niya na nga pagpalangga sa imo. Imagine, hindi niya afford, hindi niya kaya, hindi siya makasarang galalain siya, pero ginapilit niya nga ginapilit ang iya kaugalingon nga makaprovide sang imo nga kinanglanon bisan hindi niya kabata. Grabe no. Amo na siling ko ang mga kabataan nga nagakaangay gid nga respetuhon, nagakaangay nga dumdumon. Hindi kang kinahanglan nga balusan mo or bayaran mo ang tanan nga ginbulig mo sa iya or ang tanan niya nga ginbulig sa imo sa pagpakaon, pagpadako, pagpaeskwela. Kaysa matuod lang, pwede mo mabalik ang kwarta pero ang utang na loob, wala ginaiyakatumbas nga kwarta nga pwede mo magamit para ibayad na. Tuntuon lang, hindi mo ginaiya mabayaran ang utang na loob. Ya, sa tuntuon lang. Sa mga panahon nga wala kasang kalaban-laban, no, ara siya nag-protect sa imo. Sa dira pala nga bagay, wala sang amount sang kwarta ang pwede makabayad sa sakripisyo nga ina, nga ginhatag niya sa imo, nga ginhimo niya para sa imo. Samtang nagalakat ang panahon, kag nagaedad ang ginikanan, mas kinahanglan niya na ang presensya mo, ang hakos mo, ang dugsing-dugsing mo, ang mga nice words halin sa imo. Kabalo na sila nga maabot ang adlaw, nga madula na sila sa sini nga kalibutan. Kag wala sang amount nga kwarta ang makapugong sa kamatayon nga ina. Even if you are a billionaire, you cannot stop death. Sa 50 anyos gani may nagakalamatay gani nga halin sa royal family ng mga hari, reyna, bata sang hari, bata sang reyna, prinsesa, prinsipe. O kuya, bata pa gani may nagakalamatay na. So, mga manggarano na sila kuya. Amo na gani siling ko, even if you are a billionaire, you cannot stop death. Ang mga ginikan na nakaintindi na sina. That is why, ang ila ginaayo na sa ila kabataan is ang time sang kabataan. Your time. Kaya ang gusto nila, nga madula sila sa sininga kalibutan, nga malipayon. Kagang pagpalangga mo, amo na ang nagahatag sa ila sang matuod-tuod nga kalipay. Inang mga hakos mo, dugsing-dugsing mo, agbay-agbay mo, amo nang nagahatag sa ila sang kalipay. Amo nang makapakadlaw sa ila. Imagine ba lang tao nga ang ginikanan mo nga nagpa-eskwela sa imo? Ginakalipatan mo, hindi mo gani makamusta. Grabe no. Madonna, ara na naman. Ginatagan ka na naman sang isa ka sa laguro. Di happy ka kay wala untat ang panagod mo sang bata sang iban. Ikaw lang ginawala lang ga makapabag-o sang imo nga kapalaran. Mabalaan mo man kun ginainto ka lang or ginagamit ka lang. Pero kung mabudlay gid para sa imo ang magtalikod sa cross nga ginapapasan sa imo, you just pray nga ang kabataan nga ina nga ginasagod mo sa ulihi may ara gina sang isa nga makadumdum sa imo kag makaulikid sa imo. Kung ang iban wala makaulikid, may isa gida iya nga makaulikid. You just pray for that. Alas 2:44 ang aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix.

sa mga ginikanan nga nagapamati para hindi ka mo magastuhan sang dugay-dugay masakit sang inyo nga mga kabataan, atagin ninyo sila sang Mighty C0 para resistensyado sila against bacterial infection, fungal infection, against viral infection.

0: gusto nyo mag-alam ang inyong mga kabataan, give them Memory Plus. Memory Plus kag Mighty C Syrup, super duper nami nga products for your kids.
1: Para maalam sila.
0: Mabakal ang Memory Plus and Mighty C Syrup sa downtown, dala sa May Plaza Mart, sa ground floor, sa Maze Wellness Product Center. Kangkong chips available mandara. No, nami na yung ginahatag ninyo sa inyong mga kabataan for their snacks, mga healthy nga mga chips. Kangkong chips available once again sa Maze Wellness Product Center. 2:48 PM mga aton oras mga ka K5. Pasko ako, Sir Gerald. People making. Pasko ako, Kuya.
1: Pasko ako, Matita siya.
0: Una, Kuya. Salamat, Gid, sa mga friends naton from United Negroes Rescue Unit. Nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. I'd like to greet Sir Gerald, Sir Warren, and everybody from Onro. Hello to all of you. Love, love kita ko no nila, Kuya.
2: Sana all eh.
0: Yes, Kuya. Pero i-greet mo. Mga yung kanapos ko.
2: Gaya, gayuhob lang ko, Tita Shai. Ay, pareho. Ang detersent, dami kagi na, Tita Shai mo. Ang kalat, ang best friend ko.
0: Indang Gilado Sarad, good afternoon. Sir Jonathan Sarad, Sir Nonoy Gonzales, Ma'am Hani Gonzales, Sir Ramel Baladon, Ma'am Ruth Caporal, Ma'am Corazon Ibanez, Ma'am Carlita Banay. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Ang balatian sa Corazon, number one killer sa Pilipinas. Nagakadamage ang aton nga heart kung magagmay na ang alagyan sang dugo. Kung maghina na ang supply sang dugo sa

sa korason or mapaiway ang balatian sa korason kung nagagamit kita sa mga suplemento sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Take your supplements. Klinika Supplements, mga ka-K-Fan. Klinika D3 Bio, DTX 5 and with Capsule, My DC Capsule. Kompleto na dira, kadto ka mo sa mga klinika branches sa Bilungan, Negros, Occidental. 2:51 PM, ang aton oras. May bulong na kuno kuya para sa pancreatic cancer naging develop sa Amerika. Pero speaking of cancer, ang mahambal lang namo ni Kuya Kenneth, prevention is better than cure. Wala pa ang balatian, wala pa nag-set in ang cancer. Dapat nagatumar na kita sa mga klinika products para maligawan ang balatian. Kaya kung ara na ang cancer, my goodness. Maka-survive pa kita ayahan. Kung stage 3, stage 4 na. Budlay na yan. Kung lala nati, budlay na iya bulgon ko yan. Salamat gid sa mga suki nato dara sa Barangay Tangog, sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Banago, Barangay Banta, Barangay Mandalagan, Barangay 39. Sa mga taga Sumag, good afternoon, Ma'am Bings Delphine, salamat gid. Nagapanghugas ang pinggan, nagapamati sa It's Our Time to Shine program. Manang Gloria Banaag Tumpa, good afternoon. Ma'am Grace Mar Peredo, good afternoon. By the way, may kwan si Sir Alan, may bayaw na nadulaan sang wallet, my goodness. Kabay pa nga ang nakapulot sa to, honest bala, nawasi daw ang iyang wallet. May unod nga 27,500 pesos, kag may ATM cards, kag mga credit cards. Ang 25K ay okay. Ang 25K ginpadala pa to sa iya para bayad tani sa balay sa Lumina. So please, base kung may nakapulot sang wallet, kag may unod nga 25K, pwede nyo lang mauli sa K5 News FM. Pwede sa La Carlota, pwede sa Himamaylan, sa Kabankalan, sa Hinigaran, dari sa Bacolod. Diin gani Sir Alan na dula, siling ko abi ipapost na lang. Good afternoon, Ma'am Shine. Shout out sa Rome Store sa Paglaom Village, Block 17, Lot 2. Always ginaga-monitor. Kag always sila nagapangapisan DTX Coffee. Base kung makapangapi kami na ni Kuya Dason sa Rome's. Good afternoon. So, Romy Pasigado, good afternoon. Salamat, gid. Thank you very much. Kami nga daan ni Kuya, pala coffee, gid kami. Ma'am Grace Mar Peredo, good afternoon. Thank you, gids. Sa kay Kwan, sa kay Ma'am Yvonne Imperial. Say, Ma'am Yvonne, ara pa da. Thank you, gid, Ma'am Yvonne. Mayong hapon, gid, sa imo. Hindi na kami siguro maka-play ni Kuya or makabasa sang aton nga horoscope.

0: Ay, okay, Kuya Arina, nadula gali ang wallet nga may unod ng 27,500 pesos sa Save More sa Fortune Town. Okay. Oo, basikon ang nakapulot, nagapamati. Please, pwede mo lang mauli diri sa K5 News FM sa Barangay Takuling. O sa Purok 5. Thank you, Gid.
1: Thank you.
0: Oo, kabay pa i-bless ka ni Lord. Kung mauli mo ang wallet, kay ti kinahanglan man sang tag-iya. Salamat, Gid. Sir Alan Takapan, thank you so much. Ini si Sunshine Lacson.
1: Pag-ina naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: May family history ba na kamuhusang diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
0: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Ara mismo!
1: DTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Anong palang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupod to sinakaron si Doc Ramil Uy, ang amon CEO, Doc Ramil.
3: Ang paghimo sang baby sir GP ang ginakabig nga highly efficient biological process.
2: Correct.
3: Halin sa conception pagkanto sa 4th, 2nd, kag 3rd trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang naga-function sang husto. Agod, mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kung loaded ka sang antioxidants, like for example, palakaon ka gulay, oh, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka Mighty C, wala labot nga protected ang imong selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormone sa kababayenan.
2: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o konsulit-sulit ba lang ang pagkahulog sa imong ginabusong, the week ba lang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog. Amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado. Kaya man hindi pa nakaayogid kapyot ang bata.
3: Ang iba niya na kinanglan bed rest.
2: Oo, pahuwi kasi ka bleeding, no? So dapat pahuwi gid amo na nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga 3 ka bulan. Nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa imong uterus.
3: May mga studies sir JP nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sa bata. Budlay gid kung gusto mo magbata tapusan gakahulog man lang. Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Permina mo balik-balik kaon damo utan, kaon damo prutas, no? Hindi lang dra, inom DTX 500, inom Mighty C. Amo na ang rason sir JP nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusog ka.
2: Husto, ano? Amon ang basa doktor permi.
3: Kung ako yang bana sir GP, paimnon ko ako asawa sang ano, sang damo nga mga prutas. Mga juices na
2: bala. Juices.
3: Vegetable juices.
2: Laswahan permi.
3: Paimnon ko may tisi. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may tisi kag DTX 500. Agod nga no, bakod na daan ang selula sang iyang reproductive system.
2: Correct, no?
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Mag-DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium. Kag-impaired placental vascularization. Bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Mill, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
3: Yes, so kung gusto kaya nami protektado ka nami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals, importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag Mighty C. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies ang tuman gid kadako sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man lang target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kantos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag Mighty C,
2: may reserba. Damo ka reserba.
3: Damo ka reserba. Layo ang balatian.
0: Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tay,
1: happy kanunay,
0: DTX 500.
1: Masaligan,
0: epektibo,
1: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1 Hit Music Station 101.5. 101.5 K5 News. K5 News FM.
5: J-Lo,

Halo Stress 24 Horror Ngapon, kayo pa rin po ay patuloy na nakababa sa inyong favorite FM radio, number one FM radio, K5 News FM Philippines. At ang oras na yan at ang programang ito, handa sa inyo ang ating mga paborito na suplemento DTX 500 sa mga kulang ho sa kanilang ng antioxidant. Ito maganda ha, matas ang kanilang blood sugar level. Ito magandang solusyon dyan sa problema ho ninyo, DTX 500.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagkakas.

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sportbiotics!
3: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend Supplement for Men!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
9: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-12-10.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
19: 101.5 K5 News.
20: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
21: Mabibili sa mga butika.

0: Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.

0: mapani, DTX Beauty Soap.
1: Dala, o magputi,
0: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
0: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig

0: pag-asang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bila sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muter na capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
5: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawa. Para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang

0: sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
3: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabi kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
6: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
7: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Lohas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. patay. Pagpanglugos. Pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen. Gina Pakamalao. Ugdidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga, namon nga magandang palamati. Panayunong natong sumong sa pagsiban-siban ang matahong makasumpon sa atong drama sa kaginan. Inyugid makuhan sa leksyon ng ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, utod ko, kumata ko.

0: Ano ang siling mo? Nabaton ka sa ginaplayan mo sang obra?
1: Oo, Pang.
0: Ba?
1: Ay, salamat. Salamat kay sa Diyos. Bisan paano, makasupot-supot na ko, Pang.
0: Kaya ganong obra mo?
1: Ah, waitress, Pang, ah.
0: Waitress? Gamay swildo, eh.
1: Ah, sige lang, ah. So wala naging kuya sa mabaton.
0: O, tes, ano ka masugod?
1: Ah, sa dasan si Mana pa man, Pang.
0: Abo bala.
2: Tagbalay!
0: Ba?
2: Tagbalay!
0: May nagapanagbalay.
2: Mika! Tagbalay!
1: Ba? Si Bordy man ina?
2: Mika!
0: Sino na?
1: May malain. Ay, halang natabo. Paguan ko na si Bordy pa, ha?
0: Ay. Sorry, dalikid lang.
1: Basi ko may kinanglan siya, Pang.
0: Dalikid lang, Mika. Tandaan niya. Hindi ko gusto nga mo nga klase nga tao ang matupan mo.
2: Mika!
0: Ha? Pigado man pareho sa taon. Ngita mayo-mayo. Gamitab lang itsura mo.
2: Tagbalay!
0: Ba?
2: Mek, ara ka na? Tagbalay!
1: Bordy! Dali lang kit, Bordy!
0: Mika!
1: Ara na!
0: Mika, dali kit lang!

0: Ano? Nabaton ka na sa gina-applyan mo sa Korea?
1: Oo, Mick. Kag mapamanila na ko, boss. Agod mag-training. I-pray mo gid ko nga makapasar ako sa training, ha? Kag sa medical ko dito sa Manila.
0: Ikaw pa. Sigurado ko kapasar ka na iya. Wow. Kanami sa imo boards ba? Base ba na may mga opportunities pa dito sa Korea? Hindi mo gid ako pagkalipatan boards, ha? Gusto ko man nga makobra sa gwa eh. Agad makatibawas kami ni Papang sa kapigaduhon.
1: Sige lang bala, Mika. Kay kon makaplaster na ako dito, buligan tagid kaya. Buligan tagid ka. Pangako ko ina sa imo, Mick. Pero ulaton mo ko, ha? Kay basi bala may mga luyag sa imo nga iban blakag batunon mo dayon ako.
0: Buang ka bala. Paano be? Paano pa nga may mga luyag sa akong iban kay? Hindi pa taga ni nubihanay nga duwa. Kakasalaan na tayo nga duwa yung uyabay. Ay.
1: Gaplang ka lang ako sa imo, Mika. Kay gusto ko nga ikaw gina makaupod ka sa pilakadlaw. Gusto ko ikaw ang manginmama sa mga anak ko sa pilakadlaw, Mika.
0: Seryoso ko, boards? Basi galahog ka lang, ha?
1: Nga. May chance ako, ha?
0: Mahibalaan mo, ina, kung makapasar ka na sa medical mo kasi sa training mo sa Manila, ha?
1: Wow. Ate, sige, ha? Kinaanglan ko gigli pasaron ini. Kung basi bala hindi, basti doon mo ko, ha? Kaya hindi na ako makadayon sa Korea.
0: Hey, balaan to lang na, boards, ah. Basta good luck, kid, ha? Kaghalong ka dito sa Manila. Boards, ah. Panumunumon mo lang, ha? May gahulat ni sa imo nga ang pangalan niya, si Mika.
1: Uy! Buhang kagid mo na.

0: si Bordy sa iya medical kag training pa.
1: Ha?
0: Makalakat na gitwa ng mangod ko sa Korea.
1: Wow. Dumayo. Mayugid. Patawga siya bala sa cellphone mo. Patawga siya.
0: Ay, papa. Sako pa siya pa.
1: Ah.
0: Matawag lang siya kuno karon kung hindi na siya sako. Kagbase hindi na masimanahan pa. Makalupad na siya. Di ba? Excited na gid kuya. Makaumbra na gid man ang akon mangod.
1: Hindi na siya gali makapauli, de?
0: Ay, base hindi na pa. Kag isa pa, kagasto ng daan katama pa. Mapliti naman siya halin sa Manila pa uli diri sa aton. Ay, kamahal daan sang pliti sa aeroplano pa.
1: Ay, di sige na lang eh. Bow. Amo na ning pagkat ni Bawas ta.
0: Gani man pa. Ay, thank you, good Lord. Pa,
1: oh.
0: Kun buhi lang si Mama,
1: oh.
0: Malipay gid siya para sa agot ya.
1: Oh.
0: Malipay gid si Mama pa.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: K5. News FM.

0: Mika, mag-lunch ka na. Eh, nakatapos na lunch ang ibang mga upod nga server, oh.
1: Hello, sir. Thank you, good sir, Pabs, ha.
0: Pinila to sa kitchen kung ano nga gusto mo nga kaunon.
1: Hello, sir, Pabs. Thank you, good. Ay, salamat.
2: Hey,
1: lunch break ko naman, good.
2: Tapos na po na. Yes, sir. Ikaw, yes, sir.
1: Check ko na yung cellphone ko kay Basi kung nag-chat si Gordy. Kamusta na eh ng training niya man? Aring na ako sa locker room naman. Abihan ko na yung locker ko ah. Ang cellphone ko. Hala? Tumutamot chat sa kung si Bordy pa? Nag-chat siya kung lunch break ko na. Replyan ko siya bala. Ay, Diyos ko. Kabay pa nga nakapasar na siya sa medical kag sa training niya pa. Ay, kabay pa. Ito na. Nasend ko ng message ko sa iya. Aba, nagtawag siya na yun ba? Sabton ko siya. Hello, Boards! Ti, kamusta?
3: Wala gid chance sa amin. Wala ko kapasar. Sige lang ah. Wala ka asa. Sige. Ginpabalot na lang ka. Bye-bye.
1: Hoy, ulat! Sige lang ah. May harap pa na bala dason. Hindi lang pala magdula na yun sa paglaong boards. Ay,
3: wala ko yan nasubuan nga. Wala ko na bato na. Ang nasubuan ko na iya. Nga wala naging ko chance sa imo, Kitty. Wala na ko sang pwede pabugal mo. Ang mambal ko lang, kung mangita ka gid man sang migo, pili alam ayo ah. Inablang respetohon ka. Bisan may problema sa tunga nyo.
1: Ay, buang kagid bala boards. Bisan wala kaya kapasar. Sabton ta kaya?
3: Ha?
1: Palangga ta kaya boards. Bisan wala ka na baton sa gina-applyan mo.
3: Yes! Yes! Wow! Double celebration gid eh.
1: Ha? Ano nga double celebration, man?
3: Gina-joke ta lang ka nga wala ko nakapasar, ah. Kag salamat, kid Mika. Salamat, kid. Subuko lang natakos kung daw ano mo ko kapalangga.
1: Hello?
3: I love you, Mika.
1: Boards! Buwang kagid pala, boards! Oh, hi, Porsa. I love you too, boards! I love you too!
3: Wala to naman kung magbalik ko na, ha? 2 years na ni Mika.
1: Yes, boards, yes, good boards. Hulatan ko ikaw. Hulatan ko kin ikaw, boards. Ipangako sa akin, boards, ha? Ipangako sa akin nga ako lang. Masibala. Islan mo na ako na pala sang singkit matahaw.
3: Hindi matabo yun, Mika. Hindi na matabo. Mangita pa ko sang singkit mata nga. Daw Koreana man yun ang itsura mo. Singkit mata ka man, kag puti-puti ka tama.
1: Hey, thank you, Ports. I love you, kid. Ports palang kaanay kita, ha? Sa hirap at ginhawa. Kag bisan, bisan layo man o lapit. Hindi magbagong na patsaganta sa isa kag-isa. Pangako na na sa isa kag-isa, Ports.
3: Oo, Mika.
1: Pangako na na sa isa kag-isa.
3: Oo. Pangako, Mika. Ikaw lang kag ako. Pangako ko'y na, Mika.

0: pre. Pre.
1: Pre, nano ka pre?
0: Pre.
1: Dai mo chat wow.
0: Hantu. Look.
1: Nano ka pre? Diyos ko pre. Kay Bricky koy. Natumba siya. Pre. Pre.

0: Bueno.
1: Bueno, no lo hago sin ni. Nunca, nunca hizo algo, no lo hago. Papá, mamá, wala pa ako gani ka treat sa imo, pa. Inbayaan mo na ako, mamá.
2: Imo ho? Ay ba si parinti nyo eh? Maduaw siguro? Ay maduaw siguro kay papang mo?
1: Sino na, Chay?
3: Ay.
1: Tito Tirso? Ikaw?
3: Oo.
4: Ay.
3: Ako. Kaga upod ko ang magulang nga babae ni Bordy. May dala kami diya. Jutay lang nga groceries.
5: Ay, Mika. Condolences gida.
3: Condolences dai.
1: Manangit na. Dito Tirso. Wala na si papang ko. Isahanon na lang ako sini.
3: Ah, hindi. Hindi ka mag-isahanon. Kay karon nga wala na ang amay mo. Naghambal si Bordy nga dito ka na lang kuno ma-star sa balay. Ginpahimuan niya ka to sang kwarto para istaran mo. Para nga hindi ka mag-isahanon.
5: Ay, oo, matuod. Matuod, ina Mika. Ina kun sugot ka.
3: Ah, sugot na, Mika. Dito ka na lang sa amon, ah. Para nga may upod ka. Kaga, kadelikado nga daan nga mag-isahanon ka diri sa balay niyo na ikaw lang. Babahi ka pa nga daan. Sugot ka na, ah. Ha? Day, Mika? Sugot ka na?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: sa mag-anak.
1: Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplanta na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalaba!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang Extend
5: Supplement for Men.
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo?
7: Yes, darling! Come to Mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: K5 News FM.

0: Anong pangingayahan ng matamu sa kagayunan niya to? Mga piyan, sulag ninyo sa pagmamati ang mga matahong makasumpun sa katong drama sa kaginan. Inyugid makuhan sa pagtulunan na ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, bata ko o utod ko. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milbin Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 101.5
2: K5 News. Oras ang K5 News sa FMLS 4:30 na sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador,
4: El Castigador,
1: ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador,
1: panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador,
1: programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador,
4: El Castigador.
1: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamo tanan? At sa dos kita karon sa bulan naman sang Setyembre sining tuig 2026. Magapangalaga naman na pala tuntunan nga El Castigador. Halin kita alas sa 4:30 sining hapon. Hasta naman kita alas 6 siniman nga hapon. Welcome na mga suki naton nga matag palamadi sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. By the way mga kaki 5, 114 dias na lang.

0: ho, Merry Christmas!
1: Nagahilapit na mga kay-5 ang bulan naman sang Disyembre! Bulan sang Paskwa, kag bulan sang paghigugmaanay. Ay, abaw o. Sa atong sige mga suki nga nag-uungot karon sa itong pagpangalagad sa mga pipila na ka mga radio station sa bilugman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nakapangot na 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back to back mga kaki-5 sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod and still the official number one radio station sa bilog nga sudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa aton sing masuki, nag-uungot man ng aton sing mga tagpalabali dira mismo sa may Barangay Santa Cruz. Banwa naman sang Morsian. Dira kay Kumarikoy Salimar Gravino kag Parikoy Rami Guapito Gravino sa Danas Highland Cafe. Ginaupdangan ako mga kaki-5 sa ato sing mahangkilan ng mga sparring partners sa technical side. Upod sa kay kaki-5 Raymual the Master Pugi Alcantara. Kag si kaki-5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Sa supervision naman ni K5 Kuya Kenneth Uy.
2: Alright!
1: Alas 4.35 naman K5, grabe kinanagap-monitor kita sa ang ika-21 mga K5 noong ay tala nakadlaw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte man kay ang defense attorney o panabogado naman ni Vice President Sara Duterte ang ginhimo Yahoo style witness no, sa nagpadayon ng impeachment trial ining si attorney Michael Pawa siya ang ginhimo kaginagagin Paulo Pamangkot naging confirm sang aton si mga pipila ka mga senator judges regarding sa nagpadayon mga kaki-5 nga confidential funds ang pilak milyon dito ginisturihan check na ba si kaki-5 shine dito ginisturihan kagin confirm mismo ni Michael Pawa no nga gin turn over gali diya kagin hambali gin advice kaya gali ni Vice President Sara Duterte na siling niya ihatag inang kwarta sa kay Colonel Dennis Nolasco. Ay, oo. Kisya ni ang masiling naton nga dapat magtindog man bilang witness kung ginano niya tuya ang minilyon 37.5 milyones ka pesos. Tigin hambal naman ni Fajarda na siya ang disbursing officer niya ginahatag kuya staggered per week weekly niya ginamatamat kuhatag ang 37.5 milyones katasos kay Colonel Nolasco kay si Colonel Nolasco ya amuya ang mas eksperto sa paggamit sining confidential funds so na may punto no kay ti confidential funds kalabanan dira ti mga kwanay operations service ang vice president no ti mga investigation o nanumanda o may kita pa investigaran ang vice president office ti ang otoridad gidya dapat yang nagaman kag kahibalo sang ginatawag naton nga pag gamit siling confidential funds ti kabalo ko magka K5 siling pagid gani ni Michael Paul niya okay ginadvisean ko turuting abogado nagsiling sang prosecution nga abogado nga gasiling niya ginadvisean no, kung nag-order gid ginorderan gid o kung command gid ayo ti si attorney Singson nagasiling man nga dayon yung objection your honor masulosad yan mga kaki-5 aras si kaki-5 shine abistoryahan ta mga dalag ko umabalita ni kaki-5 shine Lacson sa line number 1 kaki-5 shine please stand by
3: K5 News FM live report
1: kaki-5 shine ibalita mo
4: Rods,
1: oh, dalagid doon nag-uklo-uklo si kaki-5 shine oh. Ah Lingid kayo.
2: Okay na po ba?
1: Wala kayo ba? Tiyag ko daw, nag-kwan ka, nag-kuob-kuob lang, nag-butwa-butwa ka signal mo dito.
2: Kagi... Duari ko diya sa Mindanao yan.
1: Ara na, okay na. Duari ka na sa Visayas.
2: Sinanglan yung liinokno ko lang din. Kinanglan yung liinokno ko lang din ako nga ba, baio sa kwansang cellphone. Oh.
1: Oo, kay para tag ka. Kay karon ba, si kung may makum... Kabalo ka, kakipabsyan ko. May makumod naman di ko sa akon. Karon, may mambal naman sa akon, kuya. Kapigaw sang signal ni Kagi 5 Shy now. Abi tadlo nga na karon hanuton.
4: Oho, oho, oho.
2: Ay, si Kwan bala, si attorney Solosa.
1: Aha.
2: Do halatak si Kaina nga do nagaugta.
1: Aha.
2: Ang taw... Sila niya, si attorney Michael po, ang abogadong walang alam.
1: Oo. Oh. Grabe ginang grabe niya abogado nga wala ko no sang ihibalo ti abogado na pariyo ka mo na profession ang balon mo ya karon wala ihibalo walang alam wala kabalo eh no wala hinalungong
2: wala siya sang hinalungong sa mga nagakatabo parte sa confidential fund.
1: Uh-huh.
2: I think kamo na siguro niya ano kasi siyempre puro lang wala ko kabalo.
1: Uh-huh.
2: Kabalo ang married Grace yato sang may kaso na dito ko nag-request na i-open ang mga envelopes kung ara da kung anong kaundyan sina dito niya ko na nakita ang mga ngalan na Mary Grace yato. Parang ibang pagod na mga dumaka-intriga nga mga ngalan bala sa road. Very intriguing.
1: Oo, muna, tsaktugin na siya. Pero may punto man si attorney po, ha? Kagipab siya, malay niya man niya, bisan chief of staff sa sayasang vice president, no? Kiti direkta niya, kagipab siya, vice presidente mo, ang mando, ti sila na yung kabalo nga duwa kag ni Colonel Nolasco?
2: Amo na gani si Rod, no? Just like to bala sang isang din palayag man ni atong isa pagod sa OBP, OVP, Office of the Vice President. Nga kuhan man, witness man, kasi siyempre, why siya kabalo, a disbursement officer, why siya kabalo, binatag ng kay La Chica. Amo mo na siguro si attorney Michael Poa, pero abi mo si Rose, ariyo, ginpo mangkot ni siya kaina, ni Senator Lisa Pontivero.
1: Uh-huh.
2: Ang pamangkot sa iya, kung attorney mapapatunayan na may sala si Vice President Duterte sa issue na ito, sa confidential funds, abi, posible bang may pananagutan din sa batas yung mga tauhan niya sa Office of the Vice President, mga tauhan niya sa Department of Education na tumulong sa kanya pagdating sa confidential funds. Sabi mo, Sero, ahay, ang sabat ni Attorney Michael Poa, sana po hindi. Pero ha, posible po.
1: Amo na ginambal ni attorney Michael Poa, pero lang taon ta, sala ni Juan, ipaasa mo kay Pedro? Tigilan na lang ni Gurong Punto ni Senator Ontiveros, nga ti, may connivance eh, may paghimbon, may pagplano, di ba? Di mo lang Gurong na Punto ni Senator Risa Ontiveros da, pero kung dalon tagid niya sa kasalaanan, kung mapamatud-an nga imbulbado giman sila ti posible na nagibab siya insakto man si attorney Michael Poa.
2: Amo na ganing siling niyang sabat niya ko niya as a lawyer ti amo na yang ako na pagtanaw posible pero dinawish niya na tani imbi galing kay Peter Rod kung nag-abuni nga sabat sa isa ka mataas man or undersecretary abi sang Department of Education kag ang secretary is Vice President herself na din paidalong sa impeachment trial may posibilidad si Rods na daw guilty.
1: Di, may mga punto, oh, be. Oo, may mga punto, be, kagibab siya. Yun nga nagatudlo, gid mo.
2: Tinab lang si Rods nga, daw ako, daw gina-ako, na daw hindi ma-ako, na may sala, may kahilagtanan, gid sa iban, o mga empleyado, hindi ang vice president. Kundi ang mga empleyado mismo sang OVP kagdepen na kung diya eh may nahimo diya ang hindi amo sa confidential fund or may mga ginatago sila abi na hindi pa gusto hindi pa diya niya ma-divulge ang sa hindi isa mapagamit sa confidential fund ang kwan abi si Ron so magsiling magka ano eh ano ni ang pamangkot ni Attorney Judge Risa Huntuvero. So may kwan siya eh.
1: Do kwan na ba? Ang pamangkot ni Senator Risa Huntuvero, inang daw kwan na, inang may kwan na siya, may judgment call na black agi five shine. Dumayara na siya ng liyan diya. Ikaw na gid ah. Oh, siya na gid ah, guilty na gid na. Do.
2: May do ginakuan niya na bala.
1: Ginakonclude, no?
2: Ginakonclude na. Pero siyempre, kamuya ng mga empleyado, ano sa paglantaw nyo? May salabdon ka mo? Gawa na bala?
1: May tsakto tong sabat ni Attorney Michael Poa, posible sa mga support group guro eh, kung matuod gyud man ang kagibab siya sa support group. Pero ato yung mga clerk lang dahil yung nagpati lang yan, oy, dulong tong kwarta kay kuno. Oh, dulong tong subri. Malay man yakong kwarta ang unod. Diba? Tuwin sa kabalog, gaubra man sa trabaho nila. Pero inang may hibalog yung kagibab siya, ngayon lang bagay nga sala na ubrahon mo pati siguro may posibilidad madalag na kaso da. Pero ina yung mga tao yung sala ang ginsugo sila, bangod sa nagatrabaho sila, way sa kabalo yung ati, sala ang ginabit-bit nila, way sa kabalo yung nakakapta nila ya, kwarta, or nanuman da, tigindulong to kay Rods Palmao. Di malay man na yung kay Five Adrian, ginsugo man lang siya ni kay Five Shine. Ambal lang sa ambal mo bikaron nga, Adrian, dulong to kay si Rods, oh. O, tigindpatib na ni Adrian, dulong sa akon, way sa kabalo, nga kita nga doha, may pagigindihanay na, Ma'am Shine, ang partida ko da ah. Oh, di ba? Tiyan mo na yung guro kag Five Shine ang ginapunto to ni Attorney Michael Poa nga posible.
2: Posible. Kaya mo kabalo naman na siya. So, posible din. Pero amo lang na gani no, as I said, isaya bilang undersecretary sa Department of Education, kani hindi lang sila makasuhan, hindi lang sila madalahig kay ti kung butang kaabi guilty ang vice president sige sugot man lang kami hindi man kami da kaik hindi man kami da kareklamo kung amo sila diba na siguro nga ginagwish naman nga ang akong sikulasyon akong pagtanaw ko lang pero ina sa amo nga plaspada nga sabat niya dala sana po hindi pero possibly po. I think na satisfy na to si Senator Judge Risa Huntuvero sa langing sabat. Sa simple nga pamangkot.
1: Diba nga style na kag mga kung ano strategiya na sa mga senator judges na ton nga kuno abi corneron kanila lang taon nilang sabat mo. Kung ang sabat mo yung atiinab lang ikaw gito, Rods, ang nagkuan, ang naghimu sang krimen. Di ko huwag kaya kabalo, huwag kaya naghimo, di ma, bisan ano nakaukay, baluskay, kagipab siya, nang sabat mo, huwag kaya diakbalo mo. Di ba? Pero kung doon may ginatabun-tabunan ka, makasipyak ka gina yan.
2: Pero si Rod, sa imposible, wala sa may madalaan ang kwan mo, ang undersecretary mo.
1: Tanan nga offices siya kagipab siya. Hindi lang basta ya sa Vice President, panaog, astas barangay kapitan, astas bara SSK chairman, may ara gina iya.
2: Delicity depende na iya sa tao man sa mga senator judges.
1: Ginaway man na nila.
2: But, tagapuan, sila hindi man, ano no, sila ang malagtaw, sila ang, well, hindi na kuya maghambala.
1: Oh, teatro niya, di nga to niya, tignan report naman lang niya kay Kipab Shine mo kung anong nagkakalatabo sa Senado. Kay ang pumuluyo ta, may kinabatarong man nga hibaluon kung anong nagkakalatabo sa hearing ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial niya.
2: Si Rod, gusto ko niba na itakol si Rod o kay subong ang Juan, ang aton, kundi may zero billing program kita sa mga ospital. Public hospital sa bilog ng Pilipinas.
1: Mm-hmm.
2: Good news, kay ginpahibalo na sa Department of Budget and Management na ginaprubahan na nila ang pag-release ng 10 billion pesos na pondo para sa zero balance billing program.
1: Uy!
2: Sa Department of Health or DOH. 10 milyones, mga abilyones ha, 10 billiones amo na ang din-release na pondo or amo na ang din-aprobahan na pondo ng DBM para sa zero balance billing program. May ginakahangaw ang kita na ining pag hinko isang aton na hangin din sa Pilipinas bangod sa wildfire sa Indonesia. Gina-expect na ni Subong Serod sa Department of Health na magdamo ang magpakonsulta, damo ang ma-admit sa ospital, bangod siyang haze. Pwede rin sa aton sa Negros Occidental, it was already confirmed na positibo na apektuhan kita sa haze from Indonesia.
1: Tikita mo, kalabanan, Subong kagipab siya sa mga tao, Subong nagasiburo. Kay tika Pino nga daan na mo mga yabok or nano manda nga mag-abot ni Saton?
2: Ang Luzon, Sir Rods, apektado na. Ang Mindanao,

0: especially sa mga kabataan na may hapo. Bisan pa paano, at least na-release na o na-aprobahan na ang pag-release ng...
1: Hambal sa taga-libertad sa kondyo sa baybagsakan area. Nya no worries si Rods kay kami yan anad ang kamis Vulcan kan laon niya. Pero may kami kasok-sok face mask. Ga abu ko nung kan laon. Tingnan tiyo, maamo mo na bi. Kay tiyo, mga dust particles na kagibab siya mo. Ti chakto na imo. Kay kung gisa ako may mga hapo ka. Gulpiada lang. Hindi ka na mayo makaginhawa. At the same time, ka malas ang puwak mo. Kali kinakaklo ka naglisi ng haze nga na.
0: Ang kwan agi si Rod, kay once sumulod na siya sa baga, hindi na siya magwa daw, hindi na siya matunaw mo. Matinir na siya magdamo kung magdamo na dira. Si, ang matabo, hapuod siya, and later, pwede mag-develop ang isa ka alang illness o problema sa baga. So, at least na pahibalo natin sa publiko, nga muna subong ang sitwasyon dari sa aton, sa Visayas area, particular na sa
1: siyudad
0: sa Bacolod,
1: si Rod. Tiyan mo nagalimbot si Ringon, kay K-5 Shine, si K-5 Gulson, masiling ko nga, hindi tanan nga ginahapo, ga gym. Oh, ginahapo, gali kitungod sa haze ni K-5 Shine.
0: Sa Rod, ilakit ko na lang ngayon, This is ignorance, no? From Energy Regulatory Commission. Ang ERC.
1: Okay.
0: Kundi may problem sa assistance loss.
1: Oh.
0: Na di na pa...
1: Nagsaka na naman ganing rate. Mga,
0: oo. Na di na pa lukdo sa atong sa mga electric companies. Kakaso na ni ang VAT sa assistance loss. Sakto si Rod.
1: Oo. Kaya damo-damo, VAT mo. May VAT sa transmission, may VAT sa generation. Tanan na lang. Dota na lang butangan, VAT.
0: Gamay mo lang niya si Rod ang bill ko mo. Pero ang VAT assistance loss, wala ko bigyan mag-check kung sila ang ginasalukdo sa distributor sa aton sa mga electric companies. But ang good news is, kakason na ni ang VAT assistance loss. So, posible...
1: Di malipay na si classmate ko, Guapo Razel Magbanwa. Niya, natakaan ako sa VAT kay mabayad ko VAT. Sa may naagkog VAT nga bayaran sa pamasay, may VAT kog bayaran sa pagkaon. Oh, kay Bisaya man si Russell nagninaw karon. Amping da ha, Bian Russell. But anyway, kay K-5 Shine, nami na kun madula na gina ang mga kuana. Inang system lost nga system sa lost nga kuan nga tarifa dra sa bill na ton.
0: Yes, oo. And possibly, basi makita, mabatsagan ka na ang paggamay sa bilta o pagbuhin sa bill na doon by October or November, si Rod. Report, we can send you under ni Susan Shang Lacson para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live
1: report. Maraming salamat kay K-5 Shine. No, ti na, time out na. Hindi ka mo mag-biya ba kay K-5, magabalik ang palatuntunan nga El Castigador kay mainom ng kami anay ni Kuya Kenneth Oy sa Klinika DTX Coffee Mix. Magkatapos sining pipila ka maimportante ng mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Ano ba lang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupunta sina karon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
4: Ang paghimo sang baby sir GP ang ginakabig nga highly efficient biological process.
3: Correct.
4: Halin sa conception pakadto sa first, second kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang naga-function sang husto. Agod mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kun loaded ka sang antioxidants like for example palakaon ka gulay, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500.

0: red, nagainom ka mighty C, wala labot nga protected ang imo nga selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormone sa kababayenan.
1: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o kung sulit-sulit ba lang ang pagkahulog sa imo ginabusong, the weak ba lang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog. Amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado kay man hindi pa nakaayogid kapyot ang bata.
0: Ang iba niya na kinanglan bed rest.
1: Oo, pahuwi kasi ka bleeding, no? So dapat pahuwi gid amo na nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga 3 ka bulan. Nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa imo uterus.
0: May mga studies sir JP nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sa bata. Budlay gid kung gusto mo magbata taposan gakahulog man lang. Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Permina mo balik-balik kaon damo utan, kaon damo prutas, no? Hindi lang dra, inom DTX 500, inom Mighty C. Amo na ang rason sir JP nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusong
1: Husto,
0: ka.
1: Gusto ano? Amo na ba sa Dr. Permi?
0: Kung ako yang bana sir JP, paimnon ko ako asawa sang ano, sang damo nga mga prutas. Mga juices na
1: bala. Juices.
0: Vegetable juices.
1: Laswahan, Permi?
0: Paimnon ko may TC. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may TC kag DTX 500. Agod nga no, bakod na daan ang cellula sang iya nga reproductive system.
1: Correct, no?
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
1: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium. Kag impaired placental vascularization bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Mil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
0: Yes, so kung gusto kaya nami protektado ka nami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals, importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag Mighty C. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies ang tuman gid kadako sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man ang target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kadtos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag Mighty C,
1: may reserba. Damo ka reserba.
0: Damo ka reserba. Layo ang balatian.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500. DTX 500 has tarentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: D3 Bio.
7: Problema sa pangkaso,
6: hilana,
7: sipon, kagubo,
6: tugasong virus, kagbiklobyo.
7: Ang D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio,
7: puno sang lauric acid,
6: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
7: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
6: Mag D3 Bio.
7: Adlaw-adlaw.
6: D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may visio.
9: ang VCO,
10: yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabagat sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabagat sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
10: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
14: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C,
9: mababaka sa mga butika.
15: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Sport Biotics. Makabulig sa

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics!
3: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
3: Di nakabalo manusik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madungay nga performance.
3: Di pre, musta mo lang agabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy.
18: Let's go with the flow.
19: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar. On September 13, 2026, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000
6: 5,000 pesos
21: and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each.
6: So gear up, bring your best voices,
21: and let your school shine.
6: Talk K5 NIR
21: DTX 500
6: Radio Broadcasting Competition.
21: Only here on K5 News FM Philippines.
6: Your voice,
21: your station.
22: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapekana, nakadetox kapa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
23: Number one, hit music station, 101.5
24: K5 News.
25: Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador. Sa ato si Kamasuki nga tagpalamatian, nagahilapit na ang K5 NIR Broadcasting Competition dira nga paghihwaton sa may SM Activity Center. So kilita ay kita, that would be on September 13, Sunday. Tidalangin mo pamilya, dalangin mo mga barkada, kilita ay kita dito sa may SM. Bugnaw ang lugar, and pwede katuya ka puno pamahaw sa food court. Pero si sakpon nyo lang ko eh. Kalaw ay man nga kamuling mamahaw. No? Pang share-share man kamo. Kilita ay kita dito ha, sa sininang palabuton, ikaduhang Domingo, September 6 pa lang dason mo. On the next, September 13, gira nag-indis-indis. Ining 11, kamang bantog ng mga eskulahan. Ti ang pinakababakod, gid sa numero 1, gid ti ang tagabakulod. Ang 1, 2, 3, gid di ang top 3, Arisamon. Ang Sumag National High School, ang Negros Occidental High School Team Aninag, and ang Mansilingan Agro-Industrial High School. Ay, oo. Ti proud gini si Ethan kay taga-kwan ni mo, taga-agro ni. O, ti ang ibandra ng may eskulahan, taga-Bayawan, may taga-Himamaylan. O, ang sunod to sa top 4, hindi na ko maglawag ah. Kasi sila matugalawag sila mo. Ito yung pinakabasko, gitaris bakulod. Kuhaon gina mo ng kampiyonato. Anyway, mga kikipay, ba, inatanay na dulong sa luwan sa atong sika mga sponsors. Si Kong Grisman 3D Maranyon, si Kong Javi Benetes, kag si Mayor Greg Gasataya, kag si Mayor Salvador Bading Escalante, San Cadiz. So, bantayan na ha. Dira mismo kag Acacia Hotel. Dira sa SM. Kita kids mga K5, lang taon din mga young broadcasters naton, kag newscasters naton. Sila ni magabulos sa aton sing mga pulungkuan sa pipila ka mga adlaw. I mag-scout man kita sang mga talents, eh, no? Kag may mga abilidad nga mga kabataan. Basi pa lang. Basi pa lang may makita kita kag pwede naton mapasulod sa K5 ba. Alas 5:12 mga K5 masubo ning balita oh. Kundi diri sa may Bacolod may shooting incident sa may barangay Alhis, patay gitong isa ka lalaki. Nadakpan ang suspitsado gipasakan kaso. Pero sa may Kabankalan mga K5 may isa na naman ka mangunguma. Ang ginlutang patay sa syudad mismo sang Kabankalan. Check na to na balita kag detalye gikan naman sa line number 2 kay K5 Obre Suspenye.
26: K5 News FM Live Report.
25: K5 Obre, ibalita mo.
27: Sa K5 Broads, maayong hapon kag sa tanan naton nga tagpalamitig no, patay gid ang isa ka mangunguma matapos nga luthangon sang wala pa makilala nga persona diri sa Purok Nara, Barangay Tabugon, nasakop sa syudad sang Kabankalan. Kahapon nga adlaw ka K5 Broads sa ginabulubanta la 5:45 sang hapon. So ang biktima ang ginkilala kay Carlos Mercado, 78 anyos, kasado, isa ka mangunguma kag residente man sang among lugar ka K5 Broads. Susunod sa initial ng investigasyon niya sang kapulisan, ang biktima halin ini sa iya mismo nga uma ka K5 Rods. Agod nga magkuha sa isa kalayon nga kawayan para pakay o sang ilakudal. Kag nagtrabaho man eh, sa iya sininga uma ka K5 Rods. Amuning iya kumbaga routine everyday mo. So alas 9 sang aga naghalina ni sa ilang abalay. And then tak na alas 5:45 sang hapon ka K5 Broads samtang nagapasan inisang kawayan hinali lang may nagharang sa iya nga isa kalalaki kay K5 Broads. Kagintiro ining biktima sang makapila ka beses. Actually ka pagpatong nato namon dito sa area posible nga nakadalagan pa ining biktima sa bangod may distansya gamay ang kawayan nga posible na buyan niya sa mga natin kag sa lugar kung sa diin siya naghamyangon ka K5 Rods. Kagsuno naman ang area ka K5 Rods miyara man sa mga panimalay because nagapapuli na ni sa ilang abalay ka K5 Rods mo. So suno sa mga pumuluyo, pito ka lupok ang ila sininabatian na sa lugar bangod malapit lang ini kag madamo kanya ka K5 Rods ang panimalay. So suno naman niya sa kay Police Lieutenant Colonel John Ganzon ang OIC sang Kabantalan Component City Police Station may ara na sang person of interest nga nga ginaimbestigaran ang kapulisan apang suno sa iya for the course of the operation and for the preparation of filing of the case hindi anay sila makahatag sang full information kay mag-update na sila sa aton kay K5 Rods kung ma-file na ang kaso kag pagpadulong naton kaina na interview taman si Kapitan Ramel Cepeda for the background pala ka K5 Rods sing ining biktima kag sumasakya nanligad lang nga simana may ara ni complaint ang biktima sa barangay sa ginaaligar ginpanggapas pala ang ila sininga tanom
25: uy
27: sila balay sang ila hinablos para magpalayo pala ka K5 Rods sa gamo. So amo pa ni ginatanaw pa ni sang kapulisan nga posible man bala ka K5 Rods.
25: Oh, tsakto na tutukan na kag imbisigaran mayad kay ti una nga beses sinobing may motibo haw. Ang may pinakamadalom nga motibo nga anahimo gid sa paglutang sining lalaki nga ni sining biktima. Kay ti basikon away duta na naman da or nano man personal o dapat tutukan gina ang hambal sang pamilya ka K5 obre may na mention sila nga aside sina nga bing reklamo sa barangay although way ta man nga tudlo nga mo ginabi ang rason may iban pagid nga posible nga nabuhi sila nga istorya or statement sa pulis naton
27: posible ka K5 Broads because ongoing pa ang investigation sang kapulisan kag mayara sila sang information kumbaga ka K5 Broads nga hindi danay pag i-divulge for course of the operation kag preparation sang filing of the
25: case. Di sa madugay mo na nga pag-cover kag K5 Obre sining mga shooting incident kanidra mismo sa may Kabankalan kag sa sur nga bayan sang Negros mabalaan mo man niya kung agi sang babaw hindi, di ba?
27: Correct ka K5 Broads. Wala man Broads ang recovery sa area. So, gipamakot na Sir Ganzon kung ano nga mga pusil pala ang posible. Because wala gadya sang basiyo dito sa lugar, ayawan, gani pagita, pangkalkal ang aton sininga mga kapulisan. Also, pat natun, kung mayara bala sang recovery dito, apang wala ang K5 Broads, kagposible ang pusil is ang revolver na bala ka K5 Broads.
25: Di bula.
27: Debola, wala sang recoveries.
25: Pero ti basi balakon kay ti siyempre mga kwan hilamunan na basi kun wala makita aw.
27: At pati K5 Rods hindi gid man siya super liguin gid ang area.
25: Oo.
27: Sulod doon lang siya pero mga 1 kilometer away lang siguro sa dalan sang Barangay Tabugon.
25: Aha, sige. I-follow up ta lang na buhas kon kumusta nang dalagan sa imbestigasyon. Kag kon sa diin nabi asta ang imbestigasyon sa mga otoridad kay ti subong ongoing pa lan taon ta buhas ko basi ongoing na naman liwat. Kay K5 Obre do na kayo home gablaw.
27: Dumadon lang do ka K5 Rods.
25: Hindi kay mayara ba lang oy din ka makagto Rods sa ongoing ko sa kwan pakagto ko sa may Bakulod no pakagto ko sa Bakulod. Ti pilang travel time sa Bacolod, tuwing kabangkalan, putang tabi, duwa ka oras, no? Ti after 2 hours, ay, nakabot na ko sa Bacolod, eh. Oh, ti mangkuton ko, ti din ka na, Bacolod na ko, eh. Ti kabay pa buwas, ang investigasyon sa mga otoridad, daw, pariyo na nga nakabot ka, mamdala, sa isa kay nanganaw. Oh, nga naka first base ka, nga, hindi lang pwede nga ongoing, Japon. Basi nakainang ni mga otoridad naton nga dasig yung investigasyon, malay ta, di ba?
27: Kin pa siguro man ni Lieutenant Colonel Ganzon nga positive ang ila sini nga operation kag syempre kun tanawon man naton tigulang na ining asawa. Asawa ka kay Fibroids ang biktima bala nagawa.
25: Lapad diya umahaw.
27: Lapad ka kay Fibroids
25: because
27: dusi ni kabilog ya kabataan kag do sham na lang ang bilin ka kay Fibroids and ni mga abroad ni nga kabataan kay Fibroids.
25: Ooh. So may posibilidad basi duta kagipay bubre or nano man basi siya nagapangarindo madag kapamakal duta or nano sige lang wala ton dalang investigasyon sa mga otoridad di tanay banguna kay karon basi kon Bacolod palang kus laya tunay sa may sagay
27: abay ko mapahinubaan
25: sige salamat kagipay bubre eh sobra kapag hindi mo yung ginabuligan na gani hindi mo yung ipatras mo pag hindi ang investigasyon na Bacolod so sagay namin na naganib lang kuhan nga palanggiran ko ang imo ibalik mo sa inubaan from Kabankalan nga supposedly ang investigasyon pag to Bacolod na nga lapit lang sa inangan imo gin negative mo pagid ya ikaw wala ka kipay ubris ng luganon kagid mo
27: why pal pero tito ka kay Fibroids sa September 13
25: sige kita kit sa day kay may kuhan na di ko no. Pero ang balon mo kita tagay mamailan ay Bacolod gid nila kay para at least makapabato sa sumag na mo no ino HS kag Mansilingan na mundi nga team.
27: Pio on mo ka kay Fibroids ya kay
25: mga oh. Kwanta magabot ka ni September 13 kontra nay ta hindi tanay magbugnuan nay. Oh, amo kami ni da ang competitive dis Bacolod. Oh, pa kun gitakabig si Mamang Jin na mun gina-isolate na mun subong. Ang imo station manager din isolate na mun ginapapalayo na mun di sa
27: Kina pwede sa amon
25: dapat Bacolod gida. But anyway, hulaton kamo din namon kay G5 Obre. Salamat gid.
27: Thank you so much kay K5 Broads report gikan diri sa Surnga Bayan sa Negros Occidental. Ini si K5 Arbor City para sa yon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
26: K5 News FM live.
25: Madamog yung salamat kay K5 Obre suspend niya. Sobra-sobra ka naman ni mo yung ato ni Halinan Kabangkalan to Bacolod. Tapos ibalik mo niya sa inubaan. Matras yung investigasyon sa mga otoridad mo. Sobra-sobra ka naging K5 Obre. Pero may mga pattern na bi kay amo ni ginang ambal ko sing ko may lain bi nga let's say may maako or may kalabanan bi sa umati ginapa si Bangdan Perming tagababaw nga nagtira tiko nang tagababaw naman yung nagtira na ug nagpatay mapagwa na sa sila sing official statement so far daw ay pamansla kapagwa hoy balaon ta ang imbestigasyon sa mga otoridad kay hindi niya basta-basta lang may kaakig kapatsyon mo yung tawo oh di ba. Sa grado yung kabuhi na ton. This time, sa ilugtas balita ni Kaki5, Red Salgado, no? Kay ang Mines and Geosciences Bureau ginaproseso ang sertifikasyon agod nga magpasaka na sang kaso, ariya mo mani, sang illegal quarrying sa Moises Padilla. Di lang taon tani, kundi naman yung investigasyon nila kay that was 20... correct me if I'm wrong, mga Kaki5, ha? If my memory serves me right, that was August 25. Check tadi ang sulod gin raid sang aton sing mga taga Arsog. Check na si K5 Red sa line number 1.
26: K5 News FM live report.
25: K5 Red, nagapadayon pa bala ang investigasyon sining illegal quarry? Ibalita mo.
0: Yes, K5 Rods, big hapon. Sa ato sino ba katang palamati sa programa ng El Castigador. Sa ato na ginakat ang adlaw, kita mo natin nga daw nagasanag, dagit man.
25: Ay, toon?
0: Imbestigasyon sa ato sino mga otoridad angot nila sa illegal quarry sa may barangay crossing Magalayon, Banwa, Yasag, Moises, Padilla. Yes, correct, K5 Rods. Ipatigayon, ining pag-operation sa ato sino ng kapulisan sa pagpanguna sa Regional Special Operation Group or RSOG KTF Rods kaupod madali ang MGB kaya katapos sa kapulisan sa Gaboises Padilla Police Station. So dali KTF Rods nalabot na itong kagayina ang Regional Director ng Idyasag MGB hiring Mines Geoscience and Bureau. Amo ni KTF Rods head gate kaya pati sila nagkakilates KTF Rods kung legal illegal ang pag-quarry dira yas sa may Banwa yas sa Moses Padilla.
25: Okay.
0: So great KTF Rods actually nakapagwa naman sa statement si Mayor Ella Garcia Yulo sa Moses Padilla kasi wala na siyang permit ang pag-operate dira sa quarrying sa may Asyenda Bago parte sa barangay crossing Magalayon kaya gipamangkot mo na itong KTF Rods ang dar o ganit ka pati dito sa may dump truck talit sila ka isto ka KTF Rods kaya sa Bat na Manila pero kagayin na KTF Rods nalabot na ito na ang regional director gid sa MGBNIR si Sir Benigno Cesar Espijo. Sunod siya KTF Rods wala matigayon na mapagwa in a certification ang mahatag sa aton sinig kapulisan sa NIR bangunti kinanglanon pangatsikon in ang mga permits eh. Kay Dream Ibaluan at itong KTF Rods nga inigaling gina-operate nila ginabulumanta yara sa mga 5 hectares abon ng estimated KTF Rods 5 hectares nga malapit nga sa may Binalbagan River. Kaya kinalanon pa nga i-check ni kung may aras ang permit kamanti ang NIR KTF Rods ni medyo malapad-lapad ni siya ng lugar nagin pa-check ni siya sa PEMO kung may local ni siya ka permit pero ito na ibaluan nga wala man ni KTF Rods at the same time sa NIR mga aspect edo gin-verify pa ni siya ganit sa Region 6 KTF Rods imagine wala nga nakahingagaw na makakuha na siya ng permit pero galing kamanti ang panindugan dari or ang pagpatag sa ato ni Sir Espejo bangod wala na termahan inyong certification kinikaroon araw sa Manila at KTF Rods. So, posible nga mahatagan sa certification ng aton si kapulisan basi subong adlaw or basi sa buwas ang pag-aimuon na lang ni Sir Espejo electronic signature na lang KTF Rods. Bangod na mahatag na inyong certification nagpapasaka na niya inyong kaso kaya manti hindi makapasaka kapulisan aton sa kaso KTF Rods ining illegal quarry
25: kasi sino pasakaan nila kay tiway pamatu nila ma-identify kung sinong tagiyas to.
0: Well, actually, ito sa mga informasyon nga nakuha na si pila ka mga investigasyon, hindi pa ko nung ma-divulge kay...
25: Okay. Kaya magam mo na nga statement, hindi lang ma-divulge, meaning may aran na sila, na-identify na nila. Hindi lang nga nila pagambal, kaya tigi na... Check to na, okay ah. Importante mo na balaan natin mo. Nga kalaway lang lang ngayon mo ang sacrificial lamb lang pero may mga nag-operate sa truck nag-operate sa backhoe sila yung pasakaan ti mayo na at least okay ko na bisan di lang pagsugid importante yung pasakaan ng kaso na.
0: Ah, ganit pa siya kay Febrons kag ti unfair man negro sa iban nga mga nagatwari kay tigakuha man sang permit kag ti nagatwari gid black advance siya nagacomply gid ako na rod kag
25: lang. Anong tawag na kag 5 red daw kung nagapangwa ka duta sa hindi imo duta?
0: Ti illegal ginaguro kag ti Febrons siya.
25: Hindi na pangawat.
0: Ti pangawat. Ti isa man. Ah, makabit na to nga pangawat kasi ilay.
25: Ti ang butang kami, butang ka malang sa gamay ng perspektibo kag ipa breda. Ang imo masitira may duta na.
0: Oh.
25: Oh, arasi mo balay. Ginkuha ko tong duta mo kag inalas malay. Ano ti anong tawag sa be?
0: Ati kuan gid dai tap ginakabot. Pero diri kay ang actually kay double check nila eh kay adra sa Binalbagan River makabulig man siya sa pagtinlo wala siyang aton dira nga suba.
25: Mm-hmm.
0: Dimanti agyan kita sa bagyong Tino ang pila ka mga duta dito ti gikan sa ibabaw nagparaog dira nga ibabaw ka bahin sa Binalbagan River talaga rabaw ni kita bronze kag may posibilidad man nga makahatag ini sa pagbaha dira sa mga palibot sa
25: mga what if ding ila kwa una lang dan tsakto nang imo ang nagabaral lang nagatampok sa mga kasubaan amo na lang nabikwaon nila para at least makabulig basta ka mapadalom-dalom dang mga alagyan sang tubig.
0: Kung galing ako tanaw na ito, mas lain, hindi ako Binalbagan River, kaya doon katinlo isang ang mga makuha na. Kung doon ka nga, siyempre, di...
25: Ang balaguro mo na ano, kamanimoy na, nga rin hindi ka namin, di ko ano, itudlo mo kami sa mga bato-bato, kabudlay, di ako aon, ano, i-crusher pa na namon, i-bugbukon pa.
0: Hindi ito ko, actually, naglabay kita sa nagpatulog, kita doon sa mga pamilya,
25: doon
0: ka pinasahi, ginto ako dito, sa Binalbagan River, kay Febros.
25: Ay, tudga, damo, kwa na, nami ang, damo view, ha, nami, may mga view ka itong nakita, nga doon ka nami, ha?
0: Oo, oh, may mga view kita kami nakita dito, yan na quality, ganyan kay Febros.
25: Oh, okay.
0: Kag,
25: nami na gurudas ang bisitahan, no, para makita kung man blakag kag malantaw ang lugar, blakag kay Febred, kay, sabalag ka, maka, ano na mo, makabulong sa kalitumaw na. Ang ina mga view lang nga nami, magkatinaw pa matyagan mo na kung makita mong nami nga lugar, kag kay Febred.
0: Oo, gatin, awag niya eh. Kaya actually, may ara man sa iban nga lugar, pero galing kita, makasiling kita yung diri yung lugar.
25: May lugar nga Pino, may lugar nga daw garas-garas, ang garas-garas ang mga bato.
0: Amo gina, kayo ba sa ganyan, isaktogin nga term na, mayo kalidad.
25: Sige, oo, basikon, karusan ka ron ha. Hindi ko gusto nga makabati, buwasaga nga, karusan naman ko.
0: Gari magya kay Febrons. Pero galing kiti, karon ti permahan i-check natin sa buwas. Pero galing kiti, daw subong hindi igapasya sa mga adlaw. Ito yung certification sa ato yung kapulisan na gano'n pasaka ng kaso. Pero galing kiti, miskan pa kiti, napagwa to ang pito. Wala nga ibulbado sa illegal quarrying kiti Febrons. Magapatigayon sa investigasyon, kagkunin sila may ara sa participation. May ara sila sa gihibalong ati illegal. Gidman ang ginpatigayon, dira nga quarry yung dako posibilidad nga ini sila malakip sa kaso kay Kate Rhodes. So, ari pamatian na ito ng bayan sa pahayag ni R.D. Espejo sa MGB Exclusive. Ngayon interview sa K5G sa FM Bacolod. Yari.
1: Actually, sir, due to po for release na, inihintay ko lang yung kwan. Inihintay ko lang po para ma-fix ko po yung e-signature ko. Actually, I'm waiting right now. Sa nakatutok ako ngayon sa kwan ko, sa email ko. Kasi nga is, siyempre, i-verify pa natin yan. Hindi naman basta-basta magkukan. And you all know naman na record is nasa custody pa kasi ng Region 6.
25: Mm-hmm.
1: Kaya, kapon or the other day, kapon pala, kasi Monday is wala naman pasok. Kapon is we forward the request for the MGB Region 6 to verify yung files, yung existence ng permit o wala. And right now, na-draft na yung certification na kailangan ng PNP to file the case. Siguro within this day, you could provide to PNP. Hindi man original in terms of yung sa hard copy, we could provide them yung digital copy kasi alam mo naman na ngayon na in-accept naman na digital file kasi nga ako physically nandito ako sa Manila kaya I cannot affix my wet signature kaya for the meantime is e-signature muna.
2: Okay, pero RD, mga ano pa bang mga departamento o ahensya na kailangan po natin ipa-approve po yung certification or to verify?
1: Actually, sa amin lang, within MGB lang, kasi nga, secondly, siyempre, yung mga ni-issue na MGB na permits is sa MGB. And then, meron din na tinatawag tayo na governor's permit, which is sa provincial government or sa PEMO, ang magsasabi kung meron o wala. Kasi dalawa yun eh. dalawa kasing kind of permits, yung national issue and then yung locally issued na permit.
25: Oho. Nami, gid ka gipebred, kini interview mo gid. So sila na lang galing ginahulat and kiti may mga proseso nimo. Sometimes kagipebred tigi na pursigi tigi yung mga otoridad na magpasaka kaso and we don't know nga may mga iban pagdating mga ensya nga kinanglan ba mga certification just like this. Ti at least okay na tapos ka mag-release na mapasaka na sila sang kaso hulaton ta para ma after nila mapasaka kaso hulaton ta kung sino ang operator kay baluon ta na.
0: Yes, correct. Ako rin natin pinabas na yan, Peter Rods, na agad na yung mga na rin siya sa katapusan, kagyan yung matagan mo sa eleksyon ng mga nagpapagayon sa legal wiring.
25: Pero how about to kay Pebred, atong tagiyas ang track, ano to man, atong ano tong settlement, ginarkilahan sa mga DAR beneficiaries or iyagid yaka DAR? Anong progress ang, or update silang kaso kay Pebred?
0: Well, actually, progress kay Pebred, natakwan kita sa tawag sa PIO sa DAR na gusto sa Natal, South kay Pebred, exclusive din alabot na ito. Kaya binigin na patpat sa ato, nag-ini siya ang dump truck, ang na-award na si Pebred sa ato eh. Ini ang Agrarian Reform Beneficiary Organization. So, ini sila, organization, graya sa may banwa sa Puntingan, kagsunok sa DAR, somebody ko nung nagrenta sini, nag-contact sini si Ila, agod nga ti rentahan, ining track ka. Ti, wala man sila guro kabalo kiti Brods na, ati, ang hambal sila, mga akot, manapuni nga siya nga bato kag balas. Amo na po na siya
25: nga. So, ka pangata, galing DAR track? DAM track?
0: No, gina-award na ko nung sa mga agrarian reform beneficiary.
25: Kaya, how about ang plate number? Bika red plate na, kay kon sa gamay ko nga pag-inchindi, if gin award din na, I think siguro gina-convert into private na.
0: Well, actually, 2016 pa na gina-award sa Arbo kay Febrods eh. Kaya 2026 na kita, but according sa DAR na gusto sila na Febrods, gina-proseso na po no ang deed of donation.
25: Mula na ay, 2016 pa, pero ti gina-proseso pa. After 10 years, mga Kaki 5, gin-award na, gin-award na, gin-hatag na. That was 2016, pero ang papeles, gina-proseso pa lang. Bantayan sa masunod na tapulo na naman katuig ang pag-permahanay.
0: Gina-proseso na
25: pa lang. And that is the reason why nga wala pa ma-change ng plaka, ho? Kaya gina-proseso pa lang mo. Pero tinga sa statement, gin-award na. Ay, totoo, the while before mo na i-award, may harana na yung mga supporting documents sa kay Pebred.
0: Gani, man yung kay Pebred.
25: So, una, ang awarding, sang sa papilis.
0: Pero galing kiti, supposed to be tanay kay Pebred siya, ay mo, kung nagtanay siya ng arbo mo, kaga siyempre, kini pagpaluap, magtanay siya DAR, agututi, dasig, masaylo, ining rehistro eh.
25: Kailan daw wala karon question kay ginaproseso pa lang ining papeles sino karon ang managot o kon manabat sa sining salakyan ang DAR kay ti mambalang DAR gid dia ginaward to namon mambalang arbo hindi ah way pa kami perma te sino karon manabat ba?
0: Gani ba, doon ginatanaw, ito ginatang civil liability kaya kay Pebreds eh.
25: Hindi, ang mga muli yung tando, liin bukid, dumamot na na.
0: Gani, magya kay Pebreds.
25: Ayun.
0: Pero dapat kita, nga masaylo, gini eh. Ang registro kaya.
25: Kag kung ma-award na na, let's say para sa aton la, kung may ara taya, or nga muna bi nga halimbawa titanan mo dai nga mga gamit ginapangwa mo di ba kun i-award mo ang pating imo da nga mga charger pangwaon pa da ang iban gani pati spare tarik na kwap na ati sticker kagang plate number ro Japon no ang sticker ro DAR Japon do pag yon akron nga gingamit tong ngalan mo autorisado kay naka red plate
0: gani kay ti aga patag ni sa aton ang men ko no ti nagikan iya sa gobyerno eh sa DAR. Kasi supposed to be kay Brods kina award na kung magapati organization na napuntani it niya ti malain
25: kiti buwas i-update mo para ma-enlighten ta nga duwa kay ti pareho ta ni way kabalo ko ikitsindi mo nga po hindi lang ikon mag-award sang salakyan sang gobyerno especially sang DAR sa mga organization da mga beneficiaries kay K5 Red. Same na Japon ang plate na ano na Japon hindi na pag-isla ng plate number nga from red plate into pareho sa mga private nga mga plate.
0: Yes.
25: O kon mapabilin ko na mo man Japon ko di chindihon tay. Kita yang aduang way kichindi ko magamuna eh. That's why pa ichindihon ta nila kag ipebreda kay budlay magsagi hatag di spekulasyon.
0: Nga, di magi brush mas la, mas dami kay statement.
25: Oh, mangkuto mo sila no nitya nung proseso sa plate number ni ma'am, sir. Kay ti red plate Japon no, magsiling kita red plate bi government vehicle ni. Kag pwede niya magamit nga mapatugong dito, yan yung charge sa daro. Di ba? Yeah. Ang krudo, we don't know kung ang krudo. Ara, pagid! O, oh, nabundumad ko. Mangkuton, pagid na, ako din sa kakwa krudo. Basi kung daro pa nagabayad. O, oh, ipacheck lang ah. Eh, ipacheck na lang. Huwag matagasiling nga basi nga daro nga gabayad na. Basi ang driver na, basi GO pa na. Ayun, pwede nga ito niya ipatag yan nila mayad sa ito na kay way tanim may chindihan eh para at least ma-enlighten man tanga duha.
0: Yes, so mo nag ang iklaruhon natin kay Fransan na ara pero ang ligit ay panindugan gini sila ga wala na sila kung sa obligasyon kaya manti na award na nila sa arbo sa banwa sa puti
25: hindi dali lang gid tinga mo nang bal na award na pero ang bal mo gita proseso sinong ga proseso ang dar o ko ng arbo.
0: Ang actually the proseso sini kita bron sa andar ni kita gika ni si Ilay.
25: Tinga, balya wala sila obligasyon kiti on process pa man.
0: Mali na award na nila siguro ti ang deed of donation kay Kete Bronze nga equal gid bala ibutan gid ang pangalan dira sang ti magabaton
25: gamay ti still kwan ka pa Japon kay Kete Bronze eh part ka pa Japon nga may obligasyon da hindi pa kumpleto ang papilis mo mo paribla sa akon eh, ikaw ba nang bakal kung salakyan mo oh why mo pa yung why mo pampermahan ang deed of sale da. Magkinasuhay tiyan nga duwaya, kwaon mo slakyan mo, perdi ko eh. Why? Ang unit mo, arisakon. Tapos ang balkon diyan, nagbayad ako si mo. Mambal ka, hindi. Paano nga, oh? Why ka kapama di dubsel di, oh? Oh, galing kayo na yan sa baligyaan na niya. Lain man niya, guro, yung deed of donation, ah. Eh, hindi lang tayo magpaalam-alam kay di budlay karon mapaso ka di karon. Magputon ta lang sila para may tsindihan tamayad nga duwa ka, gipebred.
0: Yes. So, amo naman karoon natin siya nag-i-update naman sa may marketing runs. Dari naman iya sa civil liability regarding sa dumtrak na nalakip sa may illegal quarrying kitang runs.
25: Sige. Okay. Salamat.
0: Salamat kitang runs. Amo natin siya nag-abrita kabundulong sa programa. Kabundulong sa atin sa Power Trio. Agatong siya nag-DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 by UVCO. Agatong man siya nag-DTX Beauty Soap kay DTX Coffee Mix. Kaupon si Patron ni K5 Martin ni Marisip. Ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapitan ng balita, sa publiko, paggalingawan sa Negros, K5 News FM.
26: K5 News FM Live Report.
25: Madamugid nga salamat kay K5 Red Salgado. Oy, nag-ayuhom si Ma'am Bings Delfin, si May Dagay, si Rafi Armunio, si Numato Rolizel, si Papang Juju Galunaw, pinakagwapo nga barangay kagawad sa barangay Vista Alegre. Ang pinakagwapa ng puti-puti kuno nga si Maricris Navarro sa may Honda Mutulayan, si Papang Erning Pudiruso, Roslyn Dilicana, June Ramos, Lydia William, kasi Mamila Pera sa sityo Mantamilok, Barangay Isyo, Banwas, ang Kawayan. Nagapamati samtang nagapanahi. Ay, ang pinakatanda kag pinakamanami kag sagad magtahi o konsastre dala sa may sityo Mantamilok, Barangay Isyo, Banwas, ang Kawayan. Sila ni Ma'am Angelica Umbion. Family Umbion, nagapamati, dasla sabong. O, kag si Susan Gillian, no, nagapamati man. Niya sir, nag-monitor lang kami diya sa Barangay Bata sa may Purok Pine Tree. Last time check ko si K5 Wilson. Si? Oo. Si Carla? Sige, check ko na. And then si K5 Wilson. Gusto ko kaon si K5 Wilson update. Check ko na si K5 Carla sa line number 1. K5 Carla, please stand by.
26: K5 News FM Live Report.
25: K5 Carla, ibalita mo! Dugo na tripingan mo ko pa nga.
3: Ah, grabe po.
25: Dugo na, bagong tahal si Ethan mo. Oh. Sige, nagapamati ba nagayuhom man si Numat or Lizelo? Nagapamati kami samtang nagapangapes ang DTX Coffee Mix. Nagagipan di magkalipat per mi magtumars ang suplemento. Mighty CD Alkaline Base Vitamin C nagababakod ka nagababdik sa atong sininga immune system. DTX 500, the best no nga suplemento pang detoxify, pang limpyo sa atong sininga atay, tinai kag dugo. DTX 500, maya sang tatlo ka anti-diabetic properties. And ang Clinica D3 Bio, maya raman tatlo ka may anti-fungal, may anti-bacterial, kag anti-viral properties. Nasarang makapatay sa magkagaw-kagaw sa ngilan at ubo, sipon, kag trangkaso. Uso subong ang haze, ha? In fact, diri sa bayi Bacolod, nakalabot na diri ang haze. Ginapagpada namun karon sang eye in the sky para makita tagid. So, inom na ka mga daan, Clinica D3 Bio. Para at least hindi ka mo pagtrangkasuhon kapag ubuhon. Aran na si Kaki 5, sino? Aran na Kaki 5, Rumal? Wilson? Oh, check na si Kaki 5, Wilson Villana. Nagsunggod si Kaki 5, Carlo. Niya, ginway na lang kay Gambal mo, Wilson eh.
3: Alright!
26: K5 News FM Live!
25: Kaki 5, Wilson! Kumusta ang update sa sunog? Kag sining shooting si din ka nagluntad dra sa bay barangay Alhisa. Ibalita mo.
4: Okay, bro. So, nakita na ino sa atong sining na shooting incident sa luntad sa tinalikdan na inadlaw sa may Purok St. Vincent no, sa bahin sa barangay Alhisa. Kumaging kumpirmar sa atong subong hapon no, ni Police Captain J.R. Reyes nga napasakaan na sa nga kaso nga murder paagi sa inquest proceeding si alias Budoy, no, nga ginatudlo ang suspetsado sa pagpanglutang sa kay alias Roger naman niya kay Pedroz, no, nga ano ni renta car driver.
25: Uh-huh.
4: So sa aton sining pabalikan naton ang istorya kay Pedroz, no, magwa kontani ini si alias Roger agod magkaon tani kay Pedroz ang hinali na lang ni siya gitiro sang ining suspetsado nga si alias Budoy. Igo sa dughan ang una.
25: Tudog ginangkat man to ni Budoy si kwan mo si Roger ang bala niya nga gwada. Gwa lang dribla, parang balaan mo. Do ginangkat ya pa mo.
4: Na-impito kasi sa Rods, no, ang nagipituhan na hindi sila tungkod nga ti sunok man sa pahayag sa suspect kag sa pahayag mas ato sinya kapulisan na ginagasunlugan na ini ko na impito na sa sunlog ini si alias Budoy, no, sa kay alias Roger. So aside sa igo niya kay Five Rods sa dughan, tiniro pag ini siya kay Five Rods sa ulo. So gin-finishing ni siya sa ulo kay Five Rods, no. After sini nalagyo pa ining suspitsado pero sa pagpatigayon sa hot pursuit operation sa ato sinangapulisan sa Police Station 7, tigayon na nanakpan si alias Budoy sa Kitab Road sa bahin ng barangay Tango. Kaga, although wala nakuha ang kwan si Kitab Road, no, nakuha ang iya sining armas kasi ang bahayag sinisang suspitsado impilak ni ini sa mga hinamunan sa bahin sa barangay Alihis. So, at least, ara naman sa karon sa custody sa kapulisan ini si alias Budoy aga magapakatubang sa kaso ng murder kay Fevrons. So sa ato naman ni kay Fevrons, no, sa sunog naman niya na nagtuntad naman sa may bahin sa barangay Sumal, no, kagabi lang ini siya, naglawig sa 15 minutos ang sunog at kay Fevrons kaya nagtanda sa masobra 120,000 pesos na kahalitan sa sunog ang upilin sa mga residente, no, sa inakalugar. So sa ato sila nga pagpangusisa sa Bureau for Protection kay Fevrons nagdangat sa 14 ka mga pamalay ang ginlabot sa kalayo. So, lima diri, siyandiri ang totally damage, kan lima diri ang partially damage si Kipa Gros. Isa diri sa mga nasinugan, si alias Al, niya si Kipa Gros, no, ang pagkulang nakapangumpra sa diya, sinin na mga stocks para sa mga changi Kipa Gros, kan pag-uman siya ka-withdraw.
25: How?
4: Swildo sa iya sining abala ka 25,000 pesos.
25: Agoy!
4: Nagtalikod lang ka Kipa Gros, no, sa 30 minutes, waay tapo sa ila sinigang balay sa nagluntat ang sunog.
25: Sa diin ko no nagali ng kalayo kag Ipa Wilson kag paano bihaw ano nagtutod nabili naman kandila anong plastada
4: sa karon kay Kita Gods wala pa sang kumpirmado na detalye kung ano ang detalye sa sunog no sa halip sa bahay sa ato sa Bureau of Protection. Pero may ara itong mga residente kay Kita Gods na naghahambal na nakipot lang sila na kulpi lang nagkalayo ang isa sa kabalay kay Kita Gods. No, may ara man na naghahambal na nakapati sila yung kuno lupo kay Kita Gods na daw nag-spark na kurente ang isa tuntat ang nasunog. May isa makita itong residente na na-interview kay Kita Gods na nakipot siya nga nanawagan siya na pulig o kung nagsyagit sunog ang mga kabataan pero ay pa siya nagpati kay Kita Gods ang katiabi niya tripping bala sa mga kabataan si Kevin Rose. Uh-huh. Karon pag wala sa tringa, sinika pala, nakipot na lang siya. Nga dako na kaayo, no, ang kalayo kay Kevin Rose. So, nagpatuloy.
25: So, ba, si bala kay kalabanan, kay Kevin Wilson, kalabanan, gibing ako sa kalayo, kung hindi kuryente, ang kandila o spermada, ano oras nga tawag ang lunta ng insidente, Ged? Ano oras, Ged?
4: Mga pasado, last 9, kay Kevin.
25: Sang gabi? So, basi, wala ko nagsindi kandila or natunaw ng kandila, ginkaon da ang lamisa nga, o kortina da or habol da, nga sarang nga pwede makaon sa kalayo, be?
4: Ang kay Fibron, so, sa mga residente, doon, waay man sa nga posibilidad sa kandila, kay may kuryente pa that time. Ang kuryente na dula.
25: May kuryente, tanan nga mga tao da, mga panimalay, may mga kuryente, tanan, may suga, kumbaga.
4: Ha.
25: Oh.
4: Excuse me, nga sina ko sa aso.
25: So, basi, bala kang kay Fibron Wilson, bali, basi, mga kwa naman, ining octopus connection na naman, overloaded ang kuryente, kadamu-damu sang load, gamay-gamay ang kuryente, gainit, gatunaw, pag-tunaw, siyempre matunaw na ang insulation o kung insulator kay Five Wilson, pag-tunaw sina, siyempre naked ni, nakauba na, hublas ng duwa ka-kuryente, ti once ganing duwa ka-hublas nga bagay, ti mag-aisa ginaya kay Five Wilson, matapikay ginaya. Oh, that's the normal nga, ano mo, nga bisan diin mo na ibutang, bagay man na, or kwan. Oo.
4: Okay, pero sakto na ba sa duwa ka nag-hublas na kurente, magkapit
25: ito. Oo. Mga kunag, makuan ganyan, ma-spark ganyan, pag-spark na, ma-create na siya kalayo. Kundi una na, ma-ignite na siya. Duga, spark. Duga, duga, siya. Mauna na nga, makalayo, inang insulation niya, gid, inang rubber, bla. Oo, makalayo na, matulo-tulo na ang kalayo niya. Gatulo-tulo, bla, kay Kipe Wilson. Pagtulo-tulo sang kalayo, dakpon niya to be ang mga flammable madabi nga mga materials madi or mga kahoy da ti amo nang halinan sang sunog. That's why hindi ba gampang gid sang kalayo kay kabudlay masunog kag gidya kay Five Wilson.
4: Yes, kay Five Wilson ang
25: pero pila ka balay tanan gani liwat ang nahalitan dala renter ano may mga renter may apartment na no.
4: 14 ka bilog ni nga mga balay kasi sa Bros.
25: Magsiling kita 14 structure gina. 14 ka structure gina sa balay. Balay gidya, hindi lang yas nga nga pamilya. Okay. Sa 14 ka mga structures o company malay, pila ka pamilya da?
4: 14 man tanan ka. Kada pamilya, may kanya kanya ka balay.
25: Oh, wala sang minagalumon or nag-starving isa ka. Okay. So 14, pila ka sa 14 ka balay, ka 14 ka pamilya, pila ka mga individual ang nahalitan?
4: Hindi magnubo kasi family damo-damo lang sila sa kada pamilya kay wife ko kanaloni ko ano ni sistema sa sila nga pamilya sa Rolls pero nagatlagan sa 80 masobra 80 ka mga pamilya kay sa Rolls ang kadamuon ni isang nakuan diri sa ano gani sa apektuhan ng mga residente to this effect AC3 ka kay sa Rolls
25: no pila ang estimated estimated nga halit sang kalayo suno sa Bureau of Fire 500
4: 120,000 kay Kevin Rose ang total damage direct
25: ko. 120,000?
4: Yes, Kevin
25: Rose. 14 ka balay. Aha. Di may tag 10,000 lang kada balay. 14 balay mo. Why gani? Do mga 8,000 lang. Pero kay ma'am to, ang iyang 25,000, why na to? Ang iyang sweldo? Wala gin sila may nasalbar na magamit ako? Aside sa bayo nila?
4: Wala ni Kipe Bros.
25: Ay, kaluoy, may ido nga nasunog?
4: Ay, yes, Kipe Bros. Si Black Black.
25: O, si Blacky? Ah, Black Black?
4: Black Black.
25: Uy, sa din siya nga ido sa pag, ano ni, sa ang ilabalay ni lapit sa sulod gid mismo o sa sagwa lang?
4: Sulod ni Kipe Bros. Totally damaged gid ni siya.
25: So, meaning, kaya ang ido nasunog, yung instincts ang ido, yung kay G5 Wilson, dasig niya matlagan ko ah.
4: Pero ang tsura, yan

0: kira lah menterak nak nak dari vitamin baik kan dari mana jadi aku kan nak pilih kita terus kita satu tiga pilih itu ya nak keangka nak pasangan tahu nak sunuga kita terus ini mungkin apa pasakaun saya mau balai.
1: Di aku nya ke pasaka juga ya. Gakuan ku ya pun memang kagtus balai gina pasaka ku ni kagi pebuson kay kaluiman na tagaan ku pagani Islam ni.
0: Yes ka mungkin na ya palma na ya.
1: Igung ka pangayo sa ya tabang kag mga pagkaon or ilisan kung kaya tam lang ya buligan ta pila man lang na ibing ma dako na nga bagay para sa ila kagi pebuson.
0: Yes, kay Pebro, subong ka ni, ang kinang...
1: Pero malain nga bagay, subong nga bimong na matabo si mo, maamot, amot naman takarong nga duwa.
0: Amot, amot lang ta. Ano ko di sa kanibo, kundi
1: kay Pebro, sige, pwede na, wait, salamat, kay Kagipa Bulson, ha. Kag, kabay pa ko tani nga may hatag ba ng taga DSWD, syudad, kag barangay, sa mga nahalitan, kay hindi basta-basta kung masunugan ka, Kagipa Bulson.
0: Yes, kay Pedro. So, amo na, hulton ta lang, no? Ang bulig ay palapos sa DSSD, kagsang barangay, sa mga apektado ng mga residente kay Pedro sa may Purok San Jose 2 sa bahay sa barangay Sumang. So, muna na lang, balita natin kay Pedro daw, ikan din sa patrol, nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty City, Tribayo, Cavite, X500, upot natin si K5 Martin, tinaisip, ito naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live
1: Maraming salamat kay K5 Wilson Villian na mga K5 oh, tungod kay grabe ang labot sa bakulod ang haze. Inom ka mo bakal ng mga laan na Klinika D3 Bio. Kay ang mga kagaw-kagaw guupod sa hangin nga daan. Kay ang haze ni ti mga dust particles ni mo mga manipis ni kagaya hindi mo nagigis makita kung siya lang lapitangay lang makita mo sa kung liliumos langit. Oh, so that's why ang ligantang lawas na ton suksok face mask and then take a sun clinic at D3 by with virgin coconut oil. Buwas naman mga K5, wait a panahon sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM bakulod sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimwell, K5 Adrian, K5 Kenneth Uy, ako naman si K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. D3 you my VCO. VCO you my D3

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pa wang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa late CJ, sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabasa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. GTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. GTX Beauty Soap. Gala o magputi. GTX Beauty Soap. Puro katol-katol. GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga

0: skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: Four Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hand. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy,
20: let's go with the flow.
21: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapekana, nakadetox kapa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Oras sa K5 News FM, lasay 5 sang gabi.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
23: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
22: Mayong gabi sa Luzon, Bacolod, Kaprobinsya, sang Negros Occidental. Nag-apply ng D3 Bio Evening Newscast subong ang Miyerkules, Setyembre 2, 2026.
25: Makita kita live sa mga official Facebook pages sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos ng Negros Occidental.
22: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, air quality sa siyudad sang Bacolod kag banwa sang La Castellana unhealthy.
25: Sa balitang nasyonal, pag-release ang 10 bilyones ka pesos ka pundo para naman sa zero balance billing program, aprobado na.
22: Sa balita international, nag-alala nga haze sa Malaysia, nagtugas ang respirator o kung respiratory problems.
25: Sa balitang sports, sa Pinay tennis star Alex Ayala madinalagon sa first round sa US Open.
22: Sa ato naman, balita entertainment, Baby Monster mag-a-perform sa Pilipinas. Lasays 7.
26: Ulat Panahon.
22: Sa aton Ulat Panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
27: Ginaforecast mo sa pag-asa nga magabiya sa pungsod ang Bagyo Pilandok, Buas nga adlaw, apang may bag-o naman nga low pressure area nga nakita sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa ang Bagyo Pilandok ang ulihin nakita 1,080 kilometers east-northeast sang extreme northern Luzon, kag mahinay ang hulag sini ngayara ng sa 10 kilometers per hour padulong west-northwestward. Samtang LPA naman ang ulihin nakita 2,765 kilometers sidlangan sang central Luzon, malapit sa mga isla sang Guam kag Mariana Islands. Manubok ba ang posibilidad na mag-develop ang LPA sa isa kabag-ong nga bagyo sa masunod nga 24 oras? Apisar nga nagapalayo ang Bagyo Pilandok, iya naman sini nga ginapabasko kang habagat kag amuin niya ang nagdala sa mga pagulan sa norte nga bahin sang Luzon, partikular sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales kag Bataan. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon kag mga isla sa Visayas ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod ng mga isolated ng mga pagulan kag pagpanginat bangod sa habagat. Mainit naman ang panahon sa Mindanao apang sa hapon kag gabi, posible na ang mga paggalom nga may upod ng mga pagulan kag pagpanginat bangod naman sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon buwas nga may upod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpanginat bangod sa habagat. Temperatura sa kagaon ang nangyara sa 25 degrees Celsius kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bayo Evening Newscast ni Saka K5, Dominic Cabrera Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
22: Lasay suggest sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Unhealthy o kon hindi maayo ang air quality sa syudad sang Bacolod kag banwa sang La Castellana subong Miyerkules Setyembre 2 suno sa air quality index sang Department of Environment and Natural Resources o kon DENR Environmental Management Bureau Negros Island Region o kon EMB-NIR.
25: Suno sa EMB-NIR ang degraded air quality ang bago naman sa haze gikan naman sa wildfire sa Kalimantan, Indonesia nga gindala naman sang hangin habagat sa Pilipinas.
22: Nagpanugyan ang EMB-NIR sa publiko nga magsuksok sang face mask kunyara sa gwa, limitahon ang mga outdoor nga aktibidad kag protektahan ang mga mata ukon ang mata gikan sa mga iritasyon.
25: Samtang naka-record man sang 84 ka mga nagkalain-lain nga mga paglapas ang Land Transportation Office Negros Island Region sa ginpanigaw naman nga road enforcement operations sa syudad sa Bacolod sa subong nga adlaw Miyerkules Setyembre 2.
22: Sunod sa LTONIR gintutukan sang ilang Regional Law Enforcement Service kun RLES ang pagpatuman sa Republic Act 4136 ukon Land Transportation and Traffic Code no plate ukon improvised plate no travel inspection sa mga salakyan kag vehicle roadworthiness.
25: Sa ila naman nga dato sa 22 ang ilang gintakop bangol man sa ila sa hindi pagsuksok sang seatbelt. 17 diri ang reckless driving, 16 ka mga wala nakarehistro nga salakyan, na pulo nga nagamaningo naman sa salakyan nga wala sang lisensya, 8 ka mga nagamotor nga wala nagasuksok sang helmet, 7 ka mga plate violations kag iban pa.
22: Lasays onsay sa iban pa nga balita lokal, ido maswerte nga nakaluwas sa sunog sa barangay Sumag sa Bacolod. May kampiyon nga balita si kag K5 Carla Defensor Longa.
3: Maswerte nga nakaluwas ang isa kay ido sa nagluntad nga sunog sa bagong dalan Purok San Jose 2, barangay Sumag, syudad sa Bacolod, Martes ang gabi, Setyembre 1, 2026. Ginkilala ang ido nga si Black Black. Si Black Black ang nakaangkon sa pila sa nagkanilain nga bahin sang iyalawas apang maswerte ini nga nakaluwas. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay alias Romili, biktima sang sunog, 14 ka mga balay ang nahalitan sang kalayo. Sunog kay Romili, nasunog ang iya balay kag Chunky sa nasambit nga lugar. Dugang pa ni Romili, natrap ang iya 11 anyos nga bata apang nasalbar ini sa mga residente. Pahayag pa ni Romili, bago lamang niya nga gipabakal ang mga baligya sa iya nga Chunky apang nahalitan ini sang sunog. Base naman sa report sa Bureau of Fire Protection Bacolod, 33 ka mga individual ang apektado sang sunog. May kabugusan yung 120,500 pesos ang danyo sang insidente. Ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
25: Samtang 23 anyos nakuha naman sang Shabu sa may barangay Banago. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
2: Arestado ang isa ka 23 anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa Puruklangis, Barangay Banago sa siyudad sang Bacolod kagabi, Martes unang adlaw sang Setyembre. Ginkilala ang naaresto nga si alias Toto, residente sang Amuman nga lugar. Sa ginpagwa ang impormasyon sang Police Station 3 nga ginapamunuan ni Police Captain Rami Saison, si alias Toto ang isa ka street level individual kag wala siya sang record sa lokal nga barangay sa Anti-Drug Abuse Council Lukon Badak. Nakuha kay alias Toto ang pito tanan ka mga sachets ang ginapatihan Shabu lakip ng buy bust item nga nagabalor naman sang 37,400 pesos. Ginpasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect nga detinado na sa karon sa Police Station 3. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
22: Samtang babayi nga nagtabok sa Dalan Lacson, Barangay Mandalagan, nabungguan sang salakyan. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
4: Nabungguan ang isa ka babayi nga kilala nga si Alice Regina Ligalagidad kag residente sa Barangay Banago pasado alas 10 sa gabi Setyembre 1 sa gini nagtabok sa Dalan Lacson parte sa Barangay Mandalagan. Sa initial investigation gid si Limi Police Major Elmer Bonilla pamuno sa Traffic Enforcement Unit nga gikan sa norte nga bahin sa Dalan Lacson ang Suzuki Espresso nga salakyan padulong sa sur sa nabungguan ang babayi. Matapos ang aksidente, gilayon na ginespondihan sa rescue team ang pedestrian kag indala sa ospital. Stable na subong ang kondisyon sa babayi kag may ara na sang settlement kung sinigin pag-asabton sang driver sang salakyan ang mga galastuhon sa ospital.
5: So, pag-usisa sa ato ni investigador, ini siyang pedestrian is na nagtabok niya sa ano sa Dalan Lacson. Kasi incidentally na bungguan niya sa kuno sa ano sa kuan Suzuki Espresso nga kani from north to south nga directions.
4: Para sa D3 Bio Evening Newscast, nanis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Balitang National.
7: Balitang National.
6: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
8: D3 Bio Evening Newscast.
22: Lasay 15 ka sa mga detalya na sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, posible nga sa bulan sa Oktubre o kung Nobyembre, kakasuna ang value added tax nga ginapatong sa systems loss nga gina-charge sa mga electric companies sa mga konsumidor.
25: Ginpalayagaman sa Energy Regulatory Commission o kung ERC nga gindalakay na sang komisyon ang resolution number 26 of 2026.
22: Matapos ini, manduan na sang ERC ang mga distributors o kung electric companies nga mag-uhon ang format sang ilang mga bills.
25: Samtang nga ginkumpirma naman sang Department of Budget and Management o kung DBM nga aprobado na ang masobra 10 bilyon ka pesos nga pundo para naman sa implementasyon sang zero balance billing program.
22: Isa ini ka programa sa Department of Health o kung DOH nga ginimplementar o kung ginaimplementar sa mga public hospitals sa bilog na Pilipinas.
25: Sa idalom sang programa, mahatagan sang libre nga treatment ang mga pasyente.
22: Sa 9 o kung sa 9.377 bilyones ka pesos nga pondo, nagalabot naman sa 3.342 bilyones ka pesos ang nagakadto sa mga ospital sa Metro Manila.
25: Samtang masobra naman sa 6 bilyones ka pesos ang para sa mga regional hospitals sa ibang pang bayan sa Pilipinas nga naga-implementar man sang zero balance billing program.
22: Sa iban pa nga balita national, nagpagawa na sang mando si Department of Public Works and Highways o kung DPWH Secretary Vince Dizon nga ipaidalom sa inspeksyon ang tanan ng mga taytay sa Pilipinas kasunod sang lapnagon ng mga pagulan, tugas ang southwest monsoon o kung habagat.
25: Sunod kay Dizon, mismo si President Ferdinand Marcos Jr. ang nagpagawa naman sang direktiba sa iya kag siguraduhon nga maayong structural integrity sa mga infrastruktura sa pungsod.
22: Dugang pa ni Dizon, nakabato naman sang mando ang mga regional directors kag district engineer nga gilayon nga kayuhon ang mga taytay nga makitaan sang halit agod nga malikawan ang deterioration sa mga ini.
25: Sa katapusan nga balitang nasyonal, nag-propose naman ang gobyerno sa 29.5 bilyon ka pesos nga budget para naman sa Commission on Elections o CONCOMELEC sa idalom naman sa 2027 National Expenditure Program o CONEP agod nga masuportahan ang ila preparasyon sa 2028 National and Local Elections.
22: Sa pahayag sa Department of Budget and Management o kung DBM, tuyo sang budget nga mapatuman sang COMELEC ang ilang mandato matag mapahayag ukon mapadasig ang ilang pagpanghanda sa piniliaya.
25: Under naman sa FY 2027 National Expenditure Program o KONEP, mayara dari 29.50 bilyones ka pesos ang ginproposal sa COPELEC, kagiga representa naman nga magasaka sa 9.31 bilyones ka pesos o 45% para naman sa 20.20 bilyones ka pesos nga lokasyon. Under naman sa fiscal year sang 2026 General Appropriations Act o KUNGAA, pahayag sang DBM.
22: Dugang pa ang ginpataas ka pondo ang nagakilala sa tuig 2027 bilang isa ka kritikal nga preparatory year para sa 2028 kag ang kinahanglanon nga mahatagan sang resources sang COMELEC. Lasays, Jesse Ocho.
7: Para Drita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
22: Sa balita international, nag-alala nga hey sa Malaysia, nagtugas ang respiratory problems. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
9: Nagkakahangawa ang mga residente sa Sarawak, Malaysia. Bangon sa nag-alala ang kalidad sang hangin, natugas ang aso nga halin sa nagluntad nga forest fire sa Indonesia. Bangon sini, nagapanglaghap na sa protective mask ang mga residente na may ginabatsyag na angot sa ilang at pagginhawa. Naka-record months ang delikado nga air pollutant index o kung API reading ang anum ka distrito sa Sarawak kun sa diin nagdangat sa 407 ang API. Sa idalom sa national nga pagsulundan, ginakabig nga hazardous o kun tuman ka delikado ang magsubra sa 300 nga levels ang API. Samta ma-consider naman nga local emergency ang API level nga maglapal sa 500. Sulo sa isa ka residente, lima na kaparmasiya ang iya na bisita apang wala na mga inis ang stock nga face mask nga gindesenyo agud magfilter sang fine haze particles. Dugang pa, apektado naman ang ilang panglawason kun sa diin nagabatsyag na ang mga inis ang sore throat kaghapo bangod sa nagalala ang kalidad sang hangin. Para sa balitang international, ako si ka K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
25: Pinay tennis star Alex Ayala madinalagon sa first round sa US Open. May kampiyon nga balita si Kagipay Marv Aranuez.
10: Ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala sa first round sa US Open 2026 kaina sang aga subong nga Miyerkules. Agindutos ni Ayala si Mary Stoyana sang Amerika sa scores nga 6-1 kag 6-2. Aginpatigayon ang hampang sang duha sa Louis Armstrong Stadium. Sunod nga pagatubangon ni Ayala si Oleksandra Olinikova sang Ukraine. Para sa balitang sports nga gitulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, my TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
22: Kag para naman sa aton balita entertainment, Baby Monster mag-perform sa Pilipinas. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
11: Mag-perform sa Pilipinas ang Korean girl group nga Monster. Kabahin ini sa world tour sang grupo kung sa diin mag-perform sila sa Manila. Patigayon nun ang performance ng grupo sa SM Mall of Asia Arena sa Setyembre 5. Nagabalor naman sang 3,500 tuptop 16,050 ang tickets agud malantaw live ang grupo. Nalakip sa mga miyembro sang Baby Monster amo sanday ayon Rami, Asa, Chiquita, Rora, Ruka, kag Parita. Sikat ang grupo sa kantang Shesh, Drip, kag Forever. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
25: Diba, kung hindi ka bati sila
22: grupo? Ako man, hindi man ko familiar sa Baby Monster.
25: That's why
22: naging
25: search ko
22: gid.
25: No.
22: Kano ka
25: na? Mga pangalan nila, na kwans lagli ka K5 Jean, ano? Baby Monster.
22: Daming yung mga ngalan nila.
25: Oo.
22: Baby Monster.
25: Baymon. Grabe nga ngalan na Baymon, South Korean girl group. Sang 2023 sila nagsugot.
22: Mm.
25: grabe ni.
22: Ma-perform sila sa Pilipinas.
25: Nami mga pangalan na Ruka, Parita, Asa. O nami si Asa o.
22: Oh. Oo nga man.
25: Oh, Asa gid mo.
22: Asa gid nga.
25: Oh, Ayon, Rami.
22: Tingala ko man nga daw ka Chiquita. Ano. Oh. Tingala ko man nga daw ka lain sang ilang nga mga pangalan kay taga South Korea gali sila.
25: Pero nagsugod sila pre 12024 sa mga concerts nila. Sikat sila gali kay
22: hindi lang giguro, ano man.
25: Why pa di ko naglabot sa Pilipinas?
22: Hindi kita lang giguro nga duwa. Ang wala.
25: Hindi ko mahilig
22: sa Korean
25: sa mga Korean girl group.
22: Ako man. Uh-huh. That's why do hindi ako masyado familiar. Tiyan mo na ma-perform sila
25: dito. Amo ni Guro, budlay ko nakakagto ka na sa South Korea. Kaya makita mo na bila mga beauty nila
22: dito. Abi mo mga ano na. What? Duskatikalo.
25: Man, siyempre pag tagtuta to, abi na na-amaze sabi sa TV.
22: Ay
25: kung todos make-up, gali. Oo, mga fun. Grabe sila magbutang. Kita mo mga entertainer nila dito.
22: Damol ang mga
25: nila.
22: Mga
25: make-up or pati lalaki ha. Kita mo mga lalaki nila to.
22: Ang mga lalaki, hindi ko masyado ano.
25: Oo, palang ko kayo siyempre.
22: Hindi palapitan mo, Ged?
25: Oo, kaya ito ba sa pag-perform nila, ginanto grabe nga mga makeup nila.
22: Wow.
25: Malaki.
22: Grabe naman.
25: Pati nila sa mga eyelashes, ginabagabutang.
22: Dali lang ang wala ko na yung kabalo, pero ikaw kabalo ka na, nagsulod ka giguro to mo.
25: Ha? Dali na tapos na itong palatuntunan.
22: Dunga, dutuwa man nga na kita, dunga, ikaw lang na nakabalo yan.
25: Hindi sa akong, niya ikaw ang amon nga kwan.
22: Nga?
25: Ang amon nga maparinting na PR. Ang
22: ginama ko ginama. Ma'am, nag-sightseeing ko gito gali ah.
25: Di sa paglibot ko sa mga lugar. Mm-hmm. Di okay, gagwaas lang kong gabi.
22: Mm-hmm.
25: Oo. Di nag...
22: kung gabi na sila gagwa?
25: Oo, night, ano ko, nag night ride.
22: Wow! Sumali ikaw lang gito yan, nag-explore dito.
25: Ako nag-explore.
22: Ay, bongga siya.
25: Kung muna yung sa lugar ang kagtuan ta, nag-explore ko na.
22: Oo, eh. Kiti
25: ang
22: siya...
25: food, ang ambience, ang
22: mga tao eh.
25: Oh, siyempre. Number one is isahan, dinulihin ko ng hambal. Tilawan mo na tanan.
22: Ang ato yung
25: ang mga foods.
22: Ang obisyo na ni Karanda mo. Mga ka-K5, amoy itong dalako ng mga balita sa mga Miyerkules, Setyembre 2, 2026.
25: Banday man, boss. Ngadlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
22: Magkasunod na ang Lord Gavisa program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles sa pangalan sa Bugos ng Puwersa, sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kagbugos ng Negros Occidental. Kaming inyo nang intag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
25: Ako naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
22: Para sa kampiyon ng balita,
25: serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
14: Yung may D3.
12: Mabagats, mga butika.
14: D3 Bio.
12: Senior citizen ka na bala?
14: Kag medyo lipato na.
12: Ibalik kag protektahan ang memorya.
14: Mag D3 Bio ka na.
12: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio.
14: Nga isa ka sahi ga brain food.
12: Gagantin luman sa aton uto.
14: Rason
12: nga gandami ang memorya.
14: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
12: DTX 500.
14: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
12: Mag DTX 500 na.
14: Masamihin ni kapalatian?
12: I-DTX 500 muna.
14: Kung kulang ka sa antioxidant,
12: nagatigulang ka.
14: Mag DTX 500.
12: Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura.
14: DTX 500.
12: May family history ba na kamuusang diabetes?
14: Mag DTX 500 ka.
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag DTX 500 ka na.
12: Mag DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
12: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
12: Garantisado.
14: Epektibo.
12: Ara mismo.
14: DTX 500.
12: Mighty C.
14: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
12: Mighty C.
14: Babaka sa mga butika.
12: Mighty C.
14: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Sali si ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, namigid ang ako nga paming salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
14: Babaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
17: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy sigid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
23: So una,
21: good day, magid ako sa akong body odor.
23: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
21: Pero subong,
23: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
21: Kag naghamis ka, nagputik gid akong nga panit.
23: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX X Beauty Soap. Inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
18: Mabakas sa mga butika.
26: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
28: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may aras ang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
29: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa padayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
28: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
26: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
30: Nestor, ang sinaing!
31: Luto na!
30: Ang labahan!
31: Nakasampay na!
30: Ang uniform ko!
31: Tiga-plansa na!
32: Ganito ako!
31: Tiga-sit!
32: Tiga-lapa!
31: Tiga-sign!
32: Tiga-plansa!
31: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
32: Sa gabi,
31: ako ang bossing.
32: Dahil kasangga ko
31: ang extra.
32: Supplement for men.
31: Lourdes!
32: Tapos ka ng maligo?
30: Yes, darling. Come to mama.
31: Extend the food supplement for men.
32: May maca
31: at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
32: para sa tigasing performance.
31: Extend the food supplement for men.
33: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
33: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
34: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh. Available now.
35: Number 1.5 K5 News.
36: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
37: Number 1.
36: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
38: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: And exactly 32 minutes past 6 in the evening.
1: Larga Vista.
0: Julius Mariveres on board. Kag ini ang Larga Vista.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang pilithon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Mariveres. Larga Vista!
0: Ang inyong bagong atinimanan sa kahanginan para sa balita ay iba ng komentaryo karingawan kag matuod nga serbisyo publiko nagapalayag na diri sa akong bagong apuruan sa kahanginan.

0: Lorgo Vista.
1: As always, upod sa inyo manugluto sang balita kag-analisis. Top-top kita karon sa takna ng alas 8 imidya sa aton sine Miyerkules nga edisyon diri sa Larga Vista.
0: Lorgo Vista.
1: Julius Maravellas, wala sang iban nga bit-bit sa kahanginan kundi kamaturan. Wala sang iban nga ginalad sa imo kundi katapos.

0: Yan ang pag-asa sa ilang weather advisory number 44 nga ginpagwa alas 5 karong gidlang mga hapon September 2 nga mayara sang heavy rainfall o kon pagbunok sang ulan sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas nga mahimo magatuga sang inalig nga pagbaha kag pagkatipag na naman sang duta bangod ini sang southwest monsoon o kon hangin habagat. Although ang local weather forecast diri sa aton sa probinsya nagasiling nga mayara kita ha sang magulugal umon kag maulo-ulanon nga panahon, wala kita nadala sa lista sang weather advisory number 14 sang pag-asa. Pero samtang nga nagaatubang kita sang maulanon nga panahon, pina naman ka mga lugar standby sa kay Barangay Kapitan na Pabi Anyeve. Ara na siya sa linya. Let's have Barangay Captain Paul Anyeve. Karun dugay-dugay sa Barangay Mandalagan, isa sa mga lugar diri sa Dakbanwa nga apektado sang pagtupa o kon hindi ya pagtupa sang ulan kundi pagninit sang tubig ilimnon sang Bacolod City Water District o kon basiwa sa piyak sang pag-turnover o kon pagbulos sang bag-o nga kumbuyahan nga mangin na joint venture agreement o kon JVA partner sang basiwala wala pagidgyapon na atagan sang kalubaran ang problema sang kakulang sang supply sang tubig o kon hindi gani tuman kanubo nga pressure sang tubig nga nagagwa sa gripo sang mga Bacolod nun kag dapat kuntani sa idalom sang JVA dapat kuntani should be provided for by Basiwa on a 24/7 basis. Buot siningon nga sa idalom sang kasugtanan dapat ginpasanyog sadto sang prime water infrastructure ang serbisyo sang Basiwa dapat nagpasulod sila sang kwarta agud makaangkon ang mga pumuluyo or ang concessionaires sang tubig on a 24/7 basis. Buot siningon 24 oras kada adlaw, 7 ka adlaw kada semana. Pero ti ang guwaya 7/24 kalabanan iya mayo na ginakon may 7 ka oras nga tubig ang mga barangay diri sa Dakbanwa. Mayo na ginakon 24 ka adlaw kada bulan kun may ara mayad nga supply sang tubig para sa Bacolanyo. Imbis ka 24/7 na imo, 7/24 ari sa iranta. Let's have Barangay Captain Paul Anyeve. Cap, good evening.
1: Mayamang gabi, Sir Julius.
0: Cap, salamat kayo sa tiyempo. First of all, kapitan mayayong tubig dira sa Barangay Mandalagan o kung hindi?
1: Eh, sa totality do, hindi gid mayo kay kung dorasyon-rasyon di samon.
0: Oo? Uy, although of course I have to be frank about it, taga Barangay Mandalagan man ako, kag indi gidya mayong supply subong. Pero sa imo yakap sa pagibalo mo, pila gani ka bilog ang purok naton sa Mandalagan, sir?
1: Tantay size ka purok?
0: Uy,
1: tidos ka subdivision.
0: Uy, sa tantay size ka purok, sir, na nung feedback nga dabatian nimo subong, parte sa tubig.
1: Pari asa sa yan, son uno, ti, duwa na kadlaw, lato tubig, napita sa inyo, Sir Rico.
0: Uy! Duwa kadlaw na?
1: Likod nyo lang na, last tupad, lasal kundo.
0: Gani? Pero sir, magambal ka nga wala tubig, duwa kadlaw, as in 24 hours, why gid ya tubig?
1: Tulo-tulo lang uno, suno sa nakon na napamangkutan na taga-barangay man.
0: Okay, sir.
1: Kasi hindi sa sambag, wala man kuno sa sambag, tubig. Tutay na kuno tulo-tulo man.
0: Uy.
1: Ang diri sa amon niya sa Kakbay Village, ning rasyon lang, may oras lang ang nagandar kung gabi, pero pagka 3 hours, patay man siya. Pagka ako sa mayara, kung just ang ahig ko, ang ilatubig.
0: Aha. Okay, so...
1: Rico, yung pagkabalo ko, yung damo, yung reklamo, si Rico, yung awo pa kayo, medyo consider. Tubig.
0: Gani?
1: Tutay da sa, ano, sa supply.
0: Oo.
1: Pagdaw gamay ang tubo na nito, doon mga daan na ano.
0: Ay, Diyos ko. Even so, if nga... Oo, bisan sir nga ang pumping station sa ding ganito nga pumping station ang bag-ogin buksan nila to. Nga napit sa aton Dablas Mandaragan. Hello, Kap? Kapitan? Okay, balikan ta karon dugay dugay si Kapitan Paul Anyeves sang barangay Mandalagan ti sa iyang barangay 36 ka mga purok, 22 ka mga residential subdivisions. Ang iyan ang barawaan karon sa Mandalagan alona kay man ang norte nga bahin sang Bacolod suno sa report na mlagpa hindi niya sang basiwa kundi gin report ini sa tong summer season bala pagbukas sang tig-ilinit kundi nagsugod na ang slight effects ang El Nino gin-report ni Dr. Purnan sang CDRRMO at least sa tong sining interview nga ang norte nga bahin sang Bacolod amo ini ang labing apektado meaning Bata, Mandalagan, Banago, tag-iban pagid nga mga lugar nga kulang ang supply o kung nubo ang pressure sang tubig sang basiwa. Lorga Vista. Tisubong may mga purok sa barangay Mandalagan. Balikan ta ara si Kap Pavi. Ara siya? Okay. Kap?
1: Yes, Sir George. Arig ang
0: monitor. Yes, Sir Paul. Sir, aryo inang sa 36 kapurok, ma-estimate mo kung pila kapurok ang problematic kaya subong ang water supply?
1: Mga 80% kaya wala mo lang nagreklamo, purok mahirap po. Pero ang diraiyab sa aton, gani sa barangay hall, tanagi dira, ay nagdira supply siyang basiwa.
0: Ha? Sa barangay hall mismo? Nga ara?
1: Barangay hall mismo,
0: Buri Road na siya. Mayor na nga dalan, wala tubig ang barangay hall?
1: Wala kayo.
0: Diyos
1: ang,
0: ko.
1: Ang pagpibilyo na yan kagang ano yan, may harap na sila yung tangki ng ilang.
0: Ah.
1: Pero Mandalaga niya, duwa na katuig niya, apply na ako, nalimpag mong koko, ay gidya dya ako.
0: Uy, mo Diyos ko, tikon masunog. Tikon masunog, abisar purya palayo lang ang barangay hall. Anong matabot din ka mo makwa tubig ka na?
1: May pail truck ng tanda.
0: Amo lang na, amo lang na. Oo, may preparasyon.
1: May preparasyon ka.
0: Good.
1: May aramat na nga, inabalang ano lang, dipwin.
0: Ah, I think mayo. But anyway, Kap, 22 ka residential subdivisions, sa 22, pila kabilog ang may kaugalingon nga water system, sir?
1: Ang iba niya ang owner, subdivision, may aramat mo.
0: Oo.
1: Sa diri siya may active. Wala niya tubig, hindi siya active. Why man gani tubig siya kwan? Sa Tulod-Luhod, hindi man nakagi ang tubig kabasiwa sa Tulod-Luhod.
0: Aha.
1: Ang sa Santol, may ara. Wala kaya reklamo sa Santol.
0: Oo.
1: Na ano, wag ang mga Mountain View. Kaya ibanda yan, may ara man sila yung water system nga ila. Kag daw kalabanan, da sila doon nagpapatasok na mga niya personal sa ila yung akuan.
0: Uy.
1: Malay.
0: Aha. So, ay, Diyos ko. Pero Kap, estimate mo Kap, mga pila ka oras ang tubod sang tubig sang basiwa subong kun may ara gin man lugar nga ginatubdan sang tubig.
1: Diri sa may diri sa Buri Road may area man din nga nagatubod man pero inuras lang.
0: Aha.
1: Hindi sila makasupply tanan, inuras lang.
0: Oh.
1: So tiyan mo na yung pabutaon lang anay, mga pulunduhan eh, antes naman magsiga, suga. Ang basiwa
0: gali antes
1: magandar.
0: Ang basiwa ano to sir? Ano to?
1: Limitado kayo sa ilang supply diri sa Mandalagan.
0: Uy.
1: Sa tani sila madugangan nila tani linyada bla.
0: Oh sir. Ano kuno ano nadangop ka inform man subong kamukap nga ba lain ng general manager no?
1: Nga ano Sir George?
0: Lain na ang opisyal sang Hiraya Water?
1: So, wala pa man di ka patawag. Anong formal meeting sa mga barangay kapitan nga na lain ang pagiya.
0: Oo. Kay may ngalan na ko de sang galing kito wala pag-asabat bala ang ila sinibag-o. Inisunod sa kay Attorney Sonia Verdiflora ang ila sinibag-o ng gapungko. Dire! After sa kay sino ne? After sa kay muna diya hardin, te kundi nag-ilis. Subong may lain naman. Nga iya na yung kahiraya. Sinungalan niya ni Farah Monteclaro. Wala pa kami ni kahistorya siya, sir?
1: Wala pa kami di ka, wala pa man sila kapatawag meeting or any public hearing sa maski sa NGC gani. So far, wala pa man ko kabaton communication niya regarding sa nasiwa.
0: Oo. Pero...
1: sino ng owner, subong?
0: Oo. Uy. Pero kung mag-request ka mo sa ila nga dugang-dugagan tubig, may sabat man sila sa inyo?
1: Nga, tiyangan na nga nanganay. Amo na eh. Amo mo na pero rin batian ta.
0: Oh, Diyos ko. Oo. Angan-angan. Puerte, ha? November, nabrakap ang sugod sang init nga puerte tungod sang El Nino.
1: Tiyan mo na gani. January, parang kami gani. Eh, February, aga pa nag-oob na kami dyan tubig sa barangayol.
0: Ay, Diyos ko. Anyway.
1: Kaya kung gusto ang amon ba siwa, ang amon din nga, kwan, ano man, ito man, eh. Mita pa nag-ooban niya puti.
0: Gani. Pero, Cap, anyway, katuan ko na lang, hindi ba may preparations man ang City Hall para sa paraabuton nga Super El Nino. Dira sa Mandalaga, nanong ginbutang nila da?
1: Ang sa aton diya, may preparasyon man kami da. Kaya may fire truck man kami. Kaya muna mayo. Tapos may mga pumping station. Eh, priyas ang diribla sa may Lahirinsya, sa Montevideo, sa Camilla. Maayo tada sila nga makakuan para irasyon sa mga pumulo. Eh, ang muna sa una ginaubrata. May araw ang Chamber of Commerce, kung si Kung Albiga, tapos nang isa mong tubig.
0: Pero may ara, Sir Sang, may ara sang daw water tanks o kung water impounding tanks ng ginbutang dira sa Mandalaga ng City Hall?
1: Sa subong wala pa, kay wala pa man kami ng request. Basta may ara man na si Mayor Greg nga i-provide.
0: Ay, gani, gani. Pero sige lang, anyway, basta ang klaro lang sa imo report subong, nga sa kap, mga 30 size kapurok daw halos tanan 80% suno sa imo wala tubig. Kun may ara gatulo-tulo lang.
1: Ma o may ara nga portion nga depende guro sa kung diin lapit ang ilang pumping station eh.
0: Oo.
1: May ara man nga daw wala man reklamo sa mga business establishments di Samon pero sa mga purok-purok daw medyo kanin.
0: Ba laban sa purok. Ate sige sige. All right. Kapitan na Paul Anieves. Sir, salamat kayo sa tiyempo.
1: Thank you, Sir John.
0: Good night, sir. Mayong gabi. Good luck.
2: Lorgo Vista.
0: Si Kapitan Paul Anieves, ang barangay Mandalagan, angot sa water situation sa iya nga barangay.
2: Lorgo Vista.
0: Sagin na meet lang na nagligad pa sang CDRRMO Chief diri sa Larga Vista, northern part gid sang Bacolod. Ang labing apektado sang kakulang sang tubig ti nagapadayon tubtub karon.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
0: Ginatingwaan naton nga mapadangat ang ini nga mga concerns sa bag-o nga branch manager sang Hiraya Water. Kiti remember nga ang pamilya Villar ginbuyan na nila ang Prime Water Infrastructure Corporation nga amo ini ang may-ara kunta ni Joint Venture Agreement o kun JVA sa Basiwa. Tikumo kay ginbuyan nila kag ginbaligya ang nakabakal amo ni si Mr. Lucio Co, ang tag-iabra sang Pure Gold, ti ang nagbulos na kumpanya amo ini ang Hiraya Water. Pero wala pa kita kabanot tub-tub karon kung ano ang ila sinisabat kag kung ano ang ila sining pasalig sa mga taga-Bacolod.
2: Lorgo Vista.
0: Sa iluantang isa ka isyo, balikanta ni Dasun ha, ang problema sa tubig kay I'm pretty sure nga damo nga mga lugar subong barangay sa Bacolod nagakagha sa tubig ilimnon, tubig inugugas, tubig inuglabada, kag inugbunyag sa ila sining nga mga tanom. That is because nga sa hindi pa mapatod karon nga kabangdanan, wala nagakaigo nga supply ang basiwa. Kung wala man nagakaigo nga supply, kulang ang pressure sang tubig agun makalabot ini sa gripo sang mga konsumidor.
2: Lorgo.
0: Sa Iluanta, let's have a Colonel Lester Liada, ang operations officer sang Bacolod City Police Office tonight. Sang nagligad, ang Negros Island Region Regional Police Office o kung NIRPO nag-report nga ang Chief of Police or Provincial Director sang Negros Oriental kag anom ka mga police chief sa amo nga probinsya ginpang relieve kaangot ini sa one strike policy sa illegal gambling. Anom kabiloga kakasgid sa pwesto.
2: Lorgo.
0: Dala na ang ila provincial director ang pamangkot tonight amo sini. Paano ini gina-implement sa bugos nga pungsod mangamba ka one strike policy? Ano ini?
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorgo Vista. Lorgo Vista.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko dah. We, matyag mo, madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kaya nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ng potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason, kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
7: Muter naman. Ako ni Fonseca Cueva, high blood ako, may blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Muter na Max na ayo ang akong kamatyag.
8: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit mangihi? Max 4 Biotics ka! Basi UTI na ina! Max 4 Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
11: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabalo manusik.
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag-stamina para sa mas madugay nga.

0: pomului Vara, să de prașa Larga, fista
1: Larga, fista
0: O pude să iniu alaga Ga am micropono de găsumpa lang para sa imo Cancaron, atun suc alaun Si K5, Julius, Mare Vile Larga, fista
2: Ang pambukas ng mga balita at komentaryo ngayon na batian wala gid lamang madugay gindulong sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500 hindi lang masaligan nga mga tagdala sang libre nga balita ihibalo kina alam diri sa Larga Vista every night masaligan man nga tagpabakod sang inyo lawas agud pangapinan ini kontra sa balatian once again DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500
0: Larga Vista.
2: Ang masunod nga mga balita ngayon mabatian karon nga gabi dalaman sa gyapon sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500
0: Larga
2: Vista. And let's have Lieutenant Colonel Lester Liada Operations Deputy sang Bacolod City Police Office Colonel, good evening
3: Sir Julius, maayong gabi kaya subuman sa imong pagpalamati sa programa mo
2: Sir, salamat gid sa tiyempo ha and for accommodating me once again. Colonel, sir, mamangkot ko ining one strike policy. I know it's not applicable diri subong ha. Kay ang balita dito sa Negros Oriental. Pero nakibot ko may ara gali existing one strike policy sa inyo sa PNP.
3: Yes, sir, yes, no. Madugay na ina siyang pulisiya sa PNP. Especially sa mga areas nga makonsider nato nga ginatutukan gid bala. So sa amon actually not only sa gambling may ara man kami iba pa nga mga pulisiya nga or related sa one strike naton.
2: And now I'll ask yan kay I know ti ang imo yang sakop is Bacolod City Police Office, no? Pero paano na i-apply sir halimbawa sa isa ka police area halimbawa diri sa BCPO? When you say one strike policy, na anong gina-require ninyo sina?
3: Actually kay sa amon sa PNP Sir Julius, may ara kita mga campaign no sa illegal sa gambling. Sa lusparan, sa wanted person, and even sa smuggling. So, para matutukan sa mga kumandan, ang ina siya ng mga nag-lain-lain ng mga law enforcement operation, gin-create siya ang one-strike policy natin. Meaning, actually, hindi man gindiriya sa aton, Sir Julius, no?
2: Yes, sir.
3: But then, other parts sa country na ito nga rampant ang illegal drugs, ang illegal gambling, ang number game, hindi na pa-implement din na siya, Sir Julius. So, may aral na that provision, no? Na, for those unit commanders na ginkandakan sa operation sa other unit. Magsiling kita sa other unit, kumukita ang mga unit nga sa PNP, aside from territorial unit, para na ang CLDG, ang CLDG naton, ang ARSOG, no? Or even ang intelligence unit sa regional office, magkakandak sa operation sa isa ka lugar nga wala na nakabalo ang isa ka commander nga muna gali may may proliferation sa amusinan na country sa enforcement activity magiging ground na siya sa one strike policy sa
2: Uy, hala. Sir, balikan ko bala ang one strike policy. So this was the policy nga gin-implement ang latest ni was in 2020 sang time pa ni General Gamboa sang PNP. Amo ni siya Sir Gapon.
3: Yes,
2: dugay na gali.
3: Sir Gapon. Existing na siya Gapon Sir Julius kay partner sa amon nga position. through that, Sir Julius, ang mga commanders natin, maobligar man, no, na mag-monitor kanilang EOR, especially sa mga illegal nga buluhaton, no, Sir Julius.
2: Yes, at least ini nga policy, daw amo pa ni ang existing until now, no? At to you, sir, ang 5-minute rule ni sino ganitong former PNP chief? Si Nartates?
3: De La Torre,
2: oh, itong nag-MMDA.
3: Torres.
2: Oo. Ang inyo nga boxing champion. Anyway.
3: Dati,
2: pero ang 5-minute rule niya to, take effect pag-apon until now?
3: Yes, Sir Julius. Actually, ang isang basis na ito, no? For highly urbanized city, dapat within 5 minutes maka-effect ang police response, ang police nato. Basta may police call sa ila. Kung mag-lapaw dira, ginakanda ka natin sa nagkakaigo ng investigasyon kung ano ang rason, Sir Julius.
2: Yes, sir. Now, I'll go to the problem of illegal gambling itself, no? Abi ko bala, sir, amat-amat na nga nadula ng illegal gambling. Isang una, te, masyaw, daily double, eh, what have you. Yeah. Subong, sir, how would you describe it, ang operations ng illegal gambling sa Bacolod?
3: Diri sa atin, Sir Julius, no? More on PB16 auto kita, meaning among isa mga ikos, mga baraha, ginagigo sa public sa ating mga kulturan. Sa illegal number games naman, amuling major challenge sa amin kasi ito nga ka-evolve ang ating mga open dan natin. Kaya, want to prove, no? And ang ating coordination with the small town lottery, dapat consistent siya sa videos, no? Kaya, para mag-prove natin sa korte na hindi sila ng mga nagpapataya sa SPL are not hindi sila membro or corridor ng atong mga SPL diri sa Negros Farm sa Tudelius.
2: Pero kaysa gagkatabo na sa Rao?
3: Yes, actually, damo kita mga apprehension, Sir Julius, no? Sa illegal number games dito sa Bacolod. Na siya, coordinated na siya sa sa small town lottery. Nga, which is sila ang nag-control kung sino ang allowed or ang ang arat sa ilang listahan. So, sa atong diri, Sir Julius, tamo na siya ang monitor nato nga nagadugay nga illegal na number game sa Bacolod.
2: So when you say numbers game, ang data gapon ang daily double?
3: Not daily double. Actually, bookies na siya si Julius kay ang ginaubras ng atong nga mga corridor. Diwa ang ilang nga gina bang tabla. So, ang STL, then may arap pa rin sila nga ginagamitan, which is mas dako dito ang ilang remit. So, in a sense, ang illegal na siya, kasi STL lang ganyan ang may authorize ang games and amusement board na ito.
2: Correct.
3: Mag-allow din sa Negros province sa Julius. So, other than that, makonsider natin niya illegal kaya muna siyang subject ng atong law enforcement operation sa illegal gambling.
2: Pero dako pa ni sir nga syndicated operation ng illegal gambling. Sang una, magambal ka daily double do ang gwa sinikapid ni siya sang illegal drugs eh. Ang illegal gambling, paano subong niya, sir?
3: Siguro hindi natin man nagyaman individuals mong ang iba natin ng mga corridor related man sa illegal na droga. At na nandilis, lain siya yung kasi sa operation, sa gambling na sa illegal drugs 50 years.
2: Pero nevertheless nag-exist pa sa Gyapon, sir.
3: Diri sa ato to wala kami may na monitor nga dili dobo sa Julius.
2: Uh-huh.
3: Ang ano lang ginamon is ang pataya sa steel bookies na ginadakot sa ato mga operatiba.
2: Oh, okay. Pero atong mga sanguna ginapang report nga mga amuni, amuto, may mga tipshit, wala na na subong.
3: Sa iban, gagamit pa sila si Julius, no? But then, sa iban naman, amun ang finance kami si Julius, kay Russell po na lang. So, kisa, hindi natin outright ma-open ang mga cellphone na ginagamit nila. We need pagin, no? Ang additional na tool from the RACO na kaya muna siyang gina-coordinate sa regional office sa St. Louis.
2: Pero sa prangka nga istorya, sir, sang una, duha man lang ka ano panawag, syndicated operations ang ginasiling nga ang mga pulis ginahatagan sang bribe eh. One is illegal gambling and then number two, ang illegal drugs. Subong niya, sir, are we confident nga wala na yas ang pulis who is on the take sa illegal gambling sa BCPO?
3: Yes, there is someone, Sir Julius, no? Una bes, for the past years, wala na kami may nabaton na report niya ang personal sa BCPO involved sa illegal gambling, no? Maghahapag sa tape or bribe, no? May pronouncement na ng ating mga city director na all out war diba kita sa illegal numbers si Julius.
2: Pero
3: ang civil book is kagang reform sa illegal numbers.
2: Pero again, just like illegal drugs, do kabudlay gidya i-eliminate kagdulaon ini nga problema. Pero could you kindly explain to us, Colonel, paano ini ginahimo pangabuyan sang aton mga pumuluyo until now? Of course, ang drugs ya daw dako-dako kita nila dire sa illegal gambling may gakita pa man dire nga mga koridor, etc.
3: Say ang pagkabalo na kon Sir Julius, ang bangka outside sa STL, mas dako ang ginatanyan nila na revenue bla compared sa STL. So, amo ra siyang ginakapitalize ang bangka, which is at least ano, natin target ang mga pumidor sa STL dili sa area natin. So, actually, may mga ano bang kita, no? Mga ulo abiso sa atong mga kauturan di gaya din sila. Kaya na nag-aubra na sila sa STL wag na madakpan sila na nag-digly remit sila. Madulaan sila sa pangangalan na kaya ang STL may ano man sa amo na pasalig na niya. Once nga ang ilang mga kundo ma-involve sa amo sila na buluhaton, ipag-blacklist na nila sa SDG. So, meaning, hindi na sila liwat makapatay at STL.
2: Bali, ang guwag ginasakay nila ang illegal sa legal nga operations ng STL.
3: Yes, ang muna siya.
2: Oh, anyway. Pero doon wala pa man guru yas ang iwan strike dire sa inyo area sa BCPO, sir, ano?
3: Okay, ako na siyang ginatingwaan natin Sir Julius nga tanang nga nagahimo siyang illegal, no? Makandakan sa git operation, no? Kaya hindi mo siya gusto na ang atong mga commanders marilid tungod sa amo sila nga rason, which is taamon Sir Julius, no? Medyo negative na siya. That's why every week hindi na gani magigita sa ating mga commanders to enhance, no, to higher accomplishment, especially sa illegal ng whole games. Coordination ng kailangan mga
2: yes sa kung sa bagay kay tiilan ng trabaho. Anyway, Lieutenant Colonel Lester Liada, sir, always a pleasure to have you. Salamat gid sa tiyempo.
3: Thank you, Mr. Julius, sa time na ginhapag sa BCPO.
2: Good night. Good luck, sir.
0: Lorga Vista.
2: Operations Deputy sa Bacolod City Police Office, Lieutenant Colonel Lester Liada.
0: Lorga
2: Vista. Gintatagya sa atun ining one strike policy and how it applies to the BCPO. Okay, diri siya sa idalom sang Bacolod City Police Office. Pero amo pa nigali ang 2020 policy ni General Gamboa nga sadto pamuno sang PNP sa bilog nga Pilipinas. Amo pa ni ang gin-implement nga one strike policy kay ti sadto nga tiempo data pagid kaayo ang illegal gambling.
0: Lorga Vista.
2: Ari antes kita mag-commercial break kag magkadto sa local reports kadto anta nayo. Ginsulusidin ko na naman ang internet. Damo gyapon video. Do siya kay gyapon ang Amerika kag ang China. Ari, unaon kong isa ka video, Pilipinas na naman. Nga, ang Pilipinas tanan gatulok karon. Ang Taiwan gatulok sa Pilipinas, ang Japan, ang Malaysia, ang China, ang Amerika nga intindihon ta. Ang West Philippine Sea hindi ini kuluan lang sang sardinas. Very very important ini sa ginatawag geopolitics sa bugos nga kalibutan. Ari lang tawan niyo blang video.
1: Why is Malaysia suddenly worried about Balabac? Because this Philippine island sits extremely close to Sabah. Malaysia's Prime Minister says Balabac is only about 20 minutes from Bangi Island. Now, as Philippine and U.S. supported facilities expand there, Malaysia says its own defenses must get stronger. And that changes the equation around Sabah.
2: Oh! Balabac Island, panawag sang kano nga nag-ubra sang report, Balabac Island. Pero actually, tikon kitaya Balabac Island. Now nga apating Malaysia interesado subong tungod ang Balabac Island nga ara sa tunga sang Balabac Strait, magamba ka strait, isa na siya kag gamay o kitid nga bahin sang kadagatan, body of water. Usually ang strait katulad sang Strait of Hormuz, Strait of Gimaras, yara na siya sa tunga sang mga isla. So i-picture out nyo kitid ina nga bahin sang dagat. Di anong problema dira? Ining Balabac Strait, sa paatag ko kagabi, amo ini ang lugar nga ginaagyan sadto sang mga barko panggiyera sang Amerika. Mga aircraft carrier, mga warships, mga battleships, mga destroyers. Diri ina gaagi sadto. Iya sang China, iya sang Amerika. Tito wala taman lang ito ginasapak. Pero karon nga nagatulukay masakit kag nagatikloranay kag waita kabalo basi gatindakanay na bala tuhod ang Amerika kag China kay daw laban-laban gid. Ang Balabac Strait and Balabac Island is very important kay kung butangan ini sang butang tabi missile o kung butangan sang defensive facility sang Amerika o sang China, kung sino man makakuha sina, tingundi sakit sa ulo sang kontra sine nga nasyon. That's why nga ang Pilipinas, sanahambal ko na ining West Philippine Sea, hindi niya sardinas ang ginaawayan tadiri. Hindi niya marot ang ginaawayan tadi. Hindi niya ang punaw, ang tahong o kung green shell nga ara dira. Although of course, ti ginakwa tana dira. Dala ang lato, dala ang ano ganing paborito ko sang una man. May gusto, may lukot. Lukot, sinong gakaon lukot? Gakaon karimuel sang lukot, inang daw seaweed bala. Pero iya ko nun nakadunsol eh. Anyway. Amo ina banwa ang matuod sina. So, ang Balabac Island o ang away actually para sa West Philippine Sea is a battle for possession. Amo na sa gira mo. Ang importante, possession nanay. Oo. Oh, kete sa conventional nga away, ang importante may ara ka area, may ara ka lugar nga ginaluntaran. Kay kung wala, te, ma-problema ka. But anyway, amo ina, ka-importante sa pagkamatuod lang ang Pilipinas.
0: Lorga,
2: kung ang Iran may Strait of Hormuz, ang Pilipinas may Strait of Balabac, kag Strait of Taiwan sa atubang sang Luzon. Amo ina, ka-importante ang Pilipinas kung mahal para sa iban nga mga nasyon na binagid ang mga superpowers o kung dalag ko ng mga pungsod. balik kita pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Not oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabuling sa

0: fatty acid. Building blocks na mo. Kinanglan no na kay gaak ni as messenger sir boy para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
1: Uy!
0: Ga work hand in hand sir boy. Ang D3 bio sir boy magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acid. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator. Importante gid katama ining fats kay ga amo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. Masugot ag sa indi, pilion nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil sa D3Bio.
2: D3Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio!
4: Yung may VCO!
3: Ang VCO!
4: Yung may D3!
3: Makatapos mga butika.
4: D3Bio!
5: Ako si Maria.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Paano ginapataas ni D3 Bio ang imo temperatura sa imo lawas? Kung taas ang temperatura sa imo lawas, anong imuon sini? Sunugon niya ni ang sobra nga tambok sa imo lawas. That's why kung ga D3 Bio ka, medyo slim ka, no? Kaya nga, ginaamat-amat ni D3 Bio pang sunog ang mga sobra nga tambok sa imo lawas. Paano ni? Pag sunugon niya ni, anong matabo sini? Imuon ni enerhiya para usaron sang aton lawas. Kag nami pagid ni kun mausan mo ang fat sang imo lawas, it turns into something else like ketones. Ketones does not only provides energy to your brain, It also cleans your brain. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 Bio para sa imo.
2: Kung gainom ka D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imong lipase kag ginapurify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 Bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain, nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration. Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, dementia. Once nga ipala inom ka D3 Bio, kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3 Bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role, meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita tasang maayo nga tambok nga ara sa D3 Bio.
3: So it's a matter of Doc Ramil, no? Good choice, no? Or it's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryan, D3 Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no?
4: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang aton lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong

0: Dura Mac DTX 500 na. Masamihin ang kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka, Mac DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nanigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
3: Mabahal sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasab kun. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
9: Number 1.5 K5 News.
6: Larga Vista.
10: Standby na sa report ni K5 Jarilo na Luis. Hindi gid lamang madugay, pero ako sa inyo, kung gusto nyo magpatrutaway sang paminsaron, o kadamo sang stressful ngay tabu karon nga semana, ariyo kapi-kapi kamo kung gabi, mabaka lawlaw nga announcer o kapi akong gabi. Believe me, ako gakapi Kuya Adrian kay DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe. Amo ining kape nga ang sangkap sang kape. Of course, susto lang, hindi papait kay medium roast. Hindi ka masalaan tarsier sang imo asawa kung gabi. Ang iya patam is stevia, plant-based sweetener nga okay para sa type 1 o kung type 2 nga diabetiko. Kaglabi kaglabaw sa tanan, may ara siya sang ganoderma, ang milagrosong uhong nga nagabulig sa lawas agud batuan ang kagaw sa imo sini nga kalawasan. So DTX Premium Coffee, hindi pa kalimtan. Ariya, ang D3 Bio, ang John Wick sang lawas. Tungod sa extra virgin coconut oil, amo ini ang nagapaalam sa imo immune system, patay kang kagaw ka. Virus, fungus o kung bakterya, bangod sang John Wick sa kalawasan, ang D3 Bio.
6: Larga,
10: ang iya upod niya DTX 500, karon ko dugay-dugay ipahanumdum sa inyo. Arianay, K5 Jarilo na Luis, sa Banwa, sang hinigaran na nitong update sang paryente nga naniro sang iya paryente jutayan lang nagmasaker kung nagkaramatay nano tabo. K5 Jarilo, good evening, please come in.
11: Kakayab Julius, good evening. Kakayab Julius, ti subong or kagapon niya atlaw ginapasaka na ang kaso nga 2 counts of frustrated homicide kag 2 counts of attempted homicide. Ini regarding kay K5 Julius sa natapo nga pagpangluthang sang Trinidad nga inadlaw dito ya sa Osmeña Street Barangay 2 sa Banwa sang Hinigaran. So kay K5 Julius ang involved diri is ang magparientehanay or magpakaisahanay nga ka-star sa isa man lang ka compound sa nasambit yang lugar. So sa madumduman naton kay K5 Julius no pilason ining sila ni Maricel Mumbay 37 anyos, Cesar Mumbay nga 64 years old, kag ang 7 ka tuig nga bata nga lalaki kag ang isa ano nga nadugang sa ila sining listahan sang aton sining kapulisan nga pilason man nga mo si Cesar Mumbay. So madumduman nato ang suspitsado diri kag K5 Julius amo si Chester Chester Villa Gonzalo no. So nakwaan kag nadakpan ini siya, nakwaan siya sang .45 caliber pistol kag 7 ka mga live ammunition kag 2 ka magazine. So na recover ning 7 ka basiyo sang armas lutang or sang .45 caliber pistol sa lugar kung sa diin git paniro sini ang mga biktima. So this is dito kay K5 Julius nga magpasaka sang kaso gid no ang pamilya sa mga biktima bangod nga sunod sa ila sa aton sining pag-interview kaangay nga daw gin massacre ang ila sining mga himata kag inubos gid ang isa gid ka magasin ka K5 Julius sa ila no mapaswerte lang kay wala sila ya na tam-an ugaling sa subong ka K5 Julius ti ara gihapon sila sa ospital ang mga biktima no ang wala lang na pa ospital ka K5 Julius kuning si Jessar Mumbai kay bangod nga ti dokibyas sa iya sining buton lamang ang naasom niya unlike sa sining mga
10: pero Jer si Jessar amo paning una nga gintiro hindi ba?
11: Yes, siya ni ang una gintiro ka K5 Julius kag maswerte nga buton ang naisko pang kibyas lang.
10: Wow.
11: So ginpadasnan ini siya tatlo ka lupok maswerte man nga wala ini siya naigo pagid kay K5 Julius sa likod or sa any parts ng yasring alawas. So ang dito lang gid kay K5 Julius ang yasring butkon which is do kita ra tondo gas wala kay K5 Julius.
10: Okay.
11: Kag after niya ti ang bata niya gidayon nga 7 ka tuig dito gintiro gid kay K5 Julius kay naigo si yasring nawala atiil samtang ang,
10: ay, kamusta? Tawgon ko lang niya si Toto. Kamusta si Toto?
11: Actually, ka K5 Julius, ara pa Japon sa recovery ang ining si Toto, no?
10: Ahay.
11: Ka K5 Julius, ginobserbaran pa ang mga pilas kay may mga gunpowder pa.
10: Ay, Diyos ko.
11: Paso pa, no? Sang pulbura, bala. Nga naagom nila sa pagpanglutang kay K5 Julius kay siyempre hindi man basta-basta eh kay ginobserbaran gid ang mga pilas especially kay Maristel kag ining si Cesar kay K5 Julius ti
10: yeah.
11: Hindi man basta no okay ti naigo man si Maristel sa iya sining nga tuo no nga hawak kay K5 Julius kag ining si Cesar naman naigo siya nga hita kay K5 Julius so maswerte lang kay hindi iya mayor nga ugat sa hita. Oy. Ang naigo kay kung mayor gid ti ka K5 Julius ti basi loss of blood gid ang naagom sini
10: pero Jer ti medyo mabulubugat ning slug ka 45 caliber pistol dulo di buenas lang nga initan flesh wound meaning unod lang ang napilasan wala sang tulaan nga binuka ang bala flesh wound lang inang tissue wound lang nga, Jer. Unod lang ang napilaay, T.I. Ti paminsara, bala kun ang imo hip bone mo ang imo tulan sa hawak kun naigo na sang bala. Bao, Diyos ko.
11: Chakto gid kay K5 Julius. Kag update lang nato kay K5 Julius, no? Suno sa pamilya, sa mga biktima, sila ni Jessar Mumbai. Suno sa ila, plano na nila kay K5 Julius nga butangan na gid sang CCTV ang ilang abaligyaan, ang ila sining compound or ang exit kag entrance kag ang buwa sang ilang kabalay. Pangod ko no kay K5 Julius nga ti agud nga hindi bala mag hindi bala mapasibangod sa ila bala ang mga problema bala like ginapasibangod sa kala ni Jessar ining mga biktima ginapasibangod sila ang nag-obstruct kuno sang dalan sila kuno ang nagapangsabotahe dira sila compound which is gimpaningwala maninin Jessar nga suno sa iyaya kay K5 Julius wala sila gapangabusar ugaling may mga tawo na allegedly kay K5 Julius nga hindi man nila relative na nagakadto dira sa lugar nga ang motor ko no sa mga biktima ginaguyod yung K5 Julius kay ginabutang sa exit or sa entrance ang ilas ni nga compound kuno abi do ginatripingan nila kuno ni Jessar ining mga pamilya sang sospitsado pero hindi kuno na matuod so now nagsulod sila nga paminsaron or una nga butangan na ginila sang CCTV ang ila sining gwa sang balay baligyaan kag sila sining palibot sang compound agud may baluan na gid kun sino ang mga ini kag mas top bala ang mga habuyan na issue
10: ati ang gwa si ni Jer nga labi na gid nga nagbantayanay ang duha ka bahin oo ti wala gid may nauntat sa hinigot anon sang mga paryentehanay ining insidente nagpalala lang gid
11: may mga nakita natin sa comment section actually kay K5 Julius and why pa natin na verify kung mga pamilya ini sila pero may mga nakita kita dito nga nag-comment pa lang adok something harsh bala sa ini mga biktima nga suno tani kuno gimpatay na lang kag sunod kuno basi kuno may mapatay kuno nga lain nga tawo kuno ini mga biktima. So ina karon ang ginakaingawa man sa mga biktima kag Kibab Julius, especially ang pamilya nila nga kag may baligya sila kag Kibab Julius.
10: Garanti ang pamangkot na sino to nag-comment sa gayman nila na sa pakon sino to ya basi troll to ya.
11: Oh, amo na ang Kibab Julius ang ginaano karon kay tido mga dami account o galing hindi man ma-consider kag Kibab Julius nga ano eh no or paning ano bala
10: galing kay ti after na tiruhan kati syempre kulbaan ka eh.
11: Oo. Kaya hindi mo man pag-disregard Kibab Julius.
10: Sa bagay.
11: Okay, posible. Wala takabalo. Basi, iba niya nga tao o iba niya may mga gut-gut di dyan sa ila.
10: Chakto.
11: That's why nga...
10: Tagtood na dyan ang wala limit ang kamango sa tao mo. Diba? Ay, Diyos ko.
11: So, amo na kag-Kibab Julius, no? Nga, gapangayo gud sila sa bulig, actually, sa atong siring nga PNP.
10: Ti, anong balka PNP?
11: Ang PNP naton nag-close monitoring gid sa ining mga biktima. Actually kag Kibab Julius may mga intel operative nga nagalibot sa lugar kag may mga PNP nga nag-roving man dito which is ang ining lugar bi kag Kibab Julius is Hulungdon kag kabudlay ni bala kag Kibab Julius sang sang exit or entrance yan eh. Kay ti syempre to kumbaga ang dalan kag Kibab Julius so, halos hindi ka kabaking.
10: Galing kay ti, that's the sacrifice nga dapat timuon sang kapulisan. It's either police ang mabantay sina nga lugar or pwede man padalaan ta na lang empleyado sang funeraria.
11: No.
10: Para riktahimos patay eh. Kay sigurado mainit nga mainit ni Jerry.
11: Oo, actually, ang aton sini nga PNP ti nagakadto dito but
10: good.
11: Hindi iya patrol actually ang gakadto dito mga intel operative naton nga nag-i-list lang bilang civilian na good nga maano gid bala ma-obserbaran.
10: Uy, hindi na pag-imuno. Hindi na pag-imuno kay intel na.
11: Oo.
10: Pero may gabantay.
11: Kay Kibab Julius kag kabudlay man bid dito kag Kibab Julius kung magdala ka sang four wheel nga salakyan nga
10: magrelease
11: ta or magpang panglutang ka to kay tido kumbaga kag Kibab Julius pang design to yan dalan pang tricycle hindi iya pang salakyan mo so
10: ti makamouflage kay nga daw li na ga kaabi nga gapungko-pungko lang sa kiti karinderya na dai di ba na
11: kalan-an no
10: kalan-an. So amo na pero namit kan anda jar hindi.
11: Actually, mga palamawan lang siya yung kakiwab Julius. So,
10: anong mga luto nila nga nami?
11: Mga nachos lang, mga burger, drink, maamo lang man.
10: Ado pang sultiro kag dalaga, galing nga pagkaon. Ado iya ka mga bata, subong. Di ako niya ginapangita, mga linaga, kag patay. Wala mo na. Mga linabog nga pagi, wala mo na.
11: Mga pang-adult na yan. Mga pichi-pichi, busog na dayon.
10: Hindi na pang-adult ang akong taste niya, Jer. Pang-tinigulang na. Ako on ko na lang, ah. Pang-tinigulang. Ang upod ko na yan dapat, magkaon, na sinong pat?
11: Actually, kung magpang-tinigulang ka kay Julius, ba, wala na yung mga baka, ganyan, guro. Kaya tayo, siyempre, kung baga, ganit na ng baka, basi dugay ka matunawakan.
10: Ay, hindi guru, dipindi sa laga na iya. Oy, ga pa matis nung pat, wala?
11: Wala pa sa kamati.
10: Wala, kaya wala mo pa nadulungan?
11: Wala pa nadulungan.
10: Kaya
11: problema, kasubong lilisuon pa to ang frequency.
10: Ay, okay lang, no? Anyway, balikan ko, ay, dason lang ko matrip sa La Carlota, may damo pa nami ng mga karinderya to, o sa merkado kagid.
11: Actually, kay Kibab Julius, ang sa merkado publiko sa La Carlota, may mga kalanaan, may mga palamahawan diya po. Kabalo ka, kay Kibab Julius. Every week, market report ko dira kay K5 Eric bala sa programa naman sa Southern Negros. Kagligad, kay Kibab Eric, dako gid ang aton silingan ng bulig dira. Actually, kay nakalabot sa mayor's office, nakalabot sa ejakto nga ahensya sang LGU, ang concern naton, kahit na-cover naton da ang una, ang basura, ang palibot sa merkado and subong kay Julius gin ano na gi-improve na nila
10: kay
11: subong giisla na tiles nga nami kay Julius wala ka na yan sa makita. Next nila nga target is ang atop na. So kay kuhunan niya merkado publiko sang
10: Ati pasalamat kanoy nga may pulos kabilang reporter. Amo na yang reporter. That's very good, no? Nga gatingwa kaya bala nga makaserbisyo sa pumuluyo para ipahibalo sa ara sa pwesto ang problema sang tao. And I like that, Jerry Lou.
11: Amo na ka K5 Julius, no? Hindi lang tanan niya balita ta ka K5 Julius, always pachanay kag punanay
10: sa
11: sente mo. So may mga ano kita, may mga ari man lang public concern man kita ka Kev Julius nga gina-cater. So isa ina sa mga gina-cater naton. Anyway, ka Kev Julius.
10: Amo na kay gakaon ka kansi eh.
11: Yeah,
10: very good. Oo.
11: O may utok.
10: Oo.
11: Actually, nagkao kami na sa ano, sa inigiran ni Kev Julius. Ang gusto gito ni Miss Jean, ni Sir Rods, ni Sir Red Salgado, ang kansi kay may utok. Kuno ka kay Kev Julius. Wala labot. Guwapa ka, sir.
10: Ay, tuod. Ay, kadayaon. Say mo, dason ah. Dason ah, makatutada. Ay, oo.
11: So, sa karunti, amo na, kakayab Julius, ang ato, sining update, balik na to sa, ano, sa shooting incident. And, ginfile na ang kaso, ara na sa inigran MPS ang sospitsado, kakayab Julius. Kag, sunod sa iya sa pag-interview nato, ligat niyong mga inadlaw, open siya for negotiation sa pamilya sa biktima. Kahit, rason niya, naduluman lang, or nang dulum lang ang iya sining pananawan na kuayang iya sini nga pusel kay bangod nga gusto iya depensahan ang iya sini nga asawa nga suno sa iya do ginabuli na sa mga biktima o galing ti kay Julius nagdangat gid sa kumbaga matawag do overkill ang pagpanglutang bangod pito gid ya ka bala ang
10: ginutang
11: o gingam ang ginpalupok kag isa gid ya ka magazine ang ginubos sa isa ka pamilya which is tiyo kag mga pakaisa kag hinablo sa pakaisa yaman lang ang iya sini nga ginpang tiro diriya sa hinigaran. So sa karon ti himas rehas ining suspetsado.
10: Ti paano pa ka major? After sini paano ka pa makaintra abi sa reunion nyo sa Disyembre ni man?
11: Oh, ti amo na.
10: Di ba? Ay, Diyos ko.
11: Actually, nagapangita sila sang ano, sa mediator or nagapangita sila kay Kev Julius sang mapatunga sa ining pamilya. Kaya ito siyempre, kinanglan gid kay Kev Julius nga, kinanglan gid sa may mapatunga diri. Kaya ito, kumbaga, ang taon natin kay Kev Julius, hindi man ni sila mga uneducated, hindi man ni sila mga, kay kalabanan, professional, kagangiban gani kay Kev Julius, ang ila pamilya, may kaya gid, no, manggaranon. Kaya ito siyempre, kay Kev Julius, may pamilya sa abroad, may mga salakyan, nami ang balay. So, kumbaga, wala kagid niya problemahon, bala? Kon lang taon mo or paminsaron mo lang ka Kev Julius ti ang isa diri ka concern nila kinanglan lang ya may matambag ka Kev Julius ti about sa duta ka Kev Julius ti suno sa suspect ipabili na lang nila sa abogado kag kung just in case kasuhon ti kasuhon ginanila ya ang duta ka Kev Julius nga ti kung bagal ang taon naton tag 200 square meters and 500 square meters malangkutan ni ang kalaparon o galing ang isa sa ginawayan nila diri sa madumduman naton is ang right of way kag ginaaligar nga pagpang-abusar kuno sa sining mga biktima o galing deny man ini kaki 5 Julius sa mga biktima nga wala sila nagapang-abusar o galing may mga nagapang-sabotahe lang nga hindi man part sang ila sining nga pamilya nga
10: ano
11: do ginapagwa nga sila ang nagapang-tripping nagapang-abusar da sila nga lugar kag sila kuno ang grabe gid da magreklamo or mag aboy sa sugulan noon ti na istorya naton ang nanay ni Cesar which is ang asawa ni Cesar Mumbai no nga mga biktima suno sa iya dumalipong siya gani sa nervyos kay ti siyempre hindi siya kuno niya mahilig sa gamo kag hindi siya gusto nga magpagamo pa ka K5 Julius
10: ati amo na resulta gali sang DDS sa DDS Jerilo dol-dol sugilanon bla. Ay Maria. Ti amuna well anyway, ti vitamin me mo galing at the end of the day ang pito ka tuig nga bata dala na sa nagapanghalit.
11: Actually
10: kasi diba? Why ni guruya?
11: Wala sang
10: hinalungong ang bata ni.
11: Yes. wala sa ikasaranggid kay Kuya Julius. Amo na gani ang balt ni Jessar Mumbai, ang amay sa ning pito ka tuig tani kung gintiro gid man kay Kuya Julius, tani siya lang. Tani wala na ginulamit ang yawa bata kay Kuya Julius. Kay siyempre, kumbaga kung ano ta ang ano yan ni ang iyab lang paminsaron sa bata. Ya bata pa niya kay Kuya Julius, hindi pa niya kriminal. No, kay ti syempre pito ka tuig bala, way pa niya buot kung
10: gani
11: ang tubuan kaya buot kay kuno niya gani, ambal sang iban niya mga eksperto ka kay Julius is 8 years old and above pataas mo.
10: Ay,
11: so ariya pito pa lang niya ka tuig kay Kuya Julius, iyaya nagkita ilang ang amay niya nga gitiro naglagan, di nakulbaan or concern man sa amay niya, masunod kun tani o galing gintiro man kay Kuya Julius.
10: Te, sige, so, sige, balikan ta ni Buasa.
11: So sa kalang kay K5 Julius, kinapaloapa natin ang medical bulletin no sa mga biktima kag ti sa karon.
10: Ay Jer, nag-message si Romar Duran na may nadako ng ilamolo kag impanada sa Vitog na da?
11: Yes, so Vitog.
10: Ah, kay May Mumbai, namit nadako ng molo kag impanada. Tod na. Abi-abi tingnan ta da son.
11: Amo na nagaling ang problema ka kay Julius kay isa sa mga concern sa pamilya kay base ibla ko no piskan ano pa kanamit sa pagkaon kay tikol baan niya kuno yung iban niya mga
10: munapakal sa
11: pagkaon. So amo na iya ang ilagi na concern nga base ibla maapektuhan man
10: kasi
11: ningon negosyo
10: ka
11: kay Pab Julius.
10: Iti base so, ga higop ka mo lugol pilang magrinagamak karon da iti ano matabo na karon. Di ba?
11: Amo na.
10: Way labot sina. Kung maglinok pa na yung nadakaroon ko, di wadaan binta na iyang karinderya. Kaya ti, mapinalagyo ang kwan mo ang manugkaon nga binlan, ibilin ang ila kinaon.
11: Exactly. Okay. During that time, kakibab Julius, ha, during that time nga nagnilok pa na ito, may mga nagakaon pa to, may mga naga, ano pa to, may mga naga, may mga customer pa to, ang amo to nga parigyaan sa pamilya
10: mo.
11: Kumbay.
10: Hamak mo.
11: Oo.
10: Hindi ganyan so, namin ang magpadaso-daso, ah. Pero kung magkaon gin man ko daop doon kung may go ko nga may kapid la, may kapid sa kon.
11: Ah, kale.
10: Tumla. Basta.
11: Ako ya, ako magubdanay ta kaduwaya, why kuya sa ano ah, hindi kuya magkabalaka, why kuya nakulbaan niya
10: kuya. Ano naman?
11: May kabalo kuya, nga may ano ka mo, may anting-anting ka.
10: May bertud ah. May bertud tayo. Sige, sige, toto, Jerilo. Thank you, game.
11: So, amo na ka kay 5 Julius. And tamiyon ta ka kay 5 Julius. Uy. Sa sininga avid listener, si Tito Bandot Magbanwa.
10: Ay.
11: Julius.
10: Nung Bandot, may gabi. Ay.
11: And ang akon niya, Eloy, kay 5 Julius. Gapamangkot, every time nga mag-report ko sa imo kung anong update sa mga balita ko.
10: Ay.
11: Si Gemma, Mungkal na Luis and Alan Mungkal na Luis kag ang aton sini nga no avid listener man sa Kabangkalan bala K5 Julius nga si Sir Villanueva Kalamba
10: kay K5 Julius. Ay salamat so, kanami
11: amo na aton sini nga report kay K5 Julius report ginadulong sa aton sa Kalwan San DTX 500 D3 Bio and Mighty C the alkaline based na vitamin C. Ako si K5 Jerilo Mungkal na Luis para sa kampiyon niya balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News Zabab.
12: Lorga Vistar.
10: Arigin pa yung agaw ni Toto Onyot Badahos Jr. Adira sa inigaran. May gabi lang kuno kay Bart Pioho kag kay Jerry Hilogo kag si Joven Gapamatigid. Salamat, salamat.
12: Lorga
10: Ari Vistar. Sa katapusan DTX 500 dahil hindi ta pagkalimtan amu ini ang nagapabakod nagauli sang baterya sa inyo cellula nga ginakawat sang free radicals. Tungod ang DTX 500 kargado sang antioxidants gikan sa disugad sugarcane extract kag dahon amargoso. Gani ang ginakawat nga baterya sang free radicals iuli ina sang antioxidants nga duro sa DTX 500. Gani indi pagkalimtan agud mapabakod ang inyo lawas mapangapinan batok sa pagtuktok sang panahon kag sang latak sa sulod sang inyo cellula diri ka na sa DTX 500. Kaya na ko sang tiyempo sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara Julius Maraveles. Salamat, salamat. Good night, good night para sa kampiyon nga balita. kaningawan kag matud nga serbisyo publiko ang kampiyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
12: Lorga Vista.
13: K5 News FM.
12: News FM.
0: D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra, alertugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: Una,
17: problema, gid ako sa akong body odor.
18: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
18: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
19: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi, isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Muternamax, Max-epektibo.
22: Ako gali si Junre, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Muternapla, kung pamatyagan ka mag-ana.
23: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
24: Mabakal sa malapit na butika.
25: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
26: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
27: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal!
26: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
12: Extend K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience STI West Negros University
2: 101.5 K5 News
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
9: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang gani-carots.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sa lingaw na mabala, di mga flowers, nga damong probiotic.
7: Basta.
5: Ano tayong engineer man?
4: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
24: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
7: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
24: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selulas ang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di padugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay kag it causes cirrhosis of the liver amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
7: Quick review lang ta ha, sa pinaka importante nga function sing atay. Number one, naga detoxify gahimo sang bile to break down fats kag naga extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
24: Including na Sir GP ang gitawag cortisol hormone. Nga mo ini ang gitawag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gitawag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 kag Mighty C. No, amo nang pinaka nami, Sir Boy.
7: Palainom
24: no?
7: Ako.
24: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 gagmay TC, ini pa ang nag-repair sa imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
7: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
24: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
7: Wow.
24: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
7: tinlo. Atay, no? Like tinlo avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair. Tatlo ka bilog avocado sa isa semana ang may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
24: Take note, ang avocado may glutathione man.
7: Ay,
24: na,
7: wow.
24: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom DTX 500 kag mighty sir tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
7: Oho.
24: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kadadlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kag tiil, mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
0: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
0: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
6: 470.
0: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
0: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
0: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
26: akin. DTX 500!
7: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nag-resulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imong panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imong guya.
24: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sang example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues. Gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C agud maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
10: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
7: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
24: Agoy.
7: Untat inom alcohol.
24: Agoy.
7: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
24: Ngrustan. Palahubog.
7: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karni. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karni na kabalos.
24: Kabalos?
7: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
24: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw or pure C.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: DTX 500.
13: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
14: So wow.
13: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Bakal na ka mo sa DTX 500 kay namigid ini sa aton nga lawas.
26: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon. Sakit pa akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
16: Kag subong ka nami sa akong paminsari.
26: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C
18: Effectivo.
26: Mighty C,
18: mapalit
26: sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Lay, pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, at pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
26: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located
11: located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: So pareho man yung lang ang permina mo ginakumpanya, na dapat maligo gikadadlaw.
20: Dapat lang.
19: Oo, hindi pwede nga.
20: Kung maligo ka dadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
21: para mabotag ilo, may pares.
20: Di siyempre, Clinica Dio Fresh.
21: Clinica Dio Fresh.
20: Damo yung, ano, hindi kasaw sa iba niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
21: Amunin pag-asa nyo, no, kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amunia, ang makapipikto sinyo nga aki, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay kidya sa BCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
19: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
21: Iba si Malatnan ka nga. Sabang taas ka.
19: Nakapangapi ka na.
20: Of course. Favorito nga kape ni Cyril Jan, wala na sang iban.
21: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si mo sirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why gaamat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
22: because it's a sa natural mga sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
21: Para sa diabetison.
22: Nagkumpletohan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
21: Mm-hmm.
22: No? May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang ditirbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
21: May protection
22: may
21: ka pa.
22: May antioxidant ka pa.
21: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Magkipuno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionine, may hara ka pa monolaurin nga rin sa ditirbayo. Ang gusto yan ni Engineer Labaga, tindog tanan.
20: Kaya kayo, kung aga, kapakapisya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
21: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend kinami imo blood circulation, namin deliveries ng vitamins and minerals.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
21: Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan D3 Bio. Gaamlik sa itong kuntatang kaso, ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imusilula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Doc Ramil?
20: D3 Bio, ti permina mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit, Sir Boy.
21: Pinaka-kampiyon klase.
20: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
21: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halong nga loblak sini, lipids.
20: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ni sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
21: Nagpamati sa aton.
20: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sang ito ang glutathione.
21: Uy, ara na. Ara na, glutathione na.
20: Nga ang may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gito ang free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
21: may ga-repairman.
20: May ga-repairman, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione
24: kung wala ditribayo, Sir Boy. Mm-hmm. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
1: Uy, kampiyon.
24: So, sano kaya ma-ditribayo ya? Oh, nga, so, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
1: Kulang na.
24: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
22: So importante na ang good fats aton yung mga cellula, Sir Boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
1: Correct.
22: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
24: Oh, pero pina tumatian sa unano, kaon mani.
22: Kaon mani. Oh.
24: Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
1: Oh. Layo lang.
24: Layo gid ya.
1: Yeah,
24: 100 times.
2: Isa, mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
22: D3 bio. Tunlon mo lang. No, so D3 bio kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
1: Nerve cells,
22: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
1: Namunag natin sa D3 bio.
22: Para hindi mag short circuit. Ang human na ang aton nga.
24: Try nyo lang mga wire nga live, wala putos.
22: Oo.
24: Di ba gasiga-siga?
22: Makurinti ka. No? Kag amuman ina ang katundanan kung nga adasig ang ginatog pagdala sa signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag nagaprovide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
1: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellular. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which increases which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
24: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka cellula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. pero minamo na balik-balik monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mangayo ya bulig sa imo ano? Sa imo immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system. Imo mga immune cells hindi siya mas stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Isa lang.
4: Every 8 hours.
24: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man na sang ano, wala side effect, wala
4: it's all natural.
24: Tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan ni mo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang gituag
4: cancer.
24: So meaning pa maamligan pa against sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka muna ang suplemento, D3 Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, kapalit sa mga bulika. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mamakan sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
7: Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City.
6: Atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building,
6: Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique,
6: Juan Tiong Building,
7: Barangay 8 Bagumbayan,
6: fronting Quezon Mall.
7: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
6: Kulasi,
7: National Highway,
6: kilid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City,
6: Radyo Bandera Compound,
7: likod sang Pag-ibig Office.
5: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City,
6: Ernai Street,
7: fronting Paglaom Sports Complex.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mera pa. Binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
9: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
10: virus
9: no? Kinahanglan inom D3 Bio.
8: Ang bisan dengue, ganyan inom ko
9: yan. Di ba dengue subong? Grabe ang kwan.
8: Pataan ko.
9: Damo. Painom mo na daan before pa mag-dengue. Hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
10: Patay sila.
9: Kag hindi lang hastadra, hindi lang virus ang kaya patyon.
10: Bacteria. Sang
9: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo D3 Bio.
8: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gid ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslandok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo.
0: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio.
11: DTX Covenix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: P3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit, sa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Baladulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Colin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Muternamax, Max Epektibo.
10: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
14: Tinig ng Reformasyon.
12: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
14: Tinig ng Reformasyon.
12: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

mga kapamilya. Kamusta ka mga tanan? Kamong tanan, ngatag palamati, nga permi na kasubaybay sa aton nga pratuntunan, tinig ng informasyon. Sige hapon, kabay pa nga kamong tanan, ara si kayong lawas, kag sige hapon sa sinigation, ara man kamo sa kadasigon sa pag-alagad sa Ginoo, kag permi nga nakaangot sa iya, labi na sa mga nagkalatubo sa kalibutan, nga magadulong sa aton sa pagpalapit gid sa Ginoo. Nga man, bangod kay ang aton kasiguruhan, ara lang gid sa Ginoo, ang proteksyon, tanan nga pagkamaayo halin sa iya amo na nga kun amo na ang aton na saksihan, amo na ang aton na batyagan, amo man ang aton nga nabaton, labaw sa tanan ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat aton gidhimoon, hindi tagid pagkalipatan kay laban sa aton. Labi na sa mga naglantaw sa social media, maka meet lang lamang sang Lord Diyos ko, Ginoo ko, patawaron mo, ano ba diba? Kaluian mo kami, mawa o maluoy ka sa amon kung may linog, may bagyo, may sunog, o kung ano na lang ang ginkadlukan. Kung sa balatian man, manunduman ang Ginoo. Pero kung sa kalipayan, bisan sa kasakoon sa mga bulaton, samtang ng telepon, hindi ma-istoryahan ang Ginoo. Hindi ma-istoryahan ang nagkaltabo sa kalibutan. Dayon, matingala ka nga ang pasibangdan pa ang mga leader. Sala na siya. Sala gina siya. Nga man, kay walay labot sa mga nagkaltabo sa kalibutan subong, mga linog, sunog, baha, bagyo, walay labot ang mga ara sa pamunuan. Nga man, mga tao man lang na sila. Mga paandam ni siyang Ginoo para tani nga kita magbugtaw, magkapreparar, maghinulsol sa tananta mga sala, kay sige kita lapas sa subo sa Ginoo. Mayo pa, basahon tang Isaias 24, mga versikulo 1 hasta sa 6. Kay base nga, makabugtaw kita. Amo na ang makauturan, makabiyanan. Kamu nga nagpamati, permin rin sa programa sa K5 News FM. Tani, aton man hangpon, itindihon ta ang mga nagkaltabo kay mga pandam ni sa Ginoo sa kresa sa aton. Samtang hindi pa kita magparayon sa aton nga pagtuon, sa gihapon, mga muyo, anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami muli. Tumulong sa inyong banal o kulukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at ubay at gabay. Nasa pangitan ng inyong bugtong na anak na matay sa personal baryo, na pagkalooban po kami ng pagkakataon na kami po ay makapagsisisi sa aming mga kasalanan, mapatawad sa lahat na aming mga karumihan, at malinisan sa lahat ng mga karumihan ng aming kasalanan. Pagpalain mo mga nakikinig sa impilan po ito, pagpalain mo ang ginagamit na impilan at ang siyuro kami looy, nawa patuloy ang pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon, gayon din sa pamilya at lahat mga kauni. At patawarin mo lamang kami lahat namin mga pagkakasala laban sa inyo. Ito ay manghiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen. Mga kaabyanan, sa aton nga ginatun-an diri, aton ginatun-an ang kung ano gid kapait bala ang pag-antos ni Kristo, nga bangod sa iya nga sakripisyo, lapit gid siya nga hindi kagwanta. Kung hindi lang imbasugtan niya ang iya amay, kaya amugid ang kabuton sa amay nga tapuson niya iya misyon dari sa kalibutan, nga mapatay, magantos sa mga pagyuguta, magantos nga siya sakitan, magantos nga siya balbalon, bisan ano na lang ang mga pagyuguta, kag bisan ano na lang ang mga ginahimo nila para sa iya. Pero ang tanan nga manatabo kay Kristo, nakapropisya na daan sa aton nga ginabasa sa Isaias Kapitulo 53. Masaha lang ninyo. Dayon, si Kristo mismo nakabalo siya. Pero nga ang sang ara sa iya ang tawhanon nga balatyagon, nga puwerte kasakit, hindi niya magwanta. Amo to nga bangod sa tanan nga iya nagpansyahan. Nakasinggit siya sa lapit na siya mapatay. Diyos ko, Diyos ko, nga nagbayaan mo ako. Amo na nga, si Jesus tani na hiusa sa amay sa paghimo sa kalibutan. Sa tunga sa masakit nga mga pag-antos ang anak sang Diyos, ang mga bulag, kag napatalang nga mga tao lamang ang nagapabilin nga wala sing balatyagon. Bisa na mga apostolis, halos wala nga ni makabatyag. Nga man, bangod kay, wala sila magpulaw sa pagpakitlooy ni Kristo nga tani magpulay pulaw sila kag mga muyo. Ang puno nga mga saserdote kag or mga leaders kag ang mga
ansiano nagapasipala sa pinalangga nga anak sang Dios samtang yara sa iya nagahingapos nga mga kasakit apang ang walay kabuhi nga kinugali nagaugayong sa simpatiya sa iya nagadugo nagakapatay nga author sang aton nga pagtuo nagakurong siya dito sa krus. Biskan gani ang duta nagkurog man kay may linog eh naglinog to siya sang gintugyan niya yung espiritu paghambali Kristo nga amay sa imo mga kamot itugyan ko ang akon espiritu naglinog baskog nga linog nagkalabuka ang mga lulubngan may mga nagkalabanhaw amo na nga pati ang duta nagkurog sang natabo sa anak sa Dios. Ang adlaw nagdumilis paglantaw sa talanaon. Ang kalangitan nagtigom sa kaitom. Nasaksihan sang mga anghel ang talanaon sang nagpagantos tubtob na hindi na sila makatulog. Hindi na makita nila daw hindi na nagusto lantaon bungod sa kapait. Kag magtago, nagtago na sila sa ilang mga naong gikan sa makangilidlis nga talanaon. Si Kristo nagkakapatay. Nadulaan siya sing paglaom. Ang nagaugyon nga yuhom sang iya amay ginkuha kag ang mga manugtunda wala ginatugutan sa paghaganhagan. Pagpahaganhaganon tanito ang kadulom sang makahaladlok nga takna. Makita lamang nila sa katingala ang ila hinigog mga kumander. Ang kamahalan sang langit nga nagaantos sang silot sang paglapas sang tao sa kasuguan sang iya amay. Bisan ang mga pagpangduha-duha nagasalakay sa nagkakapatay nga anak sang Dios. Hindi siya makakita sa mga ganghaan sang lulubngan. Samtang si Kristo nagkakapatay nga daw wala siya panglaom kay wala niya makita ang himaya siyang amay nga daw wala panglaom nga siya mabanhaw kay daw wala niya makita ang ganghaan sang lulubngan. Ang butang balon. Daw wala panglaom siya mabanhaw. Ang masanag nga panglaom wala ipresentar sa iya ang iya pagwa gikan sa lulungan nga isa ka manugdaog kag ang pagbaton sa iya amay sa sang iya halad. Ang sala sang kalibutan upod ang tanan nga mga kahadlok sini nabatyagan sing tuman sang anak sang Dios. Ang pagkadisgusto sang amay sa sala kag ang silot sini nga amo ang kamatayon amo lamang ang iya narealisar paagi sa sining makatilingala nga kadudulman kay perti kadulomo daw kuma sa gabi. Ginsulay siya nga mahadlok nga ang sala. Tuman ka makalalit sa panulok sa amay nga hindi siya makapasaguli sa iya anak. Ang mapintas nga pagsulay nga ang iya kagulingon nga amay nagbiya sa iya sing dalayon nagtuga sadtong makahalalit nga pagsinggit gikan sa cross nga nagisiling Diyos ko, naa, ginbayaan mo ako. Mateo 27, versikulo 26. Si Kristo nakabatyag subong sang mabatigan sang mga makasasala ukon ang mga yahong sang kaaking sang Dios ibubo sa ila. Kun inyo basahon ang Revelation or Bubna Kapitulo 16:1 hasta sa versikulo 21 ara dira ang pito ka mga yahong sang kaaking sang Dios. Ang mabatyagan sa tanan nga hindi maluwas. Sa panahon nga ibubo na ang pito ka mga kalalataan sa sining kalibutan sa lain-lain nga kahimtangan sa mga kalalataan. Ang mabatyagan sa mga hindi maluwas nga mga makasasala kaangay sa kapait sa nabatyagan ni Kristo samtang dito nga lapit na siya mapatay sang nagakapatay na siya. Amo na nga dandaan ta na siya makuturan. Ang itom nga pagkawalay paglaom kaangay sang tabun sang kamatayon. Magatipon na hanungod sa ila nakasala nga mga kalag kag niyan marilasar sang mga makasala ang bugos nga kasang karon ang pagkamakasala sang sala ang kalaway sang sala ang kalawasan ginbakal para sa ila paagi sa pag-antos sa kamatayon sang anak sang Dios. Mahimo nga ila ini kun batonon nila ini sing kinabubuton sing malipayon apang wala sing isa nga napilitan sa pagtuman sa kasuguan sa Dios. Labi na sa aton nga timpo subong. Damo ang mga nadaya nga nagasiling sang napatay si Kristo sa cross, natapos na
ang mga pagsulundan o mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo. Amo na ang isa sa butig ni Satanas nga gindalaman sa mga nagdala sa mga mensahe nga ang kasuguan sang Dios natapos na. Pero amo na ang mensahe ni Satanas. Muna nga importante katama mag-utoran nga aton maintindihan. Kun ang tao magadumili sang langit noon nga benepisyo kag magpili sang mga kalipayan kag padya sang sala, mayara sila sang iya pagpili. Kag sa katapusan magabaton sila sang ilabayad nga amo ang kaaking sa Dios kag ang kamatayon nga walay katapusan. Magapain sila sing dayon gikan sa presensya ni Jesus nga ang iya halad ila gintamay. Madula nila ang kabuhi sang kalipay kag ginhalad ang walay katapusan nga himaya para sa mga kalipayan sang sala sa isa ka panahon. Kaysa subong perti man ka materialistic ang tao. Hambal nila di bali mapatay basta sa ibabaw sang kalamay. Ambot malon, di bali mapatay, total damo pan kami sa impierno. Nabatyan ko na sang una. May naghambal. Di bali, kuya. Total, mapatay kami, damo man kami sa impierno. Diyo tayo man lang ang makakatos langit. Si? Do, kalipay lang sa tao nga di maluwas. Kalipay lang nila nga makatos impierno. Pero, kay hindi pa man nabatyagan. Parehas ba ni Kristo? Kabalo si Kristo sa matabo sa iya dito pa sa langit kay Diyos siya mo. Kabalo siya kung ano-ano kapait ang yama agian nga sakripisyo. Pero, hindi pa man niya na batyagan personal. Amo na nga okay lang. Kasi pagani ang voluntaryo pag palapit sa amay nga ihalad niya iya kagulingon. Amo na hamba ni Kristo nga, I have power to lay down my life and I have power to lay it again, to take it again. May gahom si Kristo sa paghatag daw sa iyang kabuhi. May gahom man siya sa pagbalik, no? Pagkuha, liwat. Na, ihatag niya kabuhi na yun, pwede man nga iabawion, iakuhaon. Kaya mabanaw man siya. Pero sa na-experiensyahan na niya, sa tuman kapait, tuman kasakit, may mga iya nga ginabulubanta nga muna ang natabo siya kabuhi. Daw, hindi na niya magwanta. Amo to nga lapit mag-surrender. Ang manunubos ang kalibutan, niya nagsalig sa mga ebidensya sa tubtog karon, nagpabakod sa iya, nga ang iya amay nagbaton sa iya mga pagpangabudlay kag nahamuot sa iya buluhaton. Sa iya, nagatagumatayon nga kasakit, lapit na ginapatay, kahit nagatagumatayon na. Samtang ginatugyan niya ang iya hamili nga kabuhi, pagi sa pagtuo lamang siya ang magsalig sa iya nga nangin iya kalipay nga tumanon. Wala siya ginadayaw sang matag. Masanag nga mga silak sang paglaong sa tuo nga kamot o kon sa wala. Ang tanan natabunan sang tagipusoon sa nga kadulong. Sa tunga sang makahaladlok nga kadulong nga ginabatyag sang nagasimpatiya nga kinaugali ang manunubos na gaula sang makatalanhaga nga pupabisan sa iya mga hikop. Gipanghiwala bisan ang masanag nga paglaom kag pagsalig sa kalaglagan nga mangin iya sa palabuton. Nagasinggit siya sa umbasko nga tingog, amay sa imo mga kamot ginatugyan ko ang akong espiritu. Amo na niya ang katapusan nga mga pulong ni Kristo. Sa pito ka mga pulong ni Kristo sa panahon nga gina sa ulog sa bilog kalibutan ang Holy Week sa bulan sa Marso o bulan sa Abril. Amo niya ang isa sa pito ka mga pulong ni Kristo. Amay, sa imo mga kamot, ginatugyan ko ang akong espiritu. Nabaluan ni Kristo ang kinaiya sa iya amay. Ang iya katarungan, ang iya kaluoy, kag ang iya dako nga gugma, kag sa pagpasakop, siya nagahulog sa iya mga kamot. Sa tunga sang mga pagkurog sang kinaugali, mabatian, sang natingala nga mga tumalanaw, nga nagkakapatay nga mga pulong sang anak sang tao sa Kalbaryo. Ang kinaugali nagasimpatiya sa pag-antos sang iya manugtuga. Ang butang malong kinaugali ang nature. Ang kwan mala? Kangay sa kabilugan sang mga kabukiran, ang kalibutan, kaya nga man, ang adlaw nagdulom. Ang mga panganod nagbagagid kadulom, nagitom. Dayon, ang duta nagkurog. Amo ni butang malong nga nagsimpatiya. Ang nagabungat nga duta, ang mga bato nga kagisi, nagbantala nga ang anak sang Dios amo ang napatay. May mabaskog nga linog. Ang kurtina sa templo na pihak sa duha, ang dito sa templo sa Jerusalem. Ang kahadlok nag-agaw sa mga berdugo kag mga tumalanaw sang makita nila. Ang adlaw nga natabunan sang kadudulman nga daw
tunga sa gabi. Kag nabatyagan ang pag-uyog sang duta si dalom nila, kag nakita, kag nabatian ang paggisi sang mga bato. Ang pagyaguta, kag mga pasipala, sang puno sang mga pari, kag ang mga ansyano, ginpahipo samtang ginatugyan ni Kristo ang iya espiritu sa makamot sang yamay. Ang natingala nga kadam-an nagsugod sa pag-isol, kag nagapangapkap sang ila dalan sa kadulom pagkadto sa syudad. Ginhampak nila ang ila mga dughan samtang nagalakat sila, kag sa kahadlok nga naghambal sing halos labaw sa isa ka putik, nagsiling sila kulingon, isa ini ka inosinti nga tao nga ginpatay. Amo na tong ila hutik nga man kay sila tanito, sila halos lang sila tanan man to nga nagasinggit nga ilansang siya sa cross, nag-ulo po dito mga osyoso, naglantaw sang ginlansang sa cross. Pero sang nasaksihan nila nga amo to ang ila nakita nga biskan ang kinaiyahan, bisan ang natural ang kinaugali, nagsimpatiya na meet lang nila ang pipila ka mga pulong nga daw hutik, isa ini kay inosente nga tao nga ginapatay. Ano abikon sa pagkamatuod siya subong sang iya ginasiling ang anak sang Dios? Dito na sila nagkabalaka. Kay halimbawa, muna itong ilang hambal. Abi, ano abi kon sa pagkamatuod suno sa ginsiling sa tingin nga tao siya ang anak sang Dios? Wala ginhatag ni Kristo ang iya kabuhi tubtob nga natapos niya ang buluhaton nga iya ginkari sa paghimo. Kag nagsinggit siya paghalin nga ginhawa. Natapos na. Niyan, natapos si Satanas. Nibaluan niya nga nadula ang iya ginharian. Ni Satanas, nibaluan niya ang nadula na ang ginharian. Ang mga anghel, nagkasadya samtang ang mga pulong, ginmitlang, natapos na. Juan 19, versikulo 30. Kamutang balon, natapos ang ulaton sa kaluwasan. Si Kristo napatay sa cross. Kag natapos man, nga si Satanas, huwag naging paglaong pa. Ang dako nga plano sang pagtubos nga nagasandig sa kamatayon ni Kristo, natong manatubtog ganon. Kag may kalipay sa langit nga ang mga anak ni Adan mahimo pagi sa isa kakabuhi sang pagkamatinumanon, sa katapusan mabayaw sa trono sa Dios. Kay ang paglaom gid lang maguturan makabyanan, amo gid lang ang paghinulsol kag pagtuman sa kasuguan sa Dios. Kay may siyempre ano hinulsolan? Di sala. Ano ang sala? Paglapas ang kasuguan sa Dios. Di paano kita mapasaguli sa Dios? Siyempre, nadula ang tao bangon sa sala or paglapas kang sala, makabalik ang tao paagi sa paghinulsol kag pagtuman sa sugo. Malang na kasimple kung kaluwasan ang atong isulihan. O ano nga gugma? Daw ano ka makatilingala nga gugma? Nga nagdala sang anak sang Dios sa duta agod himuon nga sala para sa aton, agod nga kita mapasaguli sa Dios kag mabayaw sa isa ka kabuhi upod sa iya mga mansyon sa himaya. O ano ang tao nga ang amo nga bili dapat ibayad para sa iya pagtubos? Kung ang mga lalaki kag mga babae makahangop sing bugos sang kadakoon sang dako nga sakripisyo nga ginahimo sang kamahalan sang langit sa pagkapatay sa baylo sang tao, niyan ang plano sang kaluwasan pagapadakoon. Kag ang mga pagpamalandong sang kalbaryo magapukaw sang malolo sa grado sang kabuhi nga mga balatyagon sa tigipusoon sang Kristiyano. Ang mga pagdayaw sa Dios kag sa kundiro manginyara sa ila mga tigipusoon kag sa ila mga bibig. Ang bugal kag pagtamod sa kabulingon hindi mahimo nga mag-uswag sa mga tigipusoon nga nagahupot sang priska nga pagpanunduman sang mga talanaon sang kalbaryo. Ining kalibutan magapakita nga dyutay lamang ang balor sa mga nagapresyar sang dako nga bili sang pagtubo sang tao ang hamili nga dugo sang pinalangga nga anak sang Dios. Ang tanan nga manggad sang kalibutan indi bastante ang bili sa pagtubos sang isa ka nagakadula nga kalag. Sino ang makatakos sang gugma sang nabatyagan ni Kristo para sa isa ka nadula nga kalibutan samtang nagabitay siya sa cross nga nagaantos para sa mga sala sang makasasala nga mga tao? Ini nga gugma indi matungkad, wala sing katapusan. Ginpakita ni Kristo nga ang iya gugma mas baskog sang kamatayon. Ginatuman niya ang kaluwasan sang tao kay kagbisan pa
nga mayara siya sing labing makahladlok nga paginaway sa mga gahom sang kadudulman apang sa tunga sinitanan ang iya gugma nagbaskog kaga nagbaskog pagin. Inbatas niya ang pagtago sang naong si amay tub-tub nga gindituyan siya sa pagsinggit sa kapaitan sang iya kalag Diyos ko nga ah bala nga ginbayaan mo ako. Ang iabot ko na nagdalasing kaluwasan ang bili ginbayad sa pagbakal sang pagtubos ang tao sang sa katapusan na paghimakas ang kalag ang bulahan ng mga pulong ginhambal nga daw nagahuni sa pagpanuga natapos na. Madamo nga nagapangangkon nga mga Kristiyano ang nalipay sa kalibutanon ng mga helikoton kag ang ila interes na pukaw para sa bag-o kag makakulunyag ng mga kalingawan samtang sila mabugnaw sing tigipusoon daw nga daw sa nagyelo sa kausa sang Dios. Tuod gina siya. Grabe kadasig makaturan dira sa kalibutan ng kalikoton pero pwerte ka bugnaw pwerte ka daw walay sabor daw last ay nilang daw last ay katama kung dira na sabulaton sa Ginoo. Yaring isa katima igado nga formalista formalista nga pagka-Kristiyano nga may bastanteng importansya sa pagpukaw sa aton. Ang walay katapusan nga mga interes na dalahig diri sa sini nga tema sala ang mangin kalmado kag wala sing balatyagon. Ang mga talanaon sa kalbaryo na kinahanglan sang pinakadalom nga emosyon sa sini nga topiko mangin isa ka importante katama kun magpakita kita sang kadasing nga si Kristo nga tuman kaayo tuman kinusinti dapat mag-antos sang tuman kasakit nga kamatayon nga nagdala sang kabukaton sang mga sala sang kalibutan ang aton mga pangunahuna kag mga imahinasyon indi gid makahangop sing bugos. Ang kalabaon, ang kasangkaron, ang katason, ang kadalumon sang amo nga makatilingala nga gugma indi naton mahangpan. Ang pagpamalandong sang wala topong nga kadalumon sang gugma sang isa ka maluluwas dapat magpuno sang unahuna, magtandog kag magtunaw sang kalag, magpino kag magpaathag sang mga pagpalangga kag bugos nga magbag-o sang bugos nga kinaiya. Ang lingwahe sang apostola mo. Nagdesisyon ako nga hindi ako makahibalo sang bisan ano nga sa tunga ninyo, luwas kay Jesu Kristo. Kabisa iya nga gilansang sa cross. Mahimo man kita magtulog sa kalbaryo kag magsinggit. Ang Dios magdumili sa akon nga magpabugal. Luwas sa cross sang aton Ginoong Jesu Kristo nga paagi sa iya ang kalibutan gilansang sa akon kag ako sa kalibutan. Kung binagbinagon kung ano kadako ang bilis ang aton kaluwasan nga ginbakal, ano ang mangin kapalaran sang mga nagapatumbaya sa tuman kadako nga kaluwasan? Ano ang mangin silot sa mga nagapangangkon nga mga sumulunod ni Kristo apang napaslawan sa pagduko sa mapainubuson nga pagtuman sa mga pangangkon sang ilang manunubos kag wala nagdala sang cross bilang mapainubuson nga mga disipulo ni Kristo kag nagasunod sa kay Kristo gikan sa pasungan pagadto sa Kalbaryo. Siya nga wala nagatipon upon sa akon siling ni Kristo. Indi akon kundi nagapalapta. Ang iban may limitado nga pagtamod sa pagkusaguli. Nagunahuna sila nga si Kristo nagantos lamang sing dyotay nga bahin sang silot sang kasuguan sang Dios. Nagunahuna sila nga samtang ang kaakig sang Dios nabatyagan sang iya pinalangga nga anak mayara sila sa tanan niya nga mga kasakit nga mga pagantos. Tanan nga masakit nga pagantos ni Kristo sang pamatuod sang gugma kag pagbaton sa yamay nga ang mga ganghaan sang lulungan sa iya tubang gin iwag sang masanag nga maglaom kag nga may yara si Isos sang nagapadayon nga pamatuod sang iya palabuton nga himaya. Yari ang isa kadako nga sayo. Ang pinakamasakit nga kasakit ni Kristo amo ang pagbatyag sang pagkadisgusto sa iyang iyamay. Ang iya mental nga kasakit bangod sini amo ang kabaskugon nga ang tao makatigayon apang sing mahinay nga paghangop sini. Sa madamo nga sugilanon sang pagpakanubo, pagpakahuya kag sakripisyo sang aton Dios noon nga Ginoo, wala nagapukaw sang mas madalom nga interes kag nagapukaw sang kalag kag wala nag-epiktar sa kabuhi.
sang sa ginahimo, sang maragtas, sang kamatayon, sang mga martir ni Jesus. Madamo ang mga nag-antos kamatayon paagi sa mahinay nga pagpantos. Ang iban nag-antos ang kamatayon paagi sa paglansang sa krus. Sa angay sa mga itutunan kaagay kapusod Pedro nga inlansang nga patiwarik. Sa ano nga kinatuhayan ang kamatayon sang pinalangga ang anak sang Diyos gikan sa langit. Matuod nga napatay siya sa krus sing isa kalabing mapintas nga kamatayon apang ang iban. Tungod, saya pinalangga nag-antos sing pareho kung parte sa pag-antos sa lawas. Nga niyan, ang pag-antos si Kristo mas makahaladlok sang sa iban nga mga tao nga naghatag sang ilang kabuhi para sa iya. Kung ang mga pag-antos si Kristo nagalakip sang physical nga kasakit lamang, niyan, ang iya kamatayon hindi mas masakit sang sa pila sang mga martir. Apang ang kasakit sa lawas, diyotay lamang nga bahin sang kasakit sang pinalangga nga anak sang Diyos. Ang mga sala sang kalibutan niyara kay Kristo. Amuman ang pagbatyag sang kaaking sang yamay samtang nagaantos siya sang silot sang kasaguan nga ginlapas. Amo ini ang nagadugmok sang iyatig Diyos nun nga kalag. Ang pagtago sang naong si amay, isa ka balatyagon nga ang iya kagulingon nga pinalangga nga amay nagbiya sa iya nga nagdala sang pagkawalay paglaom. Ang pagbulaganay nga ginahimo sang sala sa tunga sang Diyos kag sang tawo, bugos nga narealisar kag nabatyagan sing maayo sang inosente nagaantos nga tao sang kalbaryo. Ginpigo siya sang gahom sang kadulom. Wala siya sing bisan isa kasilak sang kapawa nga mapasanag sang palabutom. Amo niya ang nabatyagan ni Kristo amo na nga parte kapait nga kamatayon, parte nga pagantos. Pero ang pamangkot magotoran, kung siya matuon nga pabor gyapon sa Dios nga ang kinahanglan siya mapatay, ang Dios makaluwas sa iya gikan sa kamatayon. Amo na nga si Kristo diri sa kalibutan nangin manluluwas kag kita sa aton kagulingon, dapat kita magasiguro mabaton ta ang bunga sa iyang gugma kag makasiguro kita sa aton kaluwasan. Wen magkita sing tempo sa gyapon tapuson ta sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa muli kami po ay dumudulog sa banal na luklukan sa pagitan ng bugtong na anak na matay sa krus ng kalbaryo. At pinasasalamatan po namin ng kailang pag-ibig, patawabay tagawahay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan mabulay-bulay namin muli ang dakilang sakripisyo na inumbugtong nanak. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rok Ramil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa mga kawani. At itong lahat ay may sumadalangin kasama ang pagpatawad lahat namin mga kasalanan at mga pagkulang laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

0: Kampyon na radyo.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: May intuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! Tawana! Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and

0: Day 5 News FM, oras natin, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Welcome na sa ating program. This is your Tonight Show with Jerry and Jay Lolo. We'll be together till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto gin i-share ang ilang mga concern about silang love life, about sa mga pangabuhi sa ilang pag-optinize sa relasyon. O kung naman na klase yung problema na nag-tumblag sa inyong paminsaron, kang nag-gumun sa inyong pangunahuna, kang nag-pahugat sa inyong balatsyagon, itawag lang sa ating hotline 0928-611-2263 para sa ating smart number. Kaya sa ating naman yung globe number 0927-7448940 or 0927-7448940. That is ang atong nga globe number. Alas 9:47 ng oras naton, kag-ari na ginahulat naton tanan, mga ka-K5. Let's all welcome the one and the only Jay Lolo.
1: Salamat, Jinali. Thank you, thank you. Okay, we're back on air, mga ka-K5. After a long vacation, nakabalik kami ni Jerry Lee, and we're happy until now. Ara kamo nagyapon gahulat sa mon ga every night, ha? Mga listeners naton from Calaon City may gabi, and of course aton ga mga sugi from Rojas Capiz, K5 News FM Rojas, kapamati sa subong. Hello. Mga listeners natin from the north, ha? Kahali sa K5 News FM Victorias, kay Ma'am Rose, kay Sir Boy Montinola, good evening. Kapamati sa K5 News FM Cali City, kag Sagay, good evening. Kag sumong man K5 News FM Escalante, hello. Kag din naman sa South nga bahin sa aton nga probinsya, nagpamati sa K5 News FM Kabangkalan, La Carlota, Hiligaran, si Palay kang Hinubaan. Hello, good evening sa inyo tanan. Good evening ba sa taga Calaon, taga of course sa aton nga mga listeners from Bacolod City, no? Tawag na kamo sa aton nga hotline, aberto na para sa inyo nga problema, inyo nga mga gusto ipautuwas. May mga komentaryo kamo, kung may mga opinion kamo sa inyo nga mga pagpanilag sa mga balita, ang mga isyo subong sa aton palibon. Pwede kamo katawag sa aton nga hotline sa smart number 0928-611-2263 o kung sa aton nga globe number 0927-7-4489. Alas 9:47 na o 49 na. May kulang na kita mga K5, no? Talawin na ito kung sino na na. Hello, good evening.
2: Good evening.
1: Medyo nag-chopping tingog mo, sino ni?
2: Lina,
1: Lina, no? Taga din ikaw, ha?
2: Taga Andamanan.
1: Ngalan mo si Lina?
2: Oo.
1: Pila na edad mo, Lina?
2: 58.
1: Ano ang apelido mo? Sak, hindi?
2: Ha?
1: Sak ang apelido mo?
2: Lina Sak?
1: Lina, kapanyapon ka na, nila paglasa ka, liho ka. Kapanyapon ka na?
2: Oo, di na na.
1: Nainom mo na?
2: Oo, butri ba yun?
1: Very good, very good. Di si mister mo, kamusta ang banahon mo?
2: Ari na niya, huwatiron sa...
1: Gatindog pa?
2: Oh,
1: mayo kay bakod ang tuhod yan, no?
2: Bakod, good.
1: Painuma per me kag dito yung mayo kag bakula. Ah, bakula. Ah, palangga. Sino ngalan ni banahon mo, day?
2: Si Nonong, si Roberto.
1: Roberto? Kung balang, Gunga Balanga, anay ka mo, anong tawag mo siya?
2: Nang papa
1: eh. Papa, ano? Pero kung akin ka siya, anong tawag mo siya?
2: Nunong!
1: Gabi gali magaging silinda, no? Pung, ang pong tawag ka na nyo gidya, ano ya? Mama, papa gidya. Pero kung akin ka nunong.
2: Nunong eh.
1: Oo. Ano obra ni nunong?
2: Nang sa pangisda, nasa porta inet.
1: Kapangisda siya, ti bali ikaw ginang nahulik yung bali nga sirena, abe.
2: Oo, gani.
1: Oo. Di, ginbunit ka, kung ginpuko, tagalang ka.
2: Ginbunit, ha?
1: Ati, nagtukob ka man na yun.
2: Oo.
1: Oo, nami gurong pa, o ni Bonnie, nunong, gro. Dako, gurong niya pa, on, gro.
2: Dako, gede.
1: Ay, oo. Oo, parpo kung maglabing-labi ka mo, gro. Nunong, hilaya lang. Tulog ang mga bata, no, nalian. Masi mamugtaw. Anyway, atong sasadya mo lang, ne. Anong malagad si mo, Lina, no, Lina? Anong malagad na si mo, nai, Lina?
2: Anong pag-ulad si mo, kung di, pwede ka makalto ang hitay,
1: Dali lang, kino nag-robot ang himong tingo, galay. Ano to?
2: Di anong DTX Beauty Shop?
1: Ah, DTX Beauty Shop, ara ka mo siya masilingan?
2: Ari kami sa Handumanan.
1: Ah, sa Handumanan, okay. Tanang nga Grace Pharmacy, may mga DTX Beauty Shop kita na, ha? Nga, gusto mo maputi ang imong ita, ang imong ilok?
2: Puti niya ilok, kung ginono niyo.
1: Ah, oo, para mga rinkos magkaladula, hindi DX Beauty Shop giginangla, no?
2: Nagkayang bata, kung lang gusto yung magamit na.
1: Ati, ara siya na, ara lang sa the generics pharmacy, Grace Pharmacy, o kung Sincere Drugstore. O kung gani, pwede nyo man makantugin sa klinik ni Dr. Mil, di? Sa may tumagas ang paglaom, da? Sa may, sa may daan na ang main gate, da? Arat na ang clinical de alternativo medicina sa piyakan dalan. Tupad sa eskwilahan. Yes. Kape, King. Kape. Amo na siya. Ati, sige, mas marato na maklunaktali, no? Talagang mga produkto ni Dr. Mil available kag mas marato. Pwede ka mo nakakanto, sugod alas 9 sa aga, ha?
2: Hindi nakapasik up na kung nasa una.
1: Ati, tutulan mo man gali, eh. Daka na lang bakal, ha? Ha?
2: Oo.
1: Sinuno? Dalon mo sinunong?
2: Oo.
1: Ano si mga ubra ni Parinuno?

0: Alas 9.55 na, nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Okay, thank you kay kinainom na kag wala gi kalipat every day. Nagainom kita sang DTX 500. Himo ini sa Margoso nga nagakontrolar sang ato nga blood sugar, nga nagadetoxify sa mga toxins nga nagasulod sa aton sistema, kay nagahatag panghalit, ginapagwasa nga ang palaya extract ang aton nga mga kontra nga mga toxins sa matag adlaw sa atong pagpamuhin, yung pagpangihi. Importante man nga magpabalhas kita mga ka-K5, ka magkaog kita sa mga pagkaog ng mga masustansya, kag siyempre limpyuhan ng palibot naton para ka maging limpyo sa kag layo kita sa sakit, layo sa dengue, kag importante layo kita sa mga stress, mga bagay kung mga butang makatag sa itong stress likawan nato na. Kag saliwat, inigin magkalipad mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 para may bakod ang atong resistensya, limpyo, perme. Kag may pangaman kita sa mga free radicals tungod puno inisang antioxidant gahalin sa tubong na tawag super antioxidant, ha? Pamatok sa mga free radicals nga nagahalit man sa aton nga sistema nga nagatugas ang sakit kag balatian. Adlaw-adlaw inom kita sa nga DTX 500. Mighty Shea, nainom ng Mighty Shea para hindi ka mag-ship on, mag-ubo, maghilanan, magtangkaso, bako, resistensya. Kinaglanta vitamin C, ha? Kakong vitamin C, Mighty Shea ginang piliyon naton. Kay dasig sa maabsorb sang lawas, sumbo silingon dasig sa makahatag proteksyon kag resistensya kag bakod sa aton sistema. Nga malikawan naton ang mga hilanat, tagaso, sipon, ubo, ang laton-laton sa mga kagaw. Inom kita ang Mighty Shea, ang alkaline nga vitamin C. Kag para sa mga bata naman, Mighty Shea syrup for kids. Hello, good evening, may yung gabi, sino ni?
1: Good evening, gabi, dilo lang,
0: Janika, daw, robot ka daw, ano ka ng tawo ka or alien?
1: Si
0: Toto, ano? Pasensya kaya ng imo yung atingog. The robotic ang guaya. No, I think may something wrong with your signal. Sa imo na telepono, abi may luhibi, no? Silo ka. Saka ka sa mas mataas ka lugar sa kanaon, may saka ka. Pasensya kayo, hindi ko machindihan. Tingog mo, ha? Okay, okay. Tawag lang liwat, ha? Mga ka-K5, nainom nyo ng D3 ba yun? Kinaglantagin ang D3 Bio, eh, no? Tungod siyang iyak ka-epektibo nga nagahatag sa atong alibyo batok sa mga virus, bakterya, kaga fungus. May panakot ini nga extra virgin coconut oil nga may upon nga vitamin D3. Perfect combination para ngitap na on ang paghatag sang kalitan sang mga viruses sa aton sistema. Everyday, ano man gadlaw, din ka man makanto, inom gid sang D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Doc Ramil Uy, DTX 500, Mighty C, and the D3 Bio. Saranggid mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, and of course, pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kagon ba, nubo nga presyo nga gusto ninyo, katulad ka mo sa tanan nga Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, kag magpakonsulta na lang dayon, ha? Sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad.

in punto alas 10 na mga kakaivibe. Ang ginabantayan nga sang pag-asa nga bagyo nga si Palindok pagwa na sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ka, pero may isa pagig ang ginabantayan nga isa ka low pressure area mga kakaivibe sa aton pagwa nga teritoryo, no? Isa naman ka low pressure ang nagasunod sa kay bagyong Palindok or Pilandok. Pero hindi makita di masyado apektado niya sa Western Visayas o kung sa Negros Island Region. Kay ato yung bagyo gatuon niya sa bahin sang Luzon. Ilabi nagi sa Pampanga, sa Bulacan. Kung sa diin may lago niya mga napartinisir nga flood control budget. Mga lugar nga gintumod nga may aras ang dako nga mga pundo sa flood control. Amo sumunggin ang apektado sa pagpadayon nga pagbaha. Tugas ang asun-asun nga mga bagyong nga nagalabay sa aton mga kakaivibe. Di sa aton niya sa Negros, daw medyo dulubudiwi. Nas kita di? Ha? Nga permilang lapaw ang bagyo. Pero huwag takabalos sa masunod nga bagyo nga nagahana magsunod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Base kon mga aton naman chimpo nga magtuon sa aton di, ay kabay pa hindi lang. Kabay pa matunaw. Pila ka mga lugar sa Negros Occidental apektado sang haze. Ano ining haze? Isa ini ka klase nga daw guom-guom lang, daw guom-guom. Daw naga inap na kong kagahon lang ang panawag siya na kanina. Datunog. Ah, ginkumpirma ni Irene Bell Protenya, head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nga yellowish nga magalumon o kumagumgum nga makita sa kalangitan sa, sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental amo ang haze o kon ang aso nga gikan sa Indonesia. Suno kay Protenya ang haze ang tugas ang pagsunog sa pila ka mga palm oil sa Indonesia kung sa diin nagaluntad ini sa wildfire. Ginsunog nila ang mga palm tree ni. Nagkaroon ng dako-dako ang sunogin. Bangod sa habagat ng hangin, ginadala sa hangin ang among aso padulong sa pila ka mga lugar sa Pilipinas base sa Air Quality Index ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, Negros Island Region. Makaming unhealthy ang air quality sa siyudad sa Bacolod kag Banwa sa La Castellana sining Miyerkules gid lamang September 2. Nagapanugyan karon ang PDRRMO sa publiko nga magsuksok sang face mask ilabi na may hapo sa may mga hapo. Agon malikawan ang malain nga epekto sang haze mga kakaivibe. Amo gali nang iba nya gali yan daw nagpahambal yang mabakas ang face mask kay may haze. Indonesia, no? Nagkalasunog ang mga kahoy nila dito. Karon hindi nila makontrolar mga kakaivibe. Sige-sige siya, no? Wildfire, ha? Kag, well, tungod sa habagat naman, dirigin na dapyas ang hangin upod sa habagat ay ining mga aso gikan sa Indonesia. So in other words, ining aso ni imported ni. Por delikado inis, ilabi naging sa may mga kondisyon sa baga, ilabi naging may mga asma o kunhapo, face mask gikan mo para nga maibitar ang ining kaso nga posible magdulot sang hindi mayo sa inyong nga pamatsyag, ha? O kung sa mga kan wala pa ano, wala pa hapo, ha? Mayugin mag-face mask kita kay way kita kabalo sa anong epekto sining haze, ha? Inisya mag padayon ami nag-apekto sa aton sumong palibot, eh. So sa pilakad lang madula malang ni once makontrolar ang
bahin dito sa Indonesia ang sunog mga kaka-K5. Padayon pa ang aton balita, gina-forecast na sa pag-asa nga magabiya sa pungsod Pilipinas ang Bagyo Pilando, buwas nga adlaw. Apang may bago naman nga na low pressure area nga nakita sa guwas ang Philippine Area of Responsibility. Sunod sa pag-asa ang Bagyo Pilandok ang ulihi nakita sa 1,080 kilometers east-northeast nga sang extreme Luzon, sang extreme northern Luzon. Kag mahina iyang hulag sining yara sa 10 kilometers per hour padulo sa west-northwestward nga bahin. Samtang ang LPA naman na ulihin nakita sa 2,765 kilometers sidlangan sang Central Luzon, lapit sa mga isla sang Guam kag Marianas Islands. Manubo pa ang posibilidad nga mag-develop ang LPA sa isa ka bag-o nga bagyo sa masunod nga 24 oras. Abisal sa pag abisal nga nagpalayo ang bagyo ang Pilandok, iyan naman ini nga ginapamaskog ang habagat kag amo ini ang nagadala sang mga pag-ulan sa norte nga bahin sang Luzon, particular na sa may Ilocos region, Abra, Binget, Zambales kag Bataan. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon kag isla sang Visayas kag ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy ang panahon nga may upod nga mga isolated nga mga pag-ulan kag magpangilat bangon sang habagat. Mainit naman ang panahon sa Mindanao apang sa hapon kag gabi posible ang mga pag-ulan ang may upod nga mga pag-ulan kag magpangilat bangon sa mga localized thunderstorms. Dili sa aton sa Negros Occidental, partly cloudy to a cloudy ang aton panahon sa buwas nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag magpangilat bangod sang habagat. Temperatura sa kagahon yara sa 25 degrees Celsius kag 31 degrees Celsius naman sa ugto. Okay. Balita sa aton nga lakas sa panahon, gidulong sa aton sang mighty sea ang alkaline nga vitamin C.

Negros Occidental wala na sang record nga kaso sang ASF sa halos duwa na kasimana. Magkakaon na tababoy sine? Ba? Makasyog ba na ta sini baboy? Gid pahayag ni Dr. Placida Lam o Limana sa nga Provincial Veterinary Office sa Negros Occidental nga wala na sila sa may nabaton nga report nga sang kaso sa African Swine Fever o kon ASF gikan sa mga LGU sa probinsya. Bangod sini, nagsugod na ang ship out sa mga baboy sa probinsya para sa probinsya kang sang Iloilo kag matapos nga napasar sini ang 40 kadlaw nga wala sang may nagpositibo sa ASF. Apang sa Cebu mga K5, sa Cebu naman ang nag-extend na ang extend sang ilang banning season sang hindi pa rason nga hindi pa ang probinsya makapadalas sang mga baboy. Sa karon nagabalor na sang 220 pesos to 300 pesos kada kilo ang presyo sang baboy. Samtang live weight naman ang sang ang banwa sang hinuwaan ay ang may pinakamataas o kon dinara sa 170 kada kilo. Kagkatraba kagamangkalan ang may pinakalubo nga yara lamang sa 120 pesos kada kilo. Nahibaloan nga manubo ang presyo sa ibang nga baligyaan bangon sa nga gusto sa mga nagabaligya nga madasing nga mapaubos ang ilang mga baligya nga baboy. Hindi nga baboy nga balita. Ginadulong sa inyo sa mga baboy. Makakaon na takani baboy gini, makasugba na tani. Ate, sige ha, mayon na kabalita magliha. Barato ng baboy subong ha. May mga 200 na ha. 200, 220. Iban niya si iban niya, 100 na barato. Para na sige, urutay na yun ha. Hidlaw-hidlaw nga daan, madubo na yun. Masugba na yun ha. Ha, mapapitom na yun, bakal na yun, pata kag lechon kawale ah. Crispy pata. Mga kakifab, open na ito ng linya para sa inyong opinion kang mga suggestion o kung gusto nyo lang magpabutyag sa inyong nga balatyago na magpa-utwas blahaw sa inyong nga mga hibubunod sa kabuhi o kung may nasawayan ka muna sa inyong barangay nga damo sa nga salawayon. Ilabi na git ang inyong mga public service sa inyong lugar doon nagpapabaya sa ilang mga obligasyon sa ilang palibot sa inyo dirang nga napiktuhan sa kag nakitaan ninyo kag na obserbaran ninyo nga daw wala sang miyura ang ilang pagpungko. Ah, mapautuas ta, tawag ka mo di kay balbalom na sila. Magkapahayag ka mo sa inyo nga mga himubunot hindi lang ano yung maghahatag sa ngalan. Ha? Wala lang siyang mention sa ngalan ha? Muno lang, muno. Ginamuno ko sa mong barangay na wala nag-iisang mga suga. Pila na ka mga estudyante kung magpuli, kung gabi nga do ginakulbaan kay tungod sa kadalom sang dalanon. Guba ang amon ng mga dalandi pero daw gapabaya lang ang amon ng mga opisyalis. Kinagnan-informa sa mga opisyalis kung napatigayo nila na reklamo nila sa city engineers o kung sa office ng atong mayor o kung sa atong mga agency abi kung sino man nila ang na-assign sila ng mga olobrahon, informa nilang tao nga na duhol na nila mga reklamo. Ang iba ni sa pagduhol nila daw, pawala na dayon eh. Kilala kung may reklamong tao, ipabalugin nga ipasaka ang reklamo. Kag ipabalongin,
kung ano ang resulta sa pagduhol sa reklamo sa mga agencies na kinanglan na mabalaan isang tao. Importante na iyang mabalaan nila ang mga lugar nila. Safe ang ilang mga kanal sa tiyon sa magbaha, hindi na magluntas ang mara. Ang mga kalye kung mag-aging dala ang mga salakyan na safe la. Hindi yan nga daw nagabalud. Kung ikaw yan nga nagabusong ka daw, mabata ka. Tungod guba ang mga dala nun, guba ang siminto, daw ginapabayaan lang. That's why ang mga pumuluyo kung nagareklamo sa mga opisyalis, ang mga opisyalis, no, nga mapabalugin nga nareklamo na ang inyong nga gina-suggest, abi, kag inyo na obligasyon to inform the public nga naging tagaan nyo na sa action. Kag tagaan nyo man sa update, no? Lapit na lang maliksyon. Ang board kong malayon. Good evening kay Ma'am Rose Montinola, kay Sir Boy Montinola sa nga Cadiz City. Nagpapamati sa K5 News FM Cadiz. Ah, Cadiz o Victorias, I mean. Ang aton niya nga mga suki nga wala ginyag buhi sa aton. Isang araw pa kita sa una sa Piyaga Station. Si Ma'am Rose Montinola, si Sir Boy Montinola from Victorias. Nagpapamati ginyag sa aton every night sa aton nga program from Victoria City. Thank you, thank you. Good evening sa imo, J. Lolo Patamio Kungali, ang akong banal sa Banua, kasangkawayan. Si Janjan Mingis, kag sa... Ano ni? Tomina, ah? Kikiko Otoy, kag nanay ko, Ami, sa Tananga Family, sang Tanaya. Family Tanaya kag Barkasi Family, salamat gid. Always gi kami nagapamati sa K5 News FM. Good PM, long time no here, D. Lolo. Kamusta lang trip mo? Ayos lang, okay pa siya, right? Ayos lang ko, tani, lo. Ano na ang ginahambal nilang Haysman? Si Joy Nigli Santa Lisay. Joy, gineport ko na si mo, Joy. Ang haze ni, amuni siya ang aso halin sa Indonesia. Tungkol sa Indonesia, may sunog na nagalunta na sumong. Kag hindi basta-basta nga sunog. Dako-dako nga sunog. That's why ang aso sining mga bansang nagasunog, mga kahoy, ilabinigining mga palm tree. Ini mga palm tree, sige gyapon na banabal dito, nabudlay sila magpalong. That's why ang aso sa namunamong sunog sa Indonesia nagadapya ni Saturn tungod sa amihan o kon habagat kali, I mean ining hangin habagat amo ang nagadala kay may habagat kita mga K5 ang bahin sa mga aso sini nagakadala sa ilig sa aton nga hangin nga amihan. Okay, Joy, okay. Along na, face mask kita. Wala magiging delikado sa ato niyang sitwasyon. Pero mas mayog din ang panugyan nga mag-face mask ilabinagin sa may mga hapo o kung asma. Okay, ha, sige. Was mapatay ni ang mga sunog dito sa Indonesia, maganhaga naman yung haze o kung magadula na inis sa ato niyang kalangitan. Ha. So, muna ang rason, Joy, no? Ang haze tungkol sa nagalunta nga sunog sa Indonesia, wildfire, isa ka madako nga sunog sa nga mga kahoy nga ginaanod sa aton nga hangin nga habagat. Pagkado diri sa aton nga lugar sa ilabinagin sa Banua sa nga La Castellana, kag iban pagid nga mga lugar sa Negros Occidental diri sa may Bacolod City, siyempre.

0: Di ship tempre na magkaka-K5, aray na, Bernal. Dugay-dugay makabati na kita ni Christmas song. Ang mga maninoy, ang mga maninay, sa unay, amun ni mga chimpuya, excited. Pero sabong, I don't know kung excited sila because magpanukot na gina mga ihados. Niya maninoy, maninay, siya naligat, hambal mo, tingbon na nasuntuig. Basi ang hambal mo naman si ihado mo. Ihado, magpakasal ka na, tingbon talang. Muna bala kong kaysa, imitaron ka mabubunyag bala, mamaninoy o kung mamaninay. Though excited ka man, kaya tungkol na imitaran ka, pero may obligasyon ka li. Sa timpo nga nagatubo ang bata, bilang ikaw ikaduwag ang ginikada, no, kung maninoy ka o kung maninay ka, i-guide mo sila nga mag-tarong ilaw nga ba matasan? Mag-tarong ilaw ulo. Makabalo sila magpati sa mga sugo sa mga ginikana nila. Nga hindi maging isa ka problema sa atong komunidad. Kag isa ina ka obligasyon sa mga maninoy ka maninay to guide ining mga kabataan. Pero hindi magkalipat ha. Lapit na lang Pasko. Magsugatan na yung mga maninoy ka mga iaday. Mga iaday. Manukot ginaya. Nyar si maninoy mo. Ngayon, danay sa klibo. Nya malinoy. Sa klibo, bi. Nya yado lang, pigado. Sa malinoy, masamong wala obra. Tingnan nag-malinoy ka na siya man. Gagi niya malinoy ko na siya man. Pigado mo lagli. Napuro pa siya ligla. Mga ginikanan na hindi mo man pag sawayin mo man bata mo. Sige lang anak ah. Baka builog si maninoy, tingbo niya na. Tabunan man si pari, si Mari. Alas 10:20 ng oras natin. We have a caller on the line. Hello, hello, good evening. Ah. Sino ni? Ah, hello? Ay, so, ano na yung aton nga signal man, no? Ang tingog niya si, do, si Transformer Optimus Prime. Nag-robot. Ginatami ako magali mag-arafil, family dira sa Tanguba. No, pigaw ka ng signal mo, abin, liwat, abin, eh, sino ni? Hello? Ah, ano ka, di namin tingog mo? Hindi gin mayo, hindi gin mayo, na robot, na guba, gin. Ah, okay, pasinsya, gin, din na ka matindihan, tingog mo. Pasinsya, gid, pasinsya. Oo, pasinsya, gid, ha? Okay, okay. Hindi tayo machindihan, eh. Ang tingog gid daw, bago mo lang ang nag-ayos, ha? Bago nag-ayos, ha, hapo. Daw, hindi tayo machindihan, nag-robot ang tingog yan, no? Anyway, sige, ha. Siguro sa inyong location, ha, o kung sa inyong unit kang nagamit sa inyong cellphone, i-check mo na ibi, ha? Sunny Boy, siyang mabinay. Sunny Boy, kamusta ka na da? Bigo ko niyong maghatag man isang iyong opinion daw, aram man sa lugar. Mayo man iya mga observasyon. Bintay mga kaka-K5, daw ginakulbaan kung magbasa kung kaysa. Ining mga balita, ining sa Iran, kag sa Amerika, blani. Nga daw wala na siyang chance nga mag-uli-ay sila. Daw wala solusyon ining ilang nga konflikto sa Amerika, Israel kag Iran. Plus pagin nga nagapasalig ng Russia kag China kag North Korea. Ngayong kaso ginman magamit ang Israel sa nuclear weapons nila batok sa Iran, hindi na magdoduha ang North Korea, Russia, kag ang China nga mag-aapin sa Iran batok sa iban nga mga nasyon nga nagabulig apin man sa Israel. Ining mga Amerika kag iban pa nga mga nasyon upod ang United States of America do nakulbaan ko magbasa sini. Do hindi na niya mampawan. Tani ang Santo Papa, wala pa mga ang atong Santo Papa panaugo ng mga leader sa mga nasyon ni kag pamakdulon ka dili. Lugay ka muna, pangdalon na ka mo sa Ginas karon. Ang leader sa Russia, ang leader sa North Korea, ang leader sa China, Amerika, kag Israel, dami sila pamungguon tanan. Abi nagplano ka muna sa mga bagay nga makapanami sa tao. Ang inyong gilabuhan dyan, panerbiyos ni Samon niya. Do mga World War III ka mo. Kay tungod para matistingan ang mga superpower niyo ang mga armas. Mga highly sophisticated niyo ang mga armas para mapa-showdown ka mo na. Kami naman yung mga ultimo ng mga tao mapiktuhan sini. Ano lang yung amon niya future yung mga kabataan nga masunod. Ang masunod nga henerasyon. Tungkol sa inyo nga painis-indis ang pakusog-kusog sa inyong lupok na. Pakusog-kusog sa inyong armas na ng mga grabe. Subong iban nga nagapagawa na sa ginatawag nilang armas nga daw sa mga sci-fi movie lang bala. May ara na amat-amat na ginaplastar. Kag ang nag-South Korea, ang North Korea I mean, himo na sila sa isa ka rocket nga may nuclear warheads nga makalabot sa Amerika. Kag iga padulong na ini sa Iran, kag naghambal man ang Iran nga ini sila maglahog-lahog ang Amerika o kung ang Israel kay patilawon sa Iran ang Amerika mismo, United States of America, sa ila lugar kung ano ang maghugpa ang mga missile, ang mga rocket nga may nuclear warheads. Ina may isong nga pahayag sa nga mga taga-Iran nga inkaso ginman maglapuyot ang ilang hindi pag-ijindihan ay kang magsigi pagit ang Israel sa pag-atake sa ilang pang-atakihon man ang mga base militar sa Amerika nga malapit sa bahin sa Iran nga ara sa Jordan kay iban pagin nga mga military installations sa Amerika sa Middle East. Kag ilamin again ang mainland sa Amerika may ara na sa nagatuon nga missile o kon rocket nga may nuclear warheads padala sa North Korea ihatag sa Iran. Kag Iran naman nagapabalo nga ini sila magdoduha pagpalupad sini nga klase nga missile o kon rocket nga may nuclear war o may nuclear weapon warhead. Nuclear warhead. Kay para ma-experiencehan man sa mga Amerikano kung ano ang ginapang-ubra nila sa Iran. Kay wala yung tuntuon lagi, wala isa sa bomba yung nagtubay sa mainland sa Amerika. Kalabanan niya sila nagapalupad sa mga bomba sa Middle East. Matugyo sa Iran niya pa-experience ahon kag patilawon gid ang Amerikano. Bumbahan nila yung Washington DC mo. Tungkol sa nuclear warheads ni Bla. Nga ini yung nuclear warheads, hindi masagang tungod nga may kung lapit na abis sa target, nagalapta ni siya. Nagalapta, so muda sa gangon ini nga klaseng nuclear warheads mga KK-5, mga KK-5, no? So, alandaman kag kalulbaan ini kung masahon naton, ha? Do medyo nga planindog yung blahibo ko. Do ma-World War III na ang katon yung panahon. Do maka-witness kita sa history, ano ni Ihan Matabo sa aton man. Kay ang Amerikano, ari sa aton din nag-plasta sa ilang mga weapons, sa ilang mga armas, batok naman sa iba nilang kakontra sa aton Pacific area. Alas 10:28 na mga K5, we're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News. D3, Bayo. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, puno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako po magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
10: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
11: Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
13: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
14: Ang
8: Bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: What is love meant to you?
19: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
20: Paano kung nabalaw, lusutan lo.
18: Would it be there to comfort you when you need it most?
19: Mangkotsutan ay kung bala, paano mag-work ang amunan.
18: Or will you still be there to fall in love again?
20: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 43 minutes after 10 o'clock in the evening. Welcome back sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. Inigambahin na dulo na sa aton sang DTX Coffee Mix.
5: Okay, DTX Coffee Mix, kape Jerry Lee, no? Mga ka-K5 sa wala kang pakatilaw sa DTX Coffee Mix, isa ini ka kapeng magahatag sa aton nga para maglimpyo ang aton lawas while nag-enjoy kita sa sabor sa kape, nga important ang sabor yan. Ang kanami, gigay wala sa sang aftertaste. Iba nga kape, mabatsagan naton after na makainom, do kapait siyang laway, tabla. Whereas sa DTX Coffee Mix, ano ka na niya sa nga itong mamatsagan. Kanami, gig kay ginainiminarya ang mga toksin sa aton sistema. Nga mo ini naghahatag sa sakit kang balatian sa aton tanan. Mga sakit nga halin sa pagtipon sa mga toksins nga ginaguba ang aton sistema. Ginapangita sa DTX Coffee Mix kag ginainiminarya pagi sa aton nga pagpamuhin. Sumong man sa ato nga pagpangihi, kanami-nami. Daw ginasipot, ginangrod sa Marokan mo mula. Itry ninyo, gitmang DTX Coffee Mix may upod nga ampalay extract, may chia seeds, kag may super antioxidant ngalit sa tubo mga kaki-5. Nga mo man nagpugog sa pagguba sa mga free radicals sa ato nga sistema. Nga mga tugas ang masakit kag balatian. Ara ang antioxidant nga halin sa tubo nga nagaproteksyon batok sa mga free radicals sa tagsa kapag inom naton sa DTX Coffee Mix. So inom kita, kung din matamakan to, ano man nga oras, basta kape, DTX Coffee Mix. Okay, hindi kumbahin mo, dolo man sa atong loss ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule isa ka suplemento nga natural aprobado sang BFAD. Importante may BFAD sang aprobla. Amo silingon safe ina sa gamiton, safe ina sa inhumon. No overdose, wala sa side effect. Ang kanamigid kay natural siya, ang kidney mo ginalimpyuhan niya. Ang mga higko nga mga pundo sa aton kidney ginapangakas ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal niya ang pagdalaga sa atong dugo sa atong mga ugat. Ginakakas niya ang mga plake ng mga bad cholesterol. Ginapalayo kita sa tawag naton nga stroke o heart attack. Kaga ang aton nga mga high blood makalampawana kung adlaw-adlaw nag-inom kita sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa may mga babae na o kung sa mga babae kay may problema sila menopause o kung may ara kamo sa mayoma, ginapakupos ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang problema nyo sa mayoma, ha? Sumungman sa may mga dysmenorrhea, irregular menstruation, kag may mga depression pagkit nag-release kag nag-activate sa happy hormones ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa atong sistema, ginapa-activate ang happy hormones para mabatuan ang depression. So, mong ba ng Dr. Pinoy, ginatunaw yung mga uric acid sa atong nga mga joints na nagatuga penitensya sa atong nga mga kauturan sa ilang nga mga tawag sini mga arthritis, rayuma. Ginakupos siya ang manog, ginadula ang ngot-ngot, ginatunaw ang uric acid sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Namigit siya for your daily supplement. Inom ka isa, duwa, kung may kamang ginabatsyag para proteksyon. Pero kung may ara ka na sa maginabatsyag, duwa ka sulat, imuon mo every after meal, duwa ka kapsula, 3 times a day. Para dasi ka mong pawan, magkakakifan. Available sa tanan ng mga outlets, sa mga butika, dahil sa kabagkalan, sumungban sa may hinigaran, sa bahin sa La Castellana, available man sa inyo na mga suki ng butika sa may Bulubandan, Valladolid, San Enrique, Murcia, La Carlota, Ibi Magalona, Talisay, Victoria, Sagay, kag Bilog ng Negros Island Region, kag Panay, available ang Dr. Pinoy's Choline Capsule.

Kundi grabe binaha dito sa may Pampanga. Grabe man daw nabasahan nato ini nga isa ka ang gobyerno sa Pampanga. Kundi si Pineda na ang babae. Ah, grabe ang solusyon. Tungod sa grabe nga baha. Tungod sa grabe nga baha sa Pampanga. Ang iya suggestion madridging sa dagat. Ang dagat niya, madridging sa dagat. Kuno, padaluman ang dagat. Grabe nga solusyon niya, no? Gobernador siya ang Pampanga. Ganunin mahutok ilaman. Idridging ko, no? Ganunin. Idridging ang... ang dagat? Pineda na nawagan ng malawak ang dredging sa laliman yung dagat. Amo ng headline. Ang headline sa balita is Pineda na nawagan ng malawak ang dredging laliman yung dagat. Muling lumutang ang panawagan ni Pampanga Governor Lilia Pineda ng agarang tulong mula sa national government upang matugunan ang matinding pagbaha sa lalawigan, partikular na sa Makabebe at Masantol. Ayon kay Pineda, mababa na ang dalawang bayan. Mababa na ang dalawang bayan kumpara sa sea level. Na dito dumaloy ang tubig mula sa Nueva Ecija kang Sierra Madre. Ay! Yang dumakabanuha yan, nagnubo na sa sea level. Dokas bisin na nisa. Ang mga tubig sa Nueva Ecija kang Sierra Madre yan, hindi nilamon niya pa kabahin niya sa Pampangaya. Nagkanto na nisa mo niya. Tungod na nisa quarry na. Kuwari sa mga suba, blada, kay mga kabukira sa Pampanga na. May mga budget man sa flood control na, may mga gina-apply man, gina-bulsa man. Ari pag ino, aha, dumadaloy ang tubig mula sa Nueva Ecija at Sierra Madre patungong Pampanga Bay. Naniniwala rin siyang matindi na ang siltation ng Pampanga River kaya mahihirapang makalabas ang tubig. Ang solusyon hambali ni Gobernur Pineda sa Pampanga, grabe itong baha mo, nagkakaadod ng balay, nagkakalapawan ng mga balay, ang makasapatan niya, magkakalamatay na, ang mga baboy sa mga pigriya, galulutaw yung mga baboy at nag-sikwinta kamilog, shing kamilog. Tungon nga, grabe na itong baha dito sa Pampanga to. Grabe ng kahalitan. Diyari yung ambasang gobernador sa Pampanga ho. Tani amundi, mamatian tabla. Ang hambal niya, amuni. Ang solusyon muna, yung dredging laliman. Laliman yung dagat. Padaluman ko ng dagat, diyari liyaman. Ma'am, maluwi ka. Napadaluman mo yung dagat niya. Masi malumos ang mga isda. Kaya hindi kagwa ang mga tubig ko, no? Sa mga suba, daw nag-backflow bala. Katungod ining mga banwani nga nagmanugbo na ang lakas basin, mas manubo sa sea level. Ang solusyon ko, no, is padaluman. Pariyos yung nagbunggo ulo. Padaluman ang baybay, Jirling! Ang solusyon muna, yung dredging laliman, yung dagat para yung nagagaling na tubig sa Pampanga River, hindi na pumunta sa mga bayan-bayan kasi kumakalat. Muna. Hiniling din ni Pineda na makarating kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mautrumani. Wow, mga gida, mga ngayon pa sa buli ka, katulog to ya.
Pwede yan ni Mo. Ngayon, makalabot pa ni kayo minsahe mo. No, hindi na gani ka, hindi na ka wala mag-aambal. Basulo niya pa niya ang washurting bagyo. Hindi niya ang mga flood control. Anong solusyon kuni basulay na yun? Oh, hinihiling din ni Pineda na makarating kay President Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang sitwasyon at magkaroon ng pang matagalang master plan. Ay, master plan na naman. Matagalang master plan kasabay ng pangambang tuluyang maging mistulang dagat ang Makabebe at Masantol. Nakatakda rin sa mag

para hindi na mabahal ni Watt is 25 billion. O kung 100 billion. Amo, 100 billion. Kinaglan niya, ma-experiensahan ang grabe nga baha para nga may rason sila nga maghimo sang solusyon. Kailan mabaha, ginanay? Kailan may mahalitan, ginanay, nga negosyo? May mahalitan nga balay? May mahalitan nga kabuhi? May mahalitan nga pananom? Nakita nyo, graming halit? Kailan na solusyonan din eh? May muta project? May muta solusyon? Makuha tahapon? Matawag tahapon nga master ang kapon sa baha mo? Ilan lugar to gani? Wala ginabaha tungod nga may mga maayos silang solusyon. Matawag tahapon ah. Tunan sa hapon ang ilang mga sitwasyon to sa Pampanga kung para hindi na kung para hindi na mabaha mla, hindi na masulit ang halitan. May feasibility study, may programa ti budgetan, iaprobahan budgetan, tapos ang budget ano? Ano na yun? Kaya aran naman rason ang budget. Basta may budget, may rakit. Basta may budget, may rakit. Nga pangita sila sa mga oportunidad nga ma-justify ang ilang nga pag-release sa mga budget para may kawato naman sila. Ginahungod din nila yung magbaha, yaya. Ginahungod din nila yung maglain ng sitwasyon, yaya. Kay para mo ining ilarason niya, grabing baha, no? Gagdamo kalamatay, damo apiktuhan ng negosyo, damo nagkalamatay ng mga livestock, ng mga baboy, ng mga baka, ng mga kanding, damo nagkalaguba yung mga ang mga structure, wala kaskwila ang mga kabataan, wala nakatrabaho ang mga ginikanan, tungod sa grabing baha. Kay tungod nga nagnabaw ng ano mo, ang aton syudad. Nagnubo na sa sea level. Gani solusyon na ton, temporaryo lang anay, ikutkutan ng dagat para magdalom lang. Sus, mariusim niya rin na yung munggo kung akong kulo. Kutkutan mong dagat, ma'am, para magdalom. Ang problema, basi malumos ang mga bangros. Basi malumos ang mga gurayan. Ang mga isda magkalumos kon imoy ang padalumon, ang baybay. Grabe man yung gobernador ka mo ng utok mo. Gobernador ka mo ng paminsaron mo. Dapat siya sa mag-amon sa posisyon ng mga bright na yung mga tao na. Bright na bala yung... Alam na bala ko ka. Alam na, mayon na bala ka ka, ha? Dredjingan mo yung dagat? Para magdalom ang dagat? Sus, Mariusem. Ma, maluoy ka. Pila pa ka mo kabilog, man. Pila ka mo kabilog. Pila pa ka mo kabilog na klase nga government official nga amo sini maminsar. Nga amo sini maminsar, bala. Tungkol sa baha, grabe, kailan padalumat ang dagat para ang tubig kagailig diretso sa dagat? Kaya ang dagat, nagtaas sa dutaw. Aragoy. Aragoy. Dari ho, ang solusyon muna, yung dredging laliman yung dagat. Para yung nagagaling na tubig sa Pampanga River, hindi na pumunta sa mga bayan-bayan na nadalumatang na ano ha, nadrijinganta, dalumatang baybay ni. Para ang tubig, yaya, hindi na mag-awa sa Pampanga River nga makanto sa mga banwa. Sa mga banwa, hindi makanto. Kaya mo hina mo. Kaya nagod nga nabaw ang dagat. Diyos mo niyo, Chef. Dami pa mo yayaw. Kung pwede lang.

0: sino na agi gobernador sa Pampanga eh. Si Mama ano ah? Gobernador Lilia Pineda o Lilia Pineda? Gobernador Lilia Pineda. Amo ni maminsar ang inyo gobernador. Disaster giningwa ya. Kung amo ini magmamaminsa sa solusyon ang inyo gobernador. Maguba ning kalibutan ya. Out of this world yang iya yung solusyon mo. Ang mga kumiyan lain ako sagahan yung aloni, ang dagat. Only my human, kaya hindi yung pagsagahan ang dagat, ha? O hindi yaman pag-isipo ng malod, kaya mas yung masalaan sa buing mla. Ang iya man lang solusyon niya, padaluman ang dagat. Wala mo sa plano ang isipo ng malod sa dagat, wala mo sa plano ng sagahan ang tubig sa dagat, pero plano niya, kampiyon, padaluman ang dagat. Para solusyonan ang maha sa Pampanga, Jirili, Ma'am Mariusip. Ma'am, maawa ka. Grabe man ino. Kung amuning mga gobernador maminsar sa solusyon sa problema, disaster ang guwad sini. Niya hindi pwede nga padalumo niya. Temporaryo pala na iya. Temporaryo lang na. Kaya parang mag... nga magwa ang ano ni ang tubig sa Pampanga bla makailig sa dagat kay kung padaluman mong dagat ang tubig dagat manubo na mo. Hindi na magsugata sa tubig sa Pampanga gawas kundi ma-exit ang tubig sa baybay kay di ang tubig dagat nubo na mo. Suspila naman ni ka million-million na bi, no? Ngoy, pulos nga solusyon. Ah, okay, ma'am, i-dridging ng dagat, na. Ah, patawa ang mga dridging na. Pila ka million? Di ka na transaksyon na may porsyentuhanay na mo. Mga kontraktor na, di may araman na sa likod sa kontraktor na. Uwe, swerte, ilapan ang kontraktor na eh. Dahil makamani naman sila. Tungkol sa disaster kagalamidad, makamani sila. Niya ay, sala ka nga ito niyang plano. Arap magyapon ang mahagyapon. Pero nakagasto na sa pila ka milyon ang gobyerno. Kag nakakomisyon na kag nakakickback na sila. Ya mo na lang siguro ang aton sa pagkaplano at kinaupigaw ang padalumo ng dagat. Matawag lang tayo sa mga ekspertong hapon. Ya pabalo tama si Presidente Bla. Hiniling ni Pineda na makarating kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang sitwasyon at magkaroon ng pangmatagalang master plan kasabay ng pangambang tuluyang maging bistulang dagat ang Makabebe at Masantol. Nya i-inform na lang itong presidente. Bawa presidente. Ano na sinyo tabo? Ya Mr. President, do dagat tadi ang iyong mo sitwasyon. Do dagat na mo na. At isolusyonan ko na. Di lang ha. Tagon ko na nga ako nga team. Abing play-plastan yung sitwasyon sa Pampanga. Abing kung paano ta ka makamani. Dabi. Mr. President, kilang lang ta sang mayong nga hapon. Because ang mga hapon mayo sa baha mo. Huwag sila ginabaha tungkol sa ilang mga strategy nga kung paano nila solusyonan ang tubig baha. Nyati, amo na himuon tayo. Pila ka bilyon na ayang budget na? Nyati, guro ni magnubo 100 bilyon eh. Nya pila tunda? 25% eh. 25, okay na na. Himuon tabi kitutungon nga dako ning bahat ni ha, na pampanggan ni mo. Himo tabi 200 billion na be. Para mag 25% sang 200 billion, amo na nga ton kickback. Ha? Ah, si Pinidando gina-connect sa kay Mr. President. Kakunwabi, pag-on si Ninga daw, hindi ka mo magkabalaka arang presidente nga magkasalbar sa aton. Eh, gali, iya, pabalo si Ninga Mr. President, ari naman ho, may rason naman ta, maram maghimo racket. Unahan din nga mo, kay dasing na niya kay popular sa mong samalita. May pustahan ta. Dugay-dugay mabatian na yung naman na nato sa balita ni yung nagkatabo sa Pampanga ni amo naman yung ilarakito ni. Pila naman ni kabilyon ang budget sinidi para masolusyonan ni. Kagpila naman kabilyon ang madula sa kabantang banwa. Probilib kay kuya, padaloma ng dagat. sa aton guro di sa probinsya na aton eh. I-suggest na nabi sa mga mayor, no? Kag sa gobernador na aton, masikuntan po yung ngunta guro. Mayor, do effective to yung plano ni Governor Pineda sa Pampanga nga padaloma ng dagat. Wala mo ba? Baba sa mayor, gurong eh. Ibonggoon na kamang ron. Mga mayor sa Negros, yan mga alam. Magluwas lang sa hindi alam. Kalabanan ah. Kalabanan yung mga mayor sa Negros, yan mga maalam. Yan wala sa mga muna yung klase nga thinking. Wala. Tiko-tiko na giniya. Tiko-tiko na giniya. Nga padalumon mo yung baybay para solusyon sa baha sa Pampanga, Aragoy. Danila kay may cooler kita. Hello, good evening.
1: Hello, Jill. Hello, may gabi.
0: Yes, sir. Sino ni?
1: Banay niya, Jill. Hello.
0: Ha?
1: Si Banay niya.
0: Ah, si Banoy, oh. Hindi ka ni si Banoy ganyan katawag sa Mursya.
1: Sari ko si Gisi.
0: Sa NGC?
1: Hmm.
0: Tinainom mo na, Toto Manoy?
1: Tapos na ang may DC.
0: Si Manoy galing ano ni? Blind ni si Manoy? Kapang masahe?
1: Oo.
0: Ay, Aragoy, migo. Kung nagaling dyan rin ang mga blind. Tinoy, kamusta, Noy? Arama ka mo sa NGC? Ang muna yung oras?
1: Pari pa kami sa NGC, ah.
0: Damo.
1: Ang time, okay? Bago pa lang ka nabatihan.
0: Long time no see, do kakita. Bakasyon man, ingin man bakasyon kung nindo klamin niya makadto ka sa Singapore.
1: Mayo ba?
0: Noy, okay. Noy, before ka makalabot sa Singapore, tandaan mo gini, mahapi kay Singa 1, Singa 2, Singa 3, kag nason Singapore na dayon.
1: Amuna
0: amuna nadugayan kami kay Alin Malay Maginon muna nga Singa 1, Singa 2, Singa 3 before mag Singapore. Kalayo-layo sa nga mong biyahe. May lang kayo kami nakato Singa 5. Di, Noy, abansi, Noy. Abansi ang bulsa ta.
1: Ha?
0: Abansi ang bulsa mo, mayong ganar.
1: Mayo-ayo man ah.
0: Pila ka bilog ang karate mo, masahe, subong?
1: Oo. Dua.
0: Pila?
1: Dua.
0: Di, ang dua na pila mo ginansada, the 500?
1: Makalamugan ka pa
0: na. Baka simple ka ba, nagkambol? Makalbogas pala bilog ang isawa mo, no? Wala pa, no?
1: Buhay pa. Manog ka, manog.
0: May apuya man?
1: May ara.
0: Tinoy, katilaw ka na buho, way pa?
1: Itala,
0: nanay mo. Ah, nahulog sa buho, yung mula, nakabulasot mula. Nakaagi ka na. Mga lain-lain. Lain-lain yung napaminsan mo na yung amo na hindi ka nakita. Kapaminsan ka pa ang lain-lain. Ano yan ang tsura sa imong paminsaron man? Hindi ka nakita na basikon. Dogurami.
1: Ay, di ba?
0: Naka, nahulog ka na sa buho, Grinoy? Kagi ka nahulog, le?
1: Oo.
0: Te, kamusta ang pagkahulog mo?
1: Actually, okay lang.
0: Naka, diba, was ka man?
1: Ay, mga mustang mo. Ito, ti, pinakas man, naway ka program, bay.
0: Oo. Oh, te, okay. Sige, te, mahimos na ka muna para magpunik ka mo sa Home for the Blind.
1: Dugay-dugay,
0: malas yun. O, te, inom mo na?
1: Oo, tapos na.
0: Ate Mayo, anong nainom mo noy?
1: May titi ka rambi, titi ba yun?
0: Ate, good. At amyawa na mga grupo, ta sa NGC ng mga blind manabi, go ahead.
1: Sa Kristo sa tarangan naman ito, sa Kristo, upon ko sa NGC, sa mga individuals, sa NGC boys, nga nagamatay ito po nga sa Kristo NGC.
0: O sige na.
1: Sa mga kapdanan, kumantin at sa Home of the Blind, nga nagkasilala sa akon, sa liwat mayong gabi, sa good evening, sa liwat.
0: Okay, sige na, hindi ka mo mag-apinoy ha, kay Basi Madulman ka mo.
1: At tulong naman panulong ka.
0: Okay, sige. Ricardo, nisla na nakakita mo. Hindi lang ka mong usyado pag-abi kayo mas madulman ka mo. Kima yung masasabat niya, yung dulom naman nga daan mananawan da. Eh, yung mga blind natin nga mga suki nga nagamasahi dala sa may bahid sang AGC kada gabi ha. Mga grupo ni Banoy, good luck sa inyo da ha. Kabay pang maghinikapay kita kay hindi man takakinit anay. Puta na wabla subong ang bulan mla. Ang bulan subong kapula-pula. Mapula-pula ang bulan. Kung mga amos hindi ka mga sitwasyon sa mga katigulangan naton. Mga chimpuha B1970. Ha? O 80 sabi. Alin sa muna pa, ha? World War II, I mean, 1940s, 450s, 60s, 70s, 80s. May magpula ang bulan. Nidugay-dugay lang muno na sa makunawa. Pero subong grabe ang pagkapula sa bulan, mga KK5. Nga ako no, kapula ang bulan, subong ang gabi. Kaya sa una, guro yung maminsa sila may kalamidad, may trahidya nga matabo o kung magaluntad sa palabuton. Amo na yan ang kalabanan niya ang prediksyon ka mga simbolo, ka mga pahayag, kag pag-intindi sa mga katigulangan ta. Pero ang eksplanasyon nila ang mga K-5 gali, ina kabahin sa astronomy o kung sang aton nga bulan, nga nag-biyahi ang aton planeta in between sang bulan kag sang adlaw. Ang silak sang adlaw wala nakarikta sa pagtupa sa bulan. Kay tungod, gintabunan sang aton nga planeta. Lunar eclipse. Ha? That's why ining mga bahin sang lapong ng mga sigas ng adlaw, ang pinaka-prominent sang color of rainbow is red, ni black. So amoy ng pinaka-prominent ng color na nagatupa sa bahid sang bulan, ang pula nga color. Kaya ng rainbow nato ano ganini ko sa ulom. Ni black rainbow na ang rainbow ng color. May mga pula da, may mga blue. Doon may mga yellow pa na ganin. But it so happened there is a band of light nga nagapass through ang aton nga planeta sa tunga sang bulan kag sang aton nga adlaw ang epekto sini ang prominent color sang bright color sang sanag amo ang red amo ang nagatupa sa bahin sang bulan according sa report.

0: Grabe man niyo. Ah, masimating ala ka mo ha. Bulan na itong pula tungod ina iya tungod sa pagpatunga sa aton planeta sa between sang sun kag sang moon aton. Dolo na eclipse sa galing wala ginagsentro ang sanag abi sa bulan ang sanag sang adlaw sa bulan tungod kinbalabagan sang aton nga planeta. That's why ining mga sanag sang adlaw hindi makarikta sa bulan tungod may nagabalabag ang aton planeta. Kag ang gwa sinada ang lapaw lang nga sanag amo ang color red. Ang pula nga color sang sanag amo ang nagakadto sa bulan. So kung magapa may rainbow kita. Ang rainbow ni bla may mga sama damo nga color sina. May mga pula, may mga blue. Ha? Mga tawag sila nga Roy G. Biv color. Red, orange, yellow, green, blue, indigo kag violet. Ang pinaka dako gyud nga wavelength amo ang red color sa rainbow. Kag ini sila sang yellow kag sang orange gali, no? So tanaw nimo ang bulan sumong is ang color niya red orange. Red orange kay amo ining mga prominent color nga nagatupa sa mong saton bulan kitaon sa iba sina is makulbaan kay doon na kulor dugo. Kulor dugo ang bulan ta guro may mga kalamidad may mga musini kung ano na lang nga para mapahog ka. Pero ang explanation sina na tungod sa lunar eclipse gang aton nga planeta nga Earth nagagi sa tunga sang adlaw kag bulan hindi makasanag makarikta ang sanag sang adlaw sa bulan tungod ginabalabagan sang aton planeta. Ang makalusot lang nga sanag amo ang color nga red kag ang orange kag amo inang resulta kung nga kita subong may arang bulan color red orange mga kagibay. China warns the U.S. and Israel to affirm support for Iran. Nag-warning ang China sa Amerika kag subong man sa Israel. Suportaran sang China ang Iran in kaso ginman magsigi ang kinagamo. Nagapahayag na deklarasyon pathag kaklaro nga ang China willing na mag-intra sa gira upod sa Iran samtang nga ginagira sa Israel kag Amerika ang Iran kag kun mag-escalate pagit ang sitwasyon hindi niya magduwa-duwa ang China masamo man siya mabulig man siya ma-intra man siya sa gira upod sa ang Iran. So Iran kag China Israel kag Amerika, ki Iran kag China, plus may Soviet Union pa, plus may North Korea pa, kag madamo pang iban. Amo na niyang Team A versus Team B. Daw nagaposisyonanay na sila sang gira, pamautian na kadali ang pahayag sang mga insect, mga Chinese, nga gusto nila nga mag-suporta sa Iran. Abi, matianta, kadali lang kung pwede. Abi?
1: Breaking news. China says that no one can bring Iran to its knees because we stand with Iran.
0: Okay. Wala sa may makapasurrender sa Iran. Hindi pwede mag-surrender ang Iran kay kami ara sa ila mag-suporta hamba sa mga insik. Abi?
1: Whoever is an enemy of Iran will also be our enemy. The United States and Israel should take note. Thank you. The United States and Israel know how powerful China is. And despite that, we still stand with Iran. Breaking news. China says that no one can bring Iran to its knees because we stand with Iran. Whoever is an enemy of Iran will also be our enemy.
0: Yan niya no, kung sino ang kontra sa Iran, kontra man namon, hamba sa mga Chinoy, at Chinoy mga insikli. Na kung ano ang kung sino man ang kontra sa Iran, kontra man namon. Grabe ni, ha? Payag sa nga insik ni, ha, be?
1: The United States and Israel should take note. Thank you.
0: Nga matiaan nyo gin, ha? Tandaan nyo, Amerika. Tandaan nyo, Israel, ha? Kung ano ang kontra sa Iran, kontra masang China, ha? Tandaan nyo, Amerika. Tandaan nyo, Israel. Doon ka palanindog, malahibo ni. Nga tungod ng China, ya, may ara sila nga 60+1 nga missile diri o kung rocket ni. Kadakup-dako, do truck kadako. Kalaba-laba. Ano ni 60+1 man? Hindi siya isa ka intercontinental siya ballistic mga missile nga makalupad sa dasig-dasig katama kag layo-layo iya mabtan niya makalabot niya sa lapaw pa sa Amerika halin sa China may paluparon sa insect may lapaw pa sa Amerika ni no amo na sang 60+1 nila ang tago nila nga nga weapon abi armas missile o kung rocket man pero hindi napakita na nila sa pag-parade. In other words, may ginatago pagin sila nga wala nila ginapakita nga mas powerful pagin. Po sumong ini napakita nila, grabe na ning persa, 60+1 eh. Nga kung makalupan ni, no, kaimposible masagang sa Amerika. Kay tungod, sisinta ka warheads nga nuklar. Kung yung malupan na sa isa, no, isa lang na sa bilog, ng daw racket. Pero paglapit na sa target, no, matanda, be, mga 5 kilometro, abi, lapit na sa Amerika, mapihak na siya. Kagsisinta ka mga warheads, kagagbay ng mga racket, no, magalupad pa kanto sa Amerika, kag mas dasig pagin. Di masagang mo nagsisinta ka bilog. Nga magalapta sa kahawaan pagkanto sa Amerika una-una speed of sound kung dasig pa na sa dasig kag taas sa kusog sa maglupan paglapit na sa Amerika sa iyang target abi aning 60+1 mabuka na sa 60 kamilog nga mga missile nga may arasang nuklar. Ang isa ka nuklar, gumoon niyang isa ka syudad, mga kakipay. Amo nakakusog ang nuklar warhead. Di sisinta na kabilo. Bisan sa mabaw pa na maglupok kaya may pikto ng gyapo sa dalom niya. Mutang na may sisinta. Masagang nilang 40, may 20 pa. Di 60+1 na. Sisinta ka nuclear warheads kag isa ka atomic bomb nga mas kusog pa ng atomic bomb sa naghugpa sa Japan sa World War II. Minsarab lang persa sina. Kusog pa pila ka beses ang ining atomic bomb sa nagtupa sa Japan sa World War II, ining 60+1, grabe ni. Sisinta ka mga nuclear warheads plus isa ka atomic bomb. May ara ang China. Pila kabilog niya, gin-display na nila sa pagparay nila, ginpakita nila. Alang-alang tanang barahay, pakita mo. Siyempre, may arap magin sila ng mga barahang na grabe. May mga armas magin sila mas grabe paginira. Ang ilagin makita ito yan, nga amo sini, grabe na. Ano pagin ay ang ginatago nila? Hambal sang incheck ha. Take note, Israel kag Amerika. Tandaan yun eh ha. Amerika kag Israel, hambal sang China. Kung ano, kag kung sino man ang kontra sang Iran, kontra man amon. Ano ini nga pahayag, isa ini ka kusog kag rikta nga pagbalo sa tawo sa bilong nga kalibutan, hindi lang sa Amerika kag sa Israel, kundi sa bilong nga kalibutan, nga ang China is ready na sila. Ready na sila maggera sa mahimo nga World War III, mga kakipaib. Kag ang Soviet Union, sumong o kung ang Russia, daw nagaplano na nga atakihon ang United Kingdom. Tiwas atakihon ang United Kingdom, basi ma-activate na ang NATO. Ini nga NATO, kung sa piyak pa yan sa Amerika, pa yan daw mga United Nations, la? Ang NATO naman niya sa European, isa yung mga nasyon, na kung natakihon mong isa, nga membro sa NATO, kontra mo ang bilong nga NATO. Now, nagaplano na ang Russia nga takihon ang Great Britain o kung ang United Kingdom. Ang question, ma-activate mula kuno ang NATO? Kaya ang iban nga mga nasyon sa nga membro sa NATO, nagwa na? Nagwa na sa ilang nga organisasyon? Do hindi na ma-activate siguro o kung ma-activate pamanggid man siguro, pero dutay na lang ang membro sa mga NATO. Di ara na nag-ready naman ang Russian atakihon ang Great Britain o kung ang United Kingdom, mga kakipay. In kaso mag-intrage man ang NATO kung may ara pa man, ining mga France, ining mga Italy, mga European nations, kamembro sa NATO, dako man ang gira sa Europe, hindi niya sa bahay sa China, yaya, Asia naman eh, Asia kag Europe ning inkaso gin matubag mag-away ni mag World War III, Asia kag Europe mang Japan. Part 2. Kaya ang part 1 to sang World War II mo ni bla. Ha? Dito sa kay Hitler sa Europe man to. Kaya masita niya sa Asia sang World War II. Ha? Part 1 to sang gira for World War II. Ang partong ang gira sa Asia kag Europe ining World War III. With this time with more grabe nga mga armas. Ha? Sa World War II, yung mga obsolete nga mga armas. Amun sa kamoto nga chimpo, amun na ito yung pinakakusog nga mga armas. But this time, may mga laser, may mga kunanom na lang. May ara pa yung gani yung daw sound lang yung jirinia, mapatay ka tungkol sa sound lang, tungkol mabungol ka, malupok ang mga ugat sa ulo mo. Plus, may ginakuno-kuno pang armas na ginatago, ini nga weather warfare, ang pagmanipular sa klima, pwede sila kahimu yung bagyo, linog, tsunami, tidal wave, pangilat. Grabe! Grabe nga mga armas. 60 plus 1 ara niya sa China. Ang pinakakusog naman nga nuclear warheads, mga ka-K5, ara niya sa Russia. Sa bilong kakalibutan, ara sa Russia. Sobra 5 mil ang ilayang nga mga nuclear warheads. Bisara mala, 5 mil kabilo po luparon mo na. Ang Amerika, 5 mil man. Ang China mo man, pila kalibu-libu ng mga nuklar. Mano tadi, maguba ang kalimutan. No! Hindi maguba ang kalimutan, ha? Ma-extinct ang tao. Tungod mahilo ang aton tubig. Mahilo ang aton hangin. Ang mga pagkaon, hindi na yung katubo sang tsakto, kaya mahilo. Ma-extinct ang tao. Maguba yung tao. Ang kalibutan, hindi pa ni maguba. Ang makapaguba sa kalibutan, hindi ang nuclear war, kundi ang tawag nilang isa ka cosmic activity. Ginatawag nilang supernova. Supernova, makagubas ang kalibutan. Miserable, there's no other place that we know right now. Pagkaparyas ang Earth nga pwede sa iluhan. Makasaylo ka sa piya ka barangay. Makasaylo ka piya sa isa ibang mga nasyon. But hindi ka saylo sa ibang planeta? Kitungod, wala pa nakabalo mga may planeta. Gin man ay han. Nga parihas ang Earth nga maka-star ang tao nga pwede mabuhi. Kung mag-nuclear war, mano kami, di ka masaylo. Niya mo na igon pag-uba sa kalibutan na hindi pa na mag-uba ang kalibutan, madula ang tao, ma-extinct ang tao. May maguro mabili, sinaguro niyang maglupad sa Mars mula. Ilang mga super billionaire ng mga Neville Gates na. Nalaghimo na sila sa ilan, to yung bayom niya sa Mars kag sa bulan. Di mo lukpan niya ng nuklear, kaya malupan mo kami sa Mars. According sa aton nga research, mga K-5, millions or even billions years from now, panamatabo, ining natawag nga supernova. Ang supernova, isa inika proseso sa pagkapatay sang adlaw. Ang isa ka solar system, composed of sun and planets, mga kakaybay. Once nga ang planeta, ako na ang adlaw na ton, ma-use up na ang iyang fuel. Maurot ng ilang hydrogen, ang ilang gatong aminga para magsigas. Ma-increase niya ang iyang volume, ma-increase ang iyang pagkadako into super giant, super red giant, 1,000 times or more ang iya kadakoon, isuyupon niya ang tanan nga mga planeta nga aras iya nga solar system. Pagkalabot sa pinaka-peak sang iya solar system, malupok siya. That's amunag natawag naton nga supernova. Ang pagkapatay sa isa kabituon. Pero according sa research, mga billion years pa. Way na matana. Pag abos ang panahon, way na matana. Ang asubong niya ganyan na kulbanda yung nuklear, ganyan. Tani pa na ugol sila sa mga lideris mula sa Saturn, Santo Papa, no? Ang rasyabi, kato kamode, ha? Amerika, Israel, palapit. North Korea, palapit. China, ha? Palapit. Iran, palapit. Meeting kita din. Dali ka, no? Before kita mag-meeting, ma-order ta na sa Gina, seafood restaurant, ha? Ano inyo, rasyaya? Niya, mo niya! Sinugba lang yung atang ngigi, ha? Okay, sige, reserve na si Juna. Amerika, Donald Trump, ano yung mo? Niya may, ano na, may palapala style ba? Siniganggis na mo? Oo, si Sabaw, isinigang eh. Okay, siniganga palapala. Ano gusto mo, ulos ang tangige? Ulos ang lapulabo? Eh, siyempre, ulo ganyan ya. Oh, Amerika, ha? Ang inyo yung sinigang yung kalapulapo niya, ulogin. North Korea, kino nga, ikaw daw masupport ka man sa Iran? Niya uwi. Mapadala kami isang mga tayog ng mga missile nga may mga warheads, ma? Nuclear warheads. Pwede dyan na ikan, yun ang padala, kalma lang ninyo niya. Ati, Pasayan. North Korea, Pasayan, ano kapag luto na eh? Ati, ano lang yun, butter, garlic, shrimp, may damo lang sa bawang lang. May sarsa? Uy, sarsa, may sarsa eh. Okay, sige, reserve na niya. Israel, ano yun mo niya? Amot kinilaw lang tangigi, me? Kinilaw nga tangigi, sige ah. May itlog nga pula? Itlog nga brown? Ah, hindi pwede. Itlog na ni Trump. Itlog na pula. O sige, itlog na lang ang pula kaya wala mauli brown. O sige na. Ah, ang China yan, ano inyo ya? Sinugba lang amo yung atangigi, ha? O, sino mag-order sa inyo na sang sisling manumbo kami? Na kami! Daw nag-alasa sila tanan niya. Niya paborito na namo sa Amerika? Siya sa Rasya, paborito mo na namo? Di ano? Daw may naway pa sila. Niya paborito niya sa Rasya, ang sisling manumbo, paborito mo sa Amerika. Niya ganini paghatag sa Rasya, niya may naway kita din. Abas sang gripere, palutuan na nakamutanan ah. Niya basta niya, Gina, sipo, restaurant niya, the best. Sige, ama, kinaonta, ni maway na ba na eh? Nakaroon lamang kaonta na si Ginas. Bagira ba ta, niya, di sa Woodworthy, makaonta na si Ginas. Kay basimla kung mong Woodworthy, way na bla Gina, sipo, restaurant, blao. Pagkakao nila, ahay nagtawhay ang ilang ulo. Niya pari, hindi na magira, bala. Kikaroon ko magira na eh. Huwag na Gina, sipo, restaurant. Hindi na kakao, sipo, sa kamunamit, bala. Nasabat na ng Korea. Sige, huuman. Pre, hindi na ito magira. Hindi na ito magira niya. Parkingan, yung damong parkingan, lapad. No? Dasig pa ilan ito ay 10 minutos na luto na. Kag-priska pa mga sipo nila. Nagalsag, nagdindong ang China. Hindi na tayo mag-iram! Makaon na kita sa Gina Seaport Restaurant! At yung way gira eh. Itungon may Gina Seaport Restaurant mga kagaybay. Katon bugal ng mga bakulon nun, Ilonggo, Negrosanon, ano mga okasyon o celebrasyon, basta sipo sa pagkambalan, isa lang atong kantuan, kag wala na sa iban, Gina's Seafood Restaurant. Alas 11:38 na mga kakipay. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
2: 101.9 K5 News. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
2: ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laing gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Ako ubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix.
6: O baka sa mga butik.
2: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix.
6: O baka sa mga butik.
2: TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: What is love meant to you?
16: Nagpaparamdam na siya na gusto niya na makipaghiwalay.
15: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
17: Hindi kayo nabalaan nila. Tiro pa ko lo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Araga pa? Matigod naman niya po, no? Lapit na mag-December, ha? Okay, magkaka-K5, shout-out anay, ha? Sa mga family Montañez, dira sa may Silaya. Elsa, good evening si mo, Elsa. And good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Great tada, mga HT group. May, gabiyahe pa ka sa ano eh, gabiyahe pa no? Sa kay Kenneth, kay George, kay Saldi, kay Ryan, kay David, arapa sila sa Dalanlo. Di mayroon kapag biyahe

Mga ka-K5 din nyo kabus ng oras na to. In behalf of Jerry Lee, ha? Thank you good sa inyo nga pag-join sa ating program sa mga gabi. Alas 11:55 ng oras na to. Don't forget, ha? Sa Gina Seafood Restaurant, open sila daily, Monday to Sunday. Alas 10 ng aga. Alas 10 ng aga, hasta alas 10 ng gabi, ha? May function room sila, pwede mo makuha ang ilang function room kung may mga okasyon ka. Inquire ka lang, ha? Kanto ka lang sa ilang Facebook page. Aranday ang telephone number ni Ma'am Gina. Pwede mo siya makontak anytime. Basta office hours lang, ha? This time na tulog na siya. O kung nag-sako pa sa iyang pangumpra. Kay gabi na siya kapangumpra sa libertad sa mga panakotse mo. Ha? Para priskagin mo lang. So you can call her during office hours lang. Ha? Aranday iyang cellphone number sa ilang Facebook page, ha? I-type lang Gina's Seafood Restaurant. Ano mga okasyon o selebrasyon ninyo, gusto nyo private o kung kamukabo lang nga busy sa kaluga kay bulungod nga birthday or anniversary, function room, 20 persons pasaka. Tawagan ninyo para ma-reserve nyo na, ha, ang function room sa Gina's Seafood and Restaurant. In behalf of Jerry Lee, thank you again sa inyong pag-join sa mga gabi sa aton. Everybody, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye, good night.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 없어.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live.

0: at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: radyo ko.
1: Kampyon radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Inablang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskusyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abi nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
8: Kung nag-detix 500 gigmites ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topic ko, ang paragid sa mga wala nag-ainom detix 500 gigmites, mga palakaon, mga kalamay, Sir GP. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sang 3-5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
4: La, kadamo, galiba.
8: Or, gitawag, 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ng kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka detix 500 gigmites ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
4: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
8: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may 3 na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
4: Mas pagkadamo, galing
8: na. Ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC kada adlaw.
4: Mag-lose weight ka, sigurado gid ina. Isa sang mga nagapatambok sa tao, abi amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
8: Correct, Sir GP, amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw pag inom.

0: sang DTX500 kag mitc or pure si agod nga makabulig sa pagmetabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So ari pa Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream, pero temporaryo lamang ina. May madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression, bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini, ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports, gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permi na mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaiti siya agun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
1: Maganami pagigali Dr. Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
0: Kita mo mga kabataan, adamo punggod, kipla kaon tamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga functions ang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
1: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dr. Ramil, no? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in between meals ka pa nga pangyamis.
0: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty sure pure si agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga indi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tiba gid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, ah, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
1: Kaya ko si Jire gusto last ay kay...
0: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Di na nalang subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin sang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500
2: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balidok lamil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
0: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata ka nga isang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. inom DTX 500, inom MyTC or PureC, adlaw-adlaw.
4: Ang nami sa DTX sa 500 kag MyTC, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag MyTC, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mundo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
0: mga dysmenorrhea.
4: Correct. So hindi ka magka-diabetes, so hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag MyTC.
5: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo ha. DTX 500 kag MyTC.
0: Mahypo kag mahyper sa boy.
5: Mahypo, mahyper, DTX 500 and MyTC could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Thyroid gland to amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni kontrol ang imo lawas, base mahyper ka, na tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di akang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usa sa DTX 500 kag MyTC. Take DTX 500 kag MyTC every day. Its full strength is 1.3 million sa ORAC scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant camp pion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
0: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor, tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan, nagkurap ang DNA sa imong nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, MyTC or PureC agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitwag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, no? Gihugoti mo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitwag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imong thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kun adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag MyTC or PureC.
2: DTX 500! Nagkatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ilan itong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX! X500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Ako gali sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
9: Kag subong kanami sa akong paminsara.
2: Mighty C mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City. Atuba sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo
11: Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office.
11: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Pero ang baho sang Ilocag, ang hit sang lawas.
0: Dapat adlaw-adlaw at tipano.
1: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, Sir Boy?
5: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO. Nga ginapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok.
0: Ang mga Italian niya, mahilig mga pee.
5: Mahilig
0: sila mga
1: That's why sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila. No?
5: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito, nagkape po bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, ga-enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo cellula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pangapi ka, habang ka painit ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imo cellula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag-DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Pero kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka dito.
0: Ati mas nami yan, Sir Boy. Tested and probin yan. Kung gakapi ka, pugaan mo sang, ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
4: Hindi ka na madutlan, ha?
5: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, D3 bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo cellula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3 bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
0: Sa pero mga dapat, hindi na to paglipatan ang sikreto ni Engineer Albao. Ang magpamassage, gamit ang Santon Plus Herbal Oil, tapos hubin ang gamasad. Tapos yung massage, Sir Boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may extend.
1: Okay. Lagi pa ng sultiro.
0: Ang extend, Sir Boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
5: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo cellula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, mga baat kag basura sa imo cellula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
13: Talk ni Doc!
5: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumasan D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginauburahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka lang mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso ubos ipon kagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang inatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
0: Ti kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitean. Damo nang antibiotic sir boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo ikaw gayo. Mm-hmm. Try mo ang Detribio because Detribio ato na baluan nga taas ang iya nga gitawag MCT and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Ti kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga no mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to Detribio. Mm. Kag inisya mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic sir boy. Mm. Kay ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang Detribio, mm, which is natural antibiotic, wala ka problema.
13: Correct.
0: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance, meaning pa hindi na mag-ano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na Detribio. Mm-hmm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang Detribio sir boy mo. Mm-hmm. Kag pugaa sa imo ba mm-hmm para hindi sakit magtulod. Mm-hmm. Ang iba naman ang ginahimon la ginagunting laser boy kay ginabutang sa tubig. No need kaya inon gini mo ang bilog na sopje. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
13: Gusto mo ka magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka Detribio.
0: Pwede.
13: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa Detribio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni Detribio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa Detribio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. Mm. So you have a two-barrel, double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa Detribio, mm, kag probiotics nga ginapadamo ni Detribio, Doc Ramil.
0: Mm. Ang bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit, mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic, wala resistance.
13: Mm-hmm.
0: While synthetic antibiotic, pwede nga magka
1: resistance
0: develop resistance. Mm. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. Mm. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duwa, mabulig patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na ginya dipinsayay. While ining Detribio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
13: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang Detribio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang Detribio, no? Ang mekanism, di ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan ini, ginakombinal. Kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni Detribio, ang bilog nga armed forces sang imo immune system, ginaboost ni Detribio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga Detribio adlaw-adlaw.
14: Detribio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang Detribio ka na. Ang Detribio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Detribio, adlaw-adlaw. Detribio, Detribio, with Vizio.
15: Ako si Ana, before problema ako gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
16: Yung may D3.
17: Mapatats magabuti ka.
16: Mighty C.
17: Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
16: Mighty C.
17: Mapalis sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
11: Iloilo City.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Roas City.
19: Atubang sa PLDT McKinley Street.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Calibo Refentor Building,
11: Osmeña Avenue.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: San Jose Antique,
19: Wantiong Building,
11: Barangay 8, Bagumbayan,
19: fronting kay Sun Mall.
11: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
19: Kulasi,
11: National Highway,
19: kilid sang LBC.
11: Clinica de Alternativo Medicina,
19: Kabangkalan Branch,
11: located at ACM Building,
19: Texas Street,
11: Corner Bread Box,
19: Kabangkalan Public Market.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City,
11: Radyo Bandera Compound,
19: likod sang Pag-ibig Office,
11: and
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Bacolod City,
19: Ernai Street,
11: fronting Paglaum Sports Complex.
0: Kadtota sa dugang benepisyo sang gitawag D3 Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kaunon ha, kagtun. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtun, sir boy, ti nabala na ito na permi na ito, ginabalik-balik na taas ang iyang medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol, amon ang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amon na nga, kung pala inom ka D3 Bio, tingala ka, normal mo pupo.
13: Na, may ang pupo mo.
0: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki gigoya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung diin hasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
13: Nalumbos.
0: Lumbos ang lumbos kagaw, sir boy. Patay. Kablo ka, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
4: Negative.
13: Kita mo lang.
0: That's how effective is D3 Bio.
4: Yes. Kag ang kanami, pag sir boy, sang D3 Bio, kung tumaroon mo, nagadepende man ini sa mga kinanglanon, sir boy. No? Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang D3 Bio, no, nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, sir boy, ang imo nga digestion, absorption, pigaw, good. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga tiyan, makure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kaya kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya naman, gahatag sang ginatuwag sa satiety hormone sang ginatuwag magnormal ba sir boy nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag overeat sir boy, no?
13: Sakto na doc,
4: mag-reduce kasi na, no? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
13: Before ko pambalon, sir JP, no? Before na, ang bagay ni Dr. Ramil, sa naubos siya na ang 50 capsules niya, niya doon busog sa bilong adlaw, siyempre. Kipunok na siya sa medium train. Like,
0: right? Kaya na magkaon, sir boy.
13: Kaya na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
4: Correct.
13: Sir PD,
1: ang D3 Bio, permitan ni Mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya, or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imunga cellula, ang cell membrane, ginaputos siya ni Dr. Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapani Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo cellula kay ginatabunan ina sang MCT sang D3 Bio. Now, kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulaton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria, and fungal infection. May anti-cancer ka pa. Guga D3 Bio ka. Hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 Bio.
13: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga, paduway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka D3 Bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 Bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3 Bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3 Bio adlaw adlaw.
0: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 Bio.
16: D3 Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio with Physio!
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
16: Ang D3 Bio! Ang D3 yung may Physio! Ang Physio yung may D3! D3 Bio!
21: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
21: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Informasyon sa ikaayong lawas.
16: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapag-ingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtad! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
22: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit, sa
16: akong tutunan.
22: Salamat sa Mighty
16: C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: 113 dias na lang, Pasko na!

0: ho, Merry Christmas!
1: Las 4:32. Guay, guay, guay, tan.
2: Kita sa loob at labas ng bansa. Balitang K-5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem. Ka-K-5 Babes Cantala at ka-K-5 Robert Pacardo. Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.

0: Ayos, ayos, ayos, ayos!
1: Balitang K-5 sa umaga!
2: Balitang K-5 sa umaga!
0: Aha.
3: Good morning!
0: Good morning!

0: Good morning.
1: Good morning.
0: John na susina, gilala hali ko susina, aga pa. Maingaga. Areglado. Sige. Ariyan ang damyo, mga kakifay. Umpisa na kita sa aton sini nga pagpangalagad karon nga aga. Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik na kita sa aton sini nga original nga page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Enjoy na kita de. O, dire na kita. Balik na ka mo. Ay, balik na ka mo. Balik na. Areglado, sige mga ka-K5 sa atong sini nga pagpangalagad. Bugos nga probinsya sa Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. 19 ka mga kabanuanan kag 13 ka mga kasyudiran. May 6 ka congressional district. Lakip na ang syudad sa Bacolod mga ka-K5 ba may 601 tanan ka mga kabaranggayan. Welcome. Tan prepara mo to karon ta nga kon nga kwanta na ang video tan nga gin kwan ko ta si mo tan. Kay plate to karon tan. Estudyante blows. Estudyante blows. Sa sintayono tanan ka mga kabaranggayan sa syudad sa Bacolod, welcome na sa atong sini nga pagpangalagad. Ang atong sini nga partner karon dugay-dugay. Ginaulat-ulat pa, ha? Naglain goro ang kabuhi. Naglain ang kabuhi mo, pang? Areglado, sige. Check attendance. Bawara na si Lynn Celebre Apeliedo Jenna Polado. Shoutout kay ma'am. Dali lang ha. Shoutout lang ano kay John Asusina. Oy dira sa may puro kay Sano sa Barangay Alihis. Mayong aga lang na sa inyo tanan. Si Rambe Mamis Rambe, may nga ka. Uy, arin na nga kong pakne. Gapang ibot kaya pangaw.
2: Iyon mo.
0: Ha?
2: Iyon mo.
0: Ano, gapang... Pagbalikin ko, ara ka na, nanonood ako lilong.
2: No choice, ang pinaka-option ko, okay, Paiba, baby. Ang pinaka-option ko is Lana. Siko, amo na ning pinaka...
0: Is Lana?
2: Pinaka-importante subong sa kabuhi ko. Nga gamiton ko na ang pinaka-alas ko. Manyos na lang ako na ka maglupad.
0: Ay, balik na kita sa original nga page na.
2: Aranas na.
0: Balik na ta. Sa K5 News FM Bacolod 101.1.
2: Mm.
0: Tidak daw lipay ka man?
2: Gusto? 13 na yun, no?
0: Sungaw ang tingog mo pa nga.
2: Gusto!
0: Do...
2: Sani fiesta o bahay mo?
0: Ubahib! Aga, mang, mayong aga na mga. Gina Purano kagsilin na celebre apelido. Merry Grace position. Maigay na position niya, subong. Sige. Garin na kita, mga Kaki 5. Kami ang inyo sininga mga katuwang karon nga aga. Kaki 5 babes, ganta na. Ang inyo sininga mga sulugon, ang inyo sininga mga katuwang. Buwara si Miss Vanessa. Aga pa siya. Aga pa sa kaluto sa
2: mga sulugon.
0: Sa Lugon, sang Banwa.
2: Di pa si pagkatapos, wala sinimang labat ato sila, yahaw.
0: Ikisulugoon ka mo. Natural rin laba ka.
2: Sabagay, praktisado man kita, Kipay Babe.
0: Mohon lang ko la bandero.
2: Oh, praktisado naman kita da. Halin sa obra, balay, balay, obra. So mo malang nang aton nga routine. Oh, kag bala mo naman ta nga pa isa-isa man ta klases ng tao.
0: Gani.
2: Pareho sa imo.
0: Di ka man mabudlay sa rehon eh.
2: Isa lang kita, loyal kita isa-isa, no?
0: Loyal isa-isa.
2: Isa sa Bacolod, isa sa Morsia, isa sa Valladolid.
0: Gimaras.
2: Isa-isa kong nag-abyan. Okay.
0: Katotato sa shop number 5, oh. Sa Ninia and Ninio Store sa shop number 5.
2: Yes, kung kanakasaw ka mo sa shop number 5, sa Ninia?
0: Ninia and Ninio Store.
2: Ninia and Ninio Store. Uh-huh. Pero kung gusto nyo man ang pulo kami, no, sa 150 lang pamahaw sa Hunasan Seafood Restaurant sa in GC. Oh, may mga dessert. Box 150. Busog kayo.
0: Busog kayo.
2: Panyaga 299, Panyapon 299.
0: Grabe ba?
2: Oo.
0: Panyaga 299?
2: Oo. Wala kalampot 300 ah. Oo. May kalampot.
0: May kalampot 300.
2: Oo, 299.
0: Kay 299 mo.
2: Yes.
0: Pero sa totoo, double ikon po na piso.
2: Ay, na. Hindi makalapot ang libo kung wala piso.
0: Basta. Sige. Ang kansi di man silinga ito na, kuhan man o. No? Grabe nga, kuhan no, gabi ang customer. Gapila. Sa kansi di man silingan. Amo man ang Ninio, Ninio Store. Dira sa may Alihis, bla. Ang soft number 5 ba yun na kabalo ka? Magkaon ka da. Ang ginahatag ni Miss Baniza. Inablang kwan gijabla ng sa puno-puno, gid. May paaman pa nga punta. At is soft number 5 mo. Grabe. Balday. 50 pesos lang kuno yang kwan. Ang... presyo, pero lumos ka na sa sabaw. Malumos ka na gala sa sabaw, pang!
2: Agree, sa sabaw pa lang.
0: Lumos ka na.
2: Lumos ka lang. Lumos ka lang. Lumos ka sabaw.
0: Dala ka lang. Dala ka lang. Kung
2: damo sabaw, basta ang timplara, gyapon.
0: Dala ka lang salbabida. Ay, terrible si mama. Si Miss Vanessa, oh. Siya gini. Miss Van Van, may nga galanda. Baldang tuhod. Sige! Ariyan ang damya! Di sila yung gremio, or ano sila sa may purok busay. O di rin na kita, mga kakipab, sa atong sini nga mga trabahoon karon nga aga, but trabahoon. Sa ato na nga mga top stories of the day karon nga aga. Bila ka mga lugar sa Negros Occidental apektado sa haze. Doktor mismo sa City Health mga kakivibe sa siyudad sa Bacolod nagpandam na kinanglan may face mask kita na magwa masang mga kakivibe sa siyudad sa Bacolod kaya apektado ang Negros Occidental sa siyudad sa Bacolod sa haze mga kakivibe. Inay may angot mga kakivibe sa nagapadayon nga sunog dito sa Indonesia mga kakipay.
2: Grabe no?
0: Grabe.
2: Isa nag anugani sa tutunlan ta kakipay babes.
0: Kakalam.
2: Grabe nga sunog nga nagalabot pa rin no? Ining mga palm oil sa Indonesia kung hindi nagluntad ang ginatawag nga wildfires. Amo man ni kakipay babes ang pinakalapad nga plantasyon ng palm kakipay babes sa Malaysia man delikado man ni kumasunog. Kaya nag-travel kami from Malaysia to Singapore. Ang kutob mo ka maagyan ka kipa babes. Iniktarya, iktarya, iktarya nga plantasyon sang grabe. Palm oil. Sa diin isa man in isang source ka kipa babes ang oil. Oo. Sa so, muna nga makatanom ka sining ka kipa babes sa kalupaan mo to stuboso. Income ka na lang nga income pagkatapos.
0: Ma, inang palm oil, mabuhi man na di?
2: Mindanao, gidkalabanan sining buhi niya, kaglapit sila sa Malaysia.
0: Makapa-Malaysia ko, makapa-Indonesia ko, dalaan ko si Miss Vanessa, isa ka puno.
2: Dal, iabisan magduwa pa.
0: Patanong ko na sa iya, Miss Tira.
2: So, bangod sini ka kipay babe sining palm oil sa Indonesia, dala ini sa tanghangin nga habagat nga naglabot diri sa Pilipinas. Kay basklog ang hangin mo. Di ang habagat talin sa Indonesia, nagalusot diri sa aton. Ti ining air quality index ng Department of Environment and Natural Resources diri sa Negros Island, makaabig nga ginatawag nga unhealthy gali ni kakipay babes.
0: Unhealthy, o.
2: Kag subangod ang air quality, apiktado kakipay babes. So nagapangayo karon o kung nagapanugyan ang PDRRMO sa publiko nga magsuksok sang face mask,
0: na
2: ilabi na sa may mga hapo. Agod nga malikawan ang malain nga epekto sang haze o kung aso kakipay babes.
0: Correct. Yan mo na mga kakipay ba? O sige. Ang Negros Occidental wala sang may na record nga kaso sang ESF sa halos duha na kasimana. Kampiyon!
2: Kay Dido na.
0: Dido na, mga baboy.
2: Pag-release ang 10 bilyones o kung napulo ka bilyon ka pesos nga pundo para sa zero balance billing program, aprobado na sang Department of Management.
0: Tahong patis, ginhimo sang UP Visayas researchers bilang mas healthy nga alternatibo sa face sauce.
2: Oo. Kaya kakipay babes, may araw magaling na ginatawag nga oyster sauce.
0: Oyster sauce.
2: Oo. Amunis na ang ginatawag nga tahong. Kag nagadamo na ni nga nagadamo. Actually, lain man ang tahong, lain man ang oyster. Kaya sa talabani siya kakipay babes.
0: Naway ko kakita oyster sauce sa kay Kunsing Itiriaw. Why man ko kakita sa nga oyster sauce sa ninyo aninyas to soft number 5?
2: Ang galipana sa merkado, amunis ng Silver Swan. May ara man da nga patis, prodo talagsan lang mabakal kalabanan, gid ang oyster sauce. Or I mean ang Silver Swan.
0: Silver Swan.
2: Pero doon na dula itong Rufina patis. Rufina patis. Pagdaan mo na sa una.
0: May ang Rufina patis na dula na. Pero ang nagbulos lain. Malunggay, cheese, pandesal.
2: Kapitao naman na sa pandesal.
0: Init ba?
2: Ang namin sinasabi niya, dapat siya hindi lang kamagambal nga malunggay, pandesal. Dapat pandesal,
0: pandesal,
2: cheese, and malunggay.
0: Kaya
2: ang pinaka ginabaligya mo yung kakipay babes, pandesal. Kaya ang malunggay mo, susunod pila mo lang ganit, nakotod-otod siyang daon ng malunggay.
0: Dapat
2: pandesal with cheese or with malunggay and cheese. Di ba?
0: Pero ang masamayan ba't yaman na pandesal with cheese.
2: Dapat malunggay pandesal with cheese init. 5 pesos only. 5 pesos only. Muna saan?
0: Ano na gali?
2: Oo.
0: Kayo mo ganyan yung tandaan nyo, no? Kopyang kopya eh.
2: Ito tandaan na. Kaya pinagosyante kita, mga estilo sang pangnegosyo ka kipe, babe. Mabalantahan. For example, hindi ka magbaligya sang una, ang ginahambal na sang tao, labas ka kipe, babe. Labas!
0: Muna, malibo na.
2: Pagbakal. Kigan sa sang manog bakal kay pa kay kuana kay lubok na gali subong ang tawag subong magsinggit kay pa babes isda bahala na kon lubok o kon labas
0: basta isda maya to ng libo niya isda siling sang nakabati niya tagpila na siling niya bukaw
2: habol.
0: Bungol gali, bungol gali.
2: Habol naman sa mga kwan. Habol naman sa mga Bombay.
0: Bungol gali ng libo.
2: Habol, habol. 20 igo.
0: Basta tindog.
2: Tindog lang. Kapiya kabahay ka kipay babe. Si Isla Sang Paray. Apektado naman sang haze gikan sa Indonesia. Hindi lang Negros ha?
0: Barangay Hall sa Mandalagan. Wala tubig.
2: Kung magbaha lang, kung magbaha lang may tubig, LTO NIR naka-record sang 84 sa paglapas sa ginpatigayon ng road enforcement operation sa Bacolod.
0: Amo yan mga kakipay, mga aton sininga mga pangulong dinalan sa aton sininga mga balita lokal karon nga aga. Dari kita sa aton sininga ulat panahon. Sa pinakauling alakad sa panahon, mga Kaki 5. Magabiya na sa teritoryo sa Pilipinas ang bagyo nga si Pilandok sa sininga adlaw Webes. Apit sa 3 sa sining bulan sang Septiembre. Alas 5 sang aga makaroon kahapon, mga Kaki 5. Nakitaan ang sentro sang bagyo nga sa kalayoon nga 205 kilometros gikan sa east northeast sang extreme Luzon o na northern Luzon nga may kabaskogon nga 65 tubtob 80 kilometros per hora. Nagagiyo ini sa PSC Pilandok padulong sa east northeast nga direksyon, mga kakipab, sa kada segundo nga 10 kilometros per hora. Wala sang direkta nga epekto na nga epekto si Pilandok sa bisan din nga lugar sa Pilipinas apangin pabaskog sang nasambit nga bagyo ang habagat nga nagaresulta sa mga pagbubo sang ulan sa pila ka bahin sang pungsod sa nakaligad nga mga inadlaw.
3: Tulad panahon.
0: Linog.
2: Oh, kasi babes, daw ang linog subong hindi gimana masyado sa gihapon sa Rangani, may arang apagtayog apang halos daw hindi mabatyagan. So kun ako ay warningan tang aton mga kauturan kay Kipe Babes nga hindi na magtiner sa kwan, hindi na magtiner sa Rangani, kay kun ako ya palang tawon based sa monitoring sang PAGASA ang Mindanao like sa Rangani ang may asud-asud gid ya nga linog ka Kipe Babes, no? So amuna halong kita sa
0: halong.
2: Linog kay hindi ko gid ma-trace sa wong batso para halos sa ari nagpagwa na gid man. Kipe Babes ang linog subong kagahon alin pitsa tres na subong, no? Almost tapulo ka Kipe Babes ang linog kag almost ang focus dito 2.7 sa Bulinao, Pangasinan, tatlo ka asod-asod or apat gid. Tapos Surigao del Norte, Davao Occidental, kag Sarangani, hindi gid masiro ka Kipe Babes. Sa Batanes may nabatyagan man nga 2.1 kag 3.6 sa Sarangani sa gihapon. Muni sila Pangasinan, halos hindi mabatyagan. Pero mga Kaki 5 nabatyagan or nakita na niya sang PAGASA ka Kipe Babes.
0: PAGASA
2: or Feebolks. Okay.
0: Arreglado. Sige. Mga Kaki 5, iban pa na ito nga mga balita karon nga agad rin sa ito nga pagpangalaga at reading at ito sining nga kwantan ang ito nga video nga ginasin ko na sa himutan kay kahapon Papang Robert kahapon si Robert dira sa may Mandalagan dahil lang kay ano na nga akon nga kwando din eh dira sa Mandalagan kahapon mga Kaki 5. Pag padulong ko pa lang to, dira sa isa ka bangko, pagpalapit ko to sa bangko, mga kakipet, sa may bangko ni Orobla. Mayara sa nga nakasuksok, bala puti. Naka de largo itom. Nakasapatos, naka-ID. Estudyante, gli. Estudyante sang TOP.
2: Ah, gali.
0: Oo. Tapos sige panawag, sir, morning. Sir, morning, sir.
2: Mga aga, sir.
0: Mangudto. Paamol sa. Oy, mangudto man. Igo ko lo na mangkuton. Nagabaligya sa galiya kwan. Nagaiskwela sa engineering, civil engineer sa TOP. Tapos nagabaligya sa impanada da sa kwan. Impanada da sa may guasang BDO bla. Sa Mandalagan. Naka-interes ako kahapon. Lingko di amon, ano nang imobligya? Nga impanada, sir. Natang pila na, niya tag 35, ni pro pwede ya tatlo siya. Nagbakal ko, kasi lingko di bully ko sa iya. Sabi ko lang iya sining kapalaran, kaya sir, si Robert.
2: Ano nang kapalaran niya?
0: Ang kapalaran niya, kay mati, ang papaya gilikuan, ang papaya barbiro, ang mamaya tuod-tuod, kuan, OFW, pero gaya eh. May man makapadala, may man hindi, no? Apat sila ka magulutod. Napatay ang iya siling nga kamagulangan ang magulang iya nga utod ng lalaki. So mga babae laban tatlo na lang sila mga kaki 5. Pero may mga pamilya na. Si Yaya ang naga kwan nag-eskwela, siya na lagi nagapadayon sa pag-eskwela, ang iba niya mga kautoran na wala nag-eskwela. Siya na lang nagpadayon, naninguha sa isang iyaya mismo, mga ka-K5. So makita na sa guwas ang Bangko de Oro, isa ka estudyante nga nagapungko sa bangko kag sa kilid dya, may mga naga-hinantal na chicken pie, maka, nakasulod sa box. Oh, makabig na itong isa ini ka practical nga paagi mga ka-K5 nga. Masuportahan ang yasin nga kaugalingon kag edukasyon. Hindi lang ini makasa, hindi lang ini masako sa pagtuon sa isa klase, kundi nagaintra man ni sa patag sang negosyo kabayan sang yasin nga pagpanikasog mga ka-K5 nga maka-eskwela siya mga ka-K5. So isa ini ka pagpakita man sang yasin nga abilidad nga nakahimo sang diskarte abisar nga estudyante pa lang ini. Ang ginabaligyan niya nga nga empanada. Isa ini ka paagi man nga makabayad siya sa tuition kag mga kinang makabakal sa mga kinang lano sa eskwelahan, sa iya kagalingon pangbayad sa boarding house. So diri gin suportahan man sa management sang Bangko de Oro nga sa Mandalagan branch kag gintagaan sa gin provide sa sang mga pulungkuan. Agud nga baka itong may tungtungan nga isini nga baligya bla kag pulungkuan niya man eh. At pangalan niya si Jan Lawrence. Isa ini ka civil engineering student sa TOP, Technological University of the Philippines. Mga tumandok sa Banwasang Pontevedra, Negros Occidental. So muna mga ka-K5, gani, kung gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan.
2: Muna ka-K5, babe.
0: Kung
2: sa English pa, if there's a will,
0: There's a way.
2: Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mga kakipaib, kung nagpamati ka mo subong, testingin nyo lang ang kape kaya napamatudaan na sang halos kalabanan, hindi lang kami. Ang DTX Healthy, DTX Coffee Mix, mga kakipaib.
0: Betan, i-check na to, Tan. Jan Lawrence.
3: Lawrence. Sa edad mo?
4: Sa ang balibay
3: yun. Sa kagakulit?
4: Sa

0: Okay,
1: pamilya
0: pangalan
1: man
0: ko,
1: sa
0: Brad.
1: iyang
0: Pangalan ko sa,
1: nubya.
0: ano na ko, sir. Ay, ako isa, sir.
2: Isansi mo pa?
0: Sa kay... Pwede, pabimaling wa, sir. Nagkisa, wala ka lang. Isa,
2: taga din, kikinig?
0: Taga po din na, sir. Pero to, board lang ko sa Talisay, sir.
2: Taga mo ka magutod?
0: Ang bali, apat kami magutod, sir. Ang magulang ko laki, patay na, sir. Ando ako magulang ka ba, eh, sir. May pamilya ka. Ang palang nagpadayan ka, sa mga, sir, nga magutod, sir. Ako, sir. Ang mama ko, alas OFW, sir. Ang papa ko, alas Malaga, barber shop. Barber.
2: Ah, barbero?
0: Okay. Hindi ko ko
3: may kontak ka na na, ya?
0: Ang iyang pinta
1: may ara
0: lang papaka nila sa dani do sa balay tapos ang mama ko ang tubo yo pisa kay sana lang na kay tumo daw ang mga balay ran sa sarap hindi ako yun wala lang ko sir para sa akin sir kay para hindi ko sila mabulin.
2: Baka mo naman na mo empanada na ano tapo naman na bakal na
0: oh sir kay kagina daw da mo na subo yo tayo lang din
2: ang kailangan ang inang empanada, ikaw lang nag-umbras na?
0: Asada ko man ito, sir.
2: Asada mo?
0: Alin sa sang, na, ano, sa pamilya, sa amiga ko, sir.
2: May kilala ka din?
0: Ay, una-una, sir, ang gabaligya ko sa, ano, sipilahan. Eh, ano man blado ka, dapat naman may gabaligya dito, sir. Eh, doon ko na yan. Doon nagbaligya ko sa Honda, Toyota, BYD, sa, ano pa yun, sir, sa BPI, sa Ayala. Ako, sir, baligyan ko dito sa BPI, at sa Metro Bank. Nag-try ko dito, to, sir, kung pwede, or yung baligya. Mala, pwede, ano yung ipasugtan ko ka manager nila.
2: Kailan ako manager nila, hindi?
0: Ang hindi, pero yung ipasugtan nila ako ng baligya. So, kay Baya, isa ang sudyante, may baligya lang may free time. Pero kung may
3: classic, sir, wala akong baligya, sir, kay
0: masunawang yung pag-spina, sir.
3: Okay,
2: okay. Anong number mo sa manager sa ang video?
0: Madam, magiging salamat, sir, kay...
2: Ginalaw ka?
0: Yeah, wala mo ko disponsor, sir.
2: Buti ang manager sa video, no?
0: Buti yun, sir, yung mataas, sir. Kaya, ayaw ko, sir, o.
2: Anong mga advice mo sa mga may sudyante nga daw? Tapawarat na?
0: Padayon lang, hindi lang magpawarat pala kagpabayan, kundi focus sa pag-eskwila. Kung may free time, maka mo, ano, hindi lang permit yung leg that, wala nang permit man.
3: Correct.
0: Para mga sa inyo.
2: Sino gani?
0: Ang Dan Lawrence, yun, si Banjes.
3: Banjes.
0: Si Banjes.
3: Si Banjes.
0: Banjes.
2: Banjes.
1: Te, anong makoment mo, sir?
3: Ang pagpanikasugyan nanamihan ako sa iya kay Pepe Babe sa marketing strategy niya. Una ginagamit niya hindi lang gali ang uniforme para sa pagpangita pag-eskwela kundi ang uniforme kay Pepe Babe magamit mo siya para nga ang tao nakita kang responsable ka nga estudyante ka nagatingwa ka nag-oobra ka, nag-eskwila ka, kakipe, babes. Number one ina.
1: Number one.
3: Tungod sang mahina na nga kita sa ginabaligyan, damo na sila sa market, naging mo sa sang strategy. Kung sa diin mga bangko ang iyang nga ginabaligyan. Una bes, may mga kwarta na daang tao. Ikadua, naka-uniforme pa siya. Sino man abi nga taga-bangko nag-withdraw sa kang kwarta, wala nag-loan, ato niya kadakadutabi sa bangko loan. Bakal na lang daya kay Kimi Babe. Saludo ako sa imo to. Kapay nga magpadayon ka. Hindi mo pagkalipatan ang mga tao nga nagbulig sa imo. Kag kung magmilyonarya, magmilyonaryo ka na, dumduma man kami ni Kimi Babe.
1: Amo na ang amo na ang estudyante.
3: Way kakabati sa ginambal ko.
1: Dumdumo.
3: Nga kung magmilyonaryo ka na, dumduma man kami ni Kimi Babe.
1: Ang iba nga nagkalamatay lain na ng ilang kuwanda. Ano gani kung ang mapatay ka no gani RIP?
3: Rest in peace.
1: Subong lain na.
3: Died on memory.
1: Subong lain na.
3: Ano na?
1: DOM.
3: DOM died on memory.
1: Di.
3: Dumduma utang mo. kung RIP naman, retubado ining patay.
1: Makumalik sa kalita, anay! Balik kayo kita matapos ni.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hinana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3, Bio ka na. Ang D3, Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lamas. Nga tumang kepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3, Bio. Adlamadlam. D3, Bio. D3, Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3, Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3, Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kag gantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag-Diltrim Bio Adlaw-Adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag-DTX.

0: ang palaya extract. Gabugana sa charity nga makapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butihan. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butihan. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilana. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
7: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kay ginayon niya ang balatean ko ng asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
6: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Protection sa mga balatean.
8: Muter naman!
9: Ito si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Butyrnamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
10: Butyrnamax capsule and Butyrnamax coffee blend.
0: Makakal sa malapit na butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
0: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungot ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual
14: Petrol Trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University. 101.5
15: K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Alas 5 na mga K5 sa atong sinigang pagpangalaga. Power Trio. Power wow. Trio mga kakibet sa atong sininga mga suki ha. Power Trio ara dire ang atong DTX 500. Ang DTX 500 mga kakibet. Ang enzyme sini among pinaka importante may protein sa nagabulig man sa pagpa wasak sang carbohydrates sa protein kag fats para mas maayo nga pagasoyo mga kakibet sa atong sininga lawas. Nagayo man sa aton sininga bloating, kung naga-bloating ang tiyan, may mga gas, kag indigestion, o di ka matunawan mga kakipay. Pamanan yung pinaka-importante again, kinanglano na again nga matunaw ang imo ginakaon sa antes kapaya magtulog mga kakipay para wala sa delikado, wala sa problema. Kinanglano na ito ng DTX 500 mga kakipay. Kag ang...
16: DTX 500 kakipay babes ha, importante na nga isa ka powerful antioxidant. Mga tagpalamati namon sa balitang K5 sa umaga, gina-introduce ko namon sa inyo bangod nga ang benepisyo sang DTX 500 amo ang vitamin C. Wala niyo man na, no? May combination sang vitamin C. Vitamin A, isa makabig na nag-stabilize sa blood sugar levels. Abi nyo, kung karga lang kita nga karga sang kalamay sa lawas ta, kaon kita kanon, inom kita kape, kaon kita mga chichirya, tinapay, grabe na ang karga, pundo lang na ka nagapundo, wala ka pa abi exercise.
15: Correct.
16: Sigurado gid nga base magtaas ng level sang blood sugar mo, gapala nulum na ang imo mata. At the same time, mga kaki 5, base dialysis ka sa ulihi, kaluluoy ka lang, samtang wala pa ina nga mga bagay, mag-supplement na sang DTX sa 500 kaya nag-reduce man isang bad cholesterol, kag nagabulig sa maayo mga digestion, kag nagapapag-on sang inyong immune system. Clinical detribayo naman.
15: Oy, basi ko nagahuyang ng imutulan. Dasi ka na magkalaba, dasi ka maligto. Basi ko makatipalo ka, kabadas magka, maligto ang imusininga tulan. Muna mga kakiba, makinanglano na kipabako doon. Tagin, ang tulan na ton, kapin pa nga, basta magagabok na ganito tulan na ton. Butsilingon daw, wala ka na calcium, wala calcium, pigaw ang calcium, wala calcium ang atong siningatulaan mga kakipab. So, kinanglano na ito na pagi sa pag-absorb sang calcium kag phosphorus mga kakipab. Imitanan mga kakipab para nga maagapan na ito ng mga problema kasubong sining pagkakulang sang calcium mga kakipab. Pagpugong man sang osteoporosis kag fracture ang delikado mga kakipab labi na sa mga may mga edad-edara na.
16: Clinical detribayo mga kaki 5, naga-immune support, ilabinigid ang respiratory infection. Grabe gilin magpinitrate ang virgin coconut oil, kagang D3, kaki 5 babes, magluwas nga nagapabag-on sang inyong mga tulan ngipon, kaki 5 babes, nagapatay pa sang bakterya, ilabinigid sa respiratory infection. Nagabato ni sa pagpatay sa mga virus kag nagapaayo ang mood kay tungod ang role niya sini amo ang nagapenetrate sa function sang aton nga utok kag nami ang feelings kag malikaw kita sa anxiety or depression mamaylin mayang amo nang hambal mo sa akon nga wala kag gid gamit sang una pero sang ulihi nagamit ta gid dentistingan mo kag subong magluwas nga nagagamit ta kay babe si mamaylin mayang. Umagad ni Sir Gaspar Almunicar, nagab na support pa siya sa pag kampanya sining Clinica products ka Kipay Babes.
15: Grabe no.
16: Virgin coconut oil.
15: Uh-huh.
16: Naga-formulate ini sa Clinica D3 Bio nga konsa diin may vitamin D3 fat soluble
15: uh-huh.
16: na naga-absorb sa aton nga lawas mga kakipay. So importante ang detection bandage sa Clinica D3 Bio.
15: Ayos, ayos. Tiyan mo na mga kakipab, kinanglanon na ito, ha? Sa tanan mabakal dira sa Maze Wellness Product Center. Ang Maze Wellness Product Center, mga kakipab, para lang namtang sa may ground floor sa Plaza Mart Building sa downtown area, mga kakipab. Dira sa Roger Store, ara sa may Florenceville, sa Bangga, dira ha? Sa Panukoy. Then, ada sa may Ninio Store, available man dira nga itong sininga. Mga products. BTX 500, D3 Bry, D3 Bio, and ang atong singa may TC Alkaline Vitamin C, lakip ng atong sininga DTX Coffee Mix.
16: Kung ang gwardiya pa nga sa tomorrow, nagatikid ko may TC, adlaw-adlaw, kay Lawas Abtik Pirmi, dili kaka po yun. Sa Jutams, kakita babe, sa soap number 5, dira sa magsaysay, nagadispose kita dira sang lima kakape sa tag sa katat, kada every 3 days. Tatlo ka box ng kape butilingon, isa ka box ng kape nga may pulo ka sa shay ang kakaubos. Ang DTX Premium Coffee, boundary rin ang sugar nyo. Wala problema. May ara na da. Kahapon lang nag-order si John Ross Loreo sa Kipot Filisa kag Draman, may DTX Coffee kang Power Trio sa Proper Filisa kay Virginia Gomez.
15: Good okay. Vibes, good vibes, good vibes.
16: Kakipipis ang aton nga good vibes. Kabalo ka nga ang aton nga mga kauturan labi na gid una ang tanlang ni guro ning mga chef shooter no may isa ka politiko ka Kipay Babes nga dapat proteksyonan ka Kipay Babes kabangdanan nga gina-instruksyonan ang mga sniper may politiko nga gina-instruksyonan nga proteksyonan gali I mean Kipay Bitan ginadulong sa isang DTX Beauty Soap
17: may nakita ka mo nga tatlo ka mga tao nga naka-uniform
16: lain naman ng style
18: tatlo ka tao naka-uniform. Boss, aray na kami sa position area, boss.
17: Very good. Dapat ma-accomplish nyo ni nga mission. Importante ni nga mission nga ginahatag sa ato ni General. Halungan nyo ang mga VIP nga gitugyan niya sa inyo. Kape?
18: Kape, boss. Kape, boss. Kape.
17: Na-check nyo na ang perimeter area.
18: Clear na, boss. Clear na.
17: Very good. May nakita ka mo nga naka-brown kalo?
18: Naka-brown kalo.
15: Lupok. Ayaw!
18: Boss.
17: Okay. Siya na ang aton nga intel sa Dirapa area. Alungan nyo na nga persona.
15: Wala. Tumbalay na.
16: Wait, naman, okay.
18: Sige, boss. Sige. Sige, boss.
17: Okay. May nakita ka mo nga nagabaligya balot?
18: Nagabaligya. Tapos na, boss.
15: Tapos na.
17: Okay. Siya na ang undercover.
16: Wala siya manugid.
15: Patay nga ako.
17: Alungan nyo man ina nga persona. Kape?
18: Kape, boss. Kape.
17: Very good. Sa dira nga area, may nakita ka mo, tatlo ka mga tao ng uniform.
16: Tatlo ka tao ng uniform.
18: Tatlo ka tao ng uniform.
15: Lupok!
19: Bastos ka!
18: Tapos na, boss. Tapos na.
17: Very good. Kay sila na nga tatlo, ang pinaka-importante
19: sa mga
17: Congressman, Mayor, sila na ang mga
15: DIT
17: nga dapat
15: sila lang yung VIP nga isecure
17: nga matabo sa ila kape
16: last na lang last
18: kape boss kape
16: last na lang
17: may nakita ka mga tower
16: may nakita mga tower
17: okay sa babao sa tower may nakita ka mo nga tao
18: babao tower may tao
15: lupok. Siya na no.
18: Boss.
15: Kampiyan ng mga sniper
16: kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi kampi k
15: Ubos ang gin-proteksyon na niya.
16: pati gatag instruction tayo na
15: dalapa.
16: Check natin kita, Vincent.
15: Ang buti rin yung naulat-ulat niya. Inang kita ka na sa may tower, sa babaw tower, nagatong-tong siya. Talokpan niya, tanya masiling ba ito yan nga? Ako na,
16: ha? Ganun mo kayo may nakatabat.
15: Lokpan na. Wala na kasabat.
16: Pag lepok, tower sa tower, pak-pak. Boss? Boss? Ano pa pagtabat ni Boss?
15: Ano pa pagtabat
16: ni Boss?
15: Tumbalay na ito. Kake 5 and 7, ara na? Sige.
16: Bantay Merkado!

0: K5 Pantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, kay Kepebebs, kay Five Robert, din itong impudyot ang mga sniper, mga paskukan. Kepebebs, ubos mo.
1: Kampiyon yung sniper na yan.
3: Pang. Patintiyahan mo ko kaya ako ito nag-training. Patintiyahan lang ito.
1: Okay, tama naman ang balat.
3: Bayad dito sa amon. Mga tunga sa milyon. binalik ko kahapon. Binalik ko kay Palpak.
1: Ayo.
3: Pasugiron mo sila kabilidad nila. Do, tanan niya kalubihan nga makita mo sa ilang lugar. Do, ila lang. Kautob ko makita mo nga lupa daw, ila lang ko, palpakli.
2: Amo tong SWAT nga line meaning, kaki pa bips. Ang SWAT.
1: Ano SWAT?
2: Sorry, wala akong tactics.
1: Ay, nako.
3: Tingnan mo naman, Daya, manog baligya ka, Prutas.
2: Oo, hari ko dito kay...
3: Ning, nataning.
2: Yeah. September na.
1: Daw si Inday Bilisa ng tindahan, no?
2: Oh,
1: kasi hindi bilis ara sa kwan bangka.
2: Oh, tikay ang paho, lado na kwan sa ko. Ito 50 din ang paho ni Dr. Kobe.
1: Ah,
2: Robert. Hindi ba si Mara ka daw din sa Limara?
3: Ati mas mahal pag ito 300 na to.
2: Ah, kay mahal na magigili sa mong noto. 50 pero ara man medyo may hindi siya guwapa, mayo. Kusintos, pwede man lang. Ang aton grapes, sa liwat mga ka grapes. K5 na tondra, ang aton nga grapes, ang green 350, ang kilo. At ang aton nga pula, ang grapes siya, ka K5 Robert.
3: Ay, dumduman ko man ang istorya sa grapes. Istorya ko na sa imo.
1: Naka-relate ka sa grapes?
2: Grapes.
1: May ara ka na nga ko, no? May ara nga mangustin?
2: Mangustin, nariman, tag 50 ang tunga. Kay 100 ng kilo, kay kibibigs mo.
1: 100 ng kilo?
3: 50 ang tunga.
2: 100
3: ng kilo. By one take one, 200.
2: Mamagid. May atis man rin. Ating atis ni...
3: Atis.
2: Atis. Pilang atis mo, Jo? Pilang atis. Pilang kilo ang atis? 180.
1: Ang
3: atis, pamilya na, sang kwan, sang baba na. Ang mangustin pamilya man sang manggo.
1: Aha.
2: Pamilya
3: man na, di mo?
1: Ano nga mga protas nga ang puno sang ilang nga pangalan? B.
2: B.
1: Oh, B, pare sang Bayabas.
2: B Bayabas.
3: Kuan eh, B. Mayamas.
1: Andiya. The bata na nang ang sunugdanan ang puno-puno bla. B. Bayabas.
2: Banana. Babana.
1: Babana. Ano pa?
2: Berries.
3: Kayon mo.
1: Kayon mo.
3: Kayon mo.
1: Ano pa? Wala na?
3: Wala na.
1: Duda mo pa. Ako tanan balang ko na eh. Ako tanan balang ko na.
3: Ano?
1: Baho ng Minggo. Baho. Baho ng atis.
3: Mga aking na karoon dyan. Tagpilang lansones. Lansones kaga rambutan.
2: Longkong. Kaki pa, babes. Tila longkong, Jo. Longjo. 200 ang kilo, kaki pa, babes. 200 ang longkong. Kagang sweet lansones. Native niya, kaki pa, babes. Tag-shin ang kilo naman.
3: Ano itong green? Lungkong. Sandiya?
2: Ang sandiya, tag-shin ang kilo, no?
1: Aha.
2: 70 lang, 70. Okay, babes.
3: Ang orange mula na, ano gana? Do sandiya nga yellow na, ano gana?
2: Ang...
3: Melon, melon.
2: Melon. Melon. Melon. Shin ang kilo.
1: Amo melon.
2: Amo melon.
3: Orange.
2: Orange, may amat ang kinsi ang bilog. Okay, babes. Arap may kinsi ang bilog. Kagang ang lemon na ton. Matik na yung kakipa, babes. Doon, 45 na bilog sa 25 lang gali, kakipa, babes. Peras, damo na yung may mabakal. Kaya lapit ng Disyembre.
3: Dumduman ko. Dumduman ko, kilala ko. Tiling sang maestra niya. Dala ka mo sang fruit-bearing trees nga tidlings. Siling niya, ako ma'am, kamuti lang. Oh. Na-prot bearing stress, kamuti. Oh. Hasta subong, nagmalaam lang siyang tawag siya si kamuti. Prot bearing stress. Kamuti.
2: Mansanas. Kailangan ganyan, mansanas ha. Tatlos yung kunta.
3: Mansanas.
2: May mga plano darang, tall fruits.
3: Kabano ka kay Pai Vincent, ang pinakamayor, ang pinakadamo, ano gini nga ano pagini ng nga prutas amazing kamas na wala
2: singkamas na ligad mera pero subong magkita
3: tabloan ta kamo sa mga suppliers ang singkamas sa lawaan antike may farm sang singkamas mugos gina nga barangay do halos tanan niya barangay da nagabalig naga farm sang singkamas ni Pai Babes kag sa along the highway halapitan sa mga riders at the same time sa mga travelers nagakaon sang singkamas.
1: May singkamas, no?
3: Kag ang pinakadamo man nga rambutan, amot na din sa Negros, pero pinakadamo dito sa Panay, sa Aklan.
1: Aklan?
3: Tag-20 lang, tag-puro lang. Ano, kasi naman, 5 kapisos.
1: Yeah,
2: okay, no? Okay, may marang man kita di kakip 5 babes, kita dapat benching ko ang bilog.
3: Marang, pamilya sang langka, pamilya sang durian.
2: Wala ang sitwasyon kagang personal ay diri sa Mindanao Public Market. Maginadulong sa inyo sa klinika DTX 500 sa so, kay Kakipay Babes kay Robert para maamligan ang aton na ikaayong lawas sa stress kita dra para hindi kita madalatlan sang balatian nga flu. Kabalo na makamulo sa flu, kuno no flu.
1: Flu panago.
2: Flu panago.
3: Ang may utang lang na yan yung flu.
2: Palagyo. Kay ti magi-flu ka na. To follow na ang stress, take mag-stress ka na kay Pai Babes. Klinika Ditribayo ang aton immunotherapy kay Pai Babes, kay Pai Babes, anti-stress na aton nga supplemento, soft gel ini ha, hindi mag-hinali dira baka sa mga peke kay damo nga lagaw nga peke ng mga supplemento na aton nga ginasunod kay Pai Babes, kay Pai Robert, kay minsan na nun yung sunod, kay ginakondi, ginakopya, hindi nila makuha git ang original. Kaya ari sa ato ng original, mga kakipay, mga suplemento, ang ato mga suplemento, ng klinika, the alternative products, mga kakipay, ari diri sa may kakipay babes, PM lang, kakipay Rupert, kay kakipay Vincenta. Ang mga kakipay na ito, kung original, ang ginapangita nyo, kag-epektibo ng mga suplemento. May aga kami ang Mary Jenry sa may gaputos sang uling kag sa aton mga miga diri gapataya mo STL diri nga pro legal niya okay pa ba ari diri sa may Libertad Public Market kasi gabong sa mga kipay babes kipay Robert sa may dalan
1: ang amelia si platan mo migo tada Erwin Kapada
2: ara kag kipay babes so, kagapon nakita ko siya pro subong ruga lambiyong pa subong kipay babes ang niya sa opo sa niya sa rakyan kag kipay babes kipay Robert may aga boss Erwin Kapada councilor Omer Baez
3: Raylan Vasquez ang La Castellana ga monitor subong
2: kamay nga agadra sa inyo kag sa kay Tatay Gideon Ri sa cooking store Boss George Mama Arlene Canoy kag ang aton miga dere si Ma'am Edith Binuman mga kakipay Boss George kakipay Babes kakipay Robert a friend Eileen Bertosio kag Edelisa Coffee sa may Libertad Public Market mga kakipay Maria Femre Miss Mary Jane Chavez Mary Jane Ortex mga kakipay sila ni Bones Mangalos kay Pepe
1: Bones Mangalos may gota da
2: so yan ha kag aton mga kauturan diri
1: kamo sa si Adelfa
2: okay ara kay Pepe si Ma'am Arnie Joy
1: araman
2: nag-aalalay sa ila kay Pepe kag si Sir Arnel
1: aram Konsing Etere
2: Konsing Etere ito bang pamsim mga kay Pepe suplemento na aton dira may aram kita dira mga kape mga dira Corinius Etere mga kay Pepe ari diri sa Metropolitan Public Market di magalipat mga kakipay ba Poliano Store dira sa may Proxabis mga kakipay Barangay Belmonte Timber Marketing Migo tada ara sa dito guys na boss sa Jomel boss Manuel dira nagainom sa Texas coffee mix natin naton mga kakipay Barga Gaspar Cornel
1: Nick Barca
2: Nick Barca
1: si Danchoa
2: John Montefalco.
1: Toto Frias.
2: Toto Frias. Dara, nag-monitor na nag-akya.
1: John Montefalcon.
2: Noon, mayong aga dara sa inyo. Kag sa mga amigo ta, Jimber Boys, sila ni Jennifer dala, sila ni
1: Jennifer.
2: Sila ni si Jessica, Rose. Ma'am Rose. Dara, mga Jimber boys natin sila ni Tagi,
1: Tagi, si Togi, Togi.
2: Eh si Taugi pag si Tagi, pag si Taugi, ang mga kita babes kita baro. Kung mag-saka kita diba, isang sore, mga kakipipe, Ari Dri, ang Julianos to, Dri naman sa may, rather sa may sore, Dri sa may Shella Trading, kag sa Bago City, ang mga suki ni kakipipe, Robert, mga
1: Sa Norma Store, dira sa Talok Bago City, Marian Store sa Paglaom Village, Sunny Store, si Mama Sanita Vinigas, kag sa Can City Mansilingan, available ang atong sininga mga products dira ha, sa Bridco Port, Can City Mansilingan, Ninyo and Ninya, Soft Number 5, sa kay Miss Iva, Miss Vanessa, mga kakifive, available man atong sininga mga products dira. LB Tupas!
2: Okay. Sa may Bisaligre.
1: Bisaligre. Jade Store, Gaisano, Porok. Porok, Gaisano.
2: Aliado Store, mga Aliado Family dira sa may Bago City, Kakipay Babes. Sa Porok, Pukatod, Barangay Dolaw, mga nag-monitor sa aton, Kakipay Babes. Kakipay Robert, Aramon dira, nag-monitor sa aton. Mayong aga dira sa inyo, si Delmar Del Pen, Barangay Sigang Airport, si Maninoy Mani, Filamo, Kakipay Babes.
1: Kuya Mani, may nga galan na, ti Christine, kag Nanay Lourdes, Filamo.
2: Nanay Lourdes, Aramon nga.
3: Si Sir RJ, sa Kapisan, mayong aga.
2: Pariente, tutakin ito, Little Pusing.
1: Baranal, Etere, sa Dolaw Bago City, Phoebe Store sa Purok Salong, Dolaw, 3K sa Purok Bayanihan sa Banago.
2: Base lechon, mga kakipaib, Purok lechon ng Maragay 36, malamit ka lechon baboy, nagaragumo, nagaraga ka lechon baboy, isa kalibog yapon, ang aton nga lechon baboy, kada kilo, kagang aton ng mga package deal, dira, makipag-angot lang kay Ma'am Rose Gomez, ara sa may Purok lechon ng Barangay 36, mga kakipaib. Base lechon, mga kakipaib, malamit, nga lechon baboy, kagang aton fried chicken, Mr. Bros, ato bang bamsi, kag sa may Bago City, kakipaib, kakipaib, kakipaib.
3: Ari na ang You Raise Me Up nga ginkanta sang ano ni sino sinigya kanta kay Pepe Babes
1: Juice
3: Wish Life
2: hindi guro
1: Juice Groban
3: si Juice Groban okay anong story sini ang inigin release ang 2003 mga ka Key 5 kag very inspiring nga klase sang mensahe nga isa ka tawo nag-down apang kakipay babes nag sa makilala ang isa katawo nga importante sa iya kabuhi amun siya nag pag-on siya kakipay babes oh grabe no You Raise Me Up story okay behind the song silent story by ginsulat ni Rolf Loblan sang Norwegian mga kakipay
1: sige sige, mita. Kampyon.
3: Sige, be.
4: You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.
1: Medyo mataas ang pitch niya.
4: I'm strong when I am old.
3: Si Florga, ito yung pitlaw.
4: You raise me up.
3: Gabaligya sa utan, K5 Babes. Okay, saya. Kundi ang kundi ang onion galaya na kinakuhaan niya ng planet. Kasi saka ko gusto kina panglampusan.
1: You raise me up no so I can stand on mountains. You

0: shoulders. You raise me up to more than I can be.
1: 咁樣。
2: 哎呀。
0: Raise me up so I can stand mountains. You raise me up.
3: 哎呀。Thank you.
1: Control. Kaki five, Wilson Villena. Ini masih kaki Pai Vincent Coral di Percaya Kampion yang berita Serbisyo Publiko Kag Kalingawan Senegros K5 News of
3: K5 Kasing taon nyo lang kami kay gina-try gina na mo ni ang ini nga mga gina-request sa aton
0: Kag, damo ka request na eh
3: damo silingko tatunta na lang ning segment sa kanta-kanta na sigiha lang kay naga-enjoy kami So thank you kid ha
0: Sige due to public demand hindi kita kabalibad mga kagipay katuan tayo mga kagipay mga to sa inyo nga mga balitan si Red Salgado ang driver sa salakyan nga nakabunggo sa babae mga kagipay sa Dalan Lacson pagasabton ang tanan nga mga balayran sa ospital sa nabungguan mga kagipay
3: mayo na
0: kagipay Red
4: kagipay News FM Kampyon Report.
5: Good morning kay K5 Babes and kay K5 Robert. Kag sa aton sini mga tagpalamati sa programa nga Balitang K5 sa umaga. Sa aton sini nga mga pedestrian bumaghalong gid kung magtabok sa dala na binagid kong gabi. Kag sa aton man sini nga mga driver dapat gid nga maghalong man kag maghinay sa pagpadalagan. Kimanti kay K5 Babes, K5 Robert sa September 1 pasado las 10 sang gabi, isa ka babae gid kilala nga si Regina ligalang edad nagtabok ini sa may Dalan Lacson dira sa may parte sa Barangay Bandalagan malapit sa isa ka gas station. Ini siya ang nabungguan sang salakyan na K5 Babes and K5 Robert. Sa initial investigation ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla ang pamuno sa Traffic Enforcement Unit nga gikan sa norte nga bahin sa Dalan Lacson ini nga Suzuki Espresso nga ginamaneho ni alias Tamas nga padulong sa sur sang Lacson sa nabungguan ining babayi. Matapos ang aksidente gilayo naging respondihan sang rescue team ining pedestrian kagatini siya nakaangkon sang pila sa iya sining ulo kag iban pa nga parte sang lawas pwede siyang gindala gilayon sa ospital agud madapatan sa nagyaki gakaigo nga pagbulong so sa subong stable ang sitwasyon sang babayi kag may ara naman sang settlement kun sa diin pagasabton sang driver sang salakyan ining mga galastuhon sa ospital kay K5 Babes and kay K5 Robert so agad panawagan sa aton sining traffic enforcement unit sa pagpanguna ni Police Major Elmer Bonilla hindi gid magpadasig magpadalagan sang salakyan labi na kun naggabi kag dapat gid nga maghalong amo nato sini nga balita nga madulong sumugaga ginadulong sa aton sang Power Trio ang aton sini nga DTX 500 Mighty C kag Clinica D3 Bio kaupod si Patrol kay K5 Vincent Curralde ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM
4: K5 Balita
0: Maraming okay. Salamat kay K5 Red Salgado mga K5 binigay dulo sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga K5 kampion para sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati. Blood cells mga K5 ginadipinsahan kin para at least mangin maayo ang aton sining lawas. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy, sa mga butika dira sa Silay kag Talisay available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. K5 Wilson Villena sa patrol.
4: News FM. Kampyon Report.
0: Son. Banat. Son, banat.
6: Good morning, K5 and K5 Robert. No? So, balita natin, ikarin sa Bacolod Government Center, kagapon opisyal na ginulsar, no? Paagi sa isang official Facebook page figure, ang posting, no? 911, official 911 localizing isang kapalitan sa Robert. Patawag si Patrick at si Haim Tat, like niya 911. Ilunggo na, ako niligay, no, na ang magastos niya dira sa imo, hindi sa Tagalog, kapalitan si Robert. No? So, pag-isin At least mas matasig ang pag-respond din no sa aton sining emergency team dili sa siyudad sa Bacolod kag of course ma-address man ang language barrier pala nga tawag kay Mr. Robert kasi nara siyang pila nga maka-intindi sa Tagalog pero hindi pala namin magambal man ang Tagalog kay Mr. Sound. So paagi sini mas mahapos na ang pag-access no sa aton sining emergency team dili sa siyudad sa Bacolod kay Mr. Robert. So sa video nga gina-share ni Mayor Jenkins sa tayo makita ka kung paano padalaganon ang operasyon sa 911 diri sa siyudad sa Bacolod kay Vincent de Cover. So muna na ato sini nga balita.
3: So what tilingon ni dilang pag-abuse pwede na no makadial na kita 911 pero oo, kung tani dako nga kaso ang atubangon mo kung nagapangsabotahe ka matisting-tisting ka lang dial tapos sa hindi man legit.
6: Sige. Mula na siyang panudo, manginin siyang ato, sining MCU kay Five Robert, no, may iya paghampangan ang 911 kasi may alato bangon kasi niya kaso, hindi kay Five Robert, kay Five Robert, yung kaso nga ang panghampangan mo inang 911 hotline. So, mula na ang panugyan sa ato, sining LGU sa ato, sining mga Bacolod noon. Okay. So, kay Five Robert, kay Five Robert, amo na ato, tanay ng mga balita, ikat sa Bacolod City Government Center na ginadulong sa inyo. Sa kalwan sa Mighty City, Tribayo kong GTX 700, upod na ato si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson Villana, kampiyon na balita sa biso publiko ho kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: K5 News FM. Maraming mga salamat patrol ka K5 Wilson Bilyon na mga ka K5. Kato na kita sa ato sining K5 kamustahan sa siling matinon. Jane Montesino Arroyo mayang aga lang Ryan Aligre sa dira sa Busay Kabog mga ka K5 sa kay Boy Consolacion ang President Inday Bilisa Giseline Gremio Susan Alipio kag Romolo Villanueva. Ang mga Villanueva family. Dire na kita mga ka-K-Web sa aton sining K5 kamustahan. Matabid na kita mga ka-K5 sa Antique.
2: Maulanon diri sa may syudad sa Nililma, Burubugnawang Tiempo. Kani namin imagpangapya. Nakapangapi na ang taga-Iloilo sang Ditex Coffee Mix. Balik na sa Antique.
7: Thank you so much sa Lodi naman from Iloilo. Masailo, pagigami sa sangka idol naman no, sa... Pilar Capiz, Sir Jobert, good morning.
8: Good morning sa aton mga kautanan, Sir Milmas and Store, kag sa aton mga gung-an nga mga upod sa K5 News FM. Oy, makanay-kanay amon panahon diri sa probinsya sa Capiz kag sudan sa Rawas. Buhas nga adlawa, diri ka mo paniaga, duha na kami katuig diri sa Banwa sang Pilar ang K5 Radio Tagbuan.
7: Iji,
8: welcome and good morning. Back to you, Antike.
7: Pwede pa-deliver lang amon. Good morning, Sir Jobert. Happy anniversary in advance. Lito naman kita, check karon tang signal sa mga nauna-una gawak natin sa Duyan, Ritos May Necros Island Region. With Daddy Babes and Sir Robert, good morning!
0: Magandang morning sa inyo, Antike! At ang balang ni Smart mga kakibay, bilang loro sa Antike, kagkalibo.
3: Mayong aga, sa Pilarda, kung magagda ka pa niyaga. Matabok pa kami roro, mapliti pa kami. Ang hindi na lang kami pagagdahan niyaga. Ang inugpliti ni Ejikas na lang di.
0: Kampiyon signal Maria Pangbak to yon tike.
7: Maluwas nga kampiyon ang signal, mas kampiyon pag igor matuman to ang ambal ni Sir Robert. Well anyway, sa Ilota sa Kalibo. Good morning Sir Michael.
9: Morning, K5 Business Visayas, Sir Nestor, Daddy Babe, Sir Robert, kag-Iloilo. Kampiyon tong suggestion nga, i-G-Cast na lang bala. Anyway, congratulations sa anay sa ano, kay Sir Jobert. Kag-kampiyon ang signal, o oh, manayanayang, tiyempo di sa amon, sa Banuas ang Kalibo, kag naka-DTX Coffee Mix na kita, naka-duhan ako ka sa Shea, kag naka-ITC. Balik sa imo, antike.
7: Salamat gig kampiyon ng mga signal ta unahon taron mga balita rakada ta ka mga balita sa Iloilo ta mauna syudad kag probinsya kang Iloilo sa Rick mga balita ta sir.
2: Mga dalagto mabalita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo dumdumay sa ligan nga gabi may sunog natabo sa may barangay Veterans Village pero ang fire hose sang makatapos ang Bureau of Fire Protection ginlosbutan. E paano pa ito ka papiswit? Kaya may ginlosbutan ang ining fire hose, ang Bureau of Fire Protection, ginaimbisgaran nila kung sino ang nagbuslot. Kaya imbis si makabulig, naglalapagin ang sitwasyon, kaya ti-pressurize ang tubig ni ipag-losbote. E paano pa kapiswit? Abis ang tubig. Si sa unang mga agaw ng mga tao, no? Sa fire hose, subong niya ginabuslutan na. Sa piyak nga bahin, may motorista sa nagligan di sa amon, no? May nagpatabok nga pedestrian sa pedestrian lane. Sus Mario Josep, siyempre pag pedestrian lane niya, hatagan taligwa ang katabok. May naglusot nga isak motor. Ah, kita ka pedestrian, ginpakdol sa ulo. Oh, balikin man ang nag-motor to eh. Oh, kasi na pinakdol, pero kung lang tawon, salaya kay ti pedestrian lane, why sa magpundo? Ang ining motorcycle rider, no, nagpakikita na sa opisina sa LTO, kag ang rason niya, gadali kay may kwaon nga parcel kag iga deliver. Magluwas nira, no, kung makakadto ka mo di subong tani sa sudad, palagawon kag pasudlon ta ka mo sa yate. Oh? May yate, subong di sa may mulyelone, ang balor sang yate, ah, mga sobra 2 kabilyon man lang. Oh. Ibisan paano makalabay kita da, makakita kita sa 2 kabilyon nga yate. May swimming pool sa sulod, may sinihan pagit. Balik sa inyo, antike.
0: Ang guwaya na ayate.
7: Thank you so much, Ilo-Ilo. Jabla, sa ilota sa ano, Bacolod na lang ah. Daddy Babes and Sir Robert, anong latest?
0: Ang latest report ni sa Ilo-Ilo na 2 billion. Grabe. 2 billion lipong naman sa mga presyo, no? Ayate! Magwaya. Mga balita naman din sa syudad sa Bacolod at Negros Island Region, mga Kaki 5. Kampiyon eh kay Mancabaloka, halin din sa Negros Occidental, pwede na makatabo ka nga mon sila nga mga baboy, padulong diri sa Iloilo, kay why na sang ASF report diri sa sulod sa duha ka semana. Pero ang Cebu, extended ang pag-ban sa mga karni baboy nga makatabok dito sa Cebu City, mga kakipay. Muna sa mga kakipay bang ginatingwaan tagid nga makuha na ton ang pila ka mga development pa diri sa syudad sa Bacolod. Gaman tingin pahayag ni Dr. sa Placido o Placida Limana sa Provincial Veterinary Office sa Negros Occidental nga wala na sa sila sang may na baton nga report sang kaso sang African swine fever gikan sa mga LGU sa probinsya sang Negros Occidental. Bangod sini nagsugod na ship out sang mga baboy ang probinsya para sa probinsya sang Iloilo matapos nga napasar sini nga 40 kadlaw ang wala na sang may nagpositibo sa ASF.
3: Sa iba't pagit nga balita, diri sa amon sa Negros Island Region, apektado man kami di sang haze kabangdanan nga gina-advisean ang mga pumuluyo nga magtakod o kung magsuksok sang face mask kay tungod nga ini makahalit sa ikayong lawas, ilabi na gid sa may balatian nga hapo. Inagin kumpirmar ni Irene Del Bel Plotenia, head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nga ang yellowish o kung ang nagagumgum nga makita sa kalangitan nga nasakop sang Negros Occidental, makabig nga haze halin sa Indonesia bangod sang dala sang hangin habagat. Ti ambalman sang DNR sa Air Quality Index nga makahalalit ining hangin nga dala halin sa Indonesia bangod sa pagkasunog sang wildfire o kung palm oil dito sa Indonesia.
0: Aman ang mga balita naman dila sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antiki. Tambalang ni Smart.
7: Salamat kay Daddy Babes and Sir Robert sa mga balita dyan sa may Bacolod kag Negros Island Region. Later naman kita sa mga balita ni SM Jubert. Sa mga balita, ta sir?
10: Once again, good morning, sir. Mga master in store sa itong mga kaupdanan. Mga nagapangunang balita dali sa probinsya sa Capiz kag syudad sa Rojas. Kahapon, wala gid sang bilin ang tatlo ka mga puluyan sa barangay Punta Tabok, sulod sa Rojas, particularly sa may Hermano subdivision matapos nga ginlamon sang kalayo alas 5 sang kahapon anon. So no, sa report nga nakuha sang K-Fab News FM, ining puluyan ang ginapanagihan ni Mrs. Amelita Balios, mga ka-K-5, kalakip din nga nag-i-star ang iya sining anak kag may nag-board nga mga estudyante. Wala gid sa may nasalbar, mga ka-K5, sa nasambit nga tatlo ka mga puluyan bangod wala sang tawo nga ara sa tion sang pagdabadaba sang kalayo. So no, sa report sang Bureau of Fire Protection sang syudad sang Rojas, padayon pagkaroon ng ilang investigasyon bangod wala pa nala mabalaan kung halin sa linya sang kuryente o kung sa dalapugan gan gingamit sang mga kabataan. Samtang dugang pa nga mga balita, isa ka wanted sa kaso nga Bausi nagboluntaryo nga nag-surrender cap ng Adlao diri sa Rojas City PNP. Ini matapos ngining 44 anyos nga si alias Owi, isa ka laborer kag residente sa Legazpi Street sa Dusang Rojas, ang nagbayular sang kaso sang tinalikdan nga ginfile nga kaso sa iya sang aton sininga mga katapo sang kapulisan mismo sa branch 14 sa Regional Trial Court mga ka K5 sang tanaglikdan nga gusto siniman nga tuig wala siya makakuan, wala siya makasalbar sa nagligad, nakaluwas siya pero nagsurrender siya matapos ginpapanaog ang nasambit nga ginpanaogan sa sang wanted list sa aton mga kapulisan. Kaya pala muti, malagi ka palang lapsi kung mapanaugan sang kaso. Kung makahimo bayular, nag-isug siya mga kakipa. At 14 ka mga salakyan, bago mga tamaraw, Toyota tamaraw, gin-distribute sa provincial government sa mga kabarangayan, una diri sa banwasang Ibiza. Ining pangunahan ni Governor Castro diri sa amon sa ninga probinsya. Muna mga pangunahan mabalita diri sa amon sa siyudad sang Ross. Back to you, Antike.
7: Thank you, Sir Jobert, sa kampiyon nga mga balita sa Ilota, sa Banwa Kangkalibo, sa Provincia kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
9: Mga balita sa Banwa Kangkalibo, kabilog nga Provincia Aklan, naka-alerto subong ang PDR RIMO, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, para sa haze mga ka-K5. No? Pero hindi naging man masyadong napatsagan diri sa Provincia Inisang Aklan. Kaysa interview kay Gary Taytayon, PDR RIMO Aklan, wala na halos mabatsagan ang haze diri sa Provincia ang na-experience sa ibang mga kaprobinsya. Halin ini sa Indonesia, sunod sa iya, makatuga ini sang ubo, iritasyon sa tutunlan kapag luha sang mata, no? Pero sa subong daw wala, naging man mabadyag ini kag mga padayin lang ini, kung padayin man gihapon ito ang forest fire sa Indonesia, mga kakay-5. Samtang ginareklamo din nga poultry farm, ginasaligan nga maipasara na, imagine mo, 90,000 nga kahed sang mga manok ang ginagalaalagaan sa poultry farm, pero igasara na ini taga barangay diri sa barangay Arcanel sa Banwasa nga Balite, no, nga ara subong sa harvest season mga KK5, no. Kaya ang apektado diri ang kalapit nga mga kabanuanan, grabe ang madamo ang langaw. Sa interview mismo kay punong barangay sang Sibaliw sa Banwasa nga Banga, nga naapektuhan sila, no, kag bisan may ginahambal ng ipasara pero nagpaabot gyapon sa reklamo sa LGU Balite kag sa tag-iya, kag siguraduhan nga limpyo ang lugar bago ipasara mga kakitay. Muna mga balita din sa amon, Sir Juber, Antike, balik sa imo.
7: Salamat kid Sir Michael. Las 5:52 rin sa mga balita dyan sa probinsya kang Antike kay 5 Western Visayas. Amo-amo, tagi dyan may haze man kami dyan eksperyensyahan ang balkang pag-asa gani nga bilog nga probinsya kang Antike. Kaya halos na nga kabanuhanan makita, maeksperyensyahan ang madamol nga aso kung ang dyang haze kay 5 Western Visayas. Na kahit and alert man ang PDR, maunamon ka dyan angat sa posible epekto kang haze sa mga pumuluyo. Samtang sa dugang pagid nga mga balita ka pin sa 73 or 73 ka maeskwelahan sa probinsya kadyang adlaw mag-obserbar kang dyang school intruder emergency drill. Bangad kadyang ginapangabay kang pamunuan kang mga eskwelahan sa mga giginikanan kag sa publiko nga hindi magkadlak or magpanik kun may kaangay ka dyan nga aktibidad is banged, saradya ka pamaagi nga ginapraktis ang mga kabataan kagang iskulahan sa posible senaryo nga matabo kun emerhensya mga ka-K5.
10: Amora so far mga balita namon dyan sa probinsya kang Antike, halong gid ka mo ha, kapin pa sa mga may edad rin, face mask gid. Salamat gid sa mga friends sa K5 Western Visayas sa
7: Areglado.
11: Balita.
7: Sige. Salamat gid mga kaki five Leloro sa Antike Kaglibo. Julio Salisan sa Leonville, Mansilingan. Mayngaga Johnny Meritita sa Johnny Meritita. Si Jolly Hinobiel Lumugdang sa Hermelinda Homes. Mayngaga.
12: Ina-announce ko lang kaki five babe sa tanan kaki five solid supporters members ang miyembro sang Rayo Foundation nga naga-donate sang piso ko bulig ko. Kada bulan may raffle na kita nga bugas kag Sumuman DTX Coffee Mix.
7: Mm-hmm. Sige. No kinakulabos kita sa panahon mga kakibay, may panahon pa pero hindi naton. Ma'am Mera Rose Lingaya dire sa My Totong Store, George Lauzo ang X10 King. Salamat.
0: Dito X Babanid Morning Newscast, masunod na with Kaki 5, Colin Cobia in Sarvan Albay. Sa kalan sa aman nga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kaki 5 Babes Gadalaw.
12: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, Kaki 5 News FM.
13: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
13: akong tutong nalamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
17: Pag naasiman ka, akin ka.
16: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy.
19: Charmy, let's go with the flow.

0: Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:00 sa ngaga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga alas ng Webes, Setyembre 3, 2016.
2: Makita, kamabatihan kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News at Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa atong mga pangulong, dinalang
0: Balitang Regional.
1: Ila ka mga lugar sa Negros Occidental apektado sang haze.
0: Balitang National.
2: Dua ka Pinoy nga marino patay sa Hormuz.
0: Balitang International.
1: Pinoy patay sa aksidente sa Japan.
0: Balitang Sports.
2: Philippine men's football magabalik na sa Asian Games.
0: Balitang Entertainment.
1: Maris Racal kagodet ka nagpanguna sa 49 Gawad Dorian nominees.
0: Balitang Negosyo.
2: Isa free stay sa mga turista sa Thailand, ginpanubo.
1: Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Pila ka mga lugar sa Negros Occidental apektado sang haze. Ginkumpirmar ni Irene Belplotania, head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kan PDRRMO, nga ang yellowish nga nagaguom-guom nga makita sa kalangitan sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental, amo ang haze o kun aso ang gikan sa Indonesia. Sunod kay Plotania, ang haze ang tugas ang pagsunog sa pila ka mga palm oil sa Indonesia, kun sa diin nagaluntad ang wildfire bangod sang habagat. Ginadala sang hangin ang mga aso padulong sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Basa sa Air Quality Index ng Department of Environment and Natural Resources o kung DNR, Environment Management Bureau, Negros Island Region, EMBNIR, makabig nga unhealthy ang air quality sa syudad sang Bacolod, kagbanwa sang La Castellana, Miyerkules nga adlaw, Setyembre 2. Nagpanugyan karon ang PDRRMO sa publiko nga magsuksok sang face mask, ilabi na sa may mga hapo agud nga malikawan ang malain nga epekto sang haze.
2: Negros Occidental wala na sa minor record nga kaso sang ASF sa halos duha ka semana. Ginpayag ni Dr. Placida Limana sa Provincial Veterinary Office Negros Occidental nga wala na sila sa may nabaton nga report sang kaso sang African Swine Fever o kon ASF gikan sa mga LGU sa probinsya sang Negros Occidental. Bangod sini nagsugod na sa ship out sa mga baboy ang probinsya para sa probinsya sang Iloilo matapos nga napasar sini ang 40 ka adlaw nga wala sa may na positibo sa ASF. Apang ang Cebu Cebu naman ang nag-extend sa ilang banning rason nga hindi pa ang probinsya makapadala sa mga baboy. Sa karon nga balor sang 220 tuptob sa 300 pesos kada kilo ang presyo naman sang baboy, samtang sa live weight naman ang banwa sang inubaan na may pinakamataas kung sa rin yara ini sa 170.

0: 20 pesos kada kilo. Kagkalatrava, kagkabangkalan, amay pinakanabo ngayon alamang sa 120 pesos kada kilo. Naibaluan nga manabo ang presyo sa iban, bangod nga gusto sa mga manugbaliga, nga madasi nga mapaubos ang ilang mga baboy.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 sa ngaga.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional Antique, posible nga apektado sang haze, may balita. Si K5 Eileen Magbanua.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Ginkumpirmar kang DOST pag-asa kahapon nga adlaw kang Miyerkules nga posible tanan rin nga mga kabanwahanan sa probinsya kang Antique ang apektado kang haze tuga kang forest fires sa Indonesia. Jabangad man nga ang direksyon kang habagat ang halin sa western part. Samtang naka-heightened alert ang Emergency Operation Center kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRMO Antique na angat sa epekto kang haze sa Antique. Sa media interview kay Mr. Michael Tolentino, ang LDRMO4 kang PDRMO Antique ang naging pahayag na may mga visible nga obserbasyon ang pinakamang LGU sa diin nakitaan ang grayish nga kahawaan apang hindi sanda makakumpirmar kag makatugro kang assessment sa air quality bangad wara ti air quality monitoring station ang probinsya. Base naman sa 12 noon report kang PDRMO kahapon, siyamren ka mga banwa ang apektado kang haze nga ginalakipan kang banwa kang Sebaste, Kulasi, Tibiaw, Valderrama, Lison, San Remeo, Hamtik, Tubyas, Fornir, kag Aninii. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanua. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: Mag-live-in partner, ginutang patay sa Domaguete. May balita si KK5, Rufa Devero.
2: DTX 500 Morning Newscast. Inihingi
4: sa ng pulisya ang maras na pagpatay sa foreign national at sa kanyang asawang Pilipina na kapwa nasa 70 taon na ang edad sa Barangay Bahumpandan, Domaguete City noong Merkules sa madaling araw, September 2, 2026. Ayon na kay Police Captain Stephen Polinara, spokesperson ng Negros Oriental Police Special Office o NORPO, binaril ang mga biktima ba ng alas 4 ng umaga at iniulat sa Domaguete City Police Station badang alas 6:08 ng umaga. Batay sa inisyal na investigasyon, dalawang lalaki ang nagsagawa ng pag-atake bago tumakas sa lugar. Sa kasalukuyan, natukoy na ng mga otoridad ang isang person of interest kaugnay sa kaso. Bagamat hindi pa nalalaman sa ngayon ang pangunahing motibo sa pag-atake, ang mga law enforcement team ay aktibo na sa sagawa ng mga follow-up operation at nangangalap ng ebidensya upang matuntun at maresto ang mga salarin. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo briko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Masobra 300 ka driver violators na dakpan sang katapos ang traffic management rojas sa bulan sang Agosto. May balita si K5 Myla Fuentes.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Naglabot sa 373 ka mga driver violators ang nadakpan sang traffic management unit o kon TMU sa sulod lamang sang Agosto sa mga tuig. Sa nasambit nga datos, nagapanguna ang mga kulurom nga mayara sang 88, ginsundan sang no helmet nga may 57, driving without driver's license 51, ignoring disregarding traffic sign 50, reckless driving 44, expired nga OR kag CR 19, obstruction 18, failure to carry OR and CR 16, truck ban na pulo, wala sang side mirror 8, truck ban sa Capiz Bridge 6, open muffler kag sidewalk ordinance nga may tigduha kag may tigisa sang arrogant kag refuse to convey passenger. Nagagwa sa report nga 362 na diri ang nakasettled kag nagapabili naman nga 11 ang wala pa. Matandaan nga sa tong Hulyo, nagapanguna sa gihapon nga may pinakamadamo nga record amo ang mga kuluroma. Samtang padayo naman ang panawagan sang pamunuan sang TMU sa mga drivers nga magsunod sa ginapatuman nga layi trapiko agud malikawan ang mga penalidad. Sa pihak kabahin, aminado naman ang pamunuan sang TMU nga kulang sila sa personnel ilabi na sa mga ginapahamtang sa field agud magdumalas ang trapiko. Suno kay TMU Head Mr. Gonzalo Andrada Jr., 68 ka mga personnel ang ginapadala sa field samtang 12 naman ang naka-assign sa ilang opisina kag 5 naman ang yara sa Rojas City Integrated Transport Terminal. Ginatunga naman ang mga ini sa 3 ka shift agud matabunan ang kinahanglanon nga pagdumalas sang trapiko sa nagkalain-lain nga bahin sang syudad.
6: Ni si K5 Mayra Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkaligawan sa Capiz, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Pagbuslot sa firefighting hose, hindi makabulig sa pagtap na sangkalayo. May balita si KK5 Kim Kaluyo.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Wala sang maayo nga madulot ang pagbuslot sang firefighting hose kon mayara sang ginarespondihan nga sunog. Ini ang pahayag ni Senior Fire Officer Juan Denmark Makoko, ang chief sang Investigation and Intelligence Unit sang Bureau of Fire Protection na kan BFP Iloilo City, kasunod sang pagpangbuslot sa tatlo nila ka mga hose sang wala pa natumod nga individual samtang nagapalong sila sang kalayo sa sunog sa Veterans Village City proper pasado ras di sang gabi Setyembre 1. Dugang pa niya, makaapekto lamang ini sa pressure nga ginabugas ang hose kag hindi basta-basta nga maglapta ang tubig kaangay sang shower effect kun ini ang himuon. Pahayag pa sang natungdan, ini ang labing una nga tion nga naeksperyensyahan ang pagdamage sang ilaho sa diin sang una nga mga nagakatabo. Amugid lamang ang pag-agaw sang hose sang mga residente. Yari ang kabahin sang pahayag na SFO-1 Makoko.
7: Hindi sharp object or touching you, kaya mo manano nga available surely sa household mo.
4: Mm-hmm.
7: Although ang personally at taling my thinking, buro ito sa gusto yung taling makabuling.
4: Oh.
7: Yung sputa niya yan para makaspray, but buto hindi na yan munang proper na pag ano
4: yun. Mm-hmm. Nalain na inyong SOP.
7: Oo, oh, kahit once malusbutan mo isang kapay, Rose, maano na lang yung pressure, yeah? Ma-compromise naman, mapanubukan ang pressure, yeah, which amunatan niya ang guayabla ang tubig, amun na makabulig sa tubig na makapush at makapenetrated sa mga kakasunog na
0: Sinisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Para sa K5 News FM Philippines sa East 12 sa ngaga. Sa dugang pa nga balita, masobra 1,200 ka wanted persons na aresto sang Police Regional Office Central Zone sa bulan sang Agosto. May balita si K5 Eileen Sanchez.
2: DTX 500 Morning Newscast.
8: Umabot sa 1,215 wanted persons ang naaresto ng Police Regional Office 3 o PRO 3 sa buong Central Zone nitong buwan ng Agosto. Ayon sa Regional Investigation and Detective Management Division o RIDMD, nalampasan nito ang naitalang 1,082 na pag-aresto mula Agosto 1 hanggang 26 matapos ipagpatuloy ng mga himpilan ng pulisya at operating units ang kanilang manhunt operations hanggang sa pagtatapos ng buwan. Bahagi ito ng Own the Project approach ng PRO 3 kung saan binibigyan diin ang pananagutan ng mga hepe ng pulisya sa pagtugis at pag-aresto sa mga wanted person sa kanilang nasasakupan. Ayon kay PRO 3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez, ipinapakita ng resulta na mas nagiging epektibo ang operasyon kapag inaako ng bawat unit ang responsibilidad sa kanilang mga target. Sinabi ni Mendez na hindi nangangahulugan na titigil na ang operasyon matapos maabot ang target dahil bawat warrant na naipatutupad ay isang hakbang tungo sa hustisya para sa mga biktima at kanilang pamilya. Ipagpapatuloy ng PRO 3 ang intelligence-driven manhunt operations, katuwang ang JBM patrol system, upang palakasin ang police visibility, pakikipag-ugnayan sa komunidad, at pagbabahagi ng mga impormasyon sa barangay. Balita mula sa Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko, at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast.
0: Number 2 most wanted persons sa Puerto Princesa, Palawan, na aresto sa Irawan Terminal. May balita si KK5 Gilbert Basho.
2: DTX 500 Morning Newscast.
9: Arestado ang 58 anyos na lalaki na ikalawa sa most wanted person sa lungsod ng Puerto Princesa dahil sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children's Act o Republic Act Number 9262. Dinakip ang akusado dakong alas 4 ng hapon nitong araw ng Martes, Setyembre 1, sa Irawan Transport Terminal sa Barangay Irawan sa isinagawang manhunt operation ng Police Station 2 at Regional Intelligence Team Puerto Princesa City. Ayon sa pulisya, isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Family Court 4th Judicial Region Branch 13 para sa paglabag sa Section 5 ng Republic Act Number 9262 at walang inirekomendang piyansa sa nabanggit na kaso. Nasa kustudiya na ngayon ng Police Station 2 ang akusado para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Pinuri naman ni Police Regional Office of Mimaropa Regional Director, Police Brigadier General Christopher De La Cruz, ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon. Sinabi pa ni De La Cruz na magpapatuloy ang intelligence-driven at lawful operations ng pulisya laban sa mga wanted na individual upang maipatupad ang mga warrant ng korte at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast.
1: Sa katapusan nga balita, Russian national arestado sa ilegal nga pagsulod sa baybayon sang Basay, Samar. May balita si K5 Roger Tilana.
2: GTX 500 Morning Newscast.
10: Arestado ng mga otoridad ang 42-anyos na Russian national na si Alexey Popov, residente ng Moscow, matapos umanong ilegal na pumasok sa karagatan ng Pilipinas sakay ang kanyang yate. Ayon sa PCG at NBI, unang inireport ng mga mangingisda sa barangay Usminya, Marabot, Samar, ang yate na kalaunan ay natagpuan sa Basay noong nakaraang Agosto 28. Nang inspeksyonin, expired ang passport at mga dokumento ng sasakyang dagat ni Popov at wala rin itong port of entry. Sinabi naman niyang nagmula siya sa Marshall Islands at dumaan muna sa Surigao. Isa sa ilalim sa digital forensic examination ang mga nakuhang kagamitan upang matukoy ang kanyang pakay at kung gaano na siya katagal sa karagatan. Kinasuhan na ng National Bureau of Investigation at Philippine Coast Guard si Popov dahil sa umunoy paglabag sa Philippine Immigration Act, Philippine Maritime Zones Act at saka Customs and Tariff Act. Nasa kustudiya na siya ng NBI Regional Office 8 habang hawak naman ng Philippine Coast Guard Basay ang kanyang sasakyang pandagat. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa Himpilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa East 17 sa ngaga.
2: Balitang National.
1: Duha ka Pinoy nga marino patay sa Hormuz. Ginkumpirmar sa isa ka shipping company sa Saudi Arabia nga napatay ang duha ka Pinoy nga marino matapos nga ginatake ang isa ka oil tanker sa Strait of Hormuz Lunes nga adlaw. Suno sa Bari, nasambit nga shipping company na ulamid sa isa ka security incident ang ila barko nga SIDR nga nagabiyahe ini sa Strait. Nagpasalig man ang kompanya nga ila pagasuportahan ang pamilya kag mga kaupod sa mga biktima nga apektado sang insidente. Dugang paginpahayag sang Bari nga ila nga prioridad ang kaluwasan kag kamaayuhan sang tanan nila nga mga empleyado.
0: Ang Office of the Vice President naghingyo sa 785 million pesos nga budget para sa 2027. Naging na naman ang Office of the Vice President sa 785 million pesos nga budget sa idalam sa 2027 National Expenditure Program o kung NEP. Mas manubo ini sa 11.7% gika naman sa 889 million pesos nga budget sa ahensya subong 2026. Lakip sa mga lokasyon sa pondo ang mga programa para sa disaster response, libre nga sakay kag wheelchair distribution.
1: Sa dugang pa nga balitang national, nagkalamatay sa leptospirosis sa Pilipinas subong 2026, nagdangat na sa 358. Nagdangat na sa 358 ka mga Pilipino ang napatay sa leptospirosis subong 2026. Mas manubo ini kun ikumpara sa 764 nga na record sang 2025. Sa kabugusan, nagdangat na sa 5,835 ka kaso sang leptospirosis sa Pilipinas subong tuig ang na record sang Department of Health o kon DOH. Nagapanguna ang National Capital Region nga may 1,733 kakaso, ginsundan sang Central Luzon nga may 632 kakaso, kag Cagayan Valley nga may 561 kakaso. Ang kabugusan nga record sa mga tuig ang manubo kung ikumpara sa 7,187 kakaso sang 2025.
0: PNP magapahamtang naman sa duga ng mga pulis sa mga ginadagsa ng mga lugar sini nga Burmans. Magapahamtang naman sa duga ng mga pulis ang Philippine National Police sa mga lugar nga masami ginadagsa sa mga tao sini nga Burmans. Sa payag naman ni PNP Chief Police General Jose Malancion Hertates Jr., ila na nga ginapaabot nga magadagsa mga tao sa mga shopping malls o kung nagabiyahe ka nagabakasyon kaupod ang mga abyan kag pamilya. Bagos sini iyan na nga ginamanduan ang mga police unit sa pungsod nga pabas koron pa ang ilang nga police visibility patrols kag pagbantay sa mga lugar nga ginadagsa sang mga tao.
2: Balita International. International.
0: Pinoy patay sa aksidente sa Japan. Patay ang isa ka Pinoy kag ang nagabusong niyang asawa matapos ng aksidente ang ginasakyan nila nga salakyan sa Japan. Ginkilala ang Pinoy nga si Ligon Linwell Joshua Meneses samtang ang iya asawa naman ang si Yuki Sawada. Sunod sa kapulisan, ginaaligar nga nagtabok sa centerline ang salakyan nga ginasakyan sa mga biktima kag nagsulod ini sa piyak nga linya kabangdanan nga nabunggo ini sa isa ka truck. Lunsay pilason ang driver sa salakyan kag truck samtang nakaluwas naman ang apat katuig nga bata sang mag-asawa. Padayon sa karon ang investigasyon ang utama sa nagluntad nga aksidente.
2: Balitang Sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, Philippine men's football magabalik na sa Asian Games. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
11: Magabalik na sa Asian Games ang Philippine men's football team pagkaligad sa lima kadekada. Matapos ang 52 katuig umanin sa 1974, magapakigbahin na siliwat ang Pilipinas sa football event nga patigayunon sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Pagkahiwato naman ang Asian Games sumugod Setyembre 19 tugtong Oktobre 4 sa Aichi Prefecture kag Nagoya, Japan. Para sa balitang sports nga ginadulong sa DDX 500 di Tribayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Entertainment.
0: Samtang Maris Racal kag Odette Khan nagpanguna naman sa 49th Gawad Orian nominees sa My Report si KK5 Ivy Cordova.
12: Nagpanguna ang aktres ng sanday Maris Racal kag Odette Khan sa mga nominado sa 49th Gawad Orian Awards sa ginpagwa ang anunsyo sa manunuring pelikulang Pilipino sang Martes. Nominated bilang Best Actress si Maris Racal sa iya sininga pelikula nga Sunshine. Samtang ginkilala naman si Odette Khan sa iya sininga pagbida sa Barbo After School. Sila ang mga nominado sa Best Actress category. Kaupod sa ni Cristel Go sang I'm Perfect, Ruby Ruiz sang Tig Kiliwi, Nor Hushman sang Cinemartyrs, EJ Halorina sang Dream Boy, Geraldine Villamil sang Republika ng Pilipinas, kagreasy Reyes Robinson sang Paglilitis. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
1: Visa free stay sa mga turista sa Thailand ginpanubo. Panubuon sa Thailand ang kadugayon sa visa free nga pagtiner sa mga turista nga gikan sa masobra 60 ka mga pungsod. Bangod sini madamo nga pungsod kag teritoryo ang makatiner sa Thailand nga wala sang visa tubtub 60 ka adlaw, apang ginpanubo na lang ini karon sa 30 ka adlaw. Ini nga tikang kabahin sa pagpanikasog sang pungsod nga mapanubo ang krimen nga imbolbado ang mga foreign national. Mga ka-K5, mamuyado ang dalago ng mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Van Julia sa Albay. Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
13: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawaglaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mang DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mang DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
13: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
18: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
24: Pag naasiman ka, akin ka.
23: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Cheers sa barkada nating
28: Night Shift!
27: OT!
28: Breadwinner!
27: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
29: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
30: Let's go! Go with the flow!
31: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
30: go with the flow!
31: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
30: Charmy!
26: Charmy, let's go with the flow!

0: Mga K5-103 dia sa ginlamang kag Pasko na.
1: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
2: Kaghimay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyalis sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kibibaluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: De, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: De los Pueblos!
0: Isa ka, Mayday, good morning sa ato naman, mga suki ka, mga palangga, ang mga tagpalamati. Kamusta ka mo tanan, mga KK5? Kamusta ang aton mga palangga ng mga kulturan, mga KK5 sa higad sa may bayon? Tuha sa Kaumari, Babaw, sa Kabukiran, lakip na sa Bilugan Provincia, sa Negros Occidental, Kanak, Banwa, sang Bacolod, Negros Island Region. Good morning, Philippines. Good morning, world. Well, live kita gayapon nga makita sa K5 News FM, Negros Island.
2: Yes.
0: Sa liwat ng aton official page, K5 News FM, Negros Island. In Basibuas, ara na kita sa K5 News FM, 101.5, no? May tumong rin dito, mabroadcast na nataka kay Pemirik. Pabalong tres lang ang daan.
2: Doging cross yan na kita?
0: Aging cross na kita?
2: Nag-cross na kita sa 101.
0: Ara, natati, oh, sige. Hindi, ko na, hindi kay may mga bagay kami nga ginalungan. Kunari kami din sa Piaka page because kabalumang ka mo kay Tito Mark sa Zuckerberg sa pagkasama.
2: Nag-cross na ta sa 101.
0: Tisaton nga mag-autorang gopon subong aga sa mga presentation. I-audio mo na lang ito, Tan. Mo na lang ito pag, no? Eh, basi mga problema. Tisubong mabati. Nakita kita sa K5 News FM Bacolod, 101.5, no? 101.5 FM, no?
2: Kaya so, amo na gagawa ko sa ano, sir, support sa Piyak. Si Itan, katudlo sa akin mo. Yung video nyo, ha?
0: Nagali ka.
2: Nang meeting yung mag-gapon. Ay, natudlo
0: sa akin. Isa ina kamayo nga patimaan. Ay, tuwag ka K5, Rick, no? Kung narana ito sa K5 News FM Bacolod, 101.5, 50
2: na
0: yun.
2: Di, ara na. Ara na yung Dajon Pilipra.
0: Nagasulod na yun sila mo. No? Ara na ito sa original tanga page mo. No?
2: Ara na.
0: By the way, sa ato ka mga utod, di mga mga bayan sa kalibutan kami ni K5 Eric, nag-tamayaw sa inyo sa more night. Good morning, ka good night. Ang aton mga kilala nga nag-survey, no, pila na kasama na pasaling gila pagawa ng results ng survey.
2: Ay, amon, pagawa na nga mo.
0: 2024-2025, official number 1 ang K5 News FM. Kaya sa ato ni Now Survey, at gapamayag, pagkaguro ko narakas ka bang kalan, makutong sino number 1, ang tao hindi naman magbinoteg, no? Pagbalik ka sa sagay, kasi sino number 1, no, ay mas nagbinoteg.
2: Paghambal mo to. Anong radyo din batian mo nung number 1? Sige, ang radyo di K5 man lang.
0: Amo na permit sa bat. Amo na permit. Like, kanto ka sa amo nga lugar. Tisa na naman yan. Sige, ang radyo di sa amo, do K5 man lang. Doka tikalon sa itong K5 rin kaga. Papalat na dali, salamat yun, no? Sa inyo nga pagsaling kay Doc Ramil. Uy, kag sa K5 News FM. By the way, sa itong mga utod, ano mang ginihimo ninyo sa abroad, kami ni K5 Eric nagatamayo sa inyo sang more night, good morning, kag good night.
1: Mga mainit lang isyo at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Well, kami gabarin ninyo Power Door every morning. Ako si K5 L. John Castanio.
2: Ako naman si K5 Eric Tenerife, good morning.
0: Well, sa itong mga utod, kami ninyo riding in tandem until 9 in the morning. Ang amon sa ding alungay kag ayo sa inyo kung may mga problema kamo sa baga. No, naubo ka mo, may mga hindi mayo nga pamatsyag, mag face mask magwa because ang haze mong
2: grabe kit.
0: Abi mo kaki five Eric, what is happening right now? It reminds me of the scenario sa Chongqing, China.
2: Yes.
0: In Chongqing, China, ang haze kaki five Eric, kaya bilog na ngadlaw 24/7. Ina nga haze din na sa mga pabrikahan sang mga pabrikahan.
2: Local.
0: Kag ang coal-fired power plant nila to.
2: Supollution.
0: Grabe, nung haze mo kung dito ka sa Chongqing, kadami isang view, hindi mo gin siya ma-appreciate because doga
2: covered siya.
0: Ga-covered siya, no? Isubong nga mo na nina-experience ta kahapon na may nagakuha ng mga video. Kado, do siling mo blado na fog. hindi siya pag halin ini sa aso sa sunog sa bukid dito sa
2: Indonesia.
0: So Laposaton.
2: Laposaton.
0: Ang Cagayan de Oro ya kakipamirika alas 12 isang untoya grabbing haze.
2: Actually subo nga kaagahon may arat na video ginkuha ko bago lang sa istasyon guwata.
0: Aring aktwal nga sitwasyon tariya outside K5 News FM Studio. Liog ko may pakita kipamitan.
2: Pakita ba natan kuha ko natan sa
0: away mo ko naman send kakipamirika kuha ko naman padala. No?
2: Na?
0: I-check lang. No?
2: Arat natan i-check natan. Arat sa FDLP ta. Ara gid ah, ara o.
0: Tanara ko natan ah.
2: Sa dalom sang gin padala ni Israel diyan.
0: Oh, tarwa natan.
2: Mga no? K5 makita nyo ang itsura sa gwa lang
0: sa. Ay, sa board ka mo ha. Pili lang kamo dal sa K5 Negros Island region na.
2: Oh.
0: Ah, K5 na News FM Negros Island.
2: Oo. Oh.
0: Kan pwede naman kamo sa 1.5. Tarwa nyo lang.
2: Sa gwa lang studio to.
0: Hindi dapat tani mo ni oras siya sa nag na ni.
2: Sa nag ni.
0: Kisubong ya makulimlim ang aton langit that because ka maulan.
2: Oh.
0: Kundi bangod sa aso halin pa dito sa
2: Indonesia. Amo ni Churaya sa guwa sang studio just now. Just now antes kami magsugod ni K-Pebel diyan.
0: Grabe no.
2: Kuan ko. Oh.
0: Makulimlim ang langit.
2: Ito sa ito nga sa pula-pula isang langit to. Na
0: kay bago nang silak sang adlaw na manugsaka pababaw mo.
2: Ang pinaka subo gid sa tanan mga K-5 ang 2 o'clock sang hapon.
0: Kay grabe gid ang haze.
2: Sira diyan kung ga travel ka 2 o'clock sang hapon. Ang itsura sang ubos blati ko nalingkos ka naon kung hapon ka makita
0: okay.
2: Ko. Ah, grabe. Pula-pula. Yes, ang kwan.
0: Kaya mo na nga, galungay kami ni Kipamiyari. Kung may ginabatsyag ka mo, magbutang ka mong face mask kay batsyagon yung gina. No? Halungan, tagit. Pero natutukan ta na sa mga program. And by the way, sa mga utod dato, yung may mga klase sa mga adlaw, may importante kami likutod, may opisina pa. Basing ibang sa inyo nagabarikutot, patarajan. Yung mga nagabarikutot, patarajan. Pagbarangon, duka mo dyan! Himos do kamo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kami gyapon ang inyong Power Do every morning. Ako naman si K5 Eljan Castaño and K5 Eric Tenerepe. Iring adlaw ka K5 Eric is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sa isa naman ka matahom nga Huwebes nga adlaw nga ginrasya mo sa amon. Ginoo, we humbly pray nga mauntat nang haze nga nagapalibot sa amon. Kaluoy ang tanan nga mga nagaantos, especially ang mga kabataan, tigulang kag may mga balatian sa pagginhawa or respiratory problems. Cover us with your healing and protective hand, dear Lord. And also, Lord, guide and protect us all wherever we go today, sa among trabaho, sa mga eskwelahan, kag sa pagbiyahe. Grant us wisdom, good health, and peaceful hearts as we face this day. May your love and mercy shine brighter than the haze, kag mangin safe, kag blessed ang tagsa ka pamilya. Amen.
0: Amen.
6: Yaman ka katurog,
0: amo na ni.

0: Foro, pelos pontos.
1: Morning sitwasyon sa Nepal, key 5 direct ko dito, tabo na pet sa 25, Benchais. Pagkapit sa 30, ginbaha, pagin sila yaliwat.
2: May second wave.
1: May second wave.
2: Subo mo na, may ginakulbaan pagin sila, the third wave.
1: The third wave?
2: Yes.
1: It's because, abot ka key 5 direct. Why na ni nanay? Sila lang yung nakasurvive mga ka key 5. Why na sila pagitan lagi ni kanan la, why na? No? Abo na masubo-subo, subong sa Nepal.
2: And there's another 2-year-old nga nakuha sa buho.
1: Okay.
2: Pamabalaan kundi naman ang ginigay.
1: Grabe, no? May ato, grabe yung mga bera. Call kag Keep America, actually. Kag, let's pray for the fast recovery of Nepal. Nepal. And sa China, Keep America, may isa ka lugar dito. Grabe, bangun sang ulan-ulan. Ginabaha sila ya. But karon it's already normal sa kalibutan ang pagbaha kag Keep America. Kag, diri sa aton sa Pilipinas, di magwantan.
2: Sa Pizza 13, Sir Erjan, may isa ka super typhoon nga magalabay sa Pilipinas.
1: Okay.
2: Pizza 13. Iguon niya, unlike other typhoons na so nagigad yung mga sinimana nga tagtatlo kabilog, pero bye-bye. Subong niya maigo isa sa landmass.
1: Okay.
2: Ang iya nga pagbaskog, halindi baskog, pagtabok sa West Philippine Sea, iguon niyang China, super typhoon siya. Amuning ginabantayan subong sang International Weather Systems.
1: Okay.
2: Super typhoon.
1: Sa piyak kabahin mga KK5 sa sining bagyo, ang bagyo yung grabe na super typhoon. Ang super subong katira sa aton, super burnout.
2: Ano naman?
1: Ang super mahal. Amuning duha subong nga minagaygo sa aton di.
2: Bumatsyag na.
1: You know, sa una, grabe gid ang kampanya. Kita isa sa mga nakadumdum. Kay isa man kita sa nag-promote siling pagsulod sa Negros Power.
2: Oo, naturally.
1: Nga siling sa Negros Power, ma-provide sila sa aton sang continuous and, ano ganyan panawag?
2: 24/7.
1: Stable
2: and reliable.
1: Electrical supply.
2: Power.
1: Power. No? Oh. Kaya tiga reklamo ito, pero may ka-burn out mo.
2: Sa Inoseco?
1: Sa Sineco.
2: Sa Inoseco.
1: Now, humble nila, barato yung ila kuryente. No? But you know, this time around, makibot ka mo. Tingala kami nga, wala kami gearcon to sa mga migong mo, bla? Pero ang bill, we'll be milgapon.
2: Ha?
1: Gali, kay nagagwa subong for the month of August, pamati mga tagpalamati ta. Ari ginag super balita subong aga pa.
2: Nga, pila na.
1: Ang K5 balita subong aga mo ni.
2: Oo.
1: Ang power average sa residential, ang electricity rate for August, 14.27.
2: Ang
1: kilowatt? Kilowatt hour. Tingala ko nga doon mangilat ang kalibutan sa bill mong pagabot mo. Gali, kay 14 pesos ang per kilowatt hour.
2: Oo.
1: Nagrabe, no?
2: Na yaman.
1: Sumaka kita by almost pila 0.15 centavos. But siguro, kung talawon mo, waay na kita gali isang ang gwa niya, ang basulon ta naman, wisim. Eh, mahal to mo. But siguro, wala mang gali sala itong Sineco sa una. Kaya Sineco, kabakal man ito mo kakipaberik mo.
2: Kagamo na itong alalisay, sing una sang wisim-wisim. Nang wisim na is the spot market, bala?
1: Amo gali ng reason nga na mahal ta.
2: Oo.
1: Now, ang tanan nga gipromise sa aton, nga now, it has nothing to do, wala niya personal, kundi gina-recap ta lang.
2: Promise number one. Okay.
1: Barato, right?
2: Barato. Promise number two.
1: Wala consistent ang supply sa
2: consistent,
1: kuryente.
2: Consistent, barato.
1: Kung
2: consistent.
1: May ma-brownout sa isang lugar, dalaan sang movable generator.
2: May movable generator. Tatlo ka lang ko nga promise.
1: Pero natabo ka kay Paberic. My pledge of love cannot be broken. I don't know. Now, ang atandri sa mga tagpalamatita, why kita yan nag... because ato niya partner gid ang Negros Power. But we want to be frank and candid about it. Tinyo naging promesa. Galigagwa, hindi man sila galigapangita. Solusyon kung magkulang ang power. Ah.
2: You know, in this issue, in this world of joint ventures, nabiktima na kita sa joint venture sa Prime Water. Subong ari naman ang Sineco More Power. Nagagwa naman nga may problema kita. So mga ka-K5,
1: ang lain galikay nga ang pagkita abi mo nung sabat, pagkita bill, amo nang regular na mong nga bill mo. Hindi na mo na sa mga kilala mo ya.
2: Mga kilala mo.
1: Singa, why na gani kami tong gapainit na gani kami kung gabi? Why na gani ka paandar sa amo ni ka mahal nang sa electric?
2: Kita.
1: 9 mil gapon yang bill mo.
2: Sakit na.
1: Sakit inang na. Wala ka na bla gagano ka na.
2: Nakinot ka na.
1: Nakinot ka na.
2: Oo. Oh, oh.
1: Tikay ko hindi kaglimang kinot, nako chan sama din sa
2: tumil. Ah. Tipo kung katirada ka mga almost 20,000 kang bulan.
1: Sa?
2: Maga muna, mag-9.
1: Hindi na lang magkaon.
2: Isa pa na.
1: Some hindi point daton mga kakipay ba mo ni? No? Actually, pasalamat na lang tanong yung kabay pa. Nga mo nang matabok
2: sa tuduhin ang kurite. Huwag kang kaon.
1: Sa mga utod naton, di na tong promisa, kipay. Kabalo ka kung kaysa, kapanukot ng tao mo.
2: Tigit promisahan ka na, gusto mo yan, tumanon pa, ha? Oh. Ay, nanon na yaman, nagpromisa lang kami.
1: Kahapon, kapasalamat kita kay si Engineer Yumel Tambanillo. Nag-explicar sa aton nga aga burnout, kay kulang gingali ang ginahatag na supply sa kuryente. Sabi ko, masulod ang amuni ng mga kubuyahan, kaya nila, ang guaya gali nila, gapon, daw wala kinalain si Nico, no?
2: Ano mo mag-gapon?
1: Makuha mo sa ito yung power, mas nalabot yung kulang, hindi, mas nag-gapon, mangita sa solusyon.
2: Pero sa ginalalisan, pa niya yes, to, ang hambal, may generator kami, may gindala pag ano yung power bar, singin butang na sing una sa reclamation.
1: Hindi na tuman, dati kinang landa to subong.
2: Di tapos na gani na promisahan, na into na na kamo.
1: Hindi wala. Wala hindi. Ang why point man? Lang na da is, siguro, sometimes, daw proslisa sa pyramiding scheme mo. Inaman sila nga, may invest ka de. Ha? Inabla?
2: Naglain
1: pa kayo. Times 2 ang imong income.
2: Naglain
1: pa kayo. Sige, hatag ka ni 100. Kaya after a month, mapi out ka 200.
2: Pag after one month,
1: it's good to be true. Doon mo maniguro na tamo, no? Isubong arena. Siling ni Ruby Inso. Bobo Ruby! Husto ka daw 15 pesos ng kada kilowatt hour. Residential pa lang na. Pamangkot ko kakipa, Merik. Pila ang komersyal.
2: Kumayabi, may tlutsanggi ka?
1: Amo na nga ang abi mo sa K5. Mm-hmm. Nag-implement kita sa austerity measure. Kung talawon mo na, half of our operation is solar na di sa studio. Mapatik hindi. Saka, gapon ko rin tayo.
2: Kaubo, gapon tayo.
1: Amo na ni Galibos ang rason. Kaya nga, ang residential, 15.
2: Ang commercial?
1: Tipilayhan na.
2: Mahal na. Mahal na.
1: Sakit-sakit na gin mga K5.
2: Ni
1: siling ni ano, siling nga cool ka lang.
2: Nga cool lang, galing kay cool lang.
1: Di grabe ka K5. No?
2: Sakit
1: na. Cool lang, cool ka lang. Ang point na to naman eh, mga ka K5, dito sila ng basol, kaya nagmangalang wisi, yung progaling ang punto ko bla.
2: Tipro din ang kantong promisa?
1: Hindi, kaya na. Ano nga, may gipromisa? Wala ba sa gipromisa?
2: Ano man?
1: Ginamba lang na yan, tingwaan nga makabuni.
2: Ang galing.
1: Ari ang pinakalaitas mga ka K5. Ang balita nga nagabaga-baga pa. Ang balita nga nagadulom-dulom ang padulukan mo. Hindi ka makabayad. Ha? Mag-burnout ka? Bisan magbayad ka gali. Burnout!
2: Burnout!
1: Negros Power. Okay. Ang average residential electricity rate sa Agosto 2, 2026 naglabot sa 14.27 ang kada kilowatt hour.
2: Grabe ba?
1: Ha?
2: Kit ba? 14 na?
1: Way tagali ka mula long tingala ta kabugat gin sang bill kay mangnog 15 pesos nagli.
2: Sakit
1: ang kada
2: na. Pila ka ang average sabi nga consumption sa isa ka balay pila man?
1: Ang buta.
2: Dita ka balos ni.
1: Pero basta masakit way nanigani pa initay ni kipay balik ang balas mo pwede ka na hindi maligo mo. Ako for example may supply tubig ang basiwa ang hiraya. Pwede mo na ganyan ba? Iupo ka. Okay, sunod sa baldi sa hiba. Bakit gawain ka na lang. Why ka na gagamit? Halos talan mo.
2: Why na na gamit tayo? Heater, ligo.
1: Iba, mga heater ka pa. May nga pagkamahal ng kurintes mo. Sa iban pa ang mga balita sa ato naman nga pagpalagad ka rung adlaw. Uy, nagpasar na sa ilang versyon ng house.
2: Ara na?
1: Nga i-fix na sa 5-year ang ano, termino sa mga konsyal sa barangay kag SK kag kapitan.
2: Sa mga kapitalista, manugpautang, attack na kamo sa mga barangay hall, subong. So, ano na nao? Final na?
1: Di, kung mapasar ni sa House, mapasar man sa Senado, sa plenaryo, ti-merge na Republic Act na yun.
2: Attack
1: parehas na, subong. Kay nagligad, hindi parehas ang version mo.
2: Subong niya?
1: Subong niya, inap. Kung nagligad, postponement to.
2: Okay.
1: Subong niya parehas na fixing the term.
2: Attack na, manugpautang.
1: Kagpasalamat ka mo kay ang Congressman Dries Bacolod, nagupunduagin si may Congressman Albi.
2: Okay.
1: Kagbata yan nga si Congressman Habi sa 3rd District.
2: Nga i-extend?
1: Nga fix ang term sa 5 years.
2: Attack na, manugpautang. Attack na, pwede na.
1: Huwag pag ganit. Ano yung ara ka na? Hindi ko magsilingay, pare compute mo naman, pare construct mo pa utang mo sa bungao.
2: I-attack na, pwede na.
1: Papiyak ka ba, eh? Si Mayor Leo Rafael Bibo Cuiba. Grabe ko rin pekto sa RSSI to sa gayo.
2: Mahuugid. Susubala.
1: Si Councilor Silia Flor, naguni. Ang 18 milyones ang utang sa nga mga merkado. Di? Tatlong merkado. Naguni. Councilor, good morning, ha?
2: Si Prambus na.
1: Si Lagfil, bago grabe naman, si Councilor Homer Baez, so, Lagfil Inspection, Monitoring Investigation Team, limit, damit siya ngalan ba? Nagligan may help man siya, no? No, katanda ni kay Councilor Homer sa bungaw.
2: Si Toto Homer.
1: Nabantayan niya sa bungtong Lagfil, no? Oh, Councilor, baskog sa mga tirada mo, nagligan help. Nagligan help. Subong limit.
2: Ay, dasa ni Councilor Homer, no?
1: Ano?
2: Yeah, here I come.
1: Yara, sa 18 million pesos ang income sa siyudad sa tiyon yung masukot ang tanan ko nung discrepancy sa tatlo ka merkado.
2: Chano pa?
1: Uy, local na.
2: Okay.
1: Ilunsar ng 911 tang localize. Siligay no na eh. No. Tawag tulog Tagalog ah.
2: Hello, andito po kayo dito?
1: Sa matas ang kipay, okay na to.
2: Okay na.
1: Nakayunang sidewalk. No? Okay na. Very good luck pa ka to. Good na kami na ni Kipay, very ka.
2: Okay. Very good na na.
1: Maposta na commercial break. Balik ta. Masumbata diyon maskara and then tutukad ta naton sa nga pagtutok sa presyuanay. I-discuss ta ang party sa Hayes at the same time ang pagsaka sa kuryente kag anong matabo sa aton kun amuning sitwasyon giliway solusyon.
2: Why?
1: Kabatay mo mudlo ang mata.
2: Ang interview to kay Gapon.
1: Tuwi matitay.
2: Discussion na to.
1: Hindi na tamang reklamo. Ang wait oras na. Sa K5 News FM Philippines alas 6:54 na sa aga.
2: Standby.
3: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Payo Health News.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
5: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo o kung that other terms na alopecia? Ano bala ang maubra sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair? Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa taga-tawod. Depende sa pagkatawod. Ang nami sinisang aton hair, pwede gili mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
6: Both internally and internally. Pero pinaka-common nga causes sa baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
5: Hormonal imbalance, no?
6: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
5: Ma-correct.
6: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
5: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regular T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni, amunay makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay, gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3 Bio helps you with that, no? So, ano na, internally na, gintumal mo ang ditribayo, amo na epekto sa lawas mo. Kagina, gistoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gaatag man sa imo, gatawag hair growth.
7: Ditribayo!
8: O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, like, hindi manami, akon na kutis. Nag-try ako tumar sa ditribayo, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: May mga causes man, Sir Boy, thyroid disease. Pwedeng rason sa iyong mga pagka-baldness.
5: Correct.
6: Na-discuss na ito ng ligad. How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
5: Ginabalance naton ang metabolism, no? Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kay kung tam ang kataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
6: Kung ang hairline. Ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, Sir Boy, hindi matawaran?
5: Milyones. Ang difference siya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga na kay D3 Bio, kadako-dako sa difference.
6: Lain ang power sa gikombine, Sir Boy, nga ang D3 gibutangan sa ano? Sa BCO or ang BCO gibutangan D3.
5: Layo.
6: That
5: is a perfect
6: ang health
5: care.
6: Benefits, Sir Boy, grabe.
7: D3 Bio.
6: Kung ga-chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang ano?
5: Lalagas, no?
6: So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Makabulig. Not only there, sa ginasiling naton ang D3 Bio, may ara siya si gitawag lauric acid na kaya niya simintuhon ang imong cancer cells.
5: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Because that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio.
6: Wala pa hormonal changes.
5: Wala pa hormonal, D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog itang

0: T3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio, adlaw-adlaw. T3 Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag T3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa T3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sang atong uto, rason nga gandami ang memorya. Mag T3 Bio, adlaw-adlaw. DGX 500, kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una, problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputikid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Nabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong adai digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Kapalo ba na ka mo? Nga may 3 ang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin. Swap.

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
6: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Napit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
8: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
9: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
4: K5 News FM. K5 News FM.
10: Puro Delos. Pabalik na mga ka-K5 sa inyo naman. Yan pala tuntunan ng oras. Dulong sa inyo sa kalawan sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alas 7:10 sa aga. K5 Eric, napasalamat kita sa office ni Mayor Greg Gasatay, yes. One of the sponsors sa atong yes. event sa K5 NIR DDX 500 Radio Broadcasting Corporation. Office yes. ni Mayor Greg Gasatay. Thank you, Mayor Greg Gasatay.
11: Thank you for the support.
10: And salamat man sa office ni Congressman Thirdy Marañon.
11: Yes.
10: Ha? Nagbulig man. Ha? Salamat sa bulig ni Councilor Al Victor Espino, Prombos, Arasi, Councilor Cesar Distrito, Emang, Councilor Celia Flor, and Councilor Lady Glass Gonzales pa rin. Salamat din sa inyong support. And ang ating official partner, of course, Look Fu Cantonese. Eat all you Cantonese. Why? Kagapon sa... Nagkanto ka?
11: Nagkantoy ko.
10: Nagtilaw ka?
11: Oo. Nami siyang lugar.
10: Very good, sir. Deepin ang mga friends natin to. Iba di ba si gusto nila ang authentic Cantonese restaurant. Kanto sila sa Look Fu.
11: Look Fu. Okay. Kaka may bistro sila, sa piyakin pa buksan pang bistro mo.
10: Naglaingin ang dating. May karaoke bar sila dito sa wala. Na masulod ka, for example, labi room lang yung karaoke bar ka lang yan.
11: Mayara, tapos may acoustic ka na business.
10: Ibang klase. Ano, Abi K5, Eric? Support sa mga amigo natin. One time, Abi, may mga anchor man sa K5, no?
11: Malagaw to.
10: Upon si J. Lolo. Dapat malilaks na si J. Lolo mo, no? J. Lolo. J. Lolo, good morning! We miss you, ha? Kita lang nata, no? Makanta-kanta, Abi. Ikaw, Abi, makanta ka, nasun si Julius Maribles, makanta man sa Pinos P5 Julius. Nasun si J. Lolo, si Rod Spalma, si Sir GP, guro nga ito, pakantaon tunutudog.
11: Ewan bato, ganyan.
10: Tingnan ang balon na ito, guro. The K5 boys, no? May arat ang night out yung mga boys yung ato no, bre. Makanto tanto sa bistro. Supunto sila mo.
11: Nami na.
10: Good morning. Good morning, mga taga-Kasha Hotel. Good morning. Salamat, Gid.
11: Salamat sa
10: for being the official partner sa K5 News FM. Tisi, K5, Eric, ito to. Madayo na itong imo, December.
11: Tingin pa dala ko na sa pataling ko muna ng kwan.
10: Tidid pa na. Yung support rin na dano. Good morning kay Ma'am Cathy da.
11: Kumpleto, bunyag kag tanan mo.
10: Ha?
11: Bunyag kag birthday.
10: Kumpleto, gidyan?
11: Oo, ti, siya kadlay mo.
10: Ibang klase ka talaga si Eric, o. Kaya,
11: amo nang gina. Tapat si Lolo naman eh.
10: Ti Lolo eh. Yo, yo! Ha?
11: Tapat
10: yo!
11: Naman.
10: Si yo, ya. Si Wawa. Si Wawa.
11: Si Wawa to ka.
10: Morning lang na kay Tito G. Ika gapon, birthday ti Tanits gapon, no?
11: Oo, ti happy birthday.
10: Ikaw gito, ha? Ginambal mo si Sir Cano ang pinakagwapo because he is sleeping with his tiger.
11: Ti gapon, why siya kapagwapo? Ako lang pagwapo lang.
10: Right. Good morning, morning Linda. No, happy happy listening lang sa mga sukita sa Campus Toan Highland Resort. Official partner ba na sa K5 kung may mga event kita. No? Salamat gid sa inyo pag-suporta all the time.
11: Nagmuno gali sa akon. May mga remind mo ko. Nag-remind sa akon ng isa ta kamigog pamatigid. Sir Boy Chua, mayong agagid. Pamatigid. Yung pamatigid ko sa inyo ni Sir Jack.
10: Last time birth dito ka nanay ni Migo ta tuto magbanwa bla. No? Ni Earl, magbanwa. No? Mayong aga lang da.
11: Ay, bagubot. Toto Earl.
10: Nagyalinaw?
11: Australia, nag-apat lang kadlaw, nagbalik na yun.
10: Ti, amo ka naging naya ka, amo ka naging naya ka bugalon na Kuya Earl.
11: Hindi ko nagano ka lang to. Kabalo ka na sa Subong. Municipal administrator sa Municipality of Basay, Negros Oriental.
10: Ibang klase?
11: Ibang klase ka, Toto Earl.
10: Sa Basay siya, no?
11: Dito naman siya.
10: Tingala ko lang. Dito naman siya ka mapapit.
11: Dito na. Kaya pala gani, yung may resort din. Kanto naman ka po din.
10: Toto Earl, good morning. Ay,
11: mga amigo.
10: Si Estrellita Bravo, gapamati sa aton Subong, na mayong aga. Na, sa aton mga utod, kay gusto tama stretching. And then, pagbalik tayo discuss na aton dutay, ining electric rate. Then, mamangkot kami sa inyo. Basahan yung aktual yung bill, Subong. Kay kung talawon mo, naglubo ang aton consumption.
11: Yes.
10: But, mahal ang aton nga ginabaydan. Bangod kay ang rational legally.
11: Nagsaka.
10: Almost 15 pesos na kagipaberik ang kada kilowatt hour residential rate ng ginistoryan ta.
11: From a low of 11?
10: Grabe, gidya. Grabe. Ang sineko, ang pinakataas ang sineko. So, na dusit, dusit.
11: Garali na tao.
10: Garali na tao. Subong. Bungurong tao, sige hindi na tayo mag-rally. Kaya nga, huwag matagyapon, Choy. Sila manigyapon mo.
11: Nagluto, kamutanan, yes!
10: Hindi nga ito lang, the point is, tanidumdum mo na ito na itong mga point of engagement. We love this company because they're also doing their best. Kaya nakita, tamang kita mo ang ilapag-ili sa mga poste, Subong. Galos, huwag isang gayong-yong na mo. Kaya nanotice mo kung may reklamo, mang kita, paagi sa K5, gina kayo Manila. But the reality remains, kaya kung padi, di na ito ang mga bagay nga ginpromesa niyo sa pumulyo sa Bacolod.
11: The flowers gone.
10: Susa.
11: Long time passing.
10: My pledge of love cannot be broken.
11: Acoustic Thursday.
10: So this time around, panahon na! Ari na, naka DTX 500 na kami ni K5 Eric. Yes. It's the Mascara Spirit is Alive. Kasi si Mayor Greg, kapanganda ka. Puli na ka muli. Puli na ka muli. Garit-gariton ta sila. Ipagitan. Tira!
11: 2026 version.
10: Bra, 2026 version, no? Tago na sa 2025 ba?
11: 2025 ba tayo nyo? Sa gulisyon mo. 2026 version.
10: Happy Mascara!

0: Tonto siya, Tony Mark Mayo ay. Kabalo. City administrator to black. Tornigo? Yeah, Tornigo. Pasaw to, mag-i-chill ka tatlo ha.
1: Don't make
0: it
1: isa ka
0: Tornigo.
1: Siya Tornigo.
0: Ah, okay. Dasun mayo kilili siya Tornigo na lang.
1: Tornigo na mayo.

0: pinamasakot pag ina. Galing ka Victoria si Kong Abi ay.
1: Bakulod din yan ay. Si Balpusada, si Bongo Miranda.
0: Ah, Gabi Miranda.
1: Balpusada si Miranda na.
0: Pero ba, ding tilawin yung bisawot sa bakulod. Na, no, mo nang imutan. Mag-iing patamaan mo ganyan sa isa. Kako daw, kidjil, exercise niya ako sa out daw. Oh! Ipakita mo na tan. Kaya patawaon sa saya. Here we go with the 2025.
1: Gaya
0: pasalamat kita sa creative department nato, no? Upod kay Kevin Bigay and of course ara aman si Jack, no? Siya ba ipa-edit rin ang portion ng 2026 para do official jingle to pag maskara mo. So, here we go with the 2025. Ready pa ka mo?
1: Garit-gariton.

0: Ano pa sa programa kinig sa akin? No, daw gaki gel exercise ba?
1: Mr. B ng the dream.
0: Batang anidnitan. Okay na tala.
1: Sabi ko, itabigo ka na.
0: Yakan blawat. Nakita mo kung trasang Terminator si Mr. Tin Man. Itong ginatiro sa Vietgan.

0: Gabalak no, AK-47 na.
1: Oh!
0: Yun, kampiyon. Nagarit-garit na ka muna.
1: Di nagarit-garit na namon, come on, no? So, ang sunod na mong pabangko, tiki pabirik para sa t-shirt, sumungad lao, nagapungit na ka-raffle ba? Ang question, okay. Diin gahalin ang haze nga ginasuffer naton sa mong Pilipinas. Diin gahalin ang haze na itong gina-experience sa mong ining pagdulong sa langit, ha? Diin mo lang nagalin eh. No?
0: Kagman, nga itong pabangko sa mong. Why labot siyang haze? May baho ka nga masimutan?
1: Tabon gani no.
0: Kaya lang kagabi sta kay inala unas kagahon tumalbo naman ang kalayo dito sa ginalinan niya.
1: Amo nang reason nga ang nagitom nagdo nagdulom pag ginang kalagitan subong.
0: Grabe nagit subong adlo.
1: So tutukan ta kay Paberica no. Now sa atong mga uton going back sa atong discussion subong. Standby kay Wilson kay tutukan tang limit. limit. For standby man kay Red Salgado. Now bring kita na kay Paberica sa pinaka latest information naton nga dalgon. Hindi ka mo matingala kung ang inyong electric bill subong medyo mataas-taas.
0: Yes.
1: In August 2026, sa advisory kaging pagwas ang Negros Power, ang average residential electricity rate for August 2026 ara na sa 14.27.
0: Okay.
1: Madlaga na sa 14.28. Per kilowatt, nagsaka kung kita by 15 centimos kada kilowatt kakipabirik. Kaya nagligad galing ang bulan, taas na tamo. 14.12 na. Grabe gali, no? Ang paanong pathag sa Negros Power nga nagtaas ang dutay kunong increase sa aton electric rate dala ini sang pagtaas ang transmission in other charges. Ang lower generation charges despite higher WSM prices. Wholesale electricity spot market WSM kakipabirik. Ang rate nila is 10.42 per kilowatt. Nagsaka sila sa 12.24 per kilowatt bangod sa higher electricity demand kag temporary unavailability sang pila ka power plants. Nagresulta ini sa yellow kag red alert. Magsining ka yellow, umusubos gid. Sagad gid, wala reserve. Magsining ka red alert, kulang gid. Ti para buligan ko naman nubo-nubong impact. Pay ara sila ginaobra nga gin-spread nilang recovery sa sining higher WSM cost over the next 5 months. Pangkot
0: gin-spread ba nga ginutay-utay?
1: Ginutay, but siguro mataka pagaliin ni Kipay Merik sunod bulan. Ha?
0: Abi ko
1: man. Ang ako lang nga pamangkot nga nga mapasaka ang WSM kay wala sa ganinong supply sa aton.
0: Abi ko man.
1: It's because of the law of demand. Anong gani? The due tayo supply, demand, the supply and demand. Due tayo supply, damo demand, damo mahal.
0: Mahal.
1: Kamu oh. Nintabo, pamalan.
0: Tipre, hindi amo na.
1: Kaya na, ang economic forces, hindi amo na.
0: Hindi amo ng economic forces ta. There's so much supply, there's
1: a lot
0: of demand.
1: Residential, 14.27. Sa low voltage, 14.32. High voltage, 13.25.
0: Oh.
1: Tiyang residential ta, lagang isa sa 14.27 ta.
0: Mahal ba?
1: Di ko tanawin na ton para sa aton niya sakit na ni. Kung dasun bulan masaka, pakipabirik, hindi ba layo mag-inci pesos tagli?
0: Hindi mag-inci pesos. Ulo electric. Ay, pulo pang uyab lang tanay.
1: Mag-inci pesos, makandila na kung ipabirik. Kung mag-inci pesos, ang sigas, ang suga, isa na lang. Kung di Panyapon, sa Panyapon, makandol date na kami sa Ilong Gabalay.
0: Nga, ano na yung nagatipid kita man. Ang sabat mo na da. Why, nag-romantic night na kita.
1: This is a romantic evening.
0: Nato na lang inyo mga cellphone, ibutang lang na sa jazz music. Hindi ka naman patukar sa imposteryo.
1: Cellphone. Ang guwaya kang ipay, Eric. Tukar yun naman ng fine dining.
0: Fine dining, kawabi. Yang gaw niya pang suksok na.
1: Pero seriously, din hindi nagasulod ang pabangkuta nga wala gali man sang solusyon nga may offer ang bisan sino ang electric company masulod sa ato, no?
0: Why, good? Why?
1: Nakita talaga ang kanami sang Negros Power bangod nga ginisla nila mga poste kag ipabirik baguna. Pero, in terms of services, wala sila kinalain sa servisyo nga gin-deliver sang Seneco.
0: Ang mo na?
1: Wala sa kinalain.
0: Sabi ko na, may mantos yung unang may yes, yes, yes to.
1: Hindi po namin ko bala. But si ganun gali, hindi ito problema sa Seneco. Granting ang bali na mismanaged, damo utang, pero huwag takalabot sa muna kanako ang abilya. Sa panahon sa Seneco.
0: Pero may explicar ko na.
1: Anong explicar mo?
0: May explicar ko na. Kung nagtaas subong ang bulan.
1: Okay.
0: Christmas mo.
1: Christmas tree?
0: Hindi. Kundi siyang una bill na panghatag.
1: Oo.
0: Tikong Christmas, ano? Silver bill. Silver bill. Mahal-mahal na gid man na. Hambal ni liberal ka lang.
1: Ayuhab la.
0: Silver bill.
1: Na-notice mo, kung magsulod ng Bermans, galabang pila sa salakyan.
0: Ah, correct na. Correct na.
1: Nga galaba, kabalo ka naman na. Kay man gininspeksyon gid sang LTO. Kung may mga restro ang mga salakyan.
0: Sa dasun sino sa highway naman?
1: Na do nagsako kag isa delikado sila bisan Domingo miyara. Ano ginagawa? Problem na gyud, problem lang
0: nasa iya. Hindi Domingo kita ko mig check ya.
1: Tuod ka? Lahog ka ako, gin seryoso
0: mo. Hindi ra na nagyan ko tiga da biyahe.
1: Hindi ka yang ila daya, ang disgrasya kag safety sa dalan, may banan na pili
0: ang blog. Tapos nagtok sir, musta?
1: Oh,
0: Christmas na.
1: Hindi
0: violation mo niyo.
1: Silver bells, silver bells. It's Christmas time in a city. Hear him ring.
0: Did I hear him ring?
1: Huh?
0: Nga tingali. Tingali.
1: Pero mga ka-K5, ang unang ginambal na ito na serious note. Tingala, tagali nga minano, takatipid, kagipabirik, mahal nga po. Wala ganyan ego ang austerity measure mo.
0: Sa hanap lang comment ni Gloria, magbanwa si Giro.
1: Ano ko nang baliyaw?
0: Ni bakon-bakon na ganyan.
1: Anong baliyaw?
0: Nga may gani, wala suga para magdamo bata. Damo magplakanon. But seriously, mga K5, ang inalawag subong ni Sir Eljan is the rate nga aton pagabayaran sa mga bill.
1: Abo ng reason nga ang inyong
0: balayran
1: sa kuryente, dako. Kay nagsaka, gidman gali, ang aton nga... Imagine mo, mga residential, almost 15-50 na kipay berik.
0: Mahal na.
1: 14-28 ang isa ka kilowatt na ginabaydan to mo. Dugangan pala sa mga generation charges. Ano na, dugangan pa kung ano-ano ng mga kabalukang bill na ito sa mga kipay berik. Kung katindog, ililiya mo niyo, hari ka dibi katindog, at ito sa pertahan na makalabo to.
0: Laba-laba.
1: Kayo may mga chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong- Ames Laws. Tanan.
0: Ano na lang. So, ang problema mo sina is the residential, masakit na daan sa bulsa sa tao na.
1: Te.
0: Ang masakit pagiging kay kung nagsaka ang residential, masaka man na ang commercial.
1: Di natural.
0: So, kung ang commercial, ang tiyangge, ang manugbaligya, masaka man ang presyo.
1: Okay, pabangkot na ito, masibalipad ka mo. Hashtag K5 answer, diin ang Hazelin. Ngagaw na, padala ka mo da. And then, the other one, kakipay Beric. Ano hindi mga electric cooperative? Ari lang sila para mag-distribute ang power?
0: Yes.
1: Or they're also, hindi ko na sila pwede nga, for example, ngita sila pa mga giving nga may mga planta nga additional para at least makasupply.
0: Di mapalibog pa kami, ha?
1: Hindi ko ano yung part na sa ilang nga pag-servisyo.
0: Di servisyo, ganyan mo na ganyan kasukot kami, kasi-servisyo na.
1: Pero ti kulang ang power. Ang guwagali si Nika kay Paberic,
0: kung
1: na magali ko ng sigi, tas sa Sineco, ay man siyang kinalain na.
0: Amo man yung Japon, lain lang alingal. Ay, pero ang opisina doon namin, may kape nga libre, may tinapay to.
1: Amo na yung akong gusto na, no? Amo na yung kinahusto, no? Namin, mangi na.
0: May kape, may tinapay.
1: Kaya mapila ka lang tayo mo, no?
0: Kasi mapagutok ang dulong opisina.
1: Subong niya?
0: Subong niya masanag, may kape, may tinapay.
1: Kag sa hotel na yun, no?
0: Do hotel na namin, ng
1: pero muna yan lang yan.
0: Mga world class na kita subong mo.
1: World class na, no? Buong buhaya galisin, ha?
0: World class man?
1: Ang world class man. Kailan mo may mga hotel di sa aton, kag mga resort like mga Manami. Ano gani, Manami, gimana? Dito sa Sipalay, bla? Ban?
0: Ate namin to eh. Namin. Oh.
1: Kahit ang presyo yan pang tourist. So in short, kay world class man ang aton, electric cooperative.
0: Isaka man.
1: Ang asaka man.
0: Manami ka, 15 mil adlaw mo.
1: Kinsimil man lang ang imong.
0: Imong
1: per kilowatt, no?
0: Per kilowatt mo.
1: 15-15 na. Madatol.
0: Madatol. Okay
1: so, buwan niya galing kay Five Eric, wala man siyang salato galing si Nico eh. Kaya si Nico, gabran auto kay kulang man ang supply.
0: Primero, si Nico, kapanukod. Nga hindi kita siyang privatization. Eh? Sa ulihin, naghinuganas. Nga doon, okay man eh, mayista.
1: Ha?
0: Subong may aranuhan, dumayes man to sila.
1: Sa piyak?
0: Piyak may nugyes.
1: Oh.
0: Ang bilin, isa na langit, gabilabil, dumanugyes man.
1: Ah, tiyo, sige ah. Pero saan mo kanina ng electric cooperative? Subong matapos ng ilang kwan?
0: Tapos na.
1: Dito na?
0: Dito na na.
1: Oh,
0: dito
1: sige. Na na. Bago naman na to, no? Joint venture mga Japon?
0: Amo gid Japon.
1: GBA. Lain ng mga grupo.
0: Oo, oh, tipro amo mga Japon ang gabit.
1: Tipo bagkot na itong Kipay Beric. Anong pabagi ba? Hindi pwede makahimo kita pamagi nga ang mga mag-generate na for example, isa sa may pinakalapad nga solar farm dari sa aton mo. Hindi pwede nga 10% of that drill lang hindi nga pwede i-supply sa Seneco, Noseco, so something like that.
0: I think it's a good idea. May i-retain ka
1: na power. I-retain nga portion nga hindi na natong lakinanglan magsalig to sa WISEM. Kaya pagkabot sa WISEM niya, si WISEM niya, bala ka mo diyan kay Charles Manamong, kamumong negosyo man sila to yung mo.
0: Nga if ever may kulang ang water sa power supply, ang
1: batakan bla battery, hindi kay direct supply lang bla. Ang guaya sina, do tubig sa Masiwa. Hindi lang siya pumping station, kundi may ara sa nga overhead tank in case diya pwede siya ka-stock.
0: May reserve.
1: May reserve. In case pwede niya direkta nga i-supply.
0: I don't know if it's possible, pero naming idea.
1: Kung kaya tani, kito tan lapad man di, for example, bi, kung nag-produce kita di mga 300 megawatt.
0: Bakuna?
1: 10% of that is 30.
0: 30 megawatts?
1: Yung mga kung may 30 ka na, may supply mo, di. May masave kitang isang banwang, hindi mo burnoutan to doy.
0: Pwede man. Pwede man.
1: Diba?
0: Pwede na.
1: So, pila labang
0: ina sa host, mga... Or the host, LGU, may iya sa iyang supply.
1: Oh, pero dapat may ginatawag ta na kaki 5-eric na limit. No? May limit.
0: No.
1: Hindi pwede 100% atong kiti yatag naman ito sa NGCP mo. Tilimitan, tagid. Pero kay ikaw si Lord Homer Baez, ang iya limit, hindi limit ka punggan ka. Kundi Landfill Inspection Monitoring Investigation Team.
0: Siyempre na.
1: Tingnan yung landfill ta. Dapat bantayan. Tagi ba si Patarasak, Blaboy, si Basuraw?
0: Yan na kan si Lord. Musta ka na?
1: I-check ka ba si Wilson Villena. Para bibiruan ta, what is this limit? No? Ginaduso, ininikaw si Lord Homer Baez para mapasigurado nga coordinated tanan nga bula. Husto man, inablang pag-aboy mo sa landfill, insakto. Hindi kay kung gadali ka, Patarasakan, mga boy, bisan way ka pakalaboto sa inaabuyan mo, ula mo na lang da. Kapin pa kung gaulan, so na kipay, meri kipigaw dalan. Hindi na kalaboto sa masurang, dahil lang yaboy, kigaguot ang truck mo. So, i-check tabi si Kipay Wilson Villena, naka-standby sa ninya. Ano ining limit, no? Check ta sa line number one, Wilson, good morning.
2: Good morning, K-5 Aljan and
1: K-5 Wilson. Ang limit na mo ng kaon talaga doa, no? Pero balita mo yung inilimit.
0: Limit, man.
2: Wala na limit kay Bundakan. Na ito kagay na ang ginsan sa headline K-5 Aljan and K-5 Eric. So, but anyway, ang limit or demand to kina author, inaining Councilor Homer Baez, hindi matapos pala K-5 Aljan, kumatandaan ninyo nga tanan tungkol yung patikayon nga testing, sampling, sa Environmental Management Bureau, waay nag-agi kung wala na-inform ang ato sa mga local government unit kaga multi-sectoral direksyon at sa Bacolod. So anong buot silingon mala sinisang limit kita sa Organic Inferic? Ang limit stands for Landfill Inspection Monitoring Investigation Team.
1: So guaya sila by the name itself, sila di ma-monitor kung gusto ang paggamit sa landfill ta? Investigation para kung may mga problema, wala mahakot na mayo ang landfill, why maplastar mayo, investigaran sa amuning at yamang guaya, the monitoring team sa activity sa landfill.
0: Nga, amugin man na dapat eh.
1: Sino ang composition sini? Interesado ta. Anong composition sini para balanse?
2: Okay. Kasi ang tawag sini nga ni, ang members ang iniisang landfill inspection monitoring investigation team, isa na diri, of course, ang kapahin diri, no, ang EMB, ang multi-sectoral kay Fire Eljan ni Kevin Eric why man imas specify kun ano
0: sino na
2: sectors pa pero may akadin pag it kita Kevin Eric na mo niya magkapatikayon sa mga kung ano ba na ina mga kinanglan pala mga social o kung na mga kinanglan pa nga ipa-improve sa landfill so si akadin naman niya mag ano mag spearhead sang ina ng mga ideya kay Fire Eljan ni Kevin Eric so actually ang ining limit ni Kevin Eljan ni Kevin Eric kasunod din ito kasi madugo katako dito ba lang issue lang sa ito ang pag-test ng landfill dito sa may barangay Belisa nga wala nagsanto no sa result man yung pinagwa sa Bacolod nga nakatakpan sa independent niya si Tingakwan nga testing dito sa may cell number 5 kita sa Jan and kita Eric actually ang nagwa pagalik kita sa Jan kita Eric you know sa pag pagpatigayon sa testing niya sa LGO doon nag-react pa ni si EMB na ang Bacolod self-serving tungkol kayo nag-conduct sila yan sa ila sa inyong independent investigation. So para mas mapatpat na nato kaysa sa Jan kaysa Eric, kung ano git ang tinutuyo sa inyong limit, kagkun nga naman nabuhat inino ni Councilor Homer Baez ang limit, aradang niya sa inyong kapukusan niya mahaya kaysa sa Jan kaysa Eric. Sa ato,
1: sige, pamatihan ta si Bobe.
0: Tanahon ta, Beng.
3: Nag-propose kita ordinance establishing sining ginatawag na limit or landfill inspection monitoring investigation team ang tinutuyo sini
1: walking emergency dito na
3: dapat kung may ara sang reklamo or may ara sang problema dala sa landfill ang multisectoral ma-involve ara kag kabalo kay ang natabo sa nagligad may reklamo nag-andak si EMB sang field inspection wala na inform si city wala na inform ang pila ka mga agencies may nagwa ang resulta nagpagwa sang posisyon si siyudad na ang EJU wala yagin pabalo ni EMB may gwa nga mga resulta te, gina-question after sini nag ang siyudad nagpagwa ma, nagpatigayo nag-andak man sang kaugalingon nga investigation nag-andak sampling pag may ara man siya resulta e, ang reaction na self-serving ang inimo siyudad. Sini ko, why is not matingob na lang kami ara si MB, ara si City, ara ang barangay, ara ang tagreklamo, kagpila ka mga akadem, kag mga NGOs, ng mga nabilong sa environmental nga grupo. If ever, may ara gina-regular gidyang inspection, may regular nga monitoring. Kung maara sang magwa nga problema o kung issue, o kung ginakabi nga may reklamo, makandak sang toro nga investigation. Amon eh, nga naghimo kita sang ordinansya, ginatawag ta ini again, ang ala niya acronym para hindi tayo malipat, limit landfill inspection, monitoring, and investigation team. Masulod sa karoon sa sanggunian, agad officially may ara sang mabantay sa landfill makulot.
4: Counselor, sino mga members? Hindi say members na lang sa Solid Waste Management Board natin or may ara kita sa other team na masulod?
3: It's more expanded yun siya, headed by the mayor, ara pa na akong committee. Academ, tatlo ka representative, especially may mga engineering na mga schools, department. May ara man kita environmental groups, mga advocates nga mga inkabahin sini kag ang barangay Felisa may duwa sila ka representatives kag depende ni karon sa flow sang discussion sa sanggunian kun ano pagina masuggest sa mga board ko dira nga madugang si multisectoral group agud may ara sang ginatawag balang transparency kag neutral kag tutuod nga representation kung mag-conduct sa isa ka investigation o ocular inspection sa landfill.
1: Okay.
4: Counselor, kamusta po yung hapag na health na project na to for the barangay Felisa?
3: Yes, rana sa second.
1: Okay.
2: Kaya na dyan.
1: So, katahom, no? So, at least, bisan pa paano. So, ang help, anong pinakalite sila sa niya help?
2: Ano na kita dyan?
1: Ang iya help bala.
0: Ang help ang meaning sa'yo.
1: It's all about livelihood, no?
0: Para tiyan sa mga kwan, sa taga landfill.
1: Landfill? Ano ka rin meaning ito? Health, environment, livelihood program.
0: Program. Tumayo si Congressman Homer.
2: So, second reading, kami sayang kita dyan. Kasi sa direkto ang health, kaga anami, wala so far man, sang, dito, recently, sa mga duwang ka-ordinance ni Councilor Homer po, ba, is kasi aside sa committee chair sa sang environment, nakafocus sa so far sa may landfill, sa mga issue wala sa landfill, sa may barangay Felisa. Actually, yung question man ato siya na, Councilor, ano ang goal sang imo siling na opisina nga do recently nakafocus kita no sa pag-address ang issues and concern, especially mga resident malapit aton siling landfill. Ipayat pa ni Councilor Homer Baez, ni Tito John, and Tito Eric to, na nagsakripisyo na ang barangay Pisa na tira ibutang ang...
1: Gusto man ah. Actually, inang gambal nga ti, kung wala abis sa barangay mabaton sa ngabuyan, tabasura din tamahaboy, hindi ba na pwede nga sa DSB tamahaboy ang gasto tas pagkadako?
0: And I think it is but proper nga itang kilala ko
1: sa lao, ang Felisa nagasakripisyo dapat may additional ginaslayan nga bulig dapat kipay yes, and that's that. Very good ang health health, environment and livelihood program may programa sila sa kayong lawas da pag amlig sa ila palibot kaya na basurahan
0: kag ang livelihood
1: pangabuyan sa tao
0: nami na
1: so salamat gid son ha do okay na tong DPW Rex kay una tong wasak tanga dala na salamat gid to putwok ka
2: na kami di kay Fred na ka standby na kami di pa ka live ako para sa pagbalik nato
0: na okay
2: bata man sana kay Fred na tong balita at kay Fred na kito kare na balita nato tikan sa pagkulod sa government center nga ginadulo sa inyo sa kalwa sa MyTC di Ribayo Cantique, Xermander. Punta ito si K5 Vincent Coralde. Hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon. Kabalita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat, kids, sa report. Gikerman kay K5 Wilson Villana. Pagkataon hindi ng mga programa sa Piyak Kabahin sa Iluhan, tara si K5 Red Salgado. We have 15 minutes more to go, mga ka-K5. Nagkaroon ni Check Tamay maglibing partner naman gimpatay tos dumagiti kipabere.
0: Foreigner again, ha?
1: Foreigner again, ha?
0: Foreigner again.
1: I-check na nagkaroon basi maging kaupon to si K5 James Manduquillo. Ato naman niya pagparagad rin sa inyong program. Now, si Carla Gurunoy, sige si ano na lang, si K5 Red. Mm. Kaya si Carla, no, standby. Si Red naka-standby. Kahapon, K5 Eric, dumduman, mag-discuss din yung pagbaha-baha sa Luzon.
0: Yes, okay.
1: Grabe yung baha to. Mm-hmm. And nag-recap kita that the last time around, grabe yung nagbaha sa area sa Moises, Padilla, Magalyon.
0: Yes.
1: La Castellana.
0: Yes.
1: Isa sa ginatanaw tadi, among kisang waterways na apektuan.
0: Barado.
1: Barado. Mm. That's why yung ibang kinanglan dredging, doon namin manigani ko ni Quarry Gali. No? Kung ni Quarry, basta may permit.
0: Diyan ay kado dredging ng istorya. Tanga na Quarry Gali.
1: Tingin ng balang, kaya damo, ginibalas, kaya ba to?
0: No? Sugot.
1: Tingko mo nga may Quarry, pero why isang nagakaigo nga permiso. Kagang pinakasakit dito, kaya gigamit ng salakyan niya sa gobyerno.
0: Ti kay gobyerno for the people mo.
1: Ti ang pamangkot sila for the people. Ang livelihood program to.
0: Oh, livelihood to.
1: Iyas ang ARBO, Agrarian Reform Beneficiary Organization.
0: ARBO.
1: Taga Pontevedra, yes. Daw General Malbar, Agrarian Reform Organization to. May nagrinta sa ila, taga Isabela.
0: Sino gambal?
1: Ti ang balman nila, taga Isabela. May dito, nagambala? Dito man sila gauli, siya gaula sa Isabela. Sa Isabela sila gaula, K5, i-check ko si Kapitan. Kundi, ang latest, nagkanto kita sa Arsog. Ang Arsog, Malong. Si Mamjo Imalong. Si Mamjo Imalong ang ilang ginabala. Nagkanto si K5 Kala kay Mamalong. Sige at so far, ongoing pang-investigation, gahulat sila sang certification from MGB.
0: Okay.
1: So, gipamangkot yung ganito si Mamalong off the record. Kling ko, ma'am, na-identify na sino tagi. Nga may gimension, nga ngalan, pero hindi pa makilala sang Arsog.
0: Would like in mana.
1: Ha? Nabudlay yan. Nabudlay yan.
0: Alanya.
1: Ha?
0: Yung alanya?
1: Budlay ganun eh. Pero, ano gambal sa MGB? Kaya ang pulis subong, gambal. Sige, gaulat na lang kami.
0: Ara na.
1: Kay Paila namon ang mga sitsiritsit, ang mga mga bihon, kag bihon, kag mga, ano pa na, huwag naman ang gagmay, ano pa na, huwag mo na gani, sa Pasayan?
0: Di mga, kuwan na mga...
1: O di Pasayan? May gamay-gamay, bila na, ginabotay mo ginamos. Ano gani pa na, huwag siya naman, mga... lipat na ko. Kaki-five break, bisitaan mong MGB. Kaya nga, sa pagpanghudo, dari sa paghigaron lang nagkaladakpan mo.
0: Nadiri kita mabili mo. Sa gamay kita.
1: Sa hudo, sa mga ano man, bihon. Bihon pa namag na?
0: Hindi, bihon.
1: Amo na lang nabiyambal.
0: Dobla.
1: Amo na lang
0: nabiyambal. Hindi na siya kita
1: nabiyambal. Kaki-five break, ano ang ambal sa MGB man? Nanungod sini kay ginahulat na lang ila certification para mapaila ni kaso.
0: Kundi, primero Arsog. Why report? Nagkanto kita sa PNP.
1: Nag-report sila. Ang report nila sige, hindi pa kami kapail kaso kaya wala pa MGB certification. Tingi pa bangkot sige sino tong tagiya sa ano. Nga may ngalan po hindi pa pagin makilala.
0: Ni Malong. Sige, tudlo si MGB man. Ari na ta subong sa MGB. Grabe nga.
1: Ari na si Kapitan Red Salgado. Tikap, ano ang ambal sa MGB? San o sila mahatag? Kag nakilala nila sino? Kay sila ang nagreklamo. Dapat kilala sa MGB to.
0: Nag-report na nga tol nga mga kwan.
1: Ha?
0: Nga mga reporter.
1: Ano ko no?
0: Hipor na nga lunch to.
1: Ano nga?
0: Ang gagmay.
1: Sita. Dali, anay, atag na din yung certification. Kaya mga hipon, pailan namun kaso.
0: Ay, hipon.
1: O, oh, mga hipon thank si Red, si Jim, no?
0: Oh, thank you,
1: K5
0: thank
1: Red, anong latest, ani?
2: Yes, good morning, K5L, John, K5L. Sige po dyan, ako gipadulungan na ito ang Vines and J.O.C.
1: Nami, kami developed at Lodlaw, no?
0: Nami,
2: siya rin. Kindo kita, gini nag-uusay, kikipin
1: niya. Ibang klase, kung manong kapitan, kagli.
0: Usuyagin na yun, usuyagin na yun.
1: Sige, kap ha, titikap, ano lang latest ko no, kap?
2: Well, ay kapun ga adla gusto mi naton tanik na mo face to face interview ini nga OIC RD kay Fidel Janik Merig kay tag MGB na si Sir Binigno Cesar Espejo o galing kay Fidel Janik Merig at siya sa Manila. Siguro may ginapalo up dito yung importante. Mm. Pero isa na rin sa ginatanaw na ito, kag siyempre sa iya man sinig kapahayag nga kamagdanan nga wala nila yung matigayon yung pag-release sa certification sa kapulisan na tunigikan sa MGB mangunti may mga holidays kag ara sa Manila. Mm. Pero galing kita kanya po ganlaw, pwede ma-affix ining perma kay Final Janik Verik sa regional directors ng MGB biskan electronic. So dito kagapon yan lang kung di kita magsala kaya doon binatinguhaan to kagapon.
1: Hindi naman technical. Siguro doon nila kayo base matechnical na karoon electronic lang.
2: Yan, mag-prodalicate ang isa mo to sa mga rason di na verify pa nila kay Kitong El Jani. Sa region 6 to may ari inis ng record pero something si ila sinigasyon na TPML dyan aking ng Eric nagagawa nga ining illegal quarrying wala siyang tag-iya
0: ha? Ano?
1: Kay Pabrik na kayo hindi, wala tag-iya pero okay lang pero sino nag-quarry di mo tagta wala tag-iya da mo kay Pabrik paperty ko na ganyan bali mayor
0: di ko Pabrik paperty wala
1: so wala tag-iya. Kung ang mugali, murto ang nagapakwari.
0: Na. Kay Five Red,
1: ini subong sutas ang kanlaon ang nagapakwari sa Moises Padilla.
0: Kag ang solusyon, hindi kaso, kundi lana kagbutbut.
1: Sini ka ba tiniyon? Kinanglan tayo patawag ang Suruano.
0: Suruano,
1: kinanglan. Sityo, paping, patawag ta.
0: Suruano, hindi abogado.
1: Butan, panikad, ang bulang kristal ni Madawa, Madam Auring. Kinanglan ta, bangod nga, sutas ang kanlaon, ang nagapakwari.
0: Suta, gidyang ang butbutan ta ni Red. Red.
1: Butbutan ta ni Kili Red.
0: Red, advice ko sa imo, no, kay miguhay kita nga duha, no. Butang ka to, habak to.
1: But kita
0: kay butbutan ka.
1: Kaman dia lagi nagadugay nagadugay nagabat amat kita saka sa bulkan sa kita olaw.
0: Ga modernize kita. Ga modernize.
1: Ang kulbaan ko di karon basi si Mang Kipway ang atong pagitaon.
0: Hindi. Kundi nagkanto to sa Arsog. Lisa Arsog magindakop kami way kami klala. Kadto kita kay Malong.
1: Narotot kadto atong tagpalabating kay nga. May nagquarry. Wala na bala sinatagi ang guwa niya ang sutas ang kanlaon umurto ka mga duwende ang nagmatumato kakipabirik
0: nagmatumato so hindi mo kinanglay galing magpile siyang kaso amo ni nga pito na kadlaw subong
1: why gano'y progress kaso,
0: kay ang kinanglan
1: sala gali
0: si Ruhano
1: kag si butbutan
0: tani noy noy ipagbutbuti anay may na milana kada noy
1: kaya sala nimbot na balon ah. Hadlock sila tanan sa tao sa likod sa kwari ah. That is very clear.
0: Sino ang tao daw?
1: Tuwag takabalo. Nadlock siya. Konsulta sa kanila. O, hindi ka madlock kung mga aking ang vulkan.
0: Kasadya mga
1: lalaki. Kung suta sa kanila kung mga aking, maglupok na bikaroon. Kundi, Red, mano kabi? Kundi, mano kabi? Kundi, relive? A joke.
0: Si Bio, Relia. Si Bio, di private.
1: Di sige, Bio, ano pa na sa explanation, Red? Ano pa?
0: Choy, Leo, kumi, Choy.
1: Ano pa, Gabe?
0: Choy!
2: Sorry pa ba yan? Alam na,
1: 25 na hindi ka ka malamang report sa tamaho ng balita.
2: Kaya ako na kibot magalit kay Agila, din ginatanaw nga dalan nga mga tubot iling tag-iya pinaagit sa pito nga nagkaladakpan. Ito
1: nag-drive. Uy, pero ang pito to, kay basi mga duwindi to, basi nagkaladula to, kay pito... Ang ipangita nila guro si kini ba si Seven Dwarfs Snow White in the Seven Dwarfs.
0: Iniya. Iniya ko di Snow White sa abroad. Iniya Suta and the Seven Dwarfs. Suta and the Seven Dwarfs.
1: Kundi nagsala na kita subong kakipaberek. It is not illegal quarry.
0: Hindi.
1: Illegal inquiry. Kay sige ta pabangko sa may tatanan kita po. Halin sa quarry. Pare, na imo siya ka inquiry.
0: Kaya ang report ni Red is lang tani imbis nga investigative report eh.
1: Ano ni saya?
0: Magical report. Tiki way makilalaan. Way makilalaan.
1: Ang taga Moises Padilla, taga Magalyon, aton tagpalamati. Basta mo na ni gani ang mga sugilanon, but si ganun sini. Suta na sa kanila ako lang nara sa likod.
0: Delikado niya.
1: Delikado na ni.
0: Magtatanta na ni Guro kay suta na ni kontrata mo.
1: The way si Kipab Red mag-present, gagawa na nga justifiable, nga pito na kadlaw na kaligad, why pa nila makilala? It means very powerful. May gahum ang suta sa kanlaon.
0: Kagapakadto pa ta sa adlaw nga Biyernes.
1: Kadelikado. Gadugloy ko nung sa adlaw nga Biyernes ang tanang nga power. Gatipo na mo. Ang panawag na sila ko Biyernes, Legion.
0: The Legion.
1: Pagwa sang Legion, kagi five red, tabunan na ni sila sang suta sa kanlaon tanan.
0: Na, no man rin ang balita, inatag mo sa amun niya man. Tanatag isang balita nga, pwede na mo.
1: Pero ang pamangkot ko, sino nag-tip sa taga-MGB yung may nag-aquary? Kaya siya nakabalo. But si ganon nga ang peace ni Dumbledore sa... Dumbledore. Sa Harry Potter ba?
0: Gagalaw.
1: Harry Potter ba sa Witchcraft the Blau?
0: Peace ni Dumbledore.
1: Kariit ba? Amo na ni Galiang Ian ni Berto Gakit Gintro. Sa isa namang kondisyon sang mariit.
0: Mariit. Ang intro na ni Berto kung siya na siya. No? Oh, ano na?
1: Ay na.
0: Yan naman.
1: Ang mariit.
0: Mariit.
1: Di pa ba titabi? Kibog na. Nagadugay na rin. Ibis ka ba sa naganta nung nagalala ang nagalalaaw? Ang guayab lang kipay berik. Ang isa kasi tanihan mo na lang na akong tip. Kundi lang ko ubo sinamo nilang MGB na munong lang kamubi. Way pata sigin balita, way pata sigin ng sisa.
0: Hindi kailanang yan.
1: Kaya nga ako lang kaya ayo, kung makamuna mo lang na hindi mo lang kamukubos ang sinamo nyo, tali pinabayaan nyo naman lang, kaya after all, hindi makamugli ko ubos sinamo nyo.
0: Kaya abin lang madalas sa lana.
1: Ha?
0: Hindi gini madalas lana.
1: Kung wala bala kipay bread ni nila ginoperate, kundi why man ni nabalita, the reason why nga nabalita ni sa media, kaya nag-operate si MGB.
0: Tuo, no?
1: Tapos ulabasa din si MGB, hindi na sila kakilala, why galitang iyakwar.
0: Sinya, ang amon pa ilan kaso, ini ang si Bindwarps.
1: Si Bindwarps? Pero kinapagkita mo naman si Suta.
0: Kaya hindi pa makilalaan si Suta. So, Seven Dwarfs, kung ako sa inyo, hindi lang mamunugid.
1: Ha?
0: Kaya di isang udon.
1: Sige, sigurado, hindi gimana sila mamunugid.
0: Tiyang matabo, sinikon pa ilan kaso si Seven Dwarfs, you know what will happen?
1: Oo.
0: Madismiss ni.
1: Correct.
0: Madismiss ni, so mapuli. Dapat pa ilan sila kaso para pagka-dismiss, tapos ang istorya.
1: Ay, tingala ko naman po. Tingang puli. Ako naman magali, hindi... Sino may imbestigal? Hindi man pwede nga si MGB may imbestigal. Hindi man nila trabaho mo.
0: Pulis eh.
1: Ha?
0: Pulis eh.
1: Hindi ang bali ka MGB. Oh. Nakupla kami eh.
0: Na, ganit eh.
1: Kaya si Lingya nga mga imbestigal pa kami. Kaya
0: kami anong labot na mo na ito na ito. Ngiti sinuto.
1: Mangita talitali sa sound gulo namin na mino.
0: Nga kaya nga ako nga. Naglalagaw pa yung
1: Suta
0: istorya.
1: Suta in the Seven Dwarfs.
0: Suta in the Seven Dwarfs.
1: 753 na rin daw. Mabalik ta. Kay 753, no? Mapost na ako mag-sell break, mabalik tayo pabati na tingog sa MGB. Kaya nga, imbis ka magklaro ang direksyon sa investigasyon, nagagawa ka kay Pabirik, isa lang ang direksyon, papuli, tatanan sa Bulkan Galawon. Butbutanay porsyon galing nga ton, kagsang banawan nga kristal. Oras sa K-Pab News FM Philippines. Mapos kami. Balikan namang sa K-Pab Red for continuation. Walang iwalan. Magbabalik kami. Alas 7:53.
5: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026. -0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: TDX 500!
8: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si Doc Ramil?
9: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko na sabton, Sir GP, remind us lang na siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kagduha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
8: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag MITC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
9: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag MITC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
8: Bukana,
9: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses, including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14 pesos nga kapsula nga health investment.
10: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
11: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Duwa sa agad.
12: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500!
8: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
9: Ginaparis na ton, ang iningitwag Maitisea, Sir GP. Kagkun ini ang tuma na kadamo, nagakos na nasang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
8: Amo na.
9: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler res lamo. Same as alpha lipoid, mga recycler, ginarecycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis na ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals.
8: Madamo idea mo.
9: Kaya kung damo ang free radicals, due to ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, ang mitosis kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
10: DTX 500.
13: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI ka sakit git sa ako niya baywang.
12: Sa kapila ka mag-imo sa DTX 500.
13: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
12: Subong kamusta?
13: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
10: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C. Mighty C, ang alkaline.